0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Madalas na pag-ihi.
6: Pagdabo ng mga mata.
7: At mamamanhid ng mga paa.
8: Baka
9: may diabetes ka na.
10: Mag DTX
11: 500.
12: DTX 500.
13: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
14: Sugar cane extra.
15: Na may pinakamataas ng ORAC value.
16: Na epektibo.
17: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
18: DTX 500.
19: FM Radio. Favorite music. Radio.
9: FM Radio.

Hello besties! Isang magandang morning po sa ating lahat. What a wonderful Monday morning. Truly it is July 27, 2026. Oras po natin mga kaibigan, ang mga vibes. It's already 8:50. Here with your DJ Buko J on a wonderful Lunes na umaga. Ayan, on your favorite program, Bida Ka Vibes. Kung saan ikaw ako, tayong lahat ay bida. Sa ating mga ka-vibes, mamaya-maya ay i-reveal po natin ang ating Bida Topic of Today, kung saan pag-uusapan po natin ang usapang pag-ibig na naman. At syempre, mamaya-maya rin po, malalaman po natin kung ano ang sabi-sabi ng ating kapalaran for our Bidas Cup. At alamin po natin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Later on po yan. And mamaya-maya din po ay babasahin po natin lahat ng inyong mga shoutout song request. Kaya naman sa ating mga vibes, tutok na po sa ating Facebook Live. Pumunta lamang po sa ating Facebook. Just search 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J sa inyong TikTok and Facebook account. Para naman po, ma-spread natin ang ating good vibes ngayong Monday morning. Sa ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa ating mga pangmalipitang soundtrack. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FMR, ang inyong ka-vibes sa soundtrack. Ang lupit! Oras po natin mga ka-vibes, it's already 8:51. Here's a song from Angeline Quinto.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Atin, sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan, at mga kahangahangang individual, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: ACS.
6: Miss Worldwide with the iconic.

0: Hey besties! Isang magandang lunes na umaga po ulit sa ating lahat. It's a wonderful, fabulous week and a wonderful Monday for all of us. July 27, 2026. Araw po ng lunes, alas 9:09 na po mga ka-vibes. At ayan, kasama po ninyo ang inyong Be The Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! On your program kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka vibes. At syempre for today's video magsasama-sama po tayo hanggang alas G's. At shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes at mga ka-besties no, na nakikinig at nanonood sa atin online. Shoutout anay kita itaton usang solid listener nga aadiyana na mamati adi nayakan ni Andre James Sardiniola no. I miss you DJ Buko J. Ay, sana all nakakamiss no. Ilang araw din akong hindi nakapag-comment kasi nag-vacation kami last week sa Palo and celebrating my 20th birthday last Wednesday. Oy, happy birthday! Happy birthday ulit sa iyo Andre no. Pa-request po naman ako ng song na Back to You by Hito Ornales. Maraming salamat po. No worries. Ikaw pa ba? Ikaw pa ba na isa sa mga solid naming listener? Mamaya-maya ay ipapatugtog namin yung song request mo. Ito naman, isa pa din sa ating solid listener all the way from Calbayog City, Samar. Nayakan ni Antit Agang Ignacio. Happy morning, Lori. Shout out sa mga construction worker of Nazray Construction sa new public market sa Calbayog City. O pag-greet liwat ako. Oy, greet na liwat. For sure, happy birthday na liwat. Happy birthday, good man. Nayakan niya. Happy birthday, Conforman Ronnie Alibio. Damo nga salamat. Makusog and sounds didi kay naka-speaker while nagtratrabaho. O ba diba, mas ganado itrabaho ko na mayada kitang mga pangmalupitang sound trip nga di taton paborito nga radyo. Maraming salamat, Antit. And happy birthday po ulit, Foreman Ronnie. Maupay nga aga, liwata iyo. Ngayon, speaking of maupay nga aga, maupay gyapon nga aga itaton mga kagwardyaan nga da, no? And aton mga loading nga mga police na nagsisigurado nga secure and safe kita every day. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa inyo na po ang inyong mga shoutout song request dahil mamaya-maya more of your shoutouts ang babasahin natin. Sa ngayon muna mga ka-vibes, alamin po muna natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil eto na po ang ating Bidascope for today. July 27, 2026, araw po ng Lunes. At sa lahat po ng ating mga nagbe-birthday dyan, Happy birthday! Mabuhay po tayo hanggang gusto po natin. And shoutout din po tayo sa ating mga listeners and viewers sa TikTok. Nasa rin 7. Good morning, Sir J, DJ Buko J. Shoutout, this is Vince Eslaban from Craft Tales Mobile Bar. Ah, di ba? Damo nga salamat, Vince. Thank you so much. Adi na. Unahin na po natin ang ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ng July 23 hanggang August 22. Leo! Enjoy ka sa iyong class reunion. Merong business offer ang isang kababata na malakas raw ang kita. Pero mas makakabuti kung pag-aralan at pag-isipan muna bago ka mag-commit. Lucky number mo for today ay lucky number 37 at color naman ay brown. Ito naman para sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Ang katawan ay nagbabadya ng paniningil. Uy, ang hirap niyan. Hingin ang mahalagang payo ng pinagkakatiwalaan. Lucky number mo for today, lucky number 31. At color naman ay color blue. Uy, sa ating mga ka-vibes dyan, no? Health is wealth. Kaya naman kung medyo pagod tayo in the past couple of days, huwag kalimutang magpahinga. Kaya magpahinga muna, take a break. Inom ng maraming tubig, saktong tulog, diba? Para energetic the next day. Eto naman, Libra naman po tayo, sunod-sunod na. Para sa ating mga vibes na nagbe-birthday ng September 24 hanggang October 23. Ayan, ang focus mo daw ngayon ay iyong personal goals. Enjoy ka muna sa attention dahil ito'y para sa iyo. Ayusin ang mga plano. Lucky number mo for today, lucky number 37. At color naman ay wild cherry red. Ay, wild, rar. Ganyan baka wild, Libra? Aray ko. Eto naman, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Merong general improvement sa iyong negosyo. Maraming money. Making opportunities. Ang mararanasan. Lucky number mo for today, lucky number 37, at color naman ay pearl white. Parang maraming lucky 37 ngayon na. Parang swerte ang 37 sa araw na po, no? Matayanga. Mali! Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21 naman po. Happy plus ang iyong creative work. Remain humble para lalong umangat. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Lucky number mo for today, lucky number 13. At color naman ay royal blue. Or say no to fake news, ha. I-make sure muna na mag-conduct ng proper research bago mag-maniwala sa mga sabi-sabi. Sabi nga dito, huwag basta maniwala sa sabi-sabi. So make sure, bago tayo maniwala sa mga sinasabi ng ating mga friends, family members, or strangers, make sure muna natin na we back it up with sources or facts. Or evidences, di ba? Eto naman, Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19. Eto naman, kailangang harapin ng maayos ang pakikipag-deal. Alamin ang feedback mula sa email. Lucky number mo for today, lucky number 21. At color naman ay shrimp pink. Kailangan talagang harapin ng maayos ang pakikipag-deal. Huwag virtual or huwag yung madalian or quickie, di ba? Hirap naman nun. Makikipag-deal ka sa isang bagay pero hindi ka sigurado dahil may mga katanungan ka pala tapos hindi mo natanong ng derechahan, no? Kaya make sure muna na ayusin ang pakikipag-deal. Aquarius naman po tayo, January 20 hanggang February 19 or February 18. Isang personal problem ang haharapin. Kung mananatiling positibo, malalampasan agad. Lucky number mo for today ay lucky number 12. At color naman ay mustard yellow. Or stay optimistic, mga Aquarius or mga Kavais. Stay optimistic para malampasan lahat ng anumang klaseng problema yan. Diba? Next up, we have Pisces naman sa ating mga vibes na nagbe-birthday dyan ng February 18 or February 19 hanggang March 20. Magkakaroon ng bagong pagkakataon para mabago ang buhay. Mag-i-enjoy ka sa magandang kita. Lucky number mo for today, lucky number 57. At color naman ay cranberry red. Wow, sana all. Aris naman po tayo, mga Avives. March 21 hanggang April 19. Uy. Mapanlin lang ang iyong sitwasyon sa trabaho. Mag-ingat sa mapaniran chismis. Maging alerto. Lucky number mo for today, lucky number 11. At color naman ay lucky color blue. Uy, make sure ha na mag-ingat talaga dahil ang hirap talaga pag kumalat yung chismis. Tapos yung chismis naman sa'yo, hindi totoo, diba? Mas maganda na lang iwasan. Ayan, iwasan yung mga taong alam mong makakasira sa buhay mo or sumisira sa iyong dignidad dyan sa iyong trabaho. Eto naman, Taurus naman po tayo, April 20 hanggang May 20. Ayan, kapag sobra ang kakaisip sa problema, mas maraming problema ang darating. Kaya mag-relax ka. Lucky number mo for today, lucky number 51. At color naman ay mocha brown. Magmuka ngayon. Ah. Baka naman may man libre dyan ng kape, no? Buraot yun. Gemini naman po tayo sa mga kapwa ko dyan, Gemini. May 21 hanggang June 21. magsaya dahil ma-achieve mo ang iyong goals. Ang iyong negosyo ay magdadala ng magandang kita. Ay, sana all. Lucky number mo for today, lucky number 23. At color naman ay purple. Ay, sana pala dinala ko yung ano, purple jacket ko. Plano ko pa naman dalhin yun. Tapos suotin nyo yun. Ay, nako. Anyway, pwede naman sigurong suotin mamaya-maya, no? Eto naman, Cancer naman po tayo, June 22 hanggang July 22. Magiging maunlad ang iyong social life. Good news! Mula sa internet opportunity na mag-work abroad. Lucky number mo for today, lucky number 29. At color naman, royal purple. Hoy! Para magandang topic to, mas maganda bang magtrabaho abroad or dito na lang sa Pilipinas? Sige, gagawin natin topic yan for our Bida topic of Bida topic in the next couple of days. Sa ngayon, usapang puso muna. Yan po ang ating Bidas ko para sa araw na ito, July 27, 2026, araw po ng Lunes. Oras po natin mga kabayes, alas 9:20 na po. Ayan, saling na po sa ating kulitan dito sa ating Bida Vibes. Isend na po ninyo mga kasagutan. Wala pang ang katanungan. Isend na po ninyo ang inyong mga shoutout song request sa amin. At dahil babasahin po natin yan later on, search nyo lamang po 100.7 FMR Tacloban sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong TikTok. At sali na po sa ating kulitan. Sa ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit. Oras po natin, alas 9:20.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Bida Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupit!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Mga nakalusugan, sino po sila?
4: Pwede na rice po.
3: Nagasampo kayo?
4: Anawan Ocampo po.
3: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
4: Opo, matagal na po.
3: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
4: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
3: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: FM Radio, the vibes,
7: ang lupet!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Tay, ngayon na ba?
2: Bukas, no pangatsaro Multaki nga supatam Otonim mawalad
3: First not a flower until they bloom Like my first step

0: flour times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Bida ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Mga vibes, nandito na ang pinakamainit na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Sa kabila ng hindi magandang samahan nila ngayon, hindi pa rin nakalimot si Dennis Padilla na batiin ng happy birthday ang anak na si Claudia. Matatanda ang naging usap-usapan ang naging hinuwaan ng mag-ama matapos ihayag ni Dennis sa social media ang kanyang saloobin kaugnay ng petisyon ni Claudia na alisin ang apelido ng kanyang ama. At ngayong kaarawan ni Claudia, muli siyang nag-post ng pagbati. Kapansin-pansin lang na naka-disable ang comments section ng kanyang post. Kaya walang nakapagbigay ng reaksyon ang mga netizen. Matatanda ang isa sa mga naging ugat ng tensyon ng kanilang pamilya ay ang naging pahayag ni Dennis kaugnay ng kasal ni Claudia kay Basti Lorenzo. Alam niyo mga abides, minsan kahit may tampuhan at samaan ng loob, mananatili or nananatili, hindi nagbabago ang pagmamahal ng isang magulang. Pero ang tunay na paghilom ng sugat ay nagsisimula sa pag-uusap, pag-unawa at paggalang sa damdamin ng bawat isa. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito, July 27, 2026. Oras po natin mga vibes, it's already 9:39. Shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes na nanonood sa atin online through our Facebook and TikTok. Meron tayo dito, sabi dito ni RJ, pwede po bang mag-request ng Soundtrip Boss? Kanta ko, title, Idol Ka ng J-Lit featuring Green Mark in Perion. No worries, maybe you can send the clear copy sa ating Facebook, no, para pwede nating i-check yung song. Anyways, mga vibes, meron pa tayong mga shoutout dito. Sabi ni Janjan Sekoy, sabi niya, good morning, ya. Pa-request naman ako ng song na Incomplete by Cisco. Alright, no worries. Later on, ipi-play po natin yan. Sabi naman niya, oy, shoutout kita kan David, no, nga nagkikita aton yan ng Cancella Finds. Thank you so much for always tuning in. Sa lahat ng ating mga vibes na nakatutok at nakikinig sa kani-kanilang mga radyo, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Balik muna po tayo sa mga pangmalupitang Soundtrip dito pa rin po sa inyong paboritong radyo. Ako po ulit ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way at magsasama-sama po tayo hanggang alas 10 ngayong araw na ito on your program, Bida Ka Vibes. Sa ngayon,

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

You're still tuning in to your number one favorite Bet the Bet radio station, 100.7 FMR Tacloban, ang inyong vibes sa soundtrack. Kasama rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way. Ngayong, thank God, it's Monday morning, alas 9:50 na po ng umaga, July 27, 2026, on your program, Dita Ka-Vibes. Ayan, bago tayo magpaalam mga ka-vibes nyo, shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes na nanonood sa atin online. Another shoutout coming from Antit Agang Ignacio, nayakan niya. Pa-shoutout daw po mga steelman o karpintero ng Nazre Constructions Didiha Public Market Calbayog City. Damo nga salamat, Lord. Uy, damo nga salamat, Liwat Antit, for always tuning in with us. Thank you so much for sending your shoutouts ngayong umagang ito. Ito na mga ka-vibes. Sa aking, diba earlier sabi ko, pangako sa inyo na meron tayong bida topic. Pero since this is the Monday edition of our bida topic, kakaibang ating bida topic dahil magbabasa tayo ng love story coming from one of our ka-vibes. Ayan, kasi meron tayong ka-vibe na nagbaba-advise at nabasa ko lang to sa ating Facebook page. Sabi niya dito, "Hi DJ Buko J, pwede po bang pa-advise dahil may girlfriend ako na sobrang mahal ko? Pero at mabait naman siya. Wala naman kaming third party. Ang problema lang, pakiramdam ko, ako na lang lagi ang nag-e-effort sa relasyon namin. Ako na lagi ang unang nagchat-chat, unang nagsosorry, kahit minsan hindi ko naman kasalanan. At ako rin ang laging gumagawa ng paraan para magkita kami. Napapaisip tuloy ako, Buko J, normal lang ba na may panahon na parang nawawala ang effort ng isang tao? O baka hindi na talaga niya ako mahal gaya ng dati? Ayoko naman siyang sukuan kasi mahal na mahal ko siya. Pero napapagod na rin ako. Ano po ba dapat gawin ko, DJ Buko J?" Mahirap naman talaga yan, no? Sa mga ganitong instances, minsan talaga comfortability talaga yung nagiging kalaban natin dahil sobrang komportable na natin dun sa tao. Minsan wala na tayong parang barkada na lang natin, 'di ba? Pero una sa lahat, salamat sa tiwala, letter sender. Alam mo, ang relasyon parang sayaw 'yan. Hindi pwedeng isa lang ang gumagalaw. Kailangan pareho kayong nag-e-effort para maging magandang takbo ng inyong pagsasamahan.

niya, makikinig siya at gagawa ng paraan na maayos ang lahat. Pero kung paulit-ulit na ikaw na lang ang umiintindi at lumalaban, baka ka-vibes panahon na para tanungin rin ang sarili mo. Masaya pa ba ako sa relasyong to? Kasi hindi masamang mahalin ang iba o hindi masamang mahalin ang iba. Pero huwag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo. Dahil deserve mo ang pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglimos. Ang tamang tao hindi lang marunong magmahal, marunong din siyang magparamdam na mahal ka. Yan po ang akin for today, besties. Ayan. Dalawang oras po tayo nagsama ngayong araw na ito for your Bida Ka-Vibes. Maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes na sumama at tumutok sa atin ngayong umagang ito. For your favorite program kung saan ikaw ako tayong lahat ay Bida, Bida Ka-Vibes. Samahan niyo po ulit ako bukas, alas 9.30 naman hanggang alas 12. Kasama po ninyo ang inyong Bida Bestie ng Bayan dito sa inyong paboritong Radyo 1.7 FMR, Tacloban ang inyong solid at ka-vibe sa solid soundtrack. Muli ako po ang inyong Bida Bestie, DJ Buko J, na nagsasabing live, love, freedom. Paalam! By the way, bago tayo magpaalam, no, we are also inviting everyone for the Late the Love concert. That is happening this coming August 29, 2026. This coming Saturday na po yan. Or this coming Wednesday na po pala yan. Or sorry, next month pa pala. Ang lutang natin, no? Next month pa po yan, August 29, 2026, Late the Love Music Festival sa Tacloban City, Astrodome. Kasama po natin Peter Karma Legion, Earl Agustin at ating mga local artists dito sa Tacloban at Eastern Visayas. Kaya naman, before leaving you, here's a song from Legion, Nailang, Paalam!

0: Jam Radio, Good Vibes
1: and Lupet.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Madalas nating naririnig sa ating talakayan ang salitang inflammation o pamamaga. Ngunit ano nga ba ang inflammation? Paano ba ito nagsisimula? Ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan? At paano ito maagapan ng DTX 500 at Mighty C? Kasama natin muli si Dr. Farlan Sindak dito sa ating DTX 500 at
6: Mighty C Health Alert.
5: Bago tayo pumunta sa ating topiko tungkol sa inflammation, remind ko lang po kayo ha, sana ay nakainom na po tayo ng DTX 500 at Mighty C na tamang-tama na pangontra sa topiko natin ngayon.
6: Inflammation, Sir Ted, ang tawag sa nangyayaring process sa ating katawan tuwing ito ay nakikipaglaban sa mga factors na sumisira dito tulad ng infeksyon, injuries, at mga toxins.
5: Yes.
6: Nangyayari ito upang mapabilis ang recovery ng ating katawan.
5: Tama, Dr. Far. Sa mga panahong nasisira ang selula ng ating katawan, ito ay naglalabas ng mga chemicals na nagbibigay hujat sa ating immune system bilang response sa injury.
6: Yes.
5: Usually, Doc Far, ang recovery period ng katawan ay umaabot ng ilang oras hanggang ilang araw eh.
6: Yan ay kung acute inflammation, Sir Ted. What if tumagal ito? Dito napapasok ang kinatawag nating chronic inflammation.
5: Oo.
6: Ang matagalang pamamaga ay may kaakibat na pinsalang dala sa ating katawan, so hindi siya maganda talaga. May mga research studies na nag-uugnay sa chronic inflammation na ito raw ay ang rason na pwede kang mag-develop ng asthma or even cancer. Sir Ted, dapat sapat ang iniinom mong DTX 500 at Mighty C araw-araw upang maiwasan ang chronic inflammation. Take note po, ang DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties.
5: Exactly, Dr. Far. So malaking bagay talaga, Dr. Far, na makontrol ang inflammation. Okay lang ha, pag ang inflammation nangyayari sa labas ng katawan.
6: Yes.
5: Kasi mapapansin ka agad, what if nangyari ito sa loob mismo ng ating katawan? Para mayroon kayong internal protection, dapat DTX 500 na may mataas na antioxidant level at Mighty C na alkaline vitamin C, para maiwasan ang chronic inflammation.
3: DTX 500.
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500. DTX 500.
6: Madali lang naman ma-determine kung acute inflammation yan eh. Dahil ito ay may mga noticeable na mga sintomas na gaya ng pagkirot, pamumula at pamamaga. Ang chronic inflammation naman ay katulad din ng acute inflammation, ngunit may kaakibat na panghihina sa bahagi ng katawan na apektado. Pwedeng magkakalagnat at pabalik-balik na kirot na tumatagal ng ilang buwan o taon. Ang tagal, di ba? Kaya
5: tagal.
6: Mas maganda na regular kayong mag-take ng DTX 500 at Mighty C.
5: Sa anumang klase ng pamamaga, Dr. Far, epektibo ang tandem ng DTX 500 at Mighty C. Kasi unang-una, pinoprotektahan ng DTX 500 ang selula mula sa paninira ng mga free radicals. Ganon din ang Mighty C na nakakatulong sa pagpapalakas ng iyong immune system laban sa mga bakterya at viruses na pwedeng umatake sa iyong selula.
6: Tama, Sir Ted. Kaya ang DTX 500 ay sagana po yan, ha?
5: Oo.
6: Sa mga flavonoids, polyphenols at mga phenolic compounds na kinukonsider na mga anti-inflammatory agents. Ganon din ang vitamin C na makukuha natin sa Mighty C. Kaya hindi ako magsasawang i-remind po kayo ha, na uminom po nito araw-araw.
5: Dapat lang talaga, Doc Far. Yung DTX Coffee Mix, Doc Far, na palagi nating iniinom, di ba? Mayaman din yun sa antioxidants. So it also has anti-inflammatory property.
6: Tumpak, Sir Ted. Kaya kung mahilig kang magkape, piliin mo na yung kaping makakatulong sa katawan mo. Kaya dapat DTX Coffee Mix para sulit na sulit.
5: Oo, the best. Naway may natutunan po kayong aral sa aming talakayan. Hanggang sa susunod, mga masugid naming tagapakinig, ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
3: DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-vibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Para sa malinis na dugo,
0: DTX 500.
3: Para sa malusog na tayo,
0: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
0: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
0: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Ang programa nga nahatag yung balita, Bayhon Kahinso, Dinyarion 8. Ang programa nga magahatag ay yung kasayuran, Bayhan mga kampanya ng Department of Health, Health is Life, konsultayo, nga, ha-booster, pinaslakas. Andam bumaton ang iyong mga pakiana, andam pamatian ang iyong mga panuyo. Bunila, ha-DOH, Talk on Air.

0: On Air. Ayan, napapanood po tayo ngayon sa PRTV 12 na channel. Kasabay nito, napapakinggan rin po tayo sa ating radio station, ang FMR 100.7. Maaari din po tayong manood via Facebook Live na makikita sa Facebook page ng DOH Eastern Visayas at ng PRTV Tacloban.
1: Ayan, so bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa buong Health Promotion Unit. Siyempre, nangunguna po dyan ang ating Health Promotion Unit Head, si Dr. Princess Leia Flores.
0: Ayan, shoutout rin sa ating Health Education and Promotion Officer 3, Ma'am Maria Rosario Huntilla.
1: Of course, ating mga Health Program Officers, Ms. Gretchen Prudencio, Ms. Donna Salazar, Mr. Andre Narciso.
0: Ayan, shoutout rin sa ating mga Health Education and Promotion Officer 2, Ms. Marielle Claire Loreche Panganiban and Mr. Marl Janelle Mate.
1: Of course, ating HEPO Designate sa Northern Samar, Ms. Farah Jane Recluta, and our Creative Arts Specialist, Mr. Jamel Manzanade.
0: Ayan, syempre, binabati rin natin ang ating Regional Director ng Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, Dr. Exuperia Sabalbarino, and sa lahat po ng mga employees and staff ng Department of Health, Eastern Visayas. Good morning din po sa inyong lahat dito sa aming programa. Ibinibida po natin ang mga kampanya ng Kagawaran ng Kalusugan, ang pinasigla gawin ang 7 Healthy Habits. At check yan, kumonsulta sa inyong primary healthcare providers. Dito sa aming programa, hindi lang po namin ibinibida ang kalusugan ng ating isip at pangangatawan, kundi ang kalusugan sa ating mga paaralan, sa ating mga workplaces, and of course, sa ating community.
1: Ayan, so dito sa aming programa, we make healthy habits the easier choice for everyone, every time, and every year, everywhere. Ayan, so mga ka-healthy, bago na naman po ang ating talakayan ngayong umaga, I hope we are all excited, no? Ngayon po, this coming August, we will be having our MRCA campaign. Ayan, so napaka-exciting, no? Pag-uusapan natin to, ipopromote natin ngayon, Kim, ang MRCA. Siyempre, in-invite natin yung guest natin ngayon. Sino nga ba ang ating guest ngayon, Kim?
0: Ayan, syempre, very specialist po yung ating guest ngayong umaga, no? At ito ay walang iba kundi ang ating Regional National Immunization Program Manager, walang iba kundi si Ms. Chiri D. Claridad. Good morning, ma'am.
2: Ayan, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Hazel and Ma'am Kim.
1: Ayan, so good morning, ma'am, no? I mentioned MRCA kanina. Ngayon po, ma'am, para lang po sa for the sake of our viewers, yung mga tagapakinig po natin ngayon, ano nga ba ang MRCA at vitamin A supplementation? Ayan, so hindi lamang po yung usual na MRCA, but we also have vitamin A supplementation na gagawin natin ngayong upcoming August at bakit kailangan itong gawin sa buong bansa.
2: Ayan, so once again, good morning, no? Kung saan man to umaabot, no? Region-wide to the 6 provinces in the region, no? Magandang umaga po sa inyo lahat, especially to the guardians and parents po, mga lola, lolo, mga auntie, mga kuya, yan. So, mga parents, no? And all sectors also who are parents, na may mga employees na may parents, mga grandparents, yun. So, kasi sila yung target natin na ma-convince, no? Kasi sila yung magdadala sa ating mga children na nag-edad ng 6 to 59 months old, no? Na para mabakunahan ng measles, rubella, and during the supplemental immunization activity, no? Tama po yun, we have a scheduled MRCA or the measles, rubella supplemental immunization activity with vitamin A administration this coming August, particularly August 10 to 28 po yung campaign natin. So, para ano po ba ito or ano po ba ito? This is a special campaign yan, to prevent further outbreaks po ng ating mga supposedly mapre-preventaran na mga sakit, particular yung measles at rubella. And bakit binibigyang diin po ito ang measles rubella? Kasi ito po ay very contagious, na hindi lang kung mayroon ang particular na bata or tao na measles rubella, hindi lang isa ang pwede niyang mahawaan, kundi pwede ding makahawa up to 16 to 18 po na people. So that's how contagious the measles rubella are. Yan, and that's how pinapaigting natin yung ating kumpanya dito, dahil ito din ay pag magkaroon ka ng complications, pwede din po itong ikamatay ng lalo-lalo na yung bata. So kasama po ang vitamin A supplementation po dito, dahil same po yung target natin na 60 to 59 months old, no. Alam po ito ng mga parents natin, no, na nire-receive po ito especially sa pagtitimbang, no. But now isasama po siya, well, bibigyan ng measles rubella ang bata, bibigyan din po ng vitamin A yan. So pinaka-importante po ito especially those children na immunocompromised, underweight, yung mga malnourished po natin na children, no, yun po yung pinaka-importante na ma-target din po dito. But all, regardless po kung underweight, overweight, or healthy po ang child, basta 6 to 59 months old, dahil ang vitamin A po ay nagpre-prevent ng complications sa measles rubella. And then, pinaka-importante po, kung magkaroon man ng measles or rubella ang ating bata, or ang 6 to 59 months old po, hindi mapre-prevent po yung blindness, which is a common complication po ng ating measles and rubella po na sakit.
0: Ayan. So talagang napaka-importante talaga, no, ng ating isasagawang measles, rubella, mm-hmm, and vitamin A administration na kampanya ngayong Agosto. Pero gusto ko lang pong i-clarify, and para na rin po sa kaalaman po ng ating mga parents, caregivers, and guardians, bakit po specifically measles and rubella yung ating tutuunan ng pansin sa kampanyang ito, at bakit po kailangan po ng supplemental immunization? Gayong meron naman tayong mga regular na or yung ating routine immunization na isinasagawa.
2: Ayan. So, the routine immunization na sinasabi, yun yung kailangan makompleto sa bata, no, sa age na 0 to 12 months old para matagga as fully immunized child. Kasama dyan ang measles, mumps, rubella na 2 doses. No? But ngayon po, regardless kung nakompleto ng bata ang measles, mumps, rubella, no, bibigyan po siya ng measles, rubella as an added protection or booster po niya, no. Yun, so yun ang main purpose, that in the routine immunization, meron pong 14 na vaccine preventable diseases, no. 14 po na supposedly mapre-prevent ng pagbabakuna. And dalawa po dito yung very contagious na na-mention ko. Highly contagious po yung measles and rubella. That is why ito po yung binibigyan din ngayon because of pagiging mabilis mag-spread, and yung ang ating iniiwasan din po aside from outbreak ay yung complications ng magkakaroon ng measles and rubella.
1: Ayan. So, thank you so much, Ma'am Chikay. No? So, binibigyan natin din, tama po ba, 6 to 59 months old na ating mga anak, no? Siyempre, regardless ng kanilang immunization
2: regardless
1: status,
2: kung kompleto
1: o hindi, kailangan mabakunahan po ang ating mga anak for added protection. Dahil nga, binibigyan natin ng emphasis, marami din tayong mga increasing yung kaso natin ng mga measles. So, kailangan, syempre, added protection para sa ating mga anak. Dahil mahirap na kung walang protection. Diba? So, ngayon po, ma'am, ngayon na nagko-continue tayo ng pag-promote nito, alam naman po natin na may iilan na mga magulang na may mga agam-aga, may mga nagsasabi na anong mangyayari after yung mga side effects, may lagnat, may ubo, ano pa ba ang pwedeng gawin? Kailan po ba bawal bakunahan ang bata, at kailan naman po ligtas pa rin ito? So, I mean, yung usual na mga agam-agam, how do we address that?
2: Yeah. First, yung mga agam-agam. So, ibig sabihin, no, parang gusto ko pa maging aware sa advantages, disadvantages, or sa advantages, so, or kung ano ba talaga ang campaign natin, no. So, ang pinaka-importanting gawin ng ating mga parents and guardians, no, ay sumangguni sa right people, right person, or right facility or agency, or for example, sa Department of Health, sa experts, sa ating health workers sa ground. And meron din tayong mga barangay health workers, no? Meron din tayong mga bakuna champs na pwedeng kanilang tanungin ano-ano ang advantages, ano-ano din ang mangyayari sa measles, rubella. And kung mga agam-agam in terms of mga side effects, 'di ba? Mga adverse effects po natin, no. Meron tayong tinatawag na serious or non-serious. And common po na side effects ng pagbabakuna in general po ay non-serious. So meaning pwede siyang lagnatin, like in 24 hours matatanggap, mawawala na siya, no, even without management. Pero pwede din po siyang ang mga intervention po niyan ay, of course, kung mga mild fever lang siya, no, kailangan kung nagbe-breastfeed pa ang bata, continue breastfeeding, increase fluid intake, no, increase fluid intake, and then refer kung tumaas po yung lagnat, pero that's very seldom. And then another po, kung ang mga ano yung epekto or anong mafi-feel ng bata after ng vaccination ng measles rubella, meron din yung sa site, injection site niya, pwede ding magpula or medyo masakit, pero yung mga children usually hindi nakaka-express, no, kung masakit, pero mayroon siyang manifestation like crying. Pwede siyang ma-monitor after vaccination kung hindi pa siya nakaka-express verbally, no, na expression through feelings niya. So usually nagcry siya, no, and then pag hindi naman persistent, no, yung crying, no, yan, you can manage it naman. So meaning to say, merong na feel na konting pain sa area, no, na pwede lang siyang, huwag magpanic yung parents and guardians on that. And common po iyan. So, those are mga common side effects na pag huminto siya within 3 days, no, yan, it will go away, okay po yun, that's non-serious, no. And meron din namang very rare na, for example, mas lalong tumataas yung lagnat po niya, no, tapos medyo magpapanik po tayo, but continue closely monitoring, and then you can refer it to health workers. So ayun ang pinaka-importante kung saan or kanino dapat i-refer yung mga concerns or adverse events or effects following immunization po.
0: Ayan, thank you so much, ma'am, no. So kagaya nga po ng sabi ni Ma'am Chikay, nakahanda po yung ating mga healthcare workers para sagutin po yung ating mga katanungan, mga agam-agam. So, ngayon pa lang po, parents, caregivers, and guardians, maaari na po tayo magtanong-tanong sa ating mga BHW Bakuna Champions, yung tawag natin sa ating mga barangay sa kanila, sa ating mga healthcare workers, or pag meron tayong mga private physicians, pwede tayong magtanong ngayon pa lang para pagdating po ng bakunahan, hindi lang po yung mga bata natin yung nakahanda, pati rin tayong mga parents and caregivers. Kasi, kagaya nga po ng sabi ni Ma'am Chikay, meron talagang mga normal po na side effects na kaya po natin i-manage. Yung mga non-serious na side effects. And, if hindi naman po kaya nang i-manage, as I've said, handa po yung ating mga healthcare workers na tulungan po tayo all the way. So, ngayon naman po, Ma'am Chikay, no, punta naman po tayo kasi alam, hindi naman natin pwedeng isantabi, no, na meron talagang mga misinformation na kumakalat sa social media, mga dun din kasi yung mga parents natin minsan naglalabas po ng kanilang mga concerns, mga fears nila regarding our vaccination. So, paano po natin, ano po yung masasabi ninyo dito, and paano po natin masisiguro sa ating mga parents, caregivers, and our community in general? Kasi syempre hindi lang naman parents and caregivers yung nakaka-influence sa mga perception po ng isa't isa, kundi pati rin yung opinions po ng ating ibang community members, ng ating mga agencies, lahat-lahat po. So ano po yung masasabi natin dito, and paano po natin ma-assure yung ating community na ligtas po yung ating bakunahan?
2: Ayan, so yun. So magandang question yan, no, Ma'am Kim. At first, yung sinabi ko kanina, dapat, no, puntahan or magtanong sa mga health workers, no, sa mga experts, no, sa mga agam-agam, no, para maging aware and then ma-address or masagot yung mga katanungan. Another, that's sa parents and guardians na side, no. Meron tayo din namang of course we have mga freedom of expression, and yan, based on our nakikita, no, yan, naririnig and nakikita, no, marami yan, especially sa social media natin. So sa those, especially kung hindi kayo parents, no, hindi talaga lahat nakaka-relate, no, sa journey na po iyan, no. Pero yung instead of fake news nyo, ang gusto natin po ay factual information, especially kung influential ka sa community. Yan, especially kung influential sa community, kailangan factual information, mga facts po yung maishishare, no. Kasi at the end of the day, yan, yung mga bakuna, it's a protection sa ating baby na it is our social responsibility. Hindi lang po yan problema ng ating mga health workers, no. This is a whole of government and whole of society approach, no. So each one of us merong kanya-kanyang role, depende yung influence natin sa community, no. So instead of sharing fake news, no, yan. So, ang help na gusto namin sa inyo ay yung ma-share yung magaganda or success stories of this campaign or vaccination or the immunization, no? So, yun po yung gusto naming marinig or yun po yung gustong makita ng ating community people. Yung assurance that the vaccines are safe, ito ay dumaan sa pagsusuri, and ito ay based sa recommendation ng ating experts, particularly ng ating World Health Organization.
1: Ayan. Thank you so much, ma'am. And we have mentioned earlier that this is nationwide.
2: Yes.
1: Pang ilang phase na po ba tayo, ma'am, for Ayan. Eastern Visayas?
2: Ayan. Pangatlong phase tayo. Yung currently nga mayroong meeting with Central Office sa regions na part ng third phase, no. Tapos na po ang first phase natin in Mindanao regions. We have 6 regions in Mindanao, no, last January. And this June lang, katatapos lang ng entire NCR, inuna na po nila, no, kasi increasing na nga po yung ating measles rubella cases, no. Yan, so bago pa yan makatawid sa atin, so kailangan mas mabilis tayo kaysa sa mga virus na iyan, no. Kaya inuna yung pinakamalaking population din, yung ating NCR. Yan, pero hindi na-achieve yung 95%, but we have to ensure that the actual population or the warm bodies talaga mabakunahan lahat. Kasi yes. Pag hindi po talaga ito mabakunahan lahat, lalong-lalo na yung mga incomplete yung vaccination nung bata pa sila na under 1 year old, pwede po silang makapagdala ng virus. And especially in NCR, mobile po yung tao, pwedeng tumawid sa different regions, pwedeng pumunta sa ating regions, no, and magdala ng virus po. And then kung unfortunate yung mahahawaan kasi immunocompromised, unvaccinated, not yet vaccinated in any of the measles, mumps, rubella, or in any of the measles containing vaccines, no, talagang delikado po ito at mahawaan po.
1: Ayan. So given, ma'am, na i-implement naman natin siya sa Eastern Visayas this August, paano naman po natin masisigurado na yung proseso po ang kaligtasan at kalidad ng mga bakuna madadala po siya sa Eastern Visayas, especially sa mga malalayong barangay? Kasi syempre yung concern ng mga parents natin ngayon, paano kung malayo sila sa facility?
2: Sa facility, no? So as the mandate ng Department of Health, currently, ang vaccines natin ay bulk of the vaccines are being procured by DOH Central Office. So, pinapadala sa regional offices, and then sa regional offices, ina-allocate sa provincial health offices, and then the provincial health offices allocate to the rural health unit. Ano yung ini-ensure sa allocation? Kung logistics like the measles rubella vaccines nag-arrive na po last week, so we have enough vaccines for that, for the campaign, no? Ang ensure natin na ma-maintain ang integrity ng vaccine and potency po ng vaccine ay at all levels, no, even from the DOH Central Office, Regional Office, Provincial Health Office, and RHU, sa delivery, ma-ensure ang cold chain system ay intact. Yan, na properly. So, ang ating assurance ay ang mga vaccines na ito, yung nilalagyan po niyan para ma-ensure ang kanyang integrity and ang kanyang potency ay mga cold chain equipment na WHO pre-qualified, no? Para hang na dumating hanggang sa pinakamalayong lugar or RHO ng region ay intact pa din siya and safe pa din ibigay. So that is why at all levels, no, the rural health units are reminded that kailangan the cold chain system, hindi po siya ma-disrupt. Kailangan hindi siya ma-disrupt at all levels, dapat masunod po ang ating protocols on the distribution of these vaccines para safe po siya na maitusok sa ating mga recipients.
0: Ayan. Thank you so much, Ma'am Chikay, for that assurance, no. So, talagang ini-ensure talaga yung integrity ng ating mga vaccines para hindi po ma-compromise yung safety ng mga magre-receive ng mga vaccines.
2: Correct.
0: Na ito. So, ngayon naman po, balik po tayo, Ma'am, sa adverse effects following immunization. Bilang napag-uusapan natin, no, yung mga protocols. So, paano nga ba sana naman hindi mangyari, no? If merong mga ganitong mga instances, ano po dapat yung ating levels of support na dapat ma-manifest po from our barangay level, mm-hmm, sa LGU, sa province, and tayo po dito sa DOH, sa CHD po natin? Ano po yung process pag meron pong mga AEFI?
2: Yes. Oh, AEFI or adverse events following immunization, no? The immunization does not end after ng pagturok, no? It doesn't end after ng pagturok. Meron pong monitoring yan. So, pero our health workers po, yung scope ng kanyang monitoring ay sa health station niya, no? And so, it is also reminded to our health workers na in the close monitoring sa mga bahay, so sa role na po ito ng mga parents and guardians natin. So, during the campaign, the part of the implementation phase po natin ay ini-evaluate po ang eligibility ng child, and then kung may comorbidity, and then kung meron siyang history of mga allergic reactions or history ng mga adverse effect ng iba't ibang bakuna every time binabakunan siya. Kasama po yan sa quick health assessment po natin ng mga health workers bago siya turukan. And before din po siya turukan, no, before din po siya ma-provide ng service, no, ang health education po natin ay dapat strengthened sa kanila. Ano ang ina-expect? Yan. Ano ang dapat i-refer, no? So pag-uwi sa bahay, dapat alam ng ating parents and guardians na what to expect, no. Yan, what to expect kung lalagnatin, when to refer. Yun po dapat yung alam nila. When to refer and when not to panic. Mga ganun po. And when to panic, mga ganyan. Realistically, no. So, yun. So, pagdating ng bahay, of course, ang parents and guardians ang magmo-monitor kasi it is still our responsibility as parent and guardians, no, na ma-monitor natin ang ating child, no, as to any events, no, after immunization. And then yan, to refer again po, na mention kanina, kanino dapat siya i-refer. So, kung meron kayong direct contact to the health workers, outreach personnel, or yung nagbakuna, pwedeng i-refer sa kanya. Or pwede din kung malayo kayo, meron tayong BHW din na pwedeng i-connect. And then also, our local officials are also mobilized din po na makialaman, maging involved, and mag-engage din po sa ating campaign. You can also refer the concern to our local officials if necessary, no, yan. Para para ang pinaka last point niyan ay maibigay ang information to those experts na dapat mag-address ng concern.
1: Ayan. So thank you so much, Ma'am, no. Thank you for emphasizing na kailangan po talaga ng proseso, yung screening talaga ng maayos para at least makampante naman yung ating mga magulang na safe talaga ang proseso at safe din ang ating mga bakuna, syempre. Ngayon naman po, Ma'am Chikay, dahil na-nudge na natin sila, no, because we have already been starting. Actually, nagsimula na yung mga preparation natin. Diba? Last week, nagkaroon tayo ng mga town halls sa mga necessary natin ng mga partners like LGUs, Barangay Council, BHWs. Yes, of course, pati din sa mga schools, we have partnered with them. And of course, live siya sa Facebook. So, yes, kung sino man yung nanood last week, I do believe na may mga additional information na tayo. No? So, ngayon naman po, saan naman po at kailan pong eksakto pwede dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak? Mm-hmm. And ano po yung mga dapat nilang dalhin, yung mga documents lang if meron. Uh-oh. And if ever naman po, ma'am, na hindi po makapunta ang bata sa schedule sa barangay, pwede pa po ba silang humabol sa health center?
2: Yes, okay. So first, no, ayan, the usual, ina-emphasize natin sa ating health workers, no, ang social preparation. ang social preparation, na i-ready ang community with the help of our barangay officials din po, no, ng ating barangay volunteers or ng ating barangay health workers, no. Sila yung makakapag-announce saan ang schedule, when ang schedule, but in general, our schedule region-wide is August 10 ang start ng pagbabakuna hanggang August 28. But ang pinaka-importante natin na mga dates ay yung first na round or week na phase natin, August 10 to 14. Huwag nagmaghintay ang parents na hanggang 28 yan. Kasi konti lang po yung health workers natin sa baba na magpro-provide ng service that on the first week pa lang, August 10 to 14, we have to vaccinate as many as we can, like 60% of our population, no. So kailangan malaman na or sa preparation ng ating local officials, no, barangay volunteers, no, kailangan malaman when ang schedule, saan pupunta, and kung ang mga dadalhin. Ang usual na dadalhin ay kung mayroong vaccination card. Pero we do understand mayroong, especially kung mga 4 years old na, 3 years old, meron nang nawawala na vaccination card, pero may record yan kung saan siya pinanganak or saan siya nagpabakuna. Kung wala, okay lang po, dalhin pa din ang bata. Yan, dalhin pa din ang bata kung nakaschedule siya or kasama siya sa target. Kasi meron niyang ibibigay na mga forms din naman ng ating mga health workers, no. Yun, so ang pinaka-importante talaga aside sa mga vaccination cards, dalhin talaga ang target na bata. Yan, so dalhin talaga ang target na bata. And of course, yung magdadala ng bata ay yung may decision making na point po. Yung parents, guardians po. Yun, para sa mga, para kung magtanong ang health workers or mag-assess, no, kaya niyang maisagot yung history ng bata, health history, ganon. And then vaccination history, yun.
0: So, 'di ba, in-emphasize natin, no, na yung ating bakunahan na paparating is hindi lamang responsibility ng ating mga healthcare workers,
2: yes,
0: kundi
2: correct.
0: Meron ding malaking responsibilidad talaga yung ating mga parents.
2: Parents.
0: 'Di ba, na alamin yung yung medical history ng ating mga anak. Syempre dapat alam natin 'yan kasi sarili nating anak 'yan. So, napaka-importante especially doon sa screening process na isasagawa before the vaccination. Mm-mm. So, ngayon naman po, paano po naman, kasi usually, di ba, yung mga decision makers natin, yung mga breadwinners natin sa mga bahay natin. So, yung mga working parents po natin. So, paano naman po, paano po natin parang ina-arrange po yung schedule ng ating mga vaccination para po ma-accommodate naman yung mga working parents natin or ano po yung pwede nilang gawin para madala po yung mga anak nila.
2: In this campaign, no, we do not recommend house-to-house vaccination, no? Kasi nga, yung integrity ng vaccine, kailangan ma-maintain. Once mag-open ng vial, 6 hours lang yan, no? So, kailangan. Pero meron tayong mga support, like for example, from Civil Service Commission, like kung working parents, no, meron yang pwedeng mga excused absence, di ba? Meron yon na na-share natin sa ating town halls and we will disseminate that also, no? Yan, to the provinces as well para ma-reiterate, no? It's a support na pwede kang excuse, no? Para madala mo ang iyong anak, no, para mabakunahan siya, especially kung working ka tapos walang ibang parents or guardians, no, na magdadala sa bata. Meron din tayong, that's for government offices, no. Meron din tayong for private sectors or private employers, no, kung may mga employees siya na may mga anak. Meron ding support si Dole on that, yan, na policy, yan, and the message of support na pwede din kayong mayroong excuse absence para mapadala natin. Pero for mga some reasons na hindi kaya din makaalis ng work and madala yung bata, please inform the barangay health worker or kung diretsyo na kayo sa health center or the barangay health station or rural health unit, no, to inform your concern kasi flexible po ang ating team. Yan, nagtatrabaho ng lampas sa oras dahil kailangan. Yan, at kung kinakailangan, no. Yan, please inform lang na, ma-inform ka lang. And then, very much willing po sila, especially kung ikaw ang mag-inform kasi ibig sabihin, may interest ka. Yan, may interest ka sa importance ng pagbabakuna. Meron lang factor na nakaka-affect, no, kung paano mo siya maa-avail, no. But, yun nga, please inform lang the health workers.
1: Ayan. So ngayon po ma'am, last two questions na lang po. Alam po natin na bumaba ang immunization coverage sa ilang mga lugar dito po sa Eastern Visayas in the previous years. Ano po ang mangyayari sa isang community kung marami ang hindi po sasali ngayong Agosto ng ating MRCA campaign?
2: Ayan. Our target is herd immunity. 95% ng eligible target mabakunahan, tapos 5% po yan usually kasi yung mga immunocompromised na according to experts or mga doctors na hindi siya pwede talagang mabakunahan. No? Pero konti lang yan. So that's why 95% para makover ang hindi mababakunahan for some reasons. No? Yan. Ang mangyayari sa mga barangay or community na hindi maka-achieve ng herd immunity, high probability of outbreak ng vaccine preventable diseases, no. Ang goal natin ay kailangan we start at the smallest unit ng community, purok, zone or sityo na doon pa lang 95% na ang coverage. Kung 95% na ang coverage sa kanila, no, then buong munisipyo, buong barangay, buong province or region, magna 95% po tayo. Starting sa ground, bottoms up po tayo, bottoms up. So yun, at the smallest unit ng community po, yan, kailangan sa inyong level 95% na po talaga para ma-prevent natin ang outbreak ng vaccine preventable diseases.
0: Ayan, thank you so much, ma'am. No, so ngayon naman po, siguro panghuling mensahe po para sa ating mga manonood, yung ating mga community members, different agencies, and especially our parents, caregivers, and guardians para po sa paparating po natin na napakahalagang kampanya po para sa ating community.
2: Ayan. So, as emphasized po natin kanina, no, now this is a whole of society, whole of government, and whole of community approach, no, na ating campaign. And also, in-emphasize po natin dito na ang ating babies or children, wala po silang decision-making point po, no? So, hinahawakan po natin ang theme sa ating immunization campaign na yun na the bakuna and protection ni baby, my responsibility, our responsibility as decision makers po ng mga batang ito, no? So, inaanyayahan po natin, yan. So, the opportunity na inaanyayahan, ini-encourage po namin ang mga parents and guardians na dalhin po ang mga bata na nag-edad na 6 to 59 months old or 6 months and 4 years old and 11 months. So, less than 5 years old po, 6 to 59. Regardless kung nakumpleto na niya ang kanyang bakuna or fully immunized siya or completely immunized, no. So, magtanong-tanong and tingnan natin ang social media kasi malakas ang ating influence sa social media. Nandun yung mga factual information, especially kung ang babasahin natin ay mga legit na mga page like the Department of Health Eastern Visayas or the Provincial Health Offices and LGU na page po natin, no. So kung saan naman pupunta ang parents and guardians together with their children, tanungin din po sa mga areas kung saan kayo, kung saan yung may mga vaccination sites. It could be a fixed post sa mga rural health unit or barangay health station, and pwede din pong temporary vaccination sites na common kung ano yung i-announce sa barangay nyo po, like daycare center ba yan or basketball courts, no? And para hindi ka po malito, no, tapos maset na po ang schedule kung kailan babakuna ng bata, tanungin natin ang ating local officials and then rural health units for that po. And then our goal talaga is really to achieve 95%, no, until August 28. But then again, first week pa lang po, starting August 10 po, yan, kailangan na namin mabakunahan lahat ng eligible population po, yan. Para yung pinaka last week po natin ay those na yung mga na-missed, na babalikan, or mga geographically isolated areas, no. Yeah, given that ang ating mga health workers din po ay konti lang, tapos madami yung target natin, 466,000 in the region. So, iilan lang po yung health workers natin sa RHU and then our deployed personnel sa ground, no, that na magpro-provide ng services, no. And the opportunity also to emphasize that para ma-maximize ang functions ng ating health workers, no, we are strongly encouraging the local officials, our barangay volunteers, no, to help us in mobilizing the community people and the recipients, no, para mas mapadali ang pag-provide ng services ng ating health workers, na less stress to our health workers. Kung less stress, of course, quality immunization services po ang kanilang mapro-provide. So, see you po on August 10 sa dahil mag-iikot din po tayo, Ma'am Kim, no? Even the World Health Organization, the UNICEF, mag-iikot tayo hanggang barangay level, hanggang purok po. Yan. So see you po. So, sana po nang kung makita namin kayo, binabakunahan ng anak nyo, or tapos na mabakunahan. Sana po hindi po namin kayo makita na hindi pa po nabakunahan on that day. So, ayan. So, magtulong-tulong po tayo, no? So, each of us, no, in the community, magtulungan po tayo. So, kasi it is really the right of the child to receive what is due to them. So, ang pinag-uusapan natin ay immunization po dito. Thank you.
1: Thank you so much, Ma'am Chikay, sa iyong panghuling mensahe. Ngayon po ba may gusto kayong i-shoutout, Ma'am Chikay?
2: Yeah, shoutout? Ayan. So, i-shoutout ko na lang sa mga ating mga government offices, no? Yeah. So, yan. Salamat po sa support and please continue, no, to support us, no? And also, our private sectors, our private pediatricians, yan, private doctors, no? Yan. So, please also help us in this campaign, yan. Yan, so pagtulungan din po natin ito, yan. And ating mga health workers sa ground, no. So we want to ensure that we are ready before tayo mag-start, no. And yun, laban lang. Laban lang. And thank you everyone for your support po.
1: Ayan, so salamat po again, Ma'am. So sana po next time ma-invite na naman namin kayo dito sa amin po.
2: Yes.
1: Radio program, DOH Talk on Air. Ayan, so again, encouraging all our parents and caregivers, no, na dalhin ang kanilang mga anak na 6 to 59 months old ngayon pong Agosto, buwan ng Agosto, para po sa karagdagang protection. Pabakunahan na po natin ang ating mga chikiting dahil ito pong ating immunization, more than 40 years na po natin itong ginagawa. And then, dumaan po ito sa masusing pagsusuri. Kaya, check po na safe and effective po ang ating mga bakuna. Ayan, so salamat po sa inyo pakikinig po sa aming programa. Para po sa mga karagdagang updates, i-follow nyo lamang ang aming mga social media accounts, Twitter, Instagram, at Facebook page at Official DOHEB.
0: Ayan, ipinapaalala pa rin po namin ang ating patuloy na pagsunod sa ating minimum public health standards. Unang-una po sa lahat, magsuot ng face mask, lalong-lalo na po sa matataong lugar. Pangalawa, ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at gumamit ng alcohol. Pangatlo, ugaling piliin ang tamang impormasyon, at pang-apat, suportahan ang DOH-approved na mga bakuna.
1: Ayan, so tandaan, para katawan ay laging win, healthy habits ay sunod.
0: Ayan, salamat po ulit sa inyong pagsubaybay dito sa aming programa, dito lamang po sa DOH Talk on Air.
1: Mapapakinggan nyo kada Lunes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Hatid po sa inyo ng Department of Health Eastern Visayas.
1: Eksklusibo dito lamang sa PRTV Tacloban.
0: Magandang umaga.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM!

0: Radio. Good vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
4: FM Radio Newsbreak.
5: Maupingaga Eastern Visayas ng Tacloban City, bantay sarado ha kapulisan itong RTR Plaza ha downtown Tacloban yan ang adlaw. Kadungan itong pagdumaran ni kalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niyan nga kulop. Inin mahuman nga makakarawatin impormasyon kabahan itong pirang grupo nga plano mag-organisa yung demonstrasyon. Sugod itong mga naglabay nga sona, inigin mando itong pamunuan han PNP nga igpabili ng kapulisan itong maximum tolerance. Samtang bantay naman yan nga alas 12:30 itong kulop ang sona ng Pangulo at PRTV Prime Special Coverage nga durungan nga mababatian yan makikitan din ya PRTV Tacloban nga sugod man 100.7 FMR Tacloban. Nga namo to natong dalikyat nga newsbreak yan ang atak no ako naman ni Noel Yogoy maupay nga aga ha iyong matanan.
6: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
0: FM Radio. Good vibes.
7: Ang lupet.
8: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
9: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
8: Talaga? Ano-ano naman ini?
9: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture han rayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang din ng mapahitaasan ani ng kita na aton mga paraguma.
8: Pero, kwalipikado ba ako yun ng hinabang?
9: Kung ikaw no sa nga parauma ng imo umhanan in irrigated area ng rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded ng api itong Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
8: Maupain nga sumat. Dako ini ito na ibubulig ha amon.
9: Parahan kadugangan nga impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina itong RICE program ha Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hatag iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
10: Problema sa fatty liver?
11: Mag-TTX-500!
10: Ang TTX-500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX-500! Araw-araw, TTX-500! Mabibilis sa mga butika.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, labo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: where excellence meets opportunity.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layuning kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw,

0: araw. Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise a Brand. Saan man daw kung bukayan ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa atin po naman pala, doon na hindi dyan sa atin ang atin po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, sa atin po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

0: Tawag po muli sa ating mga namang numero 0969-226-9623 yung ating mga namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatutunan mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Kwan po ito, si Bobby po ito. May tatanong lang po, na-stroke po ako, Kuya Boy. Pwede po ba ako sa ano? Sa rice coffee?
0: Pwedeng pwede po. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Bobby po.
0: Bobby, okay po. Taga saan po si Bobby?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo?
1: 54 po.
0: 54, okay po. At kayo po'y na-stroke?
1: Opo, mild stroke po ako.
0: Na mild stroke po kayo. Kailan po yun?
1: Last March 2024 po.
0: Opo, tapos napakinggan niyo po yung ating programa.
1: Ay, palagi po. Mula po noong pa, nakalib po ako sa trabaho po. At hanggang ngayon, nakatutok po ako sa iyong programa po.
0: Apo, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee.
1: Yes po.
0: Kaya po, kayo po yung nagde-decide ngayon na magsimulang uminom ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: Apo, yung tanong niyo po sa akin kung pwede po sa inyo at makakatulong po sa inyo, kung makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong po ninyo, nito sa inyo po namang recovery. Kasi sabi nga natin, nutrition po yung ibinibigay po ng ating rice coffee. At nutrition po yung kailangan po natin para po makarecover po tayo. Dahil dyan po sa inyo po namang problema sa kalusugan. At ito po yung iinumin po natin habang kayo po yung umiinom din ng gamot po ninyo galing po sa doktor. Kung ano po yung gamot na ibinilin po sa inyo at inireseta po sa inyo ng doktor, kung ano po yung advice po sa inyo, ituloy nyo lang po yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo. Pati nanay ko po, gusto rin niya uminom po ng rice coffee.
0: Dapat po. Ito po ay para po sa buong pamilya. Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating po namang rice coffee. Kaya po ay mas maiinam po kung ito po ay sisimula na po natin yung pag-iinom po nito. Nakukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Ibig sabihin, dapat po araw-araw, wag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito instant o hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, balik ka na kaagad doon sa dating katawan o kaya dating lakas. Hindi po yun ganun. May proseso po ito. Unti-unti po ito dahil lalong-lalo na medyo matagal na at malala na yung ating problema na stroke na nga po tayo. So kailangan po na ituloy-tuloy po natin. Kasi doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, unti-unti pong nililinis po nito yung ating po namang katawan. At pinupunan yung kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang kalusugan na siya pong naging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. So, kailangan po tuloy-tuloy, araw-araw po yung pag-iinom po nito.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Opo. Kuya Boy, may tanong pa po na...
0: Go ahead po.
1: May tanong pa po dito.
0: Ubusin po natin yung tanong.
1: Yung tukol po sa sabon po. Sabon.
0: Ah, sabon.
1: Yung era soap. Opo.
0: Yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung po yun. Tandaan po natin yun. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung po yung ating sabon. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Saan po kayo sa Pangasinan?
1: Sa Burgos po.
0: Okay. Dyan po sa Pangasinan. Makabibili po tayo ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar ha, babanggitin ko po at sasabihin niyo po sa akin kung saan po kayo malapit. Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Napandan, Mangaldan, Manawag, Malasiki, Natividad, Corbistondo, Sual, San Fabian, San Carlos City, Santa Barbara, San Quintin, Urdaneta, Urdaneta City, Corbistondo, Bilyasi. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Doon po kayo mas malapit. Sa Alaminos po, halos po lahat ng butika sa Alaminos at Alaminos City, meron po ng ating Rice Coffee, LA Drug Store, Nepo, LA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drug Store, Carmi Floor Drug Store, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drug Store, Ofrancia Drug Store, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy. Sa Alamino City, AND Drug Store, PH Med Drug Store, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City. Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, opo, kuya boy.
0: So halos po lahat ng butika. Ano po? Pwede kayong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay po.
0: Okay po. Alam nyo na po ba yung itsura ng ating po namang Rice Coffee?
1: Opo.
0: Nakakita na po kayo noon.
1: Ay, bali po, nakapabili na kami ng isang box na noon, Kuya Boy. Hindi
0: good.
1: Na nasundan.
0: Hindi na nasundan. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy. Yun po yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito bigas, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton.
1: Opo.
0: Makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yun naman pong ating sabon. Naka-pack po yun. Nasa packaging po yun ng parang plastic na makapal na kulay white. Tapos yung letra po noon, yung ano po, ay nasa kulay orange. Okay po?
1: Okay po. Thank you, Kuya Boy.
0: Sige po. At aasaan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin kapag kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee at tuloy-tuloy na po ito sa pag-iinom po ninyo, lalo na pag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan at doon po sa paggamit po ng ating sabon. Balitaan niyo po ako.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Wala na po ba kayong ibang katanungan? Ubusin natin yung tanong po ninyo.
1: Wala na po, Kuya Boy.
0: Sige po. Maraming salamat. Aasahan ko na lang po yung tawag po ninyong muli sa akin. Maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Okay.
0: Mabuhay po kayo.
1: Po,
0: salamat
1: boy.
0: Po sa inyo. Bye-bye.
1: Sige po. Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kalusugan pa rin. Zero 9623 yung adi po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po muli sa ating mga paladudunan, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating paladudunan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Dito po sa ating paladutunan, mga kaibigan, kung meron po kayo na nais po namang maibahagi po namang kwento at tanong dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po natin lahat ng mga kwento po natin sa ating po namang paladutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Blisilda, sir. Blisilda Castillo Gumaro from Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabaklan?
1: Kabatuan, sir. Isabela, sir.
0: Kabatuan?
1: Isabela, sir.
0: Okay.
1: Nakikinig kasi ako ng kwan kanina sa radyo. Off naman na yung kwan, yung live mo kanina.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Blisilda?
1: 51, sir.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Yun nga, sana tatanong ko kanina, sir, kung saan bibili ng ganon. Parang gusto kong uminom.
0: Ng ating rice coffee?
1: Oo, sir.
0: Meron po ba kayong iniinang karamdaman ngayon, Nanay Blisilda?
1: Marami, sir. Kwan, gusto ko sanang ibahin yung kape ko. Itanong ko sana, sir, kung saan bibili ng ganyan yung rice coffee. Na? Rice coffee?
0: Opo, rice coffee po, Nanay.
1: Meron ba dito sa Kabatuan, sir?
0: Meron po. Meron po dyan sa Reyes Perpetual Health Drugstore. Meron din, meron din po sa Grimcore Drugstore. Meron po sa Arzen Pharmacy. Meron din po sa Solas Drugstore and Medicab Drugstore. Lahat po yan sa Kabatuan. At,
1: thank you, sir.
0: Opo. Yan po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Yung pa, sana tatanong ko kanina, nagtatok naman na yung
0: yes.
1: Ano
0: yun. Opo. Ang itsura po ng ating rice coffee, para hindi po kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E. Okay?
1: Oo, sir.
0: Kasi
1: oo, sir.
0: Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Sige, sir.
0: Diyan po sa karton na yan, Nanay, na kulay gintong dilaw na karton, na ang spelling po, R-I-S-E. Yan po ang pangalan pong kumpleto is Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Meron po yung 10 sachet na laman sa loob. Yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, yung pinaka-the best. At dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Magaling akong magkape, sir.
0: Ayun nga po, kung
1: sana yun.
0: Kung magaling po kayong magkape, dapat ang pinipili po ninyong iniinom na kape ay yung healthy coffee, which is yung po yung ating rice coffee. Kasi po,
1: sir,
0: ito po ay... kumbaga, binubuo po ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya nga po, napapakinggan po ninyo yung napakarami po mga kababayan po natin na natutulungan na po ng ating rice coffee. Basta, araw-araw lang po yung pagiinom po nito. Kasi hindi po ito magic,
1: sir.
0: Hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad, balik ka na sa dati, balik ka na sa kabataan mo, hindi po yun ganun. Kailangan po may proseso, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. At dun po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Try ko nga, sir, bibili sa Grimcore.
0: Apo, wag niyo pong itry. Hanapin po ninyo. Wag po nating itry na uminom. Dapat gawin po natin. Simulan natin yung pag-iinom.
1: Sir.
0: Araw-arawin po natin, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Sige po. Tapos balitaan niyo po ako, Nanay, kung ano man ang katanungan po ninyo, kung ano man po yung maramdaman po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee, feel free na tumawag po sa ating programa. Kahit kumbaga ano pa po yung ano po ninyo, katanungan po ninyo tungkol po sa ating produkto, pwede kayong tumawag sa akin parehong oras at para po naman ay masagot po natin kung ano man po yung mga katanungan po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Oh, basta sige. Tama yung produktong bibilin po ninyo. Tapos palagi po kayong makinig sa ating programa. Nang sa gayon, marinig po ninyo yung mga testimonya, mga katanungan din ng iba natin mga kababayan.
1: Makinig to ulit ako sa Sabado, sir.
0: Araw-araw po, may programa tayo, nanay.
1: Ay, araw-araw?
0: Yes, araw-araw po yun.
1: Sa IFM Kawayan, sir?
0: Yes po. Kung saan po kayo nakinig kanina, doon po, araw-araw po nating maririnig yung ating programa.
1: Ay, sige, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless, sir. Thank you.
0: Salamat po. Asahan ko po, nanay, yung tawag po ninyong muli, ah.
1: Tawag ka kulit, sir, sa Sabado.
0: Apo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating balada tunay. Tawag lang po. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa. Tawag nyo lang po yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Linda ng Quezon.
0: Ano po pangalan?
1: Linda.
0: Linda. Tama? Linda, Quezon. Quezon Province. Tama po?
1: Apo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Mulanay.
0: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Linda, ilang taon na po kayo?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Mahigit na isang taon.
0: Mahigit isang taon na. Balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung ano? Ano po yung naitulong na sa inyo? O kaya ano po muna yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Marami akong nararamdaman. Una na, may sakit ako sa puso. Lumalaki daw ang puso ko.
0: Lumalaki daw yung puso po ninyo.
1: Tapos masakit lagi ang ulo ko, itmura, marami. Basta may mga bukol-bukol.
0: Tapos nung kayo po, opo.
1: Ayun, wala na akong nararamdaman. Okay na.
0: Okay na kayo ngayon. Simula noon nanay na nakita po ninyo o kinarinig po ninyo yung ating programa, agad po ninyo itong hinanap, bumili?
1: Oo, agad-agad. Agad, marami naman dito yan.
0: Marami naman, apo, hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi na, hindi katulad nung una.
0: Oo. Nauubusan. So ngayon nanay, tuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Oo. Tuloy-tuloy, yan talaga ang aking kape na.
0: Salamat po sa inyo. At ano po yung, bukod po doon sa wala na kayong nararamdaman ngayon, wala na kayong iniindang karamdaman ngayon, ano yung mga ano, sa mga unang araw na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, ano po yung nakita nyong nagbago?
1: Ang unang nagbago na yung paninigit ng dibdib ko, nasabi ng doktor, hay ako ay may sakit. Yung may bara ang puso.
0: Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Yun, no, nakatatlong box ako ng cart noon, nawala yun. Tapos, makita yung sitmura ako, lagi masakit, masakit ang ulo. Yun, tuluyan ng agad-agad ay nawala.
0: Kaya po tuloy-tuloy na kayong umiinom ng rice coffee?
1: Oo, araw-araw.
0: Araw-araw na. Apo. Kumusta yung tulog ninyo, nanay?
1: Okay naman. Hindi katulad nung una na minsan alas 10 ako natutulog. Pero ngayon, alas 9, tulog na ako.
0: Okay, tama. Apo. At yung pagbabawas po ninyo, kumusta naman?
1: Pag may araw-araw, pag minsan dalawang beses maghapon.
0: Okay. Sa hapon, apo, sa buong maghapon. Apo. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Sinabihan ko na yung mga anak ko sa Maynila, sa Laguna, Cavite. Ay, uminom na sila.
0: Tama. Kasi nakakatulong po sa atin. Tama po. Nanay, ano po yung masasabi, ano po yung masasabing po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Napapakinggan po tayo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo dun sa mga katulad po ninyong nanay na kaedadan po ninyo na marami din pong iniindang karamdaman at hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Ano po masasabi niyo po sa kanila? Nakikinig po sila ngayon sa inyo, nanay. Go ahead.
1: Sa mga hindi pa umiinom ng rice coffee, lalo na sa mga senior, sana uminom kayo. Talagang magaling ito. Magaling sa katawan. Maraming matatanggal na nararamdaman ninyo.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Linda. Bye-bye. Yan po si Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Umiinom na po ng ating rice coffee. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Buy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Sorry, magdala po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo?
4: Si George, sa po ito ng
5: impantation.
6: Optik mo yun yung rice cookie. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda. Kapagkaroon na.
5: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
3: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya Country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom mo rice coffee mix para sa inyong yung mga mayong panlawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drug stores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
8: FM Radio, the vibes!
9: Ang lupet!
10: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
11: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka pa ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Good news!
11: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
9: Enroll now and enjoy the discount.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: This is FM Radio,
2: FM Radio,
1: favorite music radio.
0: Kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po sila Yomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
4: Kwentong kanto.
5: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
4: Labagan ng komentaryo.
6: Bakit ikaw ang gustong banatan?
5: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
7: Anong klase ng partner po rin?
0: Sa 4, alas.
8: PRTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
9: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fati.
10: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
11: Ladong maingay.
0: At Ronald Liamas.
12: Magkakamon ng debate.
0: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
13: Ano ba kayo dyan?
0: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi, sa PRTV Prime Media.
14: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
15: And that's our democratic right.
0: Kasama si Attorney Jess Falsis.
15: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
0: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media.
16: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity doon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
20: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
21: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
21: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
20: Easy ka naman
0: at dyan. Maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
22: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
22: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
22: Ako po sila Yomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
5: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
4: Labagan ng komentaryo.
6: Bakit ikaw ang gustong banatan?
5: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
7: Anong klase ng partner po?
0: Sa 4, alas.
8: PRTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
9: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fati.
10: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
11: Ladong maingay.
0: At Ronald Liamas.
12: Magkakamon ng debate.
4: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas.
0: Kasama ang 4, alas.
13: Ano ba kayo dyan?
0: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi, sa PRTV Prime Media.
1: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya,
2: pasimplihin.
1: Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatang magtanong.
9: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Falses.
9: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
1: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media.
23: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
24: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
25: Nagpagas na ba ang lahat?
24: Ano man ang opinion mo?
26: Kalma, kalma.
24: Pag-usapan natin yan.
26: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
24: Kasama sina Sandro Ochona.
25: Easy ka naman
24: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
23: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
24: Mawalang galang na po.
23: Magbabalik po sila para bumanat with you. Respect.
27: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
23: Richard Haydarian.
28: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
23: Carlo Flores.
29: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
23: Clive Arguelles.
30: Seryoso, sincero, at yung buong
23: Dino De Leon.
27: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
23: Narin at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
31: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
23: At Jessica Persia.
32: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
23: With you, respect to Winglinggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radyo Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals.
33: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
23: Dahil hindi tumitigil ang balita,
33: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
23: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
33: Ako po si Naomi Timosyo
23: sa PRTV Prime Media.
24: Kwentong kanto.
5: Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin.
24: Labagan ng komentaryo.
6: Bakit ikaw ang gustong banatan?
23: Real talk. Wala kang ligtas.
7: Ano klase ng kwarto mo po?
23: Sa 4, alas.
8: PRTV na kami.
23: Kasama si ng Dr. Guido David.
10: Ano ibig sabihin?
23: Michael Fahatin.
10: Seryoso usapan ko ito, guys.
23: Oh. Alan Herman.
11: Lagong maingay.
23: At Ronald Liamas.
12: Tugahan mo ng debate.
24: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas.
23: Kasama ang 4, alas.
13: Ano ba kayo dyan?
24: Tuwing Sabado, alauna-imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi, sa PRTV Prime Media.
16: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and bimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
23: Masdan po nating bayan, anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Bawat issue dapat malinaw sa lahat.
0: Bawat kontrobersya, pasimplihin.
2: Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal,
3: bawat Pilipino may karapatang magtanong.
4: And that's our democratic right.
3: Kasama si Attorney Jess Falsis.
4: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
3: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTB Prime Media.
9: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
9: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma, kalma.
9: Pag-usapan natin yan.
15: Tignan natin, anong kanilang saloobin dyan?
9: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Easy ka naman
9: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
33: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
33: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
3: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
33: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Prime Media.
9: Mawalang galang na po.
3: Magbabalik po sila
9: para bumanat with due respect.
27: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
9: Richard Haydarian.
20: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
9: Carlo Flores.
21: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
9: Cleve Arguelles.
30: Seryoso, sincero, at yung buong
9: Dino De Leon.
27: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
9: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
31: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
9: At Jessica Persia.
32: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
9: With you, respect. Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media. At sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals.
16: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
17: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and bimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
18: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
16: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
19: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
16: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Kwentong kanto.
5: Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin.
3: Labagan ng komentaryo.
6: Bakit ikaw ang gustong banatan?
5: Baka ba?
3: Real talk. Wala kang ligtas.
7: Anong klase ng smart ng pokey?
3: Sa 4, alas.
8: PRTV na kami.
3: Kasama si ng Dr. Guido David.
10: Ang ibig sabihin?
3: Michael Fati.
10: Seryoso usapan ko ito, guys.
3: Oh. Alan Herman.
5: Lalong maingay.
3: At Ronald Liamas.
7: Nagahamon ng debate.
3: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
13: Ano ba kayo dyan?
3: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood, alas 10 ng gabi, sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin.
3: Di dapat mahirap intindihin.
2: Sa usaping politikal at legal,
3: bawat Pilipino may karapatan magtanong.
4: And that's our democratic right.
3: Kasama si Attorney Jess Falsis.
4: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
3: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, sa PRTV Prime Media.
0: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
11: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
11: Tingnan natin, ano ang kanilang salaudin dyan?
0: Kasama sila Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: dyan. At naan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
12: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
12: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
12: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with due respect.
27: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
21: Eh parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
30: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
27: Katotoo lang, sumigil pa ko lang tayo.
0: Narin at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
31: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Bert.
32: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radyo Patrol sa Eastern, at FM Radio Regionals. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube.

0: Lalo yung dyan.
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman
1: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita.
0: Umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ipabalita agad-agad sa PRTV News Break.
0: Ako po si Naomi Timosyo.
1: Sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
3: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Falses.
3: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
1: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
0: Kalma, kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
0: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman
1: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
2: Ganyan-ganyan na nangyari sa atin.
1: Labagan ng komentaryo.
4: Bakit ikaw ang gustong banatan?
2: Baka ba?
1: Real talk. Wala kang ligtas.
5: Ano klase ng partner ng
1: pokin? Sa 4, alas.
6: PRTV na kami.
1: Kasama si ng Dr. Guido David.
7: Ano ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
8: Seryoso usapan ko ito. Kahit
1: oh. Alan Herman.
9: Dadong maingay.
1: At Ronald Liamas.
10: Magkahamon ng debate.
1: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
1: And that's our democratic right.
0: Kasama si Attorney Jess Falses.
1: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
0: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTB Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: Isa na namang kasaysayan na ang iguguhit ngayong araw sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako si Nina Corpus.
1: Balikan natin ang nagdaang taon para alamin kung ano ang mga naipangako sa bayanan na natupad na o ang isinasakatuparan pa rin hanggang sa ngayon. Ako naman si Jack Batalyones.
0: Nahiya na rin kaya ang mga korap? Alamin din natin ang aasahan ng bawat tututok sa bibitawang salita ng Pangulo. Ako po si Maan Makapagal. Ito ang 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Magandang tanghali mga kaserbisyo. Samahan niyo kami sa pag-abang sa ikalimang Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Kamalamin ang buong puwersa ng PRTV News. Nasa kamera sina Christian Bascones at Naomi Tiburcio para bigyan tayo ng update sa mga nangyayari doon bago ang sona ng Pangulo.
1: At syempre ang ating mga PRTV News reporters ay nasa House Grounds ngayon. Si Willie Delgado Jr. at Mari Ocampo nasa labas naman ng batasan si Justine Ignacio. Habang nasa lugar naman ng mga rallyista si Lestor Aler at mula naman sa Senado si Angela Babad. Nakatutok din ang ating FMR reporters mula Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin natin sina Naomi Tiburcio at Christian Bascones na nasa grounds ngayon ng House of Representatives. Naomi, Christian, ano ba ang mood ngayon dyan?
2: Yes, Nina. Nakahanda na ang North Wing Lobby dito sa Batasang Pambansa Complex para sa pagdating ng mas marami pang bisita dito para sa Sona ng Pangulo 2026. Alas 9 ng umaga pa lang ay nagsidatingan na yung mga kongresista para sa sesyon na nagsimula kaninang alas 10. Impunto ng umaga, mahigpit pa rin dito. Tatlong security checks yung dinaanan namin bago makapasok dito sa North Wing Lobby. Isa doon sa gate, isa doon sa compound at isa bago pumasok dito sa mismong lobby, Christian.
3: At mas maaga pa dyan, Naomi, no? Nakita natin kung gaano nakahaba yung pila ng mga sasakyan na pumapasok dito. Ito yung mga nagpe-prepare na mga miyembro ng media at iba pang mga staff ng House of Representatives, kung saan inaasahan natin na dadating dito yung mga cabinet secretaries. Binabantayan din natin yung pagdating ng mga senador, mga congressman. Kanina may mga nakita na tayong mga congressman, mga diplomats, at yung mga dating presidente. Siyempre andyan rin yung judiciary officials at mga constitutional commission officials, Naomi.
2: At ano ba nga ba, Christian, yung paghahanda na ginawa ng Malacanang?
3: Kagabi pa lang, matatandaan natin, may advisory galing sa Malacanang kung saan pinasilip sa atin yung paghahanda. Last touch ito, no? Kumbaga, polishing na lang ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binabalikan niya yung kanyang talumpati na inaasahan natin na maririnig natin mamaya-maya, Naomi.
2: At siya ang nagsulat ng kanyang magiging speech mamaya, no?
3: Hindi tulad ng ibang mga presidente, no, kung saan mismo sila ang nag-admit, no, na bahagi ng kanilang mga speech ay hindi sila yung nagsulat. Pero this time, parating sinasabi ng Malacanang, si President Ferdinand Marcos Jr. ang sariling na, o siya mismo yung nagsulat ng kanyang magiging talumpati mamaya.
2: Oo. At mahigit isang oras ang magiging speech ng Pangulo, hindi ba?
3: Kung matatandaan natin, kumpara natin from the previous SONA 2025, no, to be exact, 1 hour and 11 minutes tumagal yung kanyang speech. At syempre, hindi naman natin, kumbaga, hindi mahalaga, sabi nga nila, yung kung gaano kahaba itong magiging talumpati ng Pangulo. Ang mahalaga dito, kung ano yung magiging laman, no, ng kanyang talumpati na siyang hinihintay natin pagkatapos ng 365 days mula noong 2025 SONA ng Pangulo.
2: At yung sinabi nga ni Secretary John Vicrimulya, ito daw yung pinakamahalagang SONA bukod dun sa pinakaunang SONA ng Pangulo, kasi dito natin makikita yung resolution of conflict, ano na nga ba yung nagawa ng Pangulo. At bukod dyan, ano, Christian?
3: May komento pa nga siya dyan, do? Kumbaga, yung sinasabing earth-shaking, no, na magiging inaasahan natin bubunyag ng Pangulo, lahat naghihintay kung ano ba ito, no? Parang sorpresa para sa mga mamamayan. At ang tanong dyan, kung magiging satisfied ba yung ating mga mamamayan, Naomi.
2: Oo. At bukod dyan ninyo, makikita ninyo, walang red carpet sa ating likuran. Katulad last year, ito yung bilang pag, kumbaga, simbolo ng simple pero dignified na SONA 2026. Inaasahan pa nating magsisidatingan yung iba pang mga dignitaries dito nga sa North Wing entrance, dahil dito dumadaan yung ibang VIP, yung iba naman sa South Wing.
3: Dagdag ko lang din dyan, bahagi din ito ng austerity measures na ginagawa ng pamahalaan ngayon. Kaakibat na rin to ng pagsasakripisyo ng buong bansa, no, dahil dito sa krisis na dulot ng gyera dyan sa Middle East na nagpataas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang mga bilihin. Kaya hirap na hirap yung ating bansa. Kaya kaya nga naman, isang itong ipinapakita lang na mismo ng gobyerno na tayo mismo, na sila mismo sa pamahalaan ay nagtitipid.
2: Oo, at bukod dyan yung mga baha 'di ba? Yung earthquakes na napakalakas ngayon
3: at kalamidad.
2: Oo. At bukod diyan ano, Christian, makikita din natin sa ating likuran yung lead wall. Yan ay para doon sa mga hindi na makakapasok dahil magpapatupad nga ng lockdown. Kapag malapit na yung pangulo, wala nang pwedeng makapasok diyan sa Batasang Pambansa. So dito sila pwedeng manood yung mga bisita na hindi makakapasok.
3: Kung matatandaan natin, 2025, nag-lockdown na mga alas 2 ng hapon. No? Mamaya, abangan natin at i-confirm natin kung nagkaroon na ba ng lockdown. No? Kasi so far, ngayon, abay isa-isa na. Kanina nakita ko dumaan sa likuran natin ang mga opisyal ng Presidential Communications Office. No? Ang inaanap natin kanina si Yusek Claire Castro, kung kasama ba siya ng Pangulo o dito siya dadaan sa pinapasukan, dinadaanan ng ating mga mambabatas.
2: Balik sa'yo, Ninya.
1: Alright. So, alam mo, Naomi and Christian, ano, sabi nyo nga, naiiba ang SONA ngayong taon dahil gagawin nila nga simple at wala nga red carpet. No? So, tingin mo, susunod ba dito ang ating mga mambabatas at kanilang mga partners or spouses? May nakita na ba kayong dumating dyan ngayon?
3: Actually, titignan natin, i-observe natin kanilang mga kasuotan, Ninya no, at Naomi, ang gaganda ng mga kababaihan na pupunta dito. Simple nga, ang sinasabi nila, simple, pero magarbo pa rin yung itsura, yung kalabasan. Kasi nga siguro dulot na lang din ng kanilang pagdala sa kasuotan nila.
2: Saka pwede namang simple pero maganda pa din, hindi ba?
3: Katulad diba? Ni Naomi.
2: Diba? Oo naman. Joke lang. Pero yung mga, kumbaga, mapapakita kasi dito, masya-showcase yung mga gawa ng mga Filipino artists. Pero sa paraang hindi naman sobrang garbo, pero maganda, simple. Filipino
3: at,
2: artists.
3: Ito na rin
2: yung pero sa paraang hindi naman sobrang...
3: Para maipakita kung nga paano nila yung kanilang mga bayan. Sa kanilang mga probinsya. At mamaya, abangan natin kung sino ba yung para kay Naomi, para sa akin din. No? Kung sino yung pinaka-magarbo. Kung hindi man sumunod.
2: Kung hindi sumunod ba? Oo, Ninya.
1: Yes, kung sino yung best dressed or sino yung pinaka-simple and classic tulad ni Naomi na naka-inabel. Pareho kayo ngayon. At saka kung sino yung parang over the top, di ba? Ay aalamin natin kung naging stylist na rin kayo ngayon. Bukod sa reporters rin and mga anchors dyan sa Kongreso. But maraming salamat. Babalikan namin kayo dyan, Naomi Tiburcio at Christian Vascones.
0: Naghahanda na ang mga senador sa pagpunta sa Kamara para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa detalye, alamin natin mula kay Angela Babad. Angela.
4: Yes, bago pa SONA mamayang hapon, opisyal na ang binuksan ang second regular session ng 20th Congress sa Sipugo kaninang alas 10 ng umaga. Pero bago ito, kinumpirma ni Office of the Sergeant at Arms Alfred Corpus na isang Pilipina lang improvised explosive device ang namataan sa labas ng Senado. Ayon kay Corpus, unang nakita ang kahon sa isang towing vehicle. Laman ng kahon ng baterya, orasan, commercial blasting cap at brown powder. Na i-turn ito sa suko para sa karagdagang investigasyon habang ipatutupad naman ang mas mahigpit na seguridad sa loob at sa labas ng Senado. Samantala sa talumpati na ni Senate President Sherwin Gatchalian, kanyang itiniit na handa ang Senado magtrabaho kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Tututukan niya ng mataas na kapulungan ang 5 sulilamin na kinakaharap ng mga Pilipino. Una na nga dito ay ang mataas na presyo ng mga bilihin. Pangalawa, ang maliit na take-home pay ng mga manggagawa. Pangatlo, ang mahal na singil sa kuryente. Pang-apat, ang kakulangan sa infrastruktura at transportasyon. At panghuli, ang kawalan ng kasiguruhan ng hanap buhay. Kaugnay nito, isaan niya sa prioridad ng Senado ang ginhawa bill na layuning tanggalin ang income tax ng mga manggagawang kumikita lamang ng 400,000 pesos kada taon. Itataas din niya ang tax-free ceiling para sa mga bonus at aalisin ang buwis sa overtime pay, holiday pay, at night shift differential, hazard pay at service charge. Bukas, alas 6 ng umaga naman, nakatakda ang pagdinig ng Committee on Health na pangunahan ni Senator Risa Ontivero. Susunod naman ng sesyon pagpatak ng alas 3 ng hapon. Para sa SONA ng Pangulo, ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Okay, well, sir. Eto na ang second to the last SONA ng ating Pangulo. Kumbaga, pinakamahalaga. Dahil yung last na SONA, yun yung magiging goodbye na.
0: Oo, parang ito yung, farewell na rin niya. Kumbaga, ano yung legacy na iiwanan niya.
1: Tsaka alamin natin ano yung mga nagawa at gagawin pa sa huling yugto ng kanyang administrasyon. Kung paano niya ititimon yung ating bansa. It's constitutional obligation to no? Na kumbaga ay tao ng balita sa bayan.
0: Pero ang bilis, no? Isipin mo.
5: Oo nga. Kaya, parang kailan lang yung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano kaya ngayon? Mayroon kayang ganung
0: kaasa rin. Well, sinasabi niya, may pasabog daw.
5: Pasabog?
1: Sabi, earth-shaking.
0: Mamaya malalaman natin kung ano yung sinasabi niya.
1: Ang hula ba natin ay, kung ito'y may kinalaman doon sa korupsyon na kanyang inanunsyo, di ba, nung nakaraang sona.
0: Oo, kumbaga, kasi kumbaga binitawan mo yon at syempre taong bayan ay nag-expect ng resulta, di ba? At sinasabi nga marami pa rin nag-aano yung big fish kung meron talaga ang mangyayari. Mula na binitiwan mo yung mga salitang yun.
1: Alright, eto may mga mambabatas na bang dumating sa House of Representatives o sa Batasang Pambansa Complex para sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Alamin natin yan live mula sa North Wing ng Kamara. Si Willie Delgado Jr., Willie, may mga early birds na ba?
6: May mga dumarating na kung pag-uusapan natin yung kaninang umaga sapagkat nagbukas sila ng sesyon. So inaasahan na maraming dumating na mga kongresista. In fact, nasa 289 kung di ako nagkakamali yung bilang ng mga kongresista na dumating kanina. Pero dahil sa nag-adjourn ulit yung kanilang session matapos magpasa ng 26 mula dun sa 52 mga pangunahing panukalang batas na nilalaman ng LEDAC ang naipasa ng mababang kapulungan, ay agad na silang nag-adjourn para bigyan daan naman yung joint session na mangyayari mamayang ganap na alas 4 ng hapon. Unti-unti na may mga dumarating ng mga VIPs at sa mga oras na ito, ang nakikita ko ay itong si Palace spokesperson, si Attorney Claire Castro, na ngayon ay medyo nahaharang nung ilang mga media dun sa pinagdadaanan. Dumaan siya dito sa walang red carpet na latag. Ito yung ikalawang taon na hindi naglatag ng red carpet ang mababang kapulungan ng Kongreso para ipakita ang na hindi marangya yung ganitong klase ng pagtitipon. So mula ngayon hanggang mamaya ay inaasahang unti-unti nang darating yung maraming mga kongresista. Kanina umaga nakita ko sina Representative Zia Alonto Adjon ng Lanao, itong dalawang mambabatas, si Ernix Junicio at Joel Chua ng lungsod ng Maynila, ang namatangkod na rin kanina. Itong si Representative Tevez, si Mark Anthony Santos, ay namatangkod na rin dito. Si Attorney Terry Ridon ay kausap ko at maya-maya ay bibigyan tayo ng pagkakataon na bigyan ng paunlak. Kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon ay mahatak natin, ano? Magkakaroon tayo ng pagkakataon na makaugnayan, makapanayam itong si Palace spokesperson Claire Castro. Ito, malapit-lapit na sa gawing likuran ko. Kung magkakaroon tayo ng magandang tsansa ay makakausap natin, makakadaupang palad natin ang tagapagsalita ng palasyo ng Malacañang Man.
1: Oo, Willie, yung seating capacity ng plenary hall ay nasa 1,300 hanggang 1,500. Yung bisita ba ay dumami? Kasi pwedeng lumobo yan sa 2,000. Ang siste ay dinadagdagan nila na upuan yan dyan sa plenary hall. Willie?
6: Lagi mayroong mga provision doon sa mga extra nga upuan. Bagamat ang inaasahan ay marami din naman ang darte magiging bisita ngayong ikalimang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero yung sinasabi mo kung madagdagan o kung ano yung mga oriyal na bilang, yun ang malalaman natin mamaya. Pero definitely, naglalagay ng provision ang kamera para doon sa mga posibleng madagdag pa ng mga bisita dito sa loob ng plenaryo kung saan gaganapin ang State of the Nation ng Pangulong Bongbong Marcos.
1: Oo, pero meron bang iniwang upuan para kay Vice President Sara Duterte?
6: SOP yun SOP, Standard Operating Procedure, na may nakalaang upuan sa pangalawang Pangulo, yun ay depende na lang kung ano yung magiging desisyon ng pangalawang Pangulo kung siya ba'y i-attend. Dahil matatanda natin, ilang mga taon na na hindi nagpapakita sa State of the Nation address sa sono ng Pangulo ang Pangulong Pangulo, ito si Vice President Sara Duterte, dahil mas minarapat niya na gawin yung ilan sa kaniyang mga sariling aktibidad. At kung di ako nagkakamali, ay nasa labas yata ng bansa ngayon ang pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte.
5: At 2023, nang huling umattend si Vice President Sara Duterte sa sona ng Pangulo. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Mula sa North Wing, dumako tayo sa South Wing ng Kamara. Naroon si Mari Ocampo. Mari, anong latest dyan?
2: Ninya, ilang mga personalidad nga yung nakita natin na dumaan dito sa South Wing ng Batasang Pambansa, pero bago nga yan, no, 289 na miyembro ng Kamara ang present sa formal na pagbubukas o pagsisimula ng ikalawang sesyon ng Kongreso ngayong Lunes. Kasabay nga yan ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inilatag ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga priority bills at nanawagan ng pagkakaisa para matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. Magpapatuloy ang Kamara sa pagtutulak ng mga reformang direktang makatutulong sa mga Pilipino sa harap ng mga hamon sa ekonomiya at lipunan. Kanyang binanggit ang mga naipasang panukala kagaya nga ng Kalinga Act, mga reforma sa 4Ps, National Nutrition Program at mga panukalang nagpapalawak ng access sa edukasyon. Para naman sa ikalawang regular session, prioridad umano ng Kamara ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act, mga amyenda sa Universal Healthcare Act, ang Kadena Act para sa mas malaking transparency sa pondo ng pamahalaan at ang Cyber Security Act. Nanawagan din si Dina labanan ang paglaganap ng fake news at pairalin ang katotohanan at pagkakaisa.
5: All right, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Ngayon, balikan natin, no, si Willie Delgado Jr. na kasama. I understand si Palace spokesperson Yusek Claire Castro. Willie.
6: Ninya, pinalad tayo, no? Nagkaroon tayo ng pagkakataon. Makaharap natin in the flesh si Palace spokesperson Attorney Claire Castro. Attorney Claire, anong inaasahan natin ngayon sa ikalimang sona ng
7: Pangulo? Definitely, no, makikita natin, madidig natin kung ano yung ulat ng Pangulo at yung mga susunod na gagawin pa ng pamahalaan at ng administrasyon. At aasahan din natin kung ano yung mga nais niya ng batas na maipatupad at maisabatas.
6: Meron ba tayong aasahang kabigla-bigla ulit ngayong taon na ito?
7: Sabi nga ng Pangulo nung huli na siya ay na-interview, abangan ang susunod na kabanata. So ayokong sa akin lang galing at baka hindi nyo napakinggan ang Pangulo. So pakinggan natin mamaya ang Pangulo.
6: Mga ilang beses din nag-practice ang Pangulo sa kanyang script. Magkano kaya tatagal ngayon?
7: Ang pag-practice niya kahapon, 1 hour and 20 minutes tumagal. Pero mabilis pa po yung pagbabasa nun. So tignan natin kasi minsan yung speech niya kahit gawa na, minsan nababago pa niya.
6: May mga maisisingit ba outside dun sa script?
7: Let us see. Ganun ang Pangulo eh. Minsan binabago niya, minsan meron siyang word na gustong ipasok. So tignan lang po natin mamaya.
6: Alright, hindi ka na abalahin. Maraming salamat po at
7: Attorney Claire. Thank you, Willie. Thank you, Ninya.
5: Maraming salamat. Yusek Claire, Tagalog, Filipino, yung kanyang magiging sona mamaya, katulad noong mga nakaraang taon.
6: So, tatagal doon ng mahigit sang oras kasi base doon sa ilang practice na ginawa ng Pangulong BBM doon sa kanyang script bago itong araw na ito na ikalimang sona ng Pangulo. Tumagal ng mahigit isang oras pero mukhang hindi naman daw aabot. Pero depende sa klase ng delivery na gagawin ng Pangulong BBM niya.
5: So, we will expect na 1 hour and 20 minutes more or less. Just like last year, ano, Willie.
6: More or less, gano'n.
5: Yes. Well, maraming salamat. Babalikan ka namin ulit. Yes.
6: Mayaabangan daw tayo.
5: Yun na nga.
6: Oh, mayaabangan daw tayo, ha. Mayaabangan daw tayong malaking sasabihin ng Pangulong BBM. At yan ang aabangan natin sa mangyayaring sona mamayang alas 4 ng hapon.
5: Alright, maraming salamat. Willie Delgado Jr. Ngayon, balikan natin si Mari Ocampo na nandyan sa Kongreso din sa South Wing. Ano, Mari? Mari?
8: Ninya na nawagan din si Dina labanan ng paglaganap ng fake news at pairalin ang katotohanan at pagkakaisa.
9: Ang bagong Kongreso ay hindi lamang po tungkol sa bagong pamunuan o mga bagong programa. Kasama po ang iba't ibang mga kinatawan ng bulwagang ito, handang kaming tanggapin ang hamon na magtaguyod ng isang panibagong pamantayan ng paglilingkod. A new standard for public service.
8: Samantala, paigtingin ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos ang seguridad sa paligid ng batasan. Kasunod ito na nangyaring pagsabog dulot ng isang IED sa may entrance ng Department of Justice at isa pang IED na na-intercept sa kahabaan ng Diokno Boulevard malapit sa Senado. Walang naitalang casualty ayon sa DOJ at kasalukuyang pinag-aaralan ang CCTV footage kaugnay sa insidente.
10: This is news to me. It's the first I've heard of it. I have complete trust in the necessary authorities to, number one, find the perpetrators of who did this. Number two, find out what the motive is. You know, whether it's tied to the sauna or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm gonna ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news.
8: Samantala, ilang kongresista na rin ang nag-share ng kanilang wish list o mga nais marinig mula sa sona ng Pangulo na mangyayari nga mamayang alas 4 ng hapon. Umaasa si kamanggagawa Partyless Elijah San Fernando na mabibigyan ng boses ang mga pangangailangan ng mga manggagawa kagaya na lamang ng 200 pesos wage hike at ang pagbuwag sa existing provincial rate sa bansa. Habang naniniwala si kabataan Partyless Renee Co na kailangan muna ng pananagutan para makausad sa tunay na pagbabago ang bansa. Sana raw ay marami pang big fish kaugnay sa flood control scandal ang mapanagot.
11: It's been a year at gusto natin, no, yung mga matagal ng pangako na sinasabing ginhawa ay maramdaman na.
12: Kung isa-certify ni Pangulong Bongbong Marcos as urgent yung 200 pisong dagdag sahod, yung House Bill number 8081 na magbubuwag ng provincial rate, eh baka mag-10 pa si Pangulong Bongbong Marcos.
8: Ninya, dito nga sa South Wing ng Batasan Complex, ilang mga personalidad na rin yung ating nakita. Kung ikukumpara doon sa mga dumadaan sa North Wing, o unti lang no, yung mga nandito sa South Wing. Pero isa o ilan sa mga nakita nating opisyal at kongresista ay sina DA Secretary Francisco Chulaurela, COMELEC Chairman George Irwin Garcia, Congressman Benny Abante, Congressman Antonio Tino at Congressman Keith Flores. Ninya?
5: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo. Okay, ayan ha, ilang oras na lang
13: yeah,
5: pa
13: ilang oras
5: bago
13: na
5: dumating. Usually, anong oras ba dumadating ang Pangulo? Via chopper?
13: Oh, usually, nung sa experience natin is mga 3:30, mga ganun yan.
5: Minsan mga 15,
13: kasi may holding, 20 minutes. May holding area pa kasi na nandun muna siya. Then, bago, usually talaga 4 o'clock nag-start na yan. And yung signal, usually nagkakaroon ng jam. Malala mo pag parating na yung Pangulo ay wala pag na. Hindi mahina na ang
5: signal. Hindi ka na makatext, makatawag.
13: Yes,
5: at balita ko ang susundo sa kanya, isa sa mga susundo sa kanya ay si Senator Lito Lapid at saka si Senator Mig Subiri.
14: Mm-mm, kasi ina-assign yan ng Senado at Kamara kung sino yung mga susundo. Pero yung may protocol dyan sa pagdating niya. Sasalubungin siya usually ng AFP Chief of Staff, pati ng Senate Sergeant at Arms. Meron ding igagawad na military honors pagpasok niya. Di ba napapansin natin yon bago pumasok sa complex? Tapos, yun na, ihatid na siya sa PLLO, okay. Yung parang lounge area yun.
13: Okay. O sige, wala doon sa mga gagandang kasuotan. Doon naman tayo sa mga naiinita. Ito yung paborito. Lagi ako ito, beat ko eh, tuwing
14: ako
13: Sona.
14: Ako
13: oo, lagi ako nandito sa mga panlabas lang tayo. Hindi pwede sa sosyal lang tayo noon eh. Mula sa loob ng kamera, loobas naman tayo. Mahigpit ang seguridad sa paligid of representatives. Naroon si Justine Ignacio. Live, Justine.
15: Jack, maigpit na ipinapatupad ang seguridad dito sa labas ng South Gate ng House of Representatives ngayong araw ng Lunes, July 27. Mamayang hapon, inaasahan darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA. Nagdalat ang mga pulis dito sa paligid ng Batasan Pambansa bilang parte ng kanilang security measures. Nakabantay din dito sa lugar ang SWAT team, Palapinili at Bureau of Fire Protection. Hindi nito basta makakapasok ang SONA.
16: FM Radio! Good vibes!
17: Ang lupet!
18: Ano ba ini? Makuring malininapir minalahi bobo itong ako na aaning ariha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
19: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
18: Talaga? Ano-ano naman ini?
19: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagin rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang gudin ng mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
18: Pero, kwalipikado ba ako yun ng hinabang?
19: Kung ikaw na sa nga parauma ng imo umhanan in irrigated area ng rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded ng api itong Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
18: Oo, paini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig ang amon.
19: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina itong RICE program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag gaiyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
16: This is FM Radio.
20: FM Radio.
16: Favorite music radio.
13: Yan na yan.
15: Yan yung ikukumpirma natin, Jack. Bagamat kanina ay nakakita tayo ng mga pro-admin no, na mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos ha, dito sa lugar. Pero ngayon, hindi natin alam kung saan sila ngayon naka-destino dahil kanina nagkalat sila, naglalakad sila. At pero yan yung mga pulis ngayon ay nakabantay dito. Check.
13: Huling tanong na lang, Justin. I'm sure aware ka naman na may nakitang IED dyan sa may Manila. May napansin ka ba kung may gumagawa din ng sweep dyan ng bomb squad?
15: Jeff, yung napansin natin dito, dito kasi Jeff sa House of Representatives sa labas, ay nakakalat yung mga punis, tapos yung Bureau of Fire Protection, yung SWAT team din ay nandito. Wala pa tayo napapansin na bomb squad na nandito, pero ipupumpirma natin yan na makapanayamin natin mamaya si QCPD spokesperson na Major Ganaban, kaugnay dyan, dahil may natanggap din tayong ulat check na may naaresto no, doon sa isinagawang ngali at nakatakda raw silang ipresenta dito. Check.
13: Okay, sige, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Justine Ignacio.
14: Alright, alam mo nakakabahala rin kanina, nakita mo yung sa report ni Mario Campo ba yun, na yung dalawang IED, improvised
13: explosive
14: device. Ano, na nakita kagabi, na sumabog ata yung kagabi sa DOJ.
13: DOJ, yeah.
14: Pero yung kanina, yung papuntang Senado, ay na-intercept. At hindi ito sumabog. So kanina, kausap namin si Ginoong Ronald Yamas, yung ating political analyst. Sinasabi niya na baka pag ganyan ay sana naman hindi, pero baka may iba pa
5: Diba? Baka meron pa tayong makita mga IED dahil parang pare-pareho at saka yung timing. Mm-mm. So talagang kailangang higpitan yung seguridad. Malalaman mo yan kapag yung signature ng IED, ng improvised explosive device, kung iisa yung component, sabihin isa yung gumawa.
13: Isa lang ang gumawa niya.
5: Pero ang nakatakot nga dito, baka may mga outside forces na gustong
13: samantalahin,
5: gustong guluhin itong zona ng Pangulo. Pero, sasakay doon sa, alam mo na.
13: Tsaka yun minsan ang ano naman yan, hindi talaga yung mag-injure, pero gusto mag-create ng terror talaga. Mm-mm. Ng manakot talaga. Na.
5: Well, mas gusto ko na yung ganyan kaysa yung baka merong masaktan. You never know. Mm-hmm. Kasi kahit isang tao lang yung masaktan dyan, di ba? Hindi dapat ganyan. Kaya kailangan talagang, higpitan yung seguridad. At I guess sa mga ganitong klase ng mga malaking event, ano? Mm-hmm. Maan, di ba ikaw sa NBA, usually meron talagang mga ganyang nangyayari o nakikita?
14: Oh. Well, kasi, di ba sa intelligence kasi, ayoko lang sabihin, pero posibleng kasing, di ba, self-inflicted. Pwede naman yun nga, outside forces. Sasakyan yung gulo sa politika, sasamantalahin yung mga issue. At syempre, kung sino yung kumbaga ay nasa other side of the fence, ay doon
13: isisisi.
14: Pero so, yun nga, ang ano natin dyan, wag sanang may masaktan sa ating mga kababayan.
5: At sana mahuli.
14: Wag maging collateral damage ang ating mga kababayan.
5: Kasi may CCTV naman, di ba? Dapat mahuli yan.
13: I'm sure ang dami sa area na yan at matutuntun yan.
14: Ito, puntahan naman natin ang Commonwealth Avenue kung saan inaasahan ang pagtitipon ng mga magkoprotesta roon. Live doon si Lester Aler. Lester, kumusta dyan?
17: Maaari sa ngayon ay patuloy yung pagsasagawa ng kabi-kabilang kilos protesta ng iba't ibang progresibong dito yan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasabay ito ng ikalibang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasado na 7 pa lang ng umaga nang magtungo sa Filcoa ang iba't ibang grupo sa pangungunan ng Bayan Timog Katagalugan upang doon magsagawa ng programa. Kasama nila sa kilos protesta ang grupo ng mga magsasaka, mangingisda, kababaihan at minorya. Bitbit nila ang kanika nilang karatula na naglalaman ng panawagan sa administrasyon gaya ng pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian, labanan ng pasismo at pagtutol sa napipintong pagpapatayo ng mga data hub sa Pampanga sa ilalim ng Paksilika. Sa kabila nito, hindi maiwasan na magkaroon ng tensyon sa mga pulis at mga rallyista. Nagkatulakan sa pagitan ng dalawang hanay matapos na harangan ng pulisya. Ayon sa otoridad, pilit umanong umaabante ang grupo mula sa kanilang pwesto kaya agad na gumawa ng human barricade ang mga pulis. Samantala, sa magkahiwalay na programa, nagsunog naman ang ilang grupo ng watawat ng Estados Unidos bilang kanilang protesta laban sa imperialismo ng naturang bansa. Agad namang binombahan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nagbunga din ng tensyon sa mga rallyista at otoridad. Wala namang nasugatan sa nangyaring girian ng mga pulis at rallyista. Ayon kay District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ng Quezon City Police District, bagamat walang permit mula sa LGU ang sinagawang kilos protesta, ay kanila namang papayagan na magsagawa ng programa ang mga grupo basta't dumaan ito sa pag-uusap.
20: Pag nag-uusap naman, give and take lang din naman yan. Sige, papayaan. Kunyari, gusto nilang 30 minutes, baka pwede 10 minutes lang ang pagsasalita. Then, ganun naman po. Nagkakasundo naman, freedom of expression, may sentiment silang sinasabi, sige, pagbigyan natin. Ganun lang.
17: Sa ngayon, ma-uncheck ninyo, patuloy naman yung pagmamarcha ng mga ilang grupo dito sa Commonwealth papunta sa kanilang mga rally site gaya nitong ACT Teachers o Alliance of Concerned Teachers na magsasagawa ng programa sa harap ng Yamaha Commonwealth. Samantala, narito naman tayo malapit dito sa St. Peter Parish Church dito pa rin sa Commonwealth upang antabayanan nga no, yung gagawing kilos protesta o programa ng grupong bayan naman. Samantala, may mga napaulat na naarestong mga rallyista habang nagsasagawa ng kanilang mga programa dito sa kahabaan ng Commonwealth. At patuloy pa rin naman tayong kumukuha ng datos mula sa QCPD kung ilan nga ba ang mga rallyistang naaresto.
5: Alright, maraming salamat sa iyo, Lester Aler.
14: Mahiya naman kayo. Yan ang tumatak na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang State of the Nation address. Pero isang taon matapos ang pahayag na yan, nahiya na nga ba ang mga korupt na politiko? Ang SONA Special Report hatid ni J.M. Pineda.
3: Ang mga ordinaryong Pilipino ang tila nalulunod sa korupsyon sa mga manumalyang flood control projects. Ibis kasi na proteksyon ng bilyong-bilyong pondo, nagiging palaman ito sa bulsa ng ilang politiko. Ang Bulacan ang naging tila epicentro ng pagnanakaw. Dito rin nakatira si Nanay Seferina na ang bahay sa tabi ng ilog na kapag may bagyo ay nilalamon ang kanilang tirahan.
21: Opo, talaga po. Nandito po, lubog. Lumulubog po talaga. Eh, milikas po kami sa ibang bahay. Inuuna po namin yung mga bata. Dapat po kasi malagyan na yan para tumaas ng konti. Hindi yung bahagyang ulan lang, pasok na dito tubig.
3: Ating kababayan naman. Noong nakarang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pitong salita ang naging pasaring niya sa mga kumulimbat tumano ng pondo para sa mga proyekto kontra baha.
22: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: Nagsilbi itong mitsa para sumabog ang mga itinatagong kupit ng mga opisyal ng gobyerno. Nabuo rin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagumpisang sumilip sa mga anomalya. Pero nabuwag rin at ipinagpatuloy naman ng Office of the Ombudsman. Pero ang tanong ng marami, iilan na nga ba ang tinatawag nilang big fish ang nasa kote ng gobyerno dahil sa ibinulsang pera? Sino na nga bang mga opisyal ng pamahalaan ang nagbabayad na ngayon ng utang sa taong bayan? Kabilang sa listahan si Senator Jinggoy Estrada na sinampahan ng magkahiwalay na kaso ng graft plunder dahil sa higit 500 million pesos na kickback umano mula sa flood control projects. Non-bailable ang kasong plunder kaya nitong Hunyo, inaresto si Senator Estrada at ikinulong. Nakapagpiyansa naman siya sa kasong graft. Pangatlong beses na ng senador na masangkot sa korupsyon mula pa noong 2001. Kasama rin sa kaso si former DPWA Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga engineers ng ahensya. Pero kalaunan, iniurong ang reklamo kay Bonoan at ginawa pa siyang state witness. Himas Reyes na rin ngayon ang big-time contractor sa Pasig na si Sara Discaya. Dawit ang kontratista sa reklamong malversation of public funds o paglustay sa kabanambayan at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Kaugnay yan sa isang ghost flood control project sa Davao Occidental na may halagang 96.5 million pesos. May hiwalay rin na kasong malversation si Sara Discaya na dikit naman sa 53.9 million pesos sa proyekto sa Bulacan. Kasama niya sa kaso ang asawang si Curly Discaya na hinuli sa loob ng Senado kamakailan. Kabilang rin sa kaso na yan, ang iba pang mga engineers ng DPWH Bulacan, pati na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sangkot naman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico nakasuhan na rin noong Nobyembre 2025 dahil sa anomaliyang nakita sa 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Pero hanggang ngayon, walang Zaldico na nagpakita at tanging mga kasabwat nito ang nasa kote ng pamahalaan. Sa mata pa ni Juan de la Cruz, may nahiya na nga ba ng mga opisyal ng gobyerno o patuloy pa rin ang pagtataksil nila sa bayan na ang nagdurusa ay mga ordinaryong Pilipino? Para sa SONA ng Pangulo, ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
14: Agree or disagree? Yan ang magiging hatol ng taong bayan sa SONA ng Pangulo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na asahan ang pasabog sa mga bibitawang pahayag ng Pangulo. Himayin natin yan. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio, si Professor Clive Arguelles, founder and CEO ng Momentum Research at isa sa mga host ng We Do Respect. Magandang hapon, Professor Clive.
23: Magandang hapon, Inya.
14: Okay, Professor Clive, base sa iyong mga surveys, no, ano sa tingin mo yung mga top priorities na gustong marinig ng ating mga kababayan mula sa SONA ng ating Pangulo?
23: Yung July 2026 nationwide survey, just a couple of weeks before today, no, yung SONA ng Pangulo, may two categories lang ng mga issues na gustong marinig ng mga ordinaryong mamamayan. One is about the flood control corruption scandal. Mukhang hinahanap talaga nila ano yung susunod susunod na kabanata doon sa sinabi ng Pangulo noong nakaraang SONA niya na siya mismo yung nagsiniwala at ano na ba yung progress nito at ano na ba yung susunod na magiging kabanata dito, no? May mga susunod bang makakasuhan? Meron bang update yung Pangulo? May reforma ba? Halimbawa, yung political dynasty law, no? Yan ba ay susuportahan niya sa taong ito para as a response dun sa corruption scandal? But the other issues na gusto ng ating mga kababayan ay mga economic issues, no? Nandun pa din yung pagpapababa ng presyo ng bilihin, yung paglikha ng mga trabaho, pagpapataas ng sahod. So I would say yan yung dalawang categories, eh. Meron pa din talagang marami pa ding mga kababayan natin ang nagsasabi na papaano giginhawa yung buhay ko sa ilalim ng administrasyon ito.
5: Oo. Actually, tanong rin talaga yan. Tanong ko rin yan, di ba? At ikaw ba? Tanong mo rin. Kasi on a personal level, I want to ask you also, Professor Cleve, kung ano ang inaasahan mo at gusto mong marinig mula sa ating Pangulo?
23: Ako, personally, hindi na ako masyado interesado actually dun sa, kasi inaasahan natin may list ng accomplishments,
5: yes,
23: mga numbers, statistics, no? Maganda naman yan, nabahagi ng SONA. Ako, interested ako, ano na yung story na gustong sabihin sa atin ni President Marcos, kasi penultimate, no? Patapos na yung kanyang
5: term,
23: no?
5: Second to the last.
23: Second to the last. So, 5 years since na-elect siya, itong bagong Pilipinas agenda niya, sa tingin niya ba ay nagtagumpay ba siya sa pagpasok ng isang paglikha ng isang bagong Pilipinas? Ano yung kwento niya? Kasi actually right now, ano na to eh, dito na actually usually sa mga SONA ng mga Pangulo, yung second to the last, dito yung legacy building. Kasi yung susunod na SONA, ano yan, usually dahil patapos na ang inaantabayanan na dyan, sino ba ang i-endorse ng Pangulo sa susunod na election? So actually itong SONA na to, ito yung legacy SONA.
5: Yes, would you say it's the most important, no?
23: It is, no?
5: Yes.
23: It is. Not only because, yun nga, by tradition, dito tatalakayin yung legacy ng isang national administration, pero dahil din medyo embattled eh, si President Marcos. So maganda ding marinig talaga sa kanya ng publiko, di ba? Paano ka namin susuportahan? Ano ang programa mo sa natitirang dalawang taon ng inyong panunungkulan?
5: Yun nga, kasi parang talagang very unfortunate rin ang kanyang sitwasyon. Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa. Things that are also out of its control, like geopolitics and also yung yan, kasama yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Tapos sumabog pa dito sa loob ng bansa, corruption, may impeachment, at iba pa, presyo ng bilihin. Siyempre, lahat yan, domino effect na. Kaya pa ba ng presidente na ibalik siguro yung kumbaga, yung mas mataas na pagtingin sa kanya, kasi yung trust ratings niya medyo bahagya ata nga bumagsak,
23: yes,
5: no?
23: I think dapat kayanin ng Pangulo. No? At the end of the day, hindi pa tapos ang kanyang laban, hindi pa tapos ang kanyang termino. So I think inaantay pa din natin yung ano yung hakbang na gusto niyang mga gawin, no, para sa mga susunod na natitirang dalawang taon, eh manumbalik yung pagyakap sa kanya ng ating mga kababayan bilang Pangulo natin, no. And you're right, Ninye, it's unfortunately, it's not easy to be president at this time.
5: This time,
23: diba?
5: Yes.
23: Kasi ano namang kasalanan ni President Marcos doon sa digmaan sa Ukraine, tapos
5: oh, yes,
23: yung pag-atake ng Estados Unidos dyan sa Iran, di ba?
5: Yes.
23: Na unfortunately, ay may domino effect, no? Nakapagpataas ng presyo ng gasolina, tapos naapektuhan yung presyo ng mga bilihin.
5: Hmm.
23: Yung general instability din sa gitnang silangan, syempre, nakakaapekto din doon sa ating mga mga overseas Filipino workers. So maraming mga bagay na talagang sumusubok doon sa panunungkulan ni Pangulong Marcos. Pero yun nga, he has a nation to serve, eh. So I don't think he should surrender. I think what we want to hear from the President in this year's SONA is that paano siya babangon, diba? Paano niya ilalaban yung kanyang administrasyon at paano makikinabang yung ating mga kababayan doon.
5: Oo. And going back to the flood control lang, sabi mo isa yan sa mga gusto, top. Top 1 or 2 ba?
23: Top 1.
5: Oh, yung corruption.
23: Sa momentum,
5: ano?
23: Survey, yes.
5: Oo. Yan, ano. So, ano ba ang kulang? Oo. So, ano ba yung kailangan pang marinig ng taong bayan mula sa ating Pangulo pagkatapos niya sinabing mahiya naman kayo?
23: Yun. I think kasi dahil nga lang galing to mismo din dun sa Pangulo, ang challenge dito kay President Marcos ay yung mga malalaking pangalan na idinadawit doon sa flood control corruption scandal ay hindi pa natin nakikita na nakakasuhan dito sa ating bansa, no? Nakita nating nakakulong. May mga contractors, halimbawa si yung mga mag-asawang Diskaya.
5: Pero isa pa lang nakulong.
23: Isa pa lang, di ba? Pero halimbawa, paano yung appropriations chair? Dating appropriations chair si Congressman Zaldico, di ba? Nag-ano ata, no? Naiinitan sa summer sa Europa, no? Pero di pa natin alam kung nasaan na siya ngayon, di ba? Si DPWH Secretary Manuel Bunoan, halimbawa, na bagamat sa it's under his watch na napakalaki, bilyon-bilyong piso yung nasa mga maanumalyang flood control project, yung iba doon ay napunta pa sa kumpanya ng kanyang anak, ginawa pa siyang state witness or balak siya gawing state witness. So yung ganitong mga developments dun sa flood control scandal, I think ito yung nagiging source ng disappointment, frustration ng ating mga ng ating mga kababayan na baka hindi pa ito yung inaasahan talaga nilang pamamaraan ng pagresolba ng Pangulo.
5: Oo, so ang balita ko yung first 5 minutes daw niya ang magiging pinaka well, importante sa kanyang sona. May ganun ka bang balita? At baka meron daw tayong marinig na mga mas concrete na mga nagawa niya or mga pangalan daw na baka ma-mention. Narinig ka rin bang ganito?
23: Pakikinig ako sa talakayan nyo kanina dito sa ating special coverage, no? So dun lang din galing yung aking information. Pero ako, I think ang magandang gawin ng Pangulo, tingin ko ay isurprise niya yung ating mga kababayan. Deal with the issues head on, diba? Huwag nang magpaligo-ligo. You know, traditionally, ang mga SONA, if babalikan mo, halimbawa may pag-aaral yung ating isang mananaliksik, si Prince Magtulis, binalikan niya lahat ng SONA, inanalyze niya yung emotions ng mga SONA speeches.
5: Okay.
23: And generally, positive ang, parang very optimistic and positive kasi nagkakwento ang presidente ng State of the Nation, diba?
5: Yes.
23: Except kapag sa mga panahon na sila ay nakakaranas ng pagbaba sa popularity ratings, nagiging medyo mas combative yung SONA ng Pangulo. So ako, I think if President Marcos will continue the tradition na this time around, face niya yung issue head on, baka sabihin ng mga tao, okay, alam naman pala ng Pangulo yung mga suliranin sa kasalukuyan, alam niya naman pala yung mga hinaing ng taong bayan, at willing siyang harapin yun.
5: Okay, well, sa tingin mo ba, Professor Cleve, na nahiya na ang mga corrupt sa gobyerno?
23: Parang gusto pang magbakasyon-bakasyon yung ating
5: parang baliktad, lalo ngang
23: parang lalong kumapalang mukha eh, mukhang hindi kinubuan ng hiya, no? Actually, mas tumapang pa yung ilan doon sa mga nadadawit dun sa flood control at sa korupsyon sa pamahalaan. Pero maganda din, halimbawa, isa sa pinaka magandang mga nangyari nitong mga nagdaang buwan ay yung ombudsman natin sa kasalukuyan, hindi na kagaya ng dating ombudsman na tutulog-tulog, di ba? So I think it's also a source of public confidence, no, na yung ombudsman talagang bilang tanod bayan, nagbabantay siya. Kaya yung mga senador ka man, mataas man ang posisyon mo, makapangyarihan ka man, tutok ang ombudsman, di ba? Kailangan mong humarap sa iyong kaso ng korupsyon. So bagamat hindi pa tinutubuan talaga ng hiya yung marami po sa ating mga corrupt na mga politiko, at least trabaho ng ombudsman na ipahiya sila.
5: Ayan. O, nakita naman natin na ibang-iba yung ombudsman ngayon doon sa dati, no? Well, mas positive naman tayo, Professor Cleve. Ano sa tingin mo ang tamang nagawa ng gobyerno overall to keep our country and the Philippines afloat?
23: Ako, tingin ko yung isa sa pinaka na-appreciate kong patakaran ng ating pamahalaan would be the transparency approach on the West Philippine Sea. No? Alam natin na grabe yung aggression na nararanasan natin sa West Philippine Sea. Kapitbahay natin ng China, pero hindi nila tayo tinatrato ng isang kapitbahay, no? Yung ating Coast Guard, yung ating mga mangangisda, grabe yung nararanasan na panggigipit dyan sa West Philippine Sea. At maganda na kinakakitaan natin na yung ating pamahalaan, yung Administrasyong Marcos, ay yung posisyon niya ay malinaw na para sa Pilipinas, na kahit pa malaking bansa yung China, kahit pa maaaring malaki yung negosyo na maidala niyan sa ating bansa, pero kapag ang usapin ay pang-aapi sa kapwa Pilipino natin, pang-aapi sa ating mga ngisda, ang usapin ay pagyurak sa ating soberanya at pambansang seguridad, maninindigan yung administrasyon. And that's what we've seen in the past months, na very clear for this administration, yung defending our national security, and in fact advocating for West Philippine Sea even sa labas ng bansa. Pagka lumalabas ang Pangulo, hindi niya nakakalimutang ipaalala sa ating mga alyado, mga bagong mga bansa na nakakasama niya, na kailangan natin ng tulong sa West Philippine Sea.
14: Dito naman po tayo dun sa ano ba yung tingin mo ang dapat na nagawa pa ng gobyerno na hindi pa naggawa sa mga nagdaang taon.
23: Mm-hmm. Ako, I think yung pinaka biggest na suliranin pa din ng pamahalaang Marcos would be that if you remember, nanalo si President Marcos with the promise na economic recovery kasi, di ba? Babangon tayong muli, no? Dito sa bagong Pilipinas. And I think very unclear kung nakabangon na ba tayo. If you will look at government statistics, no? Yung unemployment, yung inflation, no? Kakasara lang din currency ng yung pagbagsak ng piso, no, sa kumpara sa halaga ng dolyar, no, record low, no. So yung economic recovery, ano pa din yan, unfulfilled promise pa din. So tingin ko kung seryoso yung pangulo na gusto niyang manumbalik yung tiwala, gusto niyang manumbalik yung kanyang popularidad sa ating mga kababayan, kailangan pagtuunan ng pansin sa susunod na dalawang taon, no, ano yung hakbang para makabangon talaga yung mga ordinaryong mamamayan. Merong mga ayuda, may iba't ibang mga programa, pero tingin ko mas mahalaga yung mga pangmatagalang solusyon, no? Mm. Yung sa edukasyon, di ba? Malaki yung backlog natin, eh. Mahusay naman Department of Education kasi nabawasan yung backlog, ha, compared sa dating administrasyon. Ngayon may nabawas na sa classrooms na backlog, pero malaki pa din yan, mahigit 100,000 pa din, no? And lalaki at lalaki lang yung populasyon ng mga kabataan na kailangan mag-aral, di ba? So yan yung mga pangmatagalang solusyon na tingin ko makakatulong talaga sa buong recovery.
14: Oh, gusto talaga natin marinig, sige, yung ayuda nandyan, pero kumbaga pansamantala, band-aid solusyon sa mga problema. Kaya talagang gusto natin marinig yung pangmatagalang plano ng ating presidente. Pagdating naman sa politika, ang daming tao nga ni, ano ba, ngaw-ngaw daw, political noise. Parang hindi bagay sa suit ko, no? Pero marami daw ngaw-ngaw. Alamin natin na maingay, let's admit, maingay ngayon. Malapit na ang halalan, may impeachment trial. Ano ang masasabi mo na dapat gawing hakbang ng gobyerno kung ganito ang sitwasyon sa kanyang paligid? I mean, do you expect the president to mention the impeachment? Probably not.
23: What do you think? Ako, I do not expect, no, na yung president magta-touch on siya dyan sa impeachment ng vice president. Even sa paglilitis din kay former President Rodrigo Duterte sa ICC, no? Kasi okay, by tradition, si President Marcos hindi niya tinatouch yung mga politically sensitive topics, no? Mm. At ako, I think ang advice lang is that huwag na siyang magpa-distract, kasi yung mga kalaban niya sa politika, yung opposition niya sa politika, for sure mamumulitika, di ba? Expected naman natin na ang opposition, ang kaaway sa politika, ano yan? Opportunist yan, opportunista yan. So gagamitin talaga nila yung mga may init na pampolitikang usapin na ito para makapuntos laban kay President Marcos. But him as a president, because siya ay pangulo, hinalal siya to govern para mamahala. Tingin ko, hayaan niya na yan, iwan niya na yan sa kanyang mga alyado sa Kongreso, sa House, sa Senado. In fact, no, kung iwan niya na lang sa prosecution's house yan, yung impeachment trial, mahusay naman yung mga prosecutors, eh, di ba? Iwan niya na yung ICC doon sa mga abogado doon. Mahusay din naman yung mga kumakatawan doon sa biktima ng extrajudicial killings, no? So, siya, mag-focus siya doon sa governance in the last 2 years.
14: Do you think there was a problem with communication? Kasi we've seen na nagpalit-palit ng communications head ang Malacanang, ano? Kaya kumbaga yung messaging ay hindi talaga natin, hindi niya na-maximize. Mm. At baka napasama pa nga dahil sa paiba-iba ng communications head, ano? So, ano sa tingin mo ang magiging epekto ng ganitong klase ng papalit-palit ka sa kanyang messaging, di ba, sa optics? At baka may advice ka based on your survey na ano bang gusto makita ng mga Pilipino, lalo na pag ang labanan minsan nasa social media.
23: Tama ka, no, na syempre hindi magandang signal kung papalit-palit yung mga pinuno no, ng communications ng ating Pangulo. Pero siguro pagpapakita din yun na willing yung Pangulo na mag-try ng iba't ibang pamamaraan para siya makakakonect dun sa publiko. Ang challenge kasi dito ay tingin ko kasi si President Marcos for the last years, kapag may mga malalaking issue, hindi siya agad nakikisawsaw. And that might be for good reasons kasi Pangulo na siya, di ba? Parang kapag Pangulo, hindi ka sawsaw ng sawsaw sa lahat ng issue. Pero
14: yan, unless nung binantaan na siya ng buhay at mga ganon.
23: Pero kasi yaan yung ganyang klaseng presidential, parang pagiging presidential in communication, tingin ko lipas na yan yung model na yan. Iba na yung panahon ngayon. Sinabi mo nga, social media. 24/7 na yung information environment eh. Hindi na ito parang yung dati na pagka lumabas yung Pangulo at para magtalumpati, manonood ang lahat. Ngayon, ang dami mong competition eh, di ba?
14: Yes.
23: In fact,
14: pwede bang i-splice yung sinabi
23: mo? In fact, baka makabuti sa Pangulo kung mag-Facebook live din siya araw-araw. Hindi natin masabi, di ba? Kasi yun na yung pamamaraan ngayon ng pakikia-relate, pag-connect dun sa publiko. At baka kailangan mag-adjust din no, yung ating presidential comms. No?
14: Yeah. And imagine ko nga, what if ordinary yung mama? Minsan, di ba may mga nag-i-interview sa kanya? Mm-hmm. What if kumuha rin siya ng tanong? Yung parang man on the street, yung parang ginagawa rin natin dito. Yeah. Tapos

0: No, at pagpapatakbo ng gobyerno, he's also head of state. He represents our mood. No, siya din yung ating ceremonial head eh. Siya din yung tinitingnan natin, may message ba yung pangulo kapag may bagyo? May message ba yung pangulo kapag kahit nga minsan matindi lang yung traffic, gusto mo yung pangulo sabihin na eto may mga ginagawa kaming solusyon. And okay, that might be again, no, contrary to the traditional presidential model na seen and heard through official public addresses lang, pero iba na yung panahon ngayon.
1: Oo, diba? Tapos it feels na malayo o parang hindi mo talaga siya maramdaman. Mm-hmm. Diba? Gusto mo minsan maramdaman din. Mm-hmm. And that's why it's very important na magtagalog, mm-hmm, so, sa SONA, mm-hmm, mm-hmm, Professor Cleve. Ayan at ang, which he's been doing naman. Ano?
0: Yes. Ang unang-unang gumawa niyan sa ating SONA ay si President
1: Aquino ba?
0: Pinoy, yes. Aquino. Yes. Unang nagtagalog, gumamit ng Tagalog, no, sa SONA.
1: Oo. At maganda rin, marinig rin siya magsalita ng iba at ibang dialects, ano? That would be nice na marinig siya sa iba, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi yun nga sabi, masyado tayong watak-watak. Mm-hmm, mm-hmm. Yung unity na sinasabi nila, sobrang napakalayo, mm-hmm, ang realidad on the ground. Mm-hmm. Oo.
0: Sometimes, and you know, maganda yung tanong mo sa communication. Sometimes kapag mahirap yung buhay, maraming kinakaharap, minsan you just want to hear it from the person himself, di ba? Responsible for running this country. Gusto mo lang marinig sa Pangulo, di ba? Nararamdaman ko ang nararamdaman nyo, naririnig ko kayo, ito ang ating mga gagawin sa mga susunod na araw, diba? Maybe as simple as that.
1: But to be fair, nung pag pinapanood ko naman yung kanyang mga, for example, pamimigay or pagpunta, mm-hmm, sa mga lugar, mabilis naman siya umaksyon, mm-hmm, no, pag may baha, bagyo, may earthquake, talagang nandun na siya agad. Kumbaga, hindi ko na nga ma-imagine yung schedule niya. Mm-hmm. Diba ang aga, tapos hanggang hapon,
0: iba-ibang
1: lugar na kailangan niyang puntahan. Pinupuntahan rin naman niya yung mga farmers. Siyempre, hindi naman niya ma-split yung sarili ng marami. But parang ang dami niyang di ba? Movements. Mm-hmm. Did you notice?
0: Yes. Kaso nga lang, sa panahon ngayon, di ba? Para ang iba na yung panahon ng ating information environment. Sabi nga nila, kung hindi mo yan na in-stream, ni live stream sa social media.
1: Diyo, kahit nagpunta ka ng tawi-tawi kung hindi mo pinost.
0: It did not happen, di ba?
1: Yun na nga.
0: Kaya ibang mga politiko, nagagamit pa yan sa kanilang advantage. Kasi sila naman, isa lang yung ginawa. Napakaliit na bagay lang. Nag-abot lang ng iilan. Pero ang tagal ng social media promotion yan. So mas mukha pang sila yung may mas madaming nagawa, di ba? So baka kailangan lang din yan yung ganyang klaseng pagbabago dun sa approach. I mean, if you look at the vice president, di ba? Parang kahit anong konting kibot, punta sa iba't mga bansa, salubong ng ilan nating mga kababayan, live agad yan, di ba? So, baka kailangan din ng ganong approach.
1: Alright. Ano ba dapat ang mas intindihin ng Pangulo ngayon, Professor Cleve? Mm. Ang popularity surveys, mm-hmm, o ang pagpapatakbo ng ekonomiya at bansa kahit na minsan making unpopular decisions? Mm-hmm.
0: O tingin ko both, no? Tingin ko kailangan niyang i-treat yung parehas na parang feedback yan, diba? So dapat yung Pangulo magkaroon ng sariling vision, sariling plano, no? Anong gagawin niya sa mga susunod na taon, no? Nalalabing bahagi ng kanyang termino, pero makinig din siya doon sa ating mga kababayan, no? Gamitin niya yung feedback input para mas mapahusay pa yung kanyang mga plano, no? Mm. Hindi naman na kailangan pagbanggain yung pamumuno at saka yung popularity, no? In fact, kung kaya niyang pagsabayin na yakapin siya ng publikong muli, ibalik yung tiwala sa pamahalaan, no? At the same time, makagawa ng plano para mapabuti yung ating ekonomiya, then all the better, no, for the country.
1: Okay, at bilang panghuli, para mabilis, ano kaya ang tatlong bagay na pwede nang, na dapat bantayan ng bawat Pilipino, mm-hmm, sa SONA?
0: Mm. Tingko, babantayan natin ay ano ang bagong eksplosibong pasabog ng Pangulo?
1: Okay. Yes.
0: Kasi every year meron eh. Every year meron, di ba? Pangalawa ay meron bang updates doon sa flood control, no? Yan, inaantabayan na natin yan. At pangatlo, yung bantayan natin ay ano yung plano ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng ekonomiya para makaramdam ng ginhawa yung ating mga kababayan.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang ginis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Goodbye!

0: Lupit! Sa kamay mo, mabait! Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 26
5: Sona ng Pangulo. Ako, si Grace Sirutao.
6: Umaasa ang maraming mga residente sa Tacloban na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas na isa sa mga itinutulak ng Marcos administration. Ang Sona Special Report, hatid ni Sylvia Abadingo.
7: Sa kabila ng mataas na presyo ng imported rice sa merkado na umaabot sa 54 na piso kada kilo sa ilang tindahan, may mga rice retailer na patuloy na nagbebenta ng mas mababang halaga upang makatulong sa mga mamimili. Ayon sa isang rice retailer, kahit natapos nang ipinatupad ang 50 pesos price cap ng pamahalaan, hindi nila itinaas ang presyo ng kanilang paninda. Anya, maliit na kita lamang ang kanilang kinukuha upang maramdaman ng mga mamimili ang kaunting ginhawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin.
8: Kami nga ang unang nag-implement ng price cap na 50 pesos. Pero naubos naman yun. Wala na. Pero kami, binababa pa rin sa aming kontrakt sa karamihan dahil nga sa hindi naman kami gusto, naramdaman namin yung hirap ng mga mahihirap. Kaya hindi kami naggaganan siya ng malaki. Kahit konting recovery lang.
7: Ngunit sa kabila nito, nagpahayag din ang rice retailer na umaasa siya na magagawa ng paraan ng Marcos administration ang pagtupad sa pagbabago. Samantala, para naman kay Janice, isa ring mamimili, patuloy siyang naghahanap ng tindahang may mas murang bigas. Gayunman, sinabi nitong mas inuuna pa rin niya ang kalidad kaysa sa presyo. Umaasa rin siyang makakarinig ng magandang balita mula sa pamahalaan, partikular ang pagtaas ng minimum na sahod upang makatulong sa mga manggagawang patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
9: Pagtaas si sweldo hit mga it aton kuan minimum wage. Kulangan it kuan it minimum wage na aton nakakarawat yan na.
7: Habang naghihintay ang publiko sa mga sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na nanatiling panawagan ng mga mamimili at maliliit na negosyante ang mas abot kayang presyo ng bigas at mas mataas na kita upang makasabay sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Maglalagay ng checkpoint ang PNP sa Eastern Visayas sa panahon ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang SONA Special Report hatid ni Dan Kirk Riquez.
10: Regional Director Police Brigadier General Jason L. Capoy ay nag-deploy ng 1,156 na personnel sa buong sinirangang Visayas at nasa heightened alert status upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa 5th State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Bilang bahagi ng balangkas ng seguridad, 592 tauhan na mula sa iba't ibang tanggapan ng pulisya ng lalawigan at lungsod ang naitalaga sa seguridad ng lugar at mga operasyon sa checkpoint. Mahigit 300 na tauhan ang inilagay sa standby para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 tauhan ang itinalaga para sa covert security at quick response teams.
11: Aside from the deployment na gagawin ng respective police provincial offices and city police offices. Kasi dito sa regional office, meron yan tayo naka-standby na RSSF. Ready for deployment to any concerned unit. as necessary.
10: Upang higit pang palakasin ang mga operasyon sa seguridad, nag-deploy din ng mga regional support units sa kabilang ang 50 tauhan mula sa Regional Intelligence Unit 8, 38 tauhan mula sa Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit, 37 tauhan mula sa Regional Maritime Unit 8, 27 tauhan mula sa Regional Highway Patrol Unit 8, at 3 tauhan mula sa Regional Medical and Dental Unit 8. Ang PRO 8 ay maingat na inihanda ang kanilang seguridad upang maghanda para sa mas mataas na bilang ng mga tao at posibleng pagsasagawa ng mga pampublikong pagtitipon habang pinoprotektahan ang pampublikong infrastruktura at mga pangunang kalsada. Mananatili ang Police Regional Office 8 sa heightened alert status hanggang matapos ang sona ng presidente. Tinitiyak ang patuloy na presensya ng pulisya, kahandaan sa operasyon at mabilis na kakayahan sa pagtugon sa buong rehiyon. Maliban dito ay meron ding ginagawang monitoring ang PRO 8 sa iba't ibang social media platform.
11: Yes sir, meron na tayong 24/7 na personnel na nakatask para sa cyber patrolling. And cyber patrolling, yes, to monitor online threats para pag may mga na-monitor, magkakaroon agad ng investigation ang ating regional anti-cybercrime unit.
10: Para sa sona ng Pangulo, ako si Dan Kirk Riquez ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Pagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin at maayos na serbisyo, panawagan ng mga taga-Eastern Visayas sa sona ni PBBM. Ang Sona Special Report hatid ni Jay Baryon.
13: Sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbo Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026. Simple lang ang hiling ng ilang mamamayan sa Region 8 ang marinig mismo sa Pangulo kung ano ang kanyang mungkahi sa pagpapababa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, dahil sa walang prenong taas presyo, lalo na sa produktong petrolyo bunsod sa muling kaguluhan sa Middle East, ay apektado na rin halos ang mga bilihin sa merkado. Kaya naman, hindi may iwasang umaray ng ilang ordinaryong naghahanap buhay dahil sa hirap ng sitwasyon.
14: Tungkol sa gasolina, kailangan natin magagawa niya ng paraan para bumaba, para naman makaahon kami sa ihirap. Kasi ang nauuwi na yung pera, halos nung araw, halos wala na sa kalahati ngayon eh. Sa laki ng sa tinaas. Kasi yung anong araw, yung kinakarga namin gasolina, nasa 200 lang. Ngayon, halos kalahati, 400 na.
15: Gusto ko sana, kung ano ba yung maging isyo na nga, paano ba niya may himong mga solusyon para tihit mga paplito nato niya na kasi hindi naman nag-uubos, nag-iinig ba ulugod? Ano ba mabuti ito?
16: Taas ng bilihin. Taas ng number one talaga yan. Kasi yan ang pangunahing problema dito sa mga dito sa atin. Saka yung presyo ng langis, mataas masyado. Dapat hanapan niya, kunan niya ng paraan na bumaba yung presyo ng langis.
13: Sana matalaki rin daw sa dalumbati ng presidente na muling ibalik ang pagbibigay ng mga ayuda ng gobyerno para sa mga pinaka-apektado at mga nasa laylayan, maging sa mga pangunahing serbisyo para sa mga senior citizen na umaasa pa rin sa tulong galing sa gobyerno. Bilang bahagi, sangay at suportado ng gobyerno, ang TESDA Leyte ay umaasa namang matatalakay para bigyang diin sa talumpati ng Pangulo ang lahat ng matagumpay ng mga scholarship programs na patuloy ni binabahagi kung saan layunin nito na makatulong sa suliranin ng mga mahihirap nating kababayan, lalo na sa paghahanap ng trabaho at mapababa ang kaso ng kahirapan. Bagaman ipinagpapasalamat ni TESDA Leyte Provincial Director Enrico Banario na malaki ang tulong na ibinibigay ng administrasyon sa kanilang mga pangunahing programa na may pagpatuloy kung saan isa na rito ang pagbibigay ng malaking pondo, kaya naman mas abot sa maraming mamamayang Pilipino ang patuloy na naseserbisyuhan ng kanilang mga ipinapatupad na programa.
17: We are being supported by the President through our scholarship program. So, gintatagan kita ni Presidente hin magkaiba-iba ang mga scholarship allocation din ni Leyte. So, of course, ito naging kakalipay natin with the help of the President. Dako man ito niya ginahatag niya di. Actually, we are expecting hin mga sering pa sobra-sobrahan for addition and last year nga allocation inin itong contribution itong technical education skills development through training kasi tamo didi yan training to trabaho. So itong yung mga nahatag ni President ng slots nakakabulig talaga, it will help us our, especially our constituent.
18: Para sa sona ng Pangulo, ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Hindi pinatawan ng nagdaang taon ng ekonomiya ng Pilipinas, nandyan ang gyera sa gitnang silangan na nagpataas sa presyo ng produktong petrolyo na nakaapekto sa kabuuang paglago ng ekonomiya. Pero sa kabila ng hamon, nagawa pa rin ng Pilipinas na mapabilang sa tinatawag na upper middle income country matapos ang halos 40 taon. Ang SONA Special Report hatid ni Naomi Tiburcio.
19: Nagsimulang matatag ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2025. Katunayan, umabot lang sa 0.9% noong July 2025 ang inflation ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito ang pinakamabagal na inflation na naitala sa buong taon at pinakamabagal sa loob ng 6 na taon. Bukod dito, matatag din ang consumption, services at remittance sa bansa. Kaya naging isa ang Pilipinas sa fastest growing economies sa buong Southeast Asia ayon sa Asian Development Bank. Pero noong unang bahagi ng 2026, pumutok ang gyera sa gitnang silangan. Malaki ang naging dagok nito sa bansang umaasa lang sa imported na petrolyo. Bukod sa epekto sa supply at presyo ng petrolyo, apektado din ang presyo ng iba pang bilihin dahil sa pagtaas ng transportation cost. Dahil dyan, sumipa ang inflation sa pinakamataas sa level nito ngayong 2026 sa 7.2% noong Abril.
20: Yung transport kasi higher level pa rin, but the risk would be on the food side. No, kasi yung price of rice, price of fish.
19: Apektado nito ang kabuuang paglago ng ekonomiya. Sa unang quarter ng 2026, lumago lang ang ekonomiya sa 2.8%, mas mababa sa 5.6% noong ika-apat na quarter ng 2025. Dahil dito, isinailalim ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Pilipinas sa National Energy Emergency. Tinutukan ng gobyerno ang pag-stockpile ng petrolyo at pag-control sa bigla ang pagsipa ng presyo nito.
21: We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines.
19: Bukod dito, nagkaroon din ng mga fuel subsidies sa transport sector, discount sa mga commuter at mas murang pagkain. Sa tulong ng suporta ng gobyerno at ang bahagyang pagkalma ng gulo sa gitnang silangan, unti-unting bumagal ang inflation. Kasabay nito, idineklara ang Pilipinas mula lower middle income sa upper middle income matapos ang halos 4 na dekada. Ibig sabihin nito, tumataas na ang kita ng mga Pilipino kasabay na mas lumaking ekonomiya.
21: This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties.
19: Sa ilalim nito, lalaki ang potensyal ng Pilipinas na makaakit ng investors at negosyo para makapagbukas ng mas maraming dekalidad na trabaho. Pero hindi ito nagtatapos rito. Kailangan pa rin itong suportahan ang mga proyekto ng gobyerno sa mas madaling pagnenegosyo. Para sa SONA ng Pangulo, ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo pa...
22: FM Radio! The Vibes!
23: Ang Lepet!
24: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
0: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Resizot kagabi ng alas 9, Linggo, July 26. 854. Ulitin ko, 854.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Price index at inflation rate sa mga gastusin sa transportasyon at paghupa ng presyo ng pagkain gaya ng bigas. Aktibong pinalalakas ng pamahalaan ang katatagan ng supply ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng multi-billion pesos expanded uplift program na nagbibigay ng targeted cash aid sa higit 7 milyong pamilya.
3: Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.
2: Kasabay nito, itinaas din ang budget ng Department of Agriculture sa 200 billion pesos na nagbigay daan sa pagpapatayo ng mga bagong pasilidad para sa food storage. Ang accredited seller ng murang bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na program na si Mang Javier, hindi maikubli ang pagkalugod sa aksyon ng pamahalaan.
23: Talaga ako'y hanga. Ang bilib ako sa gawa ng gobyerno, talagang nagpapatatag sila. At talagang tinutulungan ang mamamaya kung paano magiging maayos.
2: Sa kabila ng ingay sa politika, nadagdag pasanin sa buhay ng mga Pilipino, naniniwala siya na kayang lagpasan ng bansa ang kahirapan sa mga hakbang ng pamahalaan.
23: Talagang mahirap ang tayo ng Pangulo, mabigat. Batikos din, batikos doon, hindi naman wala katapusan, batikos. Ay talagang mabigat, kaya hanga sa kanilang damdamin.
2: Ipinangako ng Administrasyong Marcos Jr. sa bawat pamilyang Pilipino na itataguyod ng pamahalaan ang kanilang kapakanan sa pamamagitan ng mga programang magpapaangat sa buhay ng sambayanan. Para sa Soda ng Pangulo, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Kumusta na kaya ang ekonomiya ng Pilipinas? Alamin natin yan mula sa mata ng isang eksperto sa katauhan ni Ginoong Astro del Castillo. Magandang hapon, sir, at welcome sa PRTV.
25: Magandang hapon, Maan. Magandang hapon sa ating mga kababayan.
6: Unahin na natin, anong iyong assessment sa ekonomiya ng Pilipinas makalipas ang isang taon?
25: Well, we continue to grow at a slow pace.
6: Mm-hmm.
25: No? Talagang mabagal ang pag-usad. At madaming challenges.
6: Mm-hmm.
25: Madaming challenges because of the domestic concerns. And of course, we cannot set aside the concerns outside, no? Lalo na yung panibagong kaguluhan sa Middle East, no? Na nakaka-apekto sa lifeblood ng isang ekonomiya, which is yung langis, no? Source of our power and energy.
6: Mm-hmm. Ang tanong, sir, ramdam ba yung pag-unlad? Kasi una, ipinagmalaki ng Pilipinas o ng gobyerno yung pagpasok ng bansa sa upper middle income status. So, ito po ba ay naramdaman?
25: Tingin natin hindi. Actually, ang talagang batayan ay poverty incidence ng ating bansa, which is medyo nasa mataas na level pa. No? Halos nasa almost 20% pa rin. So, very challenging, especially coming from a pandemic. Madami pang pagsubok na talagang naranasan. Na-aggravate lang talaga yung ano yung mga kaguluhan sa politika, no? And also we've noticed, no, kami mga ekonomista sa business, it seems like the economy has taken a back seat, no, during the past few years. Hindi lang kami nagsasabi na to, even the international rating agencies, no, and other institutions, no. And we really need to prod or remind government, our elected leaders, to do their job. Mm-hmm. Public service and also focus on the economy, no? Para hindi tayo maiwanan ng ibang bansa, no? Have you been to Vietnam once again?
4: Uh-huh.
25: And Cambodia? So naiwanan tayo eh.
4: Mm-hmm.
25: So yun ang worry namin.
4: Okay. Sa pre-sauna survey, sir, ay lumabas pa rin yung pangunahing nais o hiling ng ating mga kababayan. Isa na diyan yung pagtaas ng sweldo at trabaho. So ito ba ay natugunan ng gobyerno natin?
25: Well, in terms of sweldo,
4: mm-hmm.
25: Recently na-enact lang yung pag-adjust sa minimum wage. But somehow, sinasabi ng mga workers ay kulang pa.
4: Mm-hmm.
25: On the other side, yung business medyo umaangal, lalo na yung micro and small medium enterprises.
4: Mm-mm.
25: Na talagang tinamaan.
4: Mm-mm.
25: If you look, I was looking at the EDSA, no? And also even during the past few days, talagang madami pa rin na nakasara or nagsara.
4: Mm-hmm.
25: So government needs to balance this really, no?
4: Mm-hmm.
25: What they're doing is somewhat inflationary as well, with the so-called surge or increase in additional wages, no?
4: Mm-hmm.
25: Nakalimutan rin yung tayong middle class.
4: Mm-hmm.
25: Laging yung mga nasa sektor na talagang though financially challenged, kailangan ng support,
4: mm-hmm.
25: nakalimutan tayo rin sa middle class, no?
4: Mm-hmm.
25: So, kailan ba ipapasa or ipapasa ba yung isang batas na itataas yung exemption from 250,000 sa income tax to 400,000?
4: Mm-hmm.
25: Nakalimutan na.
4: Mm-hmm.
25: Naalala lang to or naplano lang to during when the US-Iran war started, no?
4: Mm-hmm.
25: But after that, medyo nawala na. So, sa katanungan mo, mukhang hindi na solusyon na gusto.
4: Sinasabi ng gobyerno na tumaas o dumami yung trabaho sa mga Pilipino. Pero yung mga nagsasabi naman na dumami nga, pero sa informal sector, yung walang kasiguruhang trabaho ito, no? Yung kumbaga nasa mababang serbisyo.
25: Correct.
4: Kumbaga hindi siya permanent.
25: Hindi ito yung mga regular employment talaga na talagang mas gusto namin kami sa private sector, mga ekonomista, no? Mas maganda yon, no? Rather than dun sa mga contractual lang at mga pabago-bago ang kanilang mga trabaho na hindi ayon sa kanilang talagang natutunan, no? Or napag-aralan.
4: Mm-hmm.
25: So kulang pa. No? May mga investments na supposedly papasok. Tingnan natin kung maging ma-realize talaga ito. May mga proyekto na sinasabi. But again, doon tayo nagkakaroon ng problema sa ease of doing business, no?
4: Mm-hmm.
25: And bureaucracy.
4: All right. Alam naman natin na hindi ginusto ng Pilipinas, no, yung nangyayari sa pandaigdigang kalakalan. Sa tingin nyo ay may nagawa naman ng ating Pangulo, no, para maibsan yung epekto nito? Kumbaga, naipataas pa rin yung ekonomiya natin?
25: Well, GDP is somewhat softer compared to the previous months, previous quarters. In terms of foreign direct investments, very challenging talaga.
4: Mm-hmm.
25: Napakaliit.
4: Yung foreign binabana natin, 'di ba?
25: Ang yes, ating
4: targets.
25: Yes,
4: oo.
25: Yes.
4: Oo.
25: And mas malaki yung mga neighbors natin.
4: Mm-hmm.
25: So which is nakakalungkot. And then ako dahil nasa private sector ako, ang dami rin ko na encounter na who are taking a pause or lumipat na sa ibang bansa, no?
4: Mm-hmm.
25: Yung ginagawa ni presidente na pag-ikot sa iba't ibang bansa ay maganda 'yon. Kaso lang nagbabakil nga dito sa ease of doing business and bureaucracy,
4: mm-hmm.
25: no?
4: Mm-hmm.
25: May isang pag-aaral na lumabas, no, out of the $72 billion na talagang inakit niya because of foreign trips,
4: mm-hmm.
25: and investments dito, investment signing. Only around 6% yung sa foreign trips, no, ang na-realize.
4: Kasi yung pledges, hindi natuloy.
25: Hindi natuloy yung karamihan, which
4: mm-hmm.
25: is nakakalungkot. Mm-hmm. Hindi naman natin sinisisi si Pangulo,
4: mm-hmm.
25: pero ginawa niya yung trabaho niya, pero hindi pumasok eh.
4: Mm-hmm.
25: So something is wrong.
4: Mm-hmm.
25: So tinanong natin, number one, ease of doing business. Number two, cost of doing business.
4: Mm-hmm.
25: Number three, political risk.
4: Mm-hmm.
25: Oh.
4: Mm-hmm.
25: So yun po yung ano eh. Yun po yung nangyari. So, andiyan pa rin naman po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aakit ng gobyerno. Kami naman po sa private sector, tumutulong rin. Pero hanggang hindi ayusin itong mga problema na ito, tingin natin, maiiwanan po talaga tayo sa Southeast Asia in terms of growth.
4: Oo, yung foreign direct investments, yun, sinasabi mo, sir, na mukhang bumaba siya ng 17%. So paano maibabalik yung tiwala ng investors sa atin? Kasi sabi mo nga, yung mga nais mamuhunan ay hindi nagtuloy.
25: Yes, gusto mag-expand, nag-expand. Mm-hmm. Mga foreigner. No?
4: Mm-hmm.
25: Katulad na banggit ko kanina, mag-focus lang sa ease of doing business, mm-hmm. i-digitalize the lightning transactions. Kinikwento nga ng mga foreign investors, nagsubmit na sila ng dokumento sa isang ahensya, mm-hmm. parehong pa rin dokumento ang hinihingi, at paulit-ulit na lang at ang tagal-tagal ng approval. Mm-hmm. No? If you go in, to other countries, 2 weeks, a month, ayos na.
4: Mm-hmm.
25: Tayo, 1 year, hindi pa. Something's wrong. And the cost of doing business, the cost of power is not really a joke.
4: Mm-hmm.
25: No, we're now the highest in Southeast Asia, and maybe hopefully not, no, soon in the whole universe.
4: Mm-mm.
25: Wag naman.
4: Naka-epekto rin, sir, yung issue ng korupsyon, kung bakit tila ay yun nga, hindi tayo nakakaakit ng mga mamumuhunan.
25: Yes, maano. Obviously, makita natin yun sa datos.
4: Mm-hmm.
25: Simula nung sinabi ni Presidente last year, yung mahiya naman kayo,
4: mm-hmm.
25: Makita mo talaga yung naging disinterested karamihan ng investors.
4: Mm-hmm.
25: Portfolio investments slowed down. Foreign direct investments talagang lalong humina.
4: Mm-hmm.
25: No? So, talagang we need to put our house together in order. No?
4: Mm-hmm.
25: Kailangan, gusto na namin pakinggan, hindi na yung mga hinuhuli. Eh.
4: Mm-hmm.
25: Huli, dapat naman talaga hulihin yan. Eh.
4: Mm-hmm.
25: Ang pag-usapan na natin, at dapat pinag-usapan, yung sistema.
4: Mm-hmm.
25: Pag si Maan at si Astro nag-form ng company para magpagawa ng kalye doon sa harap nyo, competitive na kaya?
4: Mm-hmm.
25: Hindi na kaya suhulan ang batayan? Yun ang gusto natin. Digitalize na kaya yung pag-transact natin, pag-bid natin?
4: Mm-hmm.
25: Yun ang dapat pinag-usapan. Hanggang hindi maayos yung sistema na yan, yung mga foreign investors natin, at even yung mga local, baka hindi na mag-invest.
4: Mm-hmm. Naka-epekto rin ba, sir, sa pagbagal ng economy, yung sinasabing underspending? Ibig
25: yes.
4: sabihin,
25: yes.
4: Kumbaga hindi gumasta yung gobyerno sa mga infrastructure projects matapos ngang inanunsyo kasi, di ba, inimbestigahan ito mga pondo.
25: Tama, galing mo. Para ka ng ekonomista rin. Tatlo ang nagpapaikot ng malakas sa ating ekonomiya. Number one, OFW remittances.
4: Mm-hmm.
25: Second, yung mga BPOs, mga dollar earner rin yan.
4: Mm-hmm.
25: Pangatlo, government spending.
4: Mm-hmm.
25: No?
4: Mm-hmm.
25: Lalo na nung nangyari yung last year, yung mahiya naman kayo, halos walang government diba? Projects.
4: Uh-huh.
25: Sabi nila dapat nung second quarter of this year,
4: mm-hmm.
25: bumuhos na ang government spending.
4: Mm-hmm.
25: It seems like hindi pa rin namin nakikita at nararamdaman.
4: Mm-hmm.
25: So we are not really optimistic for the first half
4: mm-hmm.
25: growth, no? Or the second quarter growth.
4: Mm-hmm.
25: Hopefully, itong second half mag-improve na. Sana mas madami na yung government spending, pero sa maayos na paraan. Kaya nga tinatanong namin, magiging maayos lang yan kung maayos na rin yung sistema. Pag-usapan natin yung sistema.
4: Mm-hmm.
25: Maayos na ba talaga sa DPWH? Maayos na rin ba ang pagkukuha ng mga permits
4: mm-hmm.
25: and pag-approval? Digitalize na kaya?
4: Mm-hmm.
25: Kasi sa ibang bansa, digitalize na eh.
4: Oo, okay.
25: Tayo, nagkaka-traffic para pumunta lang sa mga government agencies, no? Local government units,
4: mm-hmm.
25: no?
4: Mm-hmm.
25: Which is not really good.
4: All right. Yung sumadsad yung ating piso sa historiko, anong pong masasabi nyo? Paano natin palalakasin yung piso?
25: Yan naman, talagang malaking factor dyan, yung kaguluhan sa Middle East. No? Dahil sa uncertainty and sa risk.
4: Pero yung kapitbahay ba nating bansa, ganun din? Naapektuhan din?
25: Tayo, mas grabe sa kadahilanan na hindi lang yan ang risk natin. Eh.
4: Mm.
25: Yung nangyayari sa panlabas, meron pa tayong political risk.
4: Yes.
25: May governance risk pa tayo.
4: Mm-hmm.
25: So kaya medyo tayo isa sa pinakamahina or pinakamahina ang ating currency. No?
4: Mm-hmm.
25: So maganda katanungan yan.
4: Mm-hmm.
25: Pero again, mas na-aggravate because of the risk overseas, no? Kailangan lahat kasi binibili natin foreign denominated, you know?
4: Mm-hmm.
25: So pag may demand for mag-import ng langis, ng pagkain, karamihan halos lahat na ini-import mo eh.
4: Mm-hmm.
25: So talaga nag-weaken yung ating piso. You need more peso to buy more US dollars because you need dollars to pay those
4: mm-hmm.
25: goods and services, no?
4: Mm-hmm.
25: Which lahat, hindi lang langis, pati pagkain.
4: Mm-hmm.
25: So talagang nakikita namin pag hindi na ayos yung ating ekonomiya, our peso may be weaker.
4: Mm-mm. Bakit sinasabi, sir, na may economic disconnect? Kasi kahit sabihin ng gobyerno, kasi ang sukatan naman natin ay kung hindi masakit sa bulsa,
5: correct.
4: Ang mga bilihin, kung nabibili ng mga ordinaryo nating kababayan ng mga pangangailangan, o nasaan yung disconnect doon? Parang iba yung iba, binabalitang pagtaas, pagbaba ng inflation, o yung murang bilihin, kontra doon sa talagang nararamdaman ng tao.
25: Yes, actually, tama ka, no? Ang nangyayari tuloy na hitsura ng ating ekonomiya ay K-shaped,
4: mm-hmm.
25: letter K.
4: Mm-hmm.
25: No? Dahil sa mga nangyari, lalo na pandemya, yung mga na-experience nating krisis at problema dito,
4: mm-hmm.
25: naging K-shaped na, letter K. No? Yung mga mayaman, mas yumayaman.
4: Mm-hmm.
25: Yung mga naghihirap, mas humihirap.
4: Mm-hmm.
25: So, ang daming factors. Eh, no? It's not only governance, it's not only business, it's not only the peso,
4: mm-hmm.
25: it's also the health, it's also the education. So, dapat talaga our leadership is dapat talagang pagtuunan niya ito, no? Hindi lang talaga politika.
4: Alright. Balikan ka namin, Sir Astro Del Castillo. Bumalik tayo sa kamera. Naroon pa rin si Willie Delgado Jr. Willie, kumusta dyan?
7: And the President, that we are ready to hear his message at 4. The real work starts tomorrow.
8: Alright. Man, kasama ko ngayon si House Majority Leader Sandro Marcos.
7: Thank you.
8: Last na lang po.
7: Okay.
8: Ano pong inaasahan ulit sa son na Pangulo?
7: Inaasahan with regards to ano maririnig nila?
8: Yes.
7: Well, I think the survey results speak for itself with regards to the order in which people want to hear the issues at hand. Hintayin na lang natin ang Pangulo. Ayaw ko siyang unahan.
8: Sabi mismo ng Pangulo, meron daw dapat hintayin. Do you have any idea kung ano po ito?
7: I have no idea.
8: Salamat po. Alright. Andali, pilit kong hinahatak si Director. Yes, Director Matibag. Alright. Alright, naka-alpas.
4: Oo, Willie.
8: Si Director.
4: Kumusta na dyan?
8: Yes, ma'am.
4: Oh, kumusta na dyan? Kasi isang oras na lang ba? Oo. Marami na bang mga dumating na mga bisita, mga dignitaries? Oo, yung ating mga opisyal ng gobyerno, ahensya?
8: Madami na. Madami na actually. Alam mo, may kakaiba ngayong taon na to dahil nung nakaraang taon, dahil ito yung ikalawang pagkakataon na walang red carpet, kung napupunan ninyo, no? Pero merong konting pagkakaiba ngayong taon na ito dahil sa kabila ng kawalan ng red carpet, marami ang dumadaan ngayon dito mismo sa North Lobby ng House papunta dun sa mismong plenary. Kasi last year, yung iba, mas pinili nila na dun sa South Wing Lobby magsidaan para dumiretso dun sa plenary. Pero ngayon, halos karamihan mukhang dito lahat na dumadaan sa kabila nung wala silang nilalakaran na red carpet man.
4: Mas maikli ba ang daan dyan? Bakit pinili nilang dyan dumaan ngayon, Willie?
8: Naging tradisyon na kasi na dito sa North Lobby dumadaan yung mga VIPs, yung mga bisita, mga kongresista, mga senador, mga kinatawan ng ating pamahalaan. Dito na yung naging tradisyon na nilalakaran nila. May mga dumadaan dun sa kabila, sa South Wing Lobby, dahil yun ang medyo malapit dun mismo sa entrance ng House of Representatives. Pero karamihan, dahil sa naging tradisyon na, naging kaugalian na dito dumaan, kaya dito actually naglalatag ng red carpet para daanan ng mga bisita. Pero sa ngayon, dahil dalawang taon na ngayon walang red carpet, pero kapuna-puna, ngayon taon na ito, mukhang mas marami ang dumaan dito sa kabila nung wala silang lalakarang red carpet.
22: FM Radio! The vibes!
9: Ang lupet!
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
26: May

0: Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: And crisis sa langis, kalamidad, at marami pa.
4: Well, Maan, doon sa pag-aaral namin last week, no? Ang pag-grado namin, yung basis namin is yung typhoon. Level 1 yung mas maganda, 5 yung pinakamataas. Pero doon sa scale na binigay mo, sa 1 to 10, 7 is passing, siguro masabi natin sa ekonomiya, no, is number 6. So it's a failure in a sense that we're one of the weakest this ever since the pandemic. No? And compared to the other economies, we're doing pretty bad. No? So... wala itong bahid politika. And also, if maririnig nyo at mababasa nyo rin naman yung comments sa ibang ekonomista, ibang kasamahan ko na analyst, ekonomista, at local and international, no? Medyo concerned tayo dun sa ekonomiya. No? Lalo na kung tuloy-tuloy ang pagharap sa politika rather than sa ekonomiya. Sa financial markets, ganun rin. No? Halos lahat medyo nagkaroon ng slowdown. Eh, no? Foreign direct investments, agriculture, governance, mga narrate namin, no? Legislation. So, which is very unfortunate. No? So, I think the loss of confidence, lalo na due to governance or corruption you've mentioned kanina, it's really taking a toll on us. Eh. So I do hope that new projects, which is the Pax Silica and the Luzon Economic Corridor, which the government is espousing, will be a game changer, no? But again, if yung concerns na hindi nila yung sinabi natin kanina, ease of doing business will not be solved, cost of power, then we'll be having a hard time really attracting these investments.
3: Nako, yung Pax Silica. Malaki na yung debate ngayon, pero hiwalay pa yan. Yeah. Kung may nagawa man ng Pangulo, ay ano naman ito, sir? Kumbaga, hindi naman yung sobrang dumapa talaga yung ekonomiya.
4: Hindi naman.
3: So, ano yung magandang ginawa niya so far?
4: Well, maybe the so-called his tenacity to really attract more investments. It's really a plus factor. Yun lang, kailangan pukpukin lang niya yung kanyang mga cabinet members. Yung bureaucracia, kailangan iayusin niya talaga para, sabi nga sa'yo, kailangan itong $70 billion na naakit niya or napirmahan niya at nadala niya dito pabalik, ay sana talagang maging reality na. No? Sana makapag-focus si Pangulo doon sa talagang matagal na namin sinasabi sa business, sa academe, no? Natutukan ang agrikultura, tutukan ang power and energy, tutukan ang edukasyon. Digitalization, no? So, yun sana po, malaking ano na yan, malaking pagsulong na yan pag talaga mapaganda niya yan.
3: Lumalaki na yung utang ng bansa. So, paano natin ito mababayaran nang hindi, alam mo yon, na apektuhan yung pondo sa social services?
4: The budget should really be geared towards talagang towards the economy. Hindi for social services anymore, no? Dapat talagang may mga big ticket items that will really push the economy rather than mga pang bridge lang, no? Pang bridge financing. I think that's it.
3: Okay, balikan natin muli si Willie Delgado Jr. sa Batasang Pambansa Complex. Willie.
5: Ayan. Oh, ayan. All right, Maan, katabi ko ngayon si Manila Mayor Isko Moreno. Isa siya sa pinagkakaguluhan eh, no? Kahit na star-studded yung dating eh.
6: Kaya nga.
5: Oh, all right, Mayor, ano pong inaasahan niyo sa pangkalahatan? Ang mensahe na pang?
6: Well, of course, as local government unit, katulad ng nararamdaman at inaasahan ng mga local government unit all over the country is the LGSF. Yun talaga. Malaking bagay kasi yun sa aming mga local government. No? Yung local government support fund na na-utilize ng Maynila for the past 1 year. And we are hoping that it's going to be still the priority of the president.
5: So in terms of support, anong kailangan?
6: Oh, malaki, malaki. Kasi for example, I'll just mention a few. No? Yung bigas. Hanggang ngayon, this is our third tranche of delivering 80,000 10 kilos bags. And it's gonna happen 6 times this year. So nakakatatlo na kami. Tapos yung pamantasan lusod ng Maynila College of Medicine na pangarap ko, o nadagdagan ng pondo yon through LGSF. Now we submitted the new hospital, Austin. Hopefully, yeah, hindi lang Maynila. I think buong...
5: So maging sa rural, malaking tulong?
6: Oo, kasi electrification, farm-to-market road, disaster building. Those are the things that the menu of the LGSF. And thanks to Executive Secretary Ralph Recto and of course President Bongbong Marcos. Kaya ito pagka naging bahagi na zona, malaking bagay sa mga LGU.
5: Balita mo kami pagka...
6: Oo, ano naman, lagi naman namin nasa Facebook namin, ina-update naman namin ang taong bayan. But for now, we are grateful. And hopefully magtuloy-tuloy. Malaking bagay sa LGU.
5: Mayor, maraming salamat po sa inyo.
6: See you. Good to see you again.
5: Good to see you. Thank you. Si Manila Mayor Isko Moreno. Muli kami nagkita.
3: Oh nga. Oy, balikan ka namin. Balikan ka namin, Willie Delgado Jr. Ha? Manghila ka pa dyan.
5: Alright, habang inaabangan namin yung pagdating pa ng napakaraming mga bisita ngayon, unti-unti na, ilang oras na lamang inintay, ay sisimula na ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Balik sa inyo.
3: Alright, maraming salamat muli sa iyo, Willie Delgado Jr. Balik tayo dito sa studio. Kasama pa rin natin si Ginoong Astro del Castillo, isa pong ekonomista o expert sa economy. O yan, nabanggit niya yung bigas. 20 pesos per kilo ng bigas as campaign slogan ng ating gobyerno. Nakamit ba?
7: Okay yan. Actually, na-implement naman nila. Nakatulong sa karamihan, no? Lalo na sa mga nangangailangan. Mm-hmm. But however, mas biased nga kami doon sa institutional reforms. No? Mm-hmm. Mas palakasin pa rin natin ang agrikultura. Mm-hmm. Sana yung Land Use Act finally mapasa na para maprotektahan na yung mga agriculture areas natin and well-defined na. Mm-hmm. Sana, go ahead.
3: Yan, Willie Delgado Jr., balik sa'yo.
5: Alright, katabi ko naman ngayon si Manila Representative Joel Chua. Kung Joel, ano pong gusto ninyong marinig sa sora na po?
8: Well, siyempre gusto natin malaman kung anong plano ng ating Pangulo sa susunod na 2 taon pagdating sa hanay ng edukasyon at saka sa health sector ng ating lipunan.
5: In terms of education, kumusta na ba yung education system natin?
8: Well, siyempre, masasabi naman natin na maayos naman, pero siyempre, kailangan mas paayusin palalo. At siyempre, gusto ko rin sana na bigyan din ng pansin, no, yung mga sweldo ng ating mga kawani sa education, lalong-lalo na yung ating guro. In fact, nag-file po tayo ng co-author tayo dun sa bill na final na sana yung entry level ng ating mga guro ay 50,000. Nang sa ganun ay medyo maiwasan na natin yung mga nababalita minsan na may mga guro na kailangan pa maghanap buhay. Diba? Nagsa-sideline pa, nagbebenta pa ng kung ano-ano para masustain nila yung kanilang pamumuhay. So mas maganda kung bigyan natin talaga ng importansya ito dahil unang-una nasa kamay ng ating guro yung kinabukasan ng ating mga estudyante.
5: Is it possible sa lagay ngayon ng ating economy?
8: Well, kailangan po, posible naman yan It's a matter of prioritizing kung ano talaga yung gusto natin di ba? So sa akin siguro pinakamaganda talaga mag-invest tayo dito sa ating edukasyon.
5: Luntag po tayo saglit sa Senado. Meron na pong sinubina na raw yung mga bank records. Ano pong inaasa natin siguro after nitong show sa impeachment?
8: Well, tuloy-tuloy na. By Wednesday, inaasahan natin na magsisimula na yung Article 1, which is yung confidential fund. Pero may mga nagsasabi na baka pagkatapos ng presentation ng prosecution sa Article 4, yung defense naman. So kung gano'n na mangyayari, maganda rin naman yun para at least makita ng ating mga kababayan yung whole picture, di ba, nung kada article. Kesa yung papaunahin muna yung prosecution, then yung defense. So baka mamaya makalimutan na kung ano talaga yung per article.
5: May nagpapalutang na possible mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte?
8: Siguro mas maganda na harapin na lang itong impeachment. Dahil kung wala naman siya talagang kasalanan, ito yung tamang pagkakataon para ma-vindicate din niya yung kanyang sarili.
5: Pero linawin natin, in case na mag-resign, tuloy-tuloy pa rin impeachment?
8: Kasi dalawa yung ano namin doon, ang prayer. Isang unang-una, siyempre, yung removal. Pangalawa, yung perpetual disqualification. So in the event na hindi, kunyari, magre-resign sa, yung isa lamang ang masasagot sa aming prayer. So meron pa naman kasi isang prayer doon, which is yung perpetual disqualification. Dapat ito, ma-resolve rin.
5: Salamat po, Kong Joel.
9: Thank you.
5: Man, si Manila Representative Joel Chua. Dito ngayon, sa papasok na siya, patungo doon sa direksyon ng plenaryo man.
3: Oo, konting kembot na lang, Willie. Malapit na ang ikalamang sona ng Pangulo. Okay, maraming salamat sa iyo, Willie Delgado.
5: At sisimulan na.
3: Alright.
5: Eto, sa inyo.
3: Nasa huling yugto na ang administrasyong Marcos Jr. Ano sa tingin mo yung legacy na pwedeng iwan niya, no? Sa bansa, sa ekonomiya, particularly?
7: Yes, well, sana talaga mapalakas niya yung ekonomiya. Yun ang gusto namin. Sana tutukan pa rin niya talaga yung agrikultura. Sana self-sufficient na tayo sa agriculture, power, and energy. Pag naging self-sufficient tayo in these two sectors, prices will go down. No? If it opens the power and energy to real investors, then power will go down. Pax silica will be a realization. Pero hindi. It will take time before you increase the base load na may regular kuryente. E ngayon pa lang, wala tayong sufficient. No? Yun, number one, agriculture, power and energy, tutukan ni Presidente. Pangatlo, education. Ang laking problema natin, nahuhuli tayo. Lalo na sa paggamit ng social media, doon tayo nauuna. Doon nauuna yung ating mga kabataan. Pero nahuhuli sa edukasyon. Yung ibang countries, they're trying to rationalize their education and the social media. Dapat ganun rin. And, kakapresent lang sa akin ng isang institution, yung ating nutrition ng mga students sa public schools, talagang it's really alarming, no? So kailangan tutukan 'yon, digitalization ng proseso ng public transaction dapat ayusin na para mas makaakit tayo. Naiwanan na tayo. It's already the age of AI. Ngayon pa lang tayo magdi-digitalization, no? So I hope the government focuses on that and then talagang magiging maganda yung trajectory ng ating ekonomiya. Supposedly the last half of a presidency dapat remote control na lang yan. Dapat may momentum Ngayon it seems like he's just starting his base again. Which is unfortunate. Again, this is politics aside. I'm an economist. Ang sinasabi lang natin is what we see and what's on the data. No? Ito yung andito. So, sana mas pakinggan ni Presidente ang kanyang economic team rather than yung kanyang political team or kanyang PR team. Ekonomiya lang, Mr. President. Ekonomiya lang.
3: Alright. Pero syempre, ang nais nating lahat ay kumbaga lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas,
7: yes.
3: Kundi man mawala.
7: Yes. Alam mo, naalala ko tuloy si President Ramos, sa former President Ramos, fourth death anniversary niya on Friday. No? Unity, solidarity, teamwork, yun ang talagang ingredients niya. No? One of his main ingredients for the economy to really propel. sana let's learn from that as well.
3: All right. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon, Ginoong Astro del Castillo. Magandang hapon mo.
7: Maraming salamat din po.
3: Nagpapasalamat ang PRTV News 2026 Sona Special ng ikalimang Sona ng Pangulo sa Eat Matters because what you eat matters. Salamat po. Susunod, sektor ng pangkalusugan, mas abot kaya na ba ngayon kaysa noong nagdaang taon? Mahigit isang dekada matapos ang panalo.

0: mangangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
1: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sonan ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabay ang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Stations Nationwide. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV News Break.
2: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Prime Media.
3: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatang magtanong.
4: And that's our democratic right.
3: Kasama si Attorney Jess Falses.
4: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
3: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
5: Ganyang-ganyan ang nangyari sa akin.
3: Labagan ng komentaryo.
6: Bakit ikaw ang gustong banatan?
5: Baka ba?
3: Real talk. Wala kang ligtas.
7: Ano klase ng parte ng buhay na
1: sa 4 alas.
8: PRTV na kami.
1: Kasama si na Dr. Guido David.
9: Ano ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
10: Seryoso usapan ko ito, guys.
1: Oh. Alan Herman.
11: Lalong maingay.
1: At Ronald Liamas.
12: Magkahamon ng debate.
3: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas.
1: Kasama ang 4 alas.
13: Ano ba kayo dyan?
14: Agree.

0: ang inaasahan ng mga kababayan natin sa Visayas na marinig sa sona ng Pangulo. Alamin natin yan live mula kay Hansel Cuevas. Hansel?
1: Jack, Ninya at Maan, inaantabayanan na sa ngayon ng mga kababayan natin dito sa Tacloban City ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Nastusan ng taong bayan ng isang bilyon.
3: Tulad ng mga nakaraang ulat sa bayan, umaasa ang karamihan na marinig sa Pangulo ang konkretong pagtugon nito sa mga problemang kinakaharap ng bansa, lalo na sa mga isyong malapit sa bituka ng mga Pilipino, tulad na lang ng pagpapababa sa presyo ng bigas at mga pangunahing bilihin, pagkontrol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, gayon din ang kakulangan sa trabaho at aumento sa sahod. Ayon sa mga nakausap natin, hindi pa rin daw nilaramdam ang ginhawa. Aminado man ang mga ito na nakatulong ang ibinigay na ayuda ng gobyerno, ngunit pansamantala lamang daw ito at nais na tutukan ang pangmatagalang solusyon.
4: Kung magagawa niya ng paraan yung na bumaba ang presyo ng krudo para hindi naman mahirapan yung mga driver at kay sa sobrang mamahal ng bilihin. Yun lang. Kaya hindi yan pang maabang solusyon na fuel subsidy. Ang solusyon dyan dapat, papabangot talaga ang mga presyo ng bilihin. Tsaka may patupad sa lalong madaling panahon kasi medyo, hindi lang medyo, mahirap talaga na.
5: Yung ano sana, ma'am, yung ano ko lang po, yung mga halusta ng bilihin, ma'am, tumaas man. O lalo na yung ano, yung diesel na driver dapat kung may kuan ma'am may pagkakataon na may baba yung presyo na yun sana kawan ng paraan.
3: Ilan din sa mga nais marinig ng mga waray noon kay PBBM na may dugong waray din ang pagbigay prioridad sa pagpapababa ng power rate sa Eastern Visayas. Nito lamang buwan ng ikadismaya ng mga consumers ang nakaamba na namang dagdag singil sa kuryente na ayon sa anunsyo ng Federation of Cooperatives sa Region 8 ay dahil sa humigit

0: kumulang 573 million pesos na line loss and congestion cost o LLCC na kaparte ng 1.187 billion pesos na kabuuang bill ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa 11 electric cooperative sa rehiyon para sa buwan ng Hulyo.
1: Sana ibaba ang kuan ng kuryente, ang presyo ng kuan pababayan. Tapos yung mga bilihin natin, pataas ng pataas, walang pababa. Tapos yung sahod, permanente lang ang sahod. Yung mga bilihin natin, pataas yung sahod, permanente.
0: Aabutin kasi sa 24 pesos 34 centavos per kilowatt hour ang power rate sa ilang mga probinsya sa rehiyon. Pinakamababa ay nasa 13 pesos at 26 centavos per kilowatt hour. Kaya panawagan ngayon ng mga consumers na pagtunan sana ang problemang ito na ayon pa sa kanila ay hindi makatarungan. Lalo pat naririto sa Leyte ang Tungunan Geothermal Power Plant na sana ay nabibinipisyuhan ng mga taga rito sa pamamagitan ng mas abot kayang electricity rate.
2: Geothermal is a natural resources. So kailangan i-review yung natural resources law na kung sino ang may-ari, siya dapat yung priority. Ito yung ini-invoke ngayon ng Region 8. And the RDC is passing a resolution already to look into that. Dahil yung ilalim ng lupa na yan, Region 8 yun. Kami dapat kukonsumo. And you know, that is the world's largest wet steam in the world.
0: Samantala sa ngayon, inaantabayanan din natin ang pagdating ng iba't ibang mga grupo dito sa Freedom Park ng Tacloban City para magsagawa ng kanilang kilos protesta. Inaasahan na ipaparating nila ang kanilang mga hinaing kaugnay sa militarisasyon, pagbaba sa presyo ng mga bilihin at pati na rin sa edukasyon. Nauna na rin dumating dito para magsagawa ng kanilang kilos protesta ang SIBAC or Sinirangan Visayas Contra Corruption. Sinigurado naman ng ating mga kapulisan ang kaligtasan ng lahat kung saan libo-libong mga kapulisan ang idineploy ng Police Regional Office 8 para mapanatili ang peace and order sa lugar habang isinasagawa ang ikalimang sona ng Pangulo. Mula dito sa Tacloban City para sa sona ng Pangulo, ako si Hansel Granados Cuevas para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
3: Mula sa Visayas, punta tayo sa Mindanao. Isa sa mga programang binigyang diin ng Administrasyong Marcos upang tugunan ang learning gap ng mga mag-aaral ay ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Live, magbabalita si Jam Nueva. Jam!
4: Narito tayo ngayon sa paaralan kung saan ipinapatupad ang aral program. Layunin ng programang ito na mabigyan ng karagdagang learning intervention ang mga bata. Ngunit ang tanong, kung nararamdaman nga ba ng mga estudyante ang pagbabago dahil sa programang ito?
5: Pagkatapos ng mga hamong idinulot ng pandemya sa sektor ng edukasyon, inilunsad ng pamahalaan ang aral program upang matulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta sa pagbasa, matematika at agham. Sa Lumbia Central School sa Cagayan de Oro City, isa ang programang ito na inaasahang magpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon sa paaralan, nitong nakaraang taon lang nang naimplementa ang programa sa eskwelahan at pinipili ang mga mag-aaral batay sa resulta ng kanilang reading assessment.
6: Sa Key Stage 1 for Grades 1 to Grade 3, ginagamit namin yung CARLA or Comprehensive Rapid Literacy Assessment. At sa Key Stage 2 naman po ay ginagamit namin yung PhilIRI, which is the Philippine Informal Reading Inventory. Kapag yung isang bata ay napabilang sa mababang antas ng reading profile, automatic po siyang isinasama sa aral program.
5: Ang program intervention ay ginagawa 5 araw sa isang linggo, 1 oras kada araw. Dahil dito, bumaba ang numero.
3: Bumalik muna tayo dyan sa kamera kung saan kasama ni Christian Bascones si Senator Rafi Tulfo. Christian.
7: Okay, Ninya at Jack at syempre Maanak ang nakakasama natin ngayon si Senator Rafi Tulfo, kababayan ko. Buenos dias contigo, sir. ¿Qué tal tú?
8: Buenas tardes. Buenos dias, también.
7: Sir, tanong ng bayan lagi, ano po yung inyong inaasahan dito po sa State of the Nation Address ngayong taon ni Pangulong Marcos Jr.?
8: Yes, ano na nangyari since in-announce niya last zona na yung mahihaya kayo? So meron bang nangyari? For me, meron. May mga nakulong, meron mga inimbestigan. As we speak, tuloy-tuloy pa rin pag-imbestiga, meron pa rin mga contractor na kinakasuhan. So far, so good. Although this government is not perfect, just like all other government, pero sa tingin ko, it is doing the best it knows how.
7: Okay, you are very vocal dun sa land use, yung pag-save ng mga lupain ng mga magsasaka. How do you assess the performance of the president?
8: Well, the president has been very supportive from the get-go pagdating sa National Land Use Act. Even before PBBM, lahat naman supportive, kaso ang nangyari, yung bill na nakapasa sa Congress, pagdating sa Senado, inuupuan. At depende kasi sa committee chair. Ayaw ko na magsalita. Pero ngayon na ako yung committee chair, wag lang sana matanggal. Sinisiguro ko sa inyo, maipapasa yan. Maraming mga senador, very supportive of that.
7: Okay, last on my part, Senator Rafi, no? Aram naman natin kung ano yung mga pagbabago dyan sa Senado politically. Okay, kayo po ba bilang isang senador, we don't know whether you are in the administration or the opposition, your support in the administration remains intact, tama po ba?
8: Yeah, support ako sa admin pero neutral ako dahil independent naman ako, wala akong partido. So kung magagandang agenda ng Pangulo at ng administrasyong ito, susuport ako. Pero kung nakita ko na hindi nakalinya sa advocacy ko, hindi ako susuport. I'll stay neutral.
7: Muchísimas gracias, Senator Rafi Tulfo. Ayun, Ninya, nakausap natin si Senator Rafi Tulfo. Ilan lang naman yan doon sa mga dumadating pa hanggang sa ngayon. No, kanina, nakita rin natin dumaan si Congressman Richard Gomez dito, Ninya. At patuloy pa rin ang pagdagsa. Ito ay sa gitna ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ninya?
3: Okay, so malapit na bang mapuno yung looban dyan sa kung saan magtatamlumpati ang ating Pangulo?
7: Simula kanina doon sa ating assessment sa mga dumadaan lang dito, no, I think marami na yung nakapasok doon sa loob ng plenaryo para sa pagsisimula. Ilang oras na lang, wala nang isang oras abay magsisimula na itong pagtatalumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang second to the last State of the Nation Address, Ninya.
3: O, kumbaga parang dumadami na. Nakita ko si Senator Joel Villanueva dumating rin, ano? Sino ba yung hindi pa dumadating o hindi dadating?
7: Nakausap natin kanina si ang ating kasama si Angela Babad, no? May mga nagkumpirma na ng kanilang hindi pagdalo dito. Kabilang dyan si Senator Pia Cayetano, si Senator Alan Cayetano, na sabi pa niya manonood na lang daw siya sa television. At ito rin hinihintay natin kung dadalo ba ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Yun, umasok na si Senator Joel Villanueva sa loob, no? At may mga iba pang mga nasa minorya dyan sa Senado ang nagsabing hindi sila makakadalo o hindi sila magpapakita dito sa zona ng Pangulo. Ninya?
3: I think kasama rin na ata, no, si Senator Lauren Legarda, no? Sa baka ang nagsabi ata na hindi siya dadalo ngayong hapon. Well, maraming salamat. Yes, Christian.
7: Okay. May nagsabi kanina na posibleng dumalo ngayong araw si Senator Bongo at iyan yung ating inaantabayanan, Ninya.
3: All right. Maraming salamat, Christian Bascones. 10 taon na ang lumipas mula nang ipanalo ng Pilipinas ang makasaysayang arbitral case laban sa China. Isang tagumpay na kinilala ng International Tribunal na nagsasabing walang legal na batayan ang pag-aangkin ng Beijing sa halos buong South China Sea. Ngunit makalipas ang isang dekada, nananatiling mainit ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang SONA Special Report, hatid ni Willie Delgado Jr.
9: Malawak at mayamang karagatan. at sentro ng isa sa pinakamahalagang geopolitical flashpoint sa mundo. Ito ang West Philippine Sea, na bahagi ng South China Sea at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. July 2016, na maglabas ng makasaysayang desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, ang hatol pabor sa Pilipinas at idiniklarang walang legal na batayan ang tinatawag na Nine Dash Line ng China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit 10 taon matapos ang desisyon, hindi na hinto ang tensyon sa nasabing karagatan. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard, mahigit 20 Chinese vessels ang namataan sa loob lamang ng isang linggo sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang dito ang mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy at mga pinaniniwalaang maritime militia. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ang regular na maritime at air patrols upang tiyakin ang presensya ng pamahalaan sa mga pinag-aagawang karagatan. Habang nagpapatuloy ang pagpapatrolya, hindi rin natapos ang hamon para sa mga mangingisdang Pinoy. Gaya ng ilang lugar sa Bahod de Masinloc, kung saan may mga ulat na nakakaranas pa rin sila ng pangigibit mula sa mga barkong China, kung saan nililimitahan ng mga Chinese national ang kanilang access sa tradisyonal na pangisdaan. Kamakailan ay pinagdiwang ng pamahalaan ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling, kung saan muling pinagtibay ng maraming bansa ang kanilang suporta sa panalo ng Pilipinas kontra China. Mariin ang pagtutol ng China sa usapin at patuloy na iginigiit ang kanilang posisyon sa pinag-aagawang karagatan. Sa Pilipinas, tumatayo ang National Maritime Council na ang Arbitral Award, ang matibay at legal na sandigan ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Habang umiigting ang kompetisyon ng mga malalaking kapangyarihan sa Indo-Pacific region, lalo ring tumitibay ang kooperasyong pangsiguridad ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Layunin itong palakasin ang maritime domain awareness, mapahusay ang kakayahan sa pagpapatrolya, at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ngunit para sa maraming Pilipino, higit sa usaping geopolitics, ang kabuhayan ng mga mangingisda, siguridad ng bansa at karapatang gamitin at pangalagaan ang yamang dagat na kinikinala ng batas international bilang bahagi ng ating exclusive economic zone ang nakataya.
10: The time now on FMR. It's 3:15.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
14: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
15: Oh no!
14: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car. Sa Kuis Car Wash. Good.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na thigh, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa thigh. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Strategic in nature, no? Na para ito, maibsan yung ganitong epekto sa atin, ano? At malabanan natin to fair and square.
9: Pero yun nga, sir. Paano gagawin natin? Tuwing katulad yan, nauwi na sa sakitan. May nasaktan na na isang ating sundalo. Hanggang diplomatic protest lang ang pwede gawin natin?
8: Well, yung diplomatic protest kasi, Jack, yan yung ano eh, kumbaga basic yan eh. No, kung hindi tayo magprotesta, tayong may kasalanan, ano, dahil nga hindi tayo pumalagi, 'di ba? Pero sa isang banda, no, nasasabi ko nga, paigtingin pa natin yung presensya natin diyan sa West Philippine Sea, but at the same time palakasin din natin yung ating mga institusyon, no? Nakikita naman natin eh, no? May pronouncements na ang Defense Department at ang National Security Council. Ang susunod na target, election natin, no? Tinawag na tayong mga unggoy ng mga ito, no? At ang ibig sabihin nito ay talagang mababa na ang tingin sa atin, no? Gumagamit na ng mga racist na mga pananalita, yes. No? Umasa pa tayo na mas iigting pa yung kanilang ginagawa rito sa West Philippine Sea, no? Kaya kailangan mas maging handa tayo, mas maging collective yung ating pag-responde dito sa ganitong klaseng mga gawain.
9: And medyo disappointing, Professor Owen, katulad na hindi ko lang sabihin ko sino, Senator, pero bibigyan pa niya ng ano eh, ng paliwanag eh, ba't tayo, kasi naman okay na daw gawing unggoy, kasi naman gawin daw tawagin tayong buhaya. Alam mo yung mga ganong klaseng narrative na ano.
8: Oh, yun nga yung sinasabi ko, Jack, ano, ang tawag ko na lang dyan, alam na this, no? So alam mo na yung mga ganitong mga naratibo na hindi na, kumbaga, nanggagaling na dun sa mga kalaban natin, ano? But nevertheless, kailangan din maging mapanuri yung ating mga kababayan, ano? Alam na natin na ganito ang kanyang linya, ganito ang kanilang mga naratibo, no? Kailangan tumingin ngayon tayo dun sa ano ba talaga ang totoong nangyayari dito sa ating mga maritime territories, no? Sino ba talaga dito ang nagsasabi ng totoo? Bakit tayo patuloy na, kumbaga, ginigipit ng China dito? At ano ba talaga ang posisyon ng Pilipinas? Ano ba talaga ang atin, no? May totoong West Philippine Sea, may totoo ang Kalayaan Group of Islands, at atin yan, ano, pinanalo natin yan 10 years ago.
9: Ito, Professor, no, isang narrative ng isang senator, sinabi, kahit naman tingnan mo sa ano eh, nakalagay dun, South China Sea, kahit tingnan mo sa ano, wala naman talagang West Philippine Sea, tayo lang daw ang gumawa noon. Anong take mo doon?
8: Well, yun nga ang nakakagulat, Jack, ano? Ito yung mga senador, no? Meron tayong mga batas na nagsasabi na nire-recognize itong ating mga maritime territories. Lumabas naman ang arbitral award, no, na nire-recognize yung ating mga EEZ. At pinapawalang visa, no? Ito yung sinasabi nila, nakatang-isip lamang ang 9 dash line or 10 dash line, depende yan sa gising ng China, no, kung anong gusto nilang itawag diyan, yeah. No? Pero sabi ng International Tribunal, katang-isip yan, walang karapatan ang China na maglagay ng ganyang mga boundaries sa South China Sea. So talagang makikita mo, malakas ang posisyon ng Pilipinas. Ang nagpapahina ng posisyon natin, mga sarili nating mga kababayan, sarili nating mga politiko. Yun nakakalungkot.
9: Pero anong tingin mong kailangan gawin ng Marcos administration para labanan to? Yung fake news, disinformation sa social media, para mabalik natin yung momentum na ano.
8: Maganda yung sinabi ni Secretary Chidoro dun sa panayam sa kanya, no? Sinabi niya, kailangan ngayon ang susunod natin na gagawin, aside from our transparency initiative, Ang susunod na rito yung collective action, ano? Kasi hindi lang naman talaga kaya to ng gobyerno, no? Limitado ang resources ng ating pamahalaan, no? But ngayon, kailangan na natin tanungin, ano? Ano ba magiging role ng private sector, for instance? Anong magiging role ng academe? Anong magiging role ng civil society para mapagtibay ang ating posisyon dito sa West Philippine Sea at mapalakas natin yung ating resilience laban dito sa mga disinformation campaign, ano? Alam nyo, mga kababayan, ano? Umasa pa kayo ng mas maraming mga disinformation, mga fake news, no? Lalong-lalo na ngayon na naglabas na sila ng AI video, no? Madali lang gumawain ng mga ganitong klaseng content, madaling pakalatin, at ito ang ngayon ang kumbaga binabantayan din ng ating pamahalaan, ano?
9: And Professor Ona, yun nga, yung baliktad sa ano ko tanong, are you satisfied dun sa ginagawang aksyon ngayon ng Marcos administration with regards sa ating soberanya? Kumbaga, maproteksyonan yung rights, kumbaga maano natin yung rights natin sa West Philippine Sea, or ano pa pwede nilang gawin pa?
8: Definitely, ano, kung tatanungin mo ako kung bibigyan ko, kung anong marka ang bibigay ko sa Marcos administration, pasadong pasado siya pagdating dito sa paglaban ng ating o pakikipaglaban sa ating soberanya at pagtatanggol ng ating mga maritime territories, no? However, no, marami pa tayong pwedeng gawin, ano? Nauna na diyan, ano, yung mga batas na kailangan nating kumbaga i-implement, ano? Katulad nitong countering foreign malign influence, disinformation, at itong Espionage Act, ano? Itong Espionage Act kasi before World War II pa yung batas natin dito, ano? So kailangan talaga nating i-upgrade na, ano? And of course, ang ano diyan is palawakin pa rin natin yung ating mga security partnerships. Dito nagagalit ang China sa atin, eh, no? Dahil dumami ng dumami yung mga international partners natin. Kasi nakita nila kung paano tayo winawalang hiya sa sarili nating bakuran at nakita rin ng mga international partners sa ito rin ay threat sa kanila. No? Kaya kailangan palawakin pa ng Pilipinas itong ganitong mga agreements.
9: Are you expecting na mababanggit ito, itong West Philippine Sea issue sa SONA?
8: Although nung isang taon hindi masyadong binigyan din ito ng pangulo, eh, no? Pero sa aking palagay dapat i-ano niya to, eh, no? Dapat banggitin niya, no? Dahil ngayon lang tayo nakakita na response ng China na talagang kumbaga very racist and very dehumanizing, ano? At tinawag na tayong mga unggoy, no? And ang nakakatakot nito, kapag ginagawa kasi ito ng isang bansa, no? May kaakibat to na act of violence or act of escalation. So, ito yung kanina sinasabi ko, dapat paghandaan natin, pero dapat hindi rin natin palampasin, ano? Kailangan i-criticize natin ito, dapat sabihin natin sa China na hindi ganito ang asal ng mga ano ng mga bansang sibilisado. No, wala naman tayo sa law of the jungle, eh, no? Lahat tayo ay nasasakop ng international law at tamang pagtrato sa mga tao, no? Wala itong lugar sa civilized discourse.
9: Sir, personally sabi ko nga ako tiga Batanes ako, pero nalaman ko pati yun kine-claim nila. Pero yun nga, sir, siguro huling question na lang, anong mensahe mo siguro kay Pangulo, anong gusto mo marinig na sasabihin niya?
8: Yeah, yun nga, yung sabi ko nga kanina, no, dapat ito bigyan diin pa ng Pangulo, no? Lalong-lalo na ngayon na mataas yung kamalayan ng ating mga kababayan tungkol dito, pero patuloy pa rin talaga ang influence operations ng China, eh, no? Bigyan diin dapat ito ng Pangulo at i-commit niya na yung mga susunod pa na gagawin ng administrasyon ay para lalo pang mapalakas ang ating posisyon sa ating maritime territories at ma-address yung nangyayari din sa kalupaan, no? Yung nangyayaring influence operations at mga cyber attacks sa ating gobyerno.
9: And tingin mo hindi pa too late to turn this thing around, yung damage yung ginawa ng previous administration?
8: Definitely, hindi naman, pero lahat naman dapat ng mga building blocks ay mailagay na dapat ngayon sa administration na ito.
10: FM Radio, the vibes!
11: Ang lupet!
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: Yorihan mo sa Senado.
12: Ang Jessica Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
14: With you, respect.
15: Tuwing Linggo,
16: alauna imedya ng hapon.
17: Sa PRTV Prime Media.
18: At sa bayang papapakinggan.
19: Sa DZMM Radio Patrol sa Istren.
20: At FM Radio Regionals.
21: Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning.
22: With pleasure.
23: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Telera.
24: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
25: Nagpagas na ba ang lahat?
24: Ano man ang opinion mo?
26: Kalma, kalma.
24: Pag-usapan natin yan.
26: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
24: Kasama sina Sandro Ochona.
25: Easy ka naman
24: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes.

0: Sa ilang sandali ay sisimulan na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-usapan naman natin ang iba pang aasahan sa SONA. Baka kasama natin naman dito sa PRTV News Studios si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon, Attorney Barry. Welcome ulit dito.
1: Magandang hapon, Sir Jack.
0: So, Attorney Barry, ano yung mga in-expect mo na mamaya sa SONA?
1: Well, nasanay na tayo sa nakarang dalawang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron siyang pasabog lagi.
0: Oo, yun nga.
1: Last year, yung mahiya naman kayo.
0: Mm-hmm.
1: The year before that, yung sa Pogo. Diba?
0: Yes, oo.
1: So, ako, kung pagbabatayan natin yung kanyang style sa mga ganitong klaseng okasyon, umaasa ang marami na meron siyang bibitawan ngayon na medyo mabigat-bigat din ang dating. At maraming nagsasabi, malamang sa malamang, may baka may kinalaman doon sa kasalukuyang investigasyon at pagkasampa ng kaso sa flood control.
0: Oo nga, di ba? Actually, last week pa natin narinig yan na may pasabog daw. Are you expecting something big talaga?
1: Ako kasi kung wala, tingin ko mataas yung level ng disappointment.
0: Yes.
1: Kasi last year, tinaas talaga ni Pangulong Bongbong yung stakes at yung expectation. Nung siya ang mismong naghamon at nagbukas nitong issue ng flood control. Na pagkatapos nga nun, lumabas, napakalawak pala at napakalalim nitong skandalong ito. Napakaraming mga sangkot. Yung mga iba, mga matataas na opisyal sa gobyerno. Tapos nagbitaw siya ng salita na bago magpasko, meron ng makakasuhan. So, siyempre madaming umaasa eh. Pero after one year from yung huling SONA, dalawa pa lang ang senador na nakakulong. Yung isa dati pang senador.
0: Diba?
1: So, ako tingin ko, maraming naghihintay, maraming nag-i-expect. So, kung gusto niyang hindi mabigo ang mga matagal na naghihintay, merong kailangang announcement dito.
0: Pero yun nga, attorney, tingin nyo dun sa mula doon sa statement na mahiya naman kayo, maraming ba na disappoint? Kumbaga, yes, binulgar mo pero walang follow-through.
1: Ako tingin ko, ang disappointment doon talaga nang gagaling sa pagkatapos binaba yung hamon.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos tinaas ang ekspektasyon ng taong bayan, naku, sana naman, meron na mangyayari ngayon.
0: Uh-huh.
1: Yung matagal na naming alam na kurap, mahahabol na at mapapanagot na. Medyo mabagal ng konti yung implementasyon ng pag-build up ng kaso at yung pag-file ng mga kaso doon sa mga tiwali na dapat talagang panagutin dito.
0: Mm-hmm. Pero honestly, sir, pag tumika sa social media, makita ko yung mga dati na sa pink. Pero kumbaga, sinasabi nila, medyo they were pleasantly surprised, siguro, in a way, doon sa pagpapatakbo ng Marcos administration. Were you surprised? Or kumbaga, par for the course pa rin naman ang nakikita nyo?
1: Tingin ko, malaki ang naging pakinabang at malaking advantage ng administrasyon ni Pangulong BBMI. Compared doon sa kanyang sinundan, yung administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, di hamak na mas maayos ang madaming bagay ngayon. Totoo, madaming mga areas na maaring hindi as high sana yung naabot. Mas mataas pa sana yung naabot sa mga madaming lugar. Pero pag kinukumpara mo kasi dun sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo na sa mga usapin tulad ng foreign affairs,
0: yes,
1: o defense,
0: uh-oh,
1: o even internal security, yung mga patayan, parang mas maayos naman ang pagpatakbo ngayon. Pero yun nga, tingin ko, hindi pa rin masaya yung iba dahil may mga konting kinapos sa delivery ng mga ibang pangako.
0: Kumbaga, ang inaano mo siguro, sir, sobrang baba ng standard.
1: Sobrang baba.
0: Anything na improvement ay big deal at win na rin.
1: Totoo. Pero nandun na kasi tayo sa ito na ang second to the last SONA,
0: yes,
1: ni Pangulong BBM. Patapos na yung kanyang termino. 2 years na lang ang naiiwan. Kaya sa tingin ko, hindi na siya pwedeng sumandal na lamang doon sa yung kumbaga, nagbe-benefit siya by yung comparison. Kasi 4 years into his term, ang tinatanong na ng mga tao, ano yung iiwan mo naman sa amin? Saan mo naman kami dinala? Diba? Mm-hmm. Sa ilalim ng iyong pamumuno. At tingin ko, yan ang importansya para sa kanyang pagkapangulo nitong sonang ito. Kasi isa ito sa mga magdidikta na kung papaano maaalala yung kanyang termino at ano yung direksyon na tutunguhin ng kanyang administrasyon sa huling 2 taon para ma-establish yung legacy na iiwan niya sa sambayan ng Pilipino.
0: Gano'ng ka-critical, sir, ang SONA na ito? Itong SONA ngayon 2026?
1: Tingin ko isa ito sa mga pinaka-importanting zona na sa kanyang pagkapangulo. Kasi gaya nga ng sabi ko, ito na yung zona na magdi-dictate ng tono at yung direksyon ng kanyang naiiwang taon. At hindi natin pwedeng kalimutan, nasa gitna tayo ng isang napaka-tinding political crisis.
0: Kaya nga, attorney, ito nakita nga sa TV mo, ito na yata yung ano, ang ating pangulo, no? Yung usual naman, lagi naka-chopper siya, and expect nga natin ngayong 4 p.m. mag-start na talaga yan, pupunta mo na yan sa holding area, based dun sa experience natin. Pero yun nga, sir, tingin mo nasira na, na-fracture na yung relationship ng presidente at ating ng ating vice presidente, tingin mo maibabalik pa 'yon?
1: Tingin ko wala. Sa puntong ito, walang-wala na.
0: Wala na, point of no return.
1: Matagal na nilang na-reach yung point of no return. Tingin ko nung nagsilabasa na ang mga kaso. At kasama na dito yung pagkakahuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang pag-turnover sa ICC at itong impeachment complaint na sinampa kay VP Sara Duterte. Wala ka nang wala ka nang babalikan.
0: Okay, so ito nga, nag-land na yung isang chopper, no? Ang buti na maganda yung panahon sa mga oras kanina, medyo malakas ang ulan, no? Pero ano, nung panahon ba ni Pinoy, nag-chopper din ba siya? Or more on convoy yata?
1: Hindi, nag-chopper din. Nag-chopper din ng chopper.
0: Parang kasi, dati minalala ko noon, nung inaano niya na dati pa na nagsakyan ito, susunod pa sa traffic light dati, nung time na yon na ano.
1: Pero ang problema, hindi pwede, lalo na pag zona.
0: Yeah,
1: sobrang traffic.
0: Hindi, mahirap nga din. Well, ito naman, ito ang chopper naman na nakasanayan na natin. I think noong mga nakarang araw, nakita ko nga, may pinuntahan ako sa lugar na ito, parang siguro tinitrain nila or pinapractice nila yung magiging ruta. Noong, ano. Pero ito nga, in-expect nga natin. Sinasabi kanina, si Pangulo mismo, yung nagsulat ng speech, ano masasabi mo doon?
1: Lahat naman ng speech na diniliver sa SONA, ang sinasabi yung Pangulo mismo nagsulat eh. At sa tingin ko naman, may katotohanan doon in the sense na maaring meron siyang mga katulong na mag-develop ng speech itself. Pero yung final say so dyan, at least doon sa mga Pangulong talagang tumututok, eh siyempre sa kanya.
0: Pero ano kaya yung, tingin mo anong consensus sa mga tao? Anong gusto nila marinig? Na-expect ba nila magsasalita siya, or ikaw, na-expect magsalita siya about sa impeachment ng ating Vice President?
1: Hindi siya magsasalita tungkol sa impeachment. Kasi sa puntong ito, siyempre, hindi rin na maganda na parang ipasok pa niya sarili niya sa usapang iyon. At yun, consistent naman yun sa kanilang...
0: Kaya nga, ito na nga, Attorney Barrio, no? Nakita natin ating Pangulong, si Ferdinand Marcos Jr. na buwaba sa helicopter. Nasaan nga natin? Kung hindi ako nagkamali, sinabi kanina ng ni partner niya ay si Senator Mig Zubiri ang salubong sa kanya. At yun nga, dadalhin siya sa holding area. Usually, mga 15 minutes niya na mag-refreshen up. Ayan, kumakaway siya, I'm sure, sa mga nag-aabang sa kanya. Parang sa airport lang, no? May mga well-wishers. Pero yun nga, okay, panoorin lang natin. Okay. Ayan, rival honors. Ginagawa. Pero sir, ang inaano, no? Ang inaano is parang nasa 1 hour and 20 minutes lang.
1: Yun ang sabi ni UC Claire ng isang araw.
0: Yung pinaghanda. Okay. Okay, so nakita natin si Senate President Sherman Gatchalian at si House Speaker Boji D. At ayan, si Senator Mix. Okay, ito yung mga senators. May nagsabi na yung ilan dyan ay hindi natin. Senator Lito Lapid, nakita natin. Okay, yung aking anak ni si Congressman Sandro Marcos, nakita na natin. So yun dito, ito yung naman yung usual, no? Na procedure o yung sinusunod. Kumbaga ito yung mga dapat nagagawin bago siya pumunta doon sa holding area, then eventually ay i-deliver na niya yung kanyang SONA. Pero usually ganito, yung sinabi niya, di ba sabi mo, lahat naman ng Pangulo, sinasabi nila ay sila yung nagsusulat. Pero may mga speechwriters yung mga.
1: Oo, pero kumbaga...
2: FM Radio, good vibes!
3: And the best!

0: power times two.
1: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: White
3: two.
2: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
7: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
8: In health and wellness.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: Yan ba yung nasa, kumbaga, weak point or strongest point ng ano, admin?
13: Well, ang positive side ay, sa totoo lang, madami naman talaga siyang minahan ng problema. Galing tayo sa pandemya, tapos recently, itong naging mga price shocks na dumating dahil nga dun sa US-Iran war, at kahit paano, naitawid naman. Pero, ang sa kabaliktaran nun, yung potential sana, yung tinatarget halimbawa originally ng administrasyon na 6-8% na paglaki ng ating ekonomiya taon-taon, eh medyo malayo-layo tayo ng konti doon.
12: Yun nga, sir.
13: Na nangyari lang yun, yung 2022 eh. Actually, na nag 7.6% tayo. Ito, first quarter ng 2026, 2.8%. Sobrang baba talaga. So, kumbaga, meron namang kaayusan doon sa pagsalubong nila sa mga crisis na hinarap nila at sa mga minana nilang problema. Pero parang hindi na maximize itong puntong ito na sana mas malaki at mas mabilis ang paglago ng ating ekonomiya.
12: Pero kanina, attorney, tinanong ko kanina kay Professor Ona, no? Ikaw, kunin ko yung opinion nyo. Tingin mo medyo late na ba para maipivot pa natin mula doon sa damage yung ginawa ng previous administration with regards sa karapatan natin sa West Philippine Sea? Kasi wala eh. Sobrang, sabi ko, nawala yung momentum natin. Nanalo tayo, pero nabaliwala dahil nga tinawag na piece of paper at nag-fortify yung lumakas yung mga structure ng China sa West Philippines.
13: Well, at this point, medyo mahihirapan na tayong tutulan pa yung mga construction na ng mga structure na nagawa doon. Pero ang magagawa natin ngayon ay pagiging mas consistent doon sa pag-assert ng ating karapatan. At sa ilalim ng international law, yung consistency ng sinasabi ng isang bansa, napaka-importante niyan. Kasi ang isang pinagbabatayan ng mga karapatan under international law, yung actual na practice eh. So, basta sinasabi mo pa ulit-ulit, basta pinaninindigan mo pa ulit-ulit, nananatiling buhay yung iyong karapatan dyan. At yung pag-assert natin nung ating pagkapanalo doon sa arbitral case, importanteng importante yon. Ang isang nakapanghina talaga sa atin ay sa kabila nung panalo natin yun, yung nakaka-administrasyon, sila pa yung nangunguna eh. Mm. So pag, pagbaliwala eh, yun nung ating panalo. So ako, yun naman, kahit paano na-reverse yun sa ilalim ng administrasyong ito. At moving forward, kailangan ma-sustain yun.
12: Oh, yun yung ano eh, no? Yung napaka-critical, sabi ko nga eh, na panalo natin, pero hindi walang follow-through.
13: Totoo. Yun. At parang tayo mismo nag-undermine doon sa value at sa lakas at yung importansya nung pagkapanalong yun.
0: The time now on FMR. It's 3:47.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
13: Malinaw na masasabi ngayon na parang kahit paano ina-address yun. Kumbaga, full circle. Ito yung sinabi mo last year, ano na ngayon ang naabot natin? Pangalawa, yung mga patuloy na problema ng maraming Pilipino, mataas na presyo, kawalan ng trabaho, mga problema natin sa education system. May 2 years pa naman eh. Uh-huh. Ang inihintay dyan, ano ang mga solusyon na aasahan natin dito sa darating na 2 taon?
12: Tingin mo, attorney, hindi nakatulong yung problema sa politika? Sa pag-alagwa ng ating ekonomiya, naka-apekto sa Marcos administration?
13: Definitely naka-apekto yun. Pero tingin ko naman kasi kung politika lang sana, mali talaga yun. Pero ito kasi, madami sa ingay sa politika. Ang pinagmulan, meron talagang mali din eh. Mm-hmm. Meron din talagang korupsyon. Meron din talagang anomalya. Mm-hmm. So, kumbaga, importante rin na tinukoy yun. Uh-huh. Importante rin na ito ay nailabas. Mm-hmm. Ang hamon na lang ngayon ay, saan natin dadalhin? Talaga bang magkakaroon ng pananagutan? Talaga bang magkakaroon ng reforma? Para hindi talaga na maulit itong mga ganitong klaseng korupsyon at anomalya.
12: Okay, Attorney Barry, ayoko na mamaputol tayo ng alangani mamaya at hayaan na rin kita. I'm sure gusto mo rin matutukan ang ating magiging talumpati ng ating Pangulo. Attorney Barry, maraming salamat ulit.
13: Maraming salamat, sir.
12: Thank you po. Thank you. Okay, so ito nga, inihintay na lang natin. No? Ang anticipate natin ay 4 o'clock mag-start. And from sa sinabi nga kanina ni UC Claire Castro ay tatagal ito ng 1 hour and 20 minutes. At yan daw ay mabilis pa yung pace ng ating Pangulo sa kanyang pagbabasa. So they are expecting around that time. So pwedeng 1 hour to 1 hour and 20 minutes. Pero yun nga, depende yan sa magiging ano. Ang inaano, minsan may mga ad-lib na parts eh. Yung mga ibang speeches ng ating Pangulo, I don't know kung dito. Pero yun nga, ang worth noting nga, ay sinasabi nga ni UC Claire na si Pangulong Marcos mismo ang nagsulat ng kanyang talumpati. At ito nga. Yes.
14: Niya ang Pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO, ito yung nagsisilbing opisina ng punong ehekutibo sa Kamara. Mm-hmm. At doon kausap niya ang mga miyembro o matataas na opisyal tulad na rin ng mga senador natin,
12: Senate President,
14: House of Representatives, at maya-maya lang ay patungo na yan sa North Wing bago pumasok sa plenary hall. At ang sinasabi ay hindi nga kumuha ng mga dati kasi, di ba, mga celebrity directors, yung mga kakanta ng ating lupang hinirang. Ngayon ay ang PCSO Choral ang kakanta ng ating pambansang
12: awit. Alam ko dati, big deal pa yan eh, no? Kung sino yung kakanta.
14: Yes, saka yung director.
12: Oo, yung director.
14: Pero ngayon, ang director ay yung RTVM na rin.
15: Okay naman, di ba? Tingnan natin, di ba? Maganda naman yung pagkagawa. Hindi naman kailangan yan parang pelikula eh. Mm-hmm. Ang importante talaga ay
12: yung laman.
15: Speech. Uh-oh. Yung tama ka, yung look content ng kanyang sasabihin. Ang sabi nga kanina ng mga nakakaalam, yung first 5 minutes daw ang abangan sa magiging sona ng Pangulo dahil dun daw yung
14: makagunaw mundo ba yan?
15: Alam ko, makagunaw mundo.
14: Earth-shaking.
15: Earth-shaking ba yan? Shattering? Or baka nandun yung laman mismo. It doesn't have to be earth-shaking.
12: Basta yung content
15: nun. Interpretation. Basta yung content ng kanyang nilalaman ng kanyang son.
14: Parang 6-7 minuto na lang masasaksihan na natin ang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Okay, sige, mamaya babalikan natin yung ano kung makaganapan diyan yung mga ganap diyan sa loob ng camera and expect ka natin ay before 4 or around 4 o'clock ay mag-start na ang talumpati ng ating pangulo sa kanyang ikalimang SONA.
15: At yes, wag po kayong aalis, magbabalik ang 2026 SONA ng pangulo,
11: a PRTV News special coverage.

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
4: Oh no!
3: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Nilalang ng ating Pangulo na si Amy Mar, si Senator Amy Marcos ay hindi rin daw. Although sinasabi naka-ready na nga daw yung kanyang terno, pero last minute ay nag-decide siya
8: na hindi pupunta. So ano yon? Parang nagbo-boycott ba sila kasi mga minority no ng Senado ang
9: parang last year ganun
8: din sila
9: naman.
8: Sila rin
9: yung
8: mga hindi umattend.
9: Oo.
8: Kumbaga tama, hindi rin nag-attend yung mga minority.
7: Ang kung hindi nga ako nagkamali, I think no over the weekend ay sinabi pa na magkakaroon daw ng parang kontra zona si Senator Alan Peter Cayetano.
9: Parang bukas.
7: Bukas na.
9: Kaya walang ano
7: yan, si
9: impeachment trial.
7: Si former president Gloria Macapagal Arroyo, nagpalit siya ng damit. Kanina iba ang
8: nagpalit ba? Yeah.
9: Napansin mo pa 'yon?
7: Iba yung suit niya kanina. Silver pa rin naman, pero hindi blue yung suit niya kanina. Dahil tumanggi siya maging pang-interview sa media, kaya natatandaan ko.
8: Yes, pero nakita ko na nag-greet sila ni First Lady Lisa Marcos at saka same row ata sa harap, pinakaharapan, no?
9: Mm-hmm. At, may mga nakita na ba tayo mga former presidents? Si
7: Bukod kay
9: PGMA.
8: Hindi pa napapakita ng ating mga
7: wala pa.
8: Pero
7: hindi.
8: Usually, di ba, meron din.
7: Si former President Joseph Estrada,
8: nag-a-attend siya. At saka, sabi mo nga, yun, wala yung siya senators, magkapatid na senators Alan Peter and Pia Cayetano. Pero parang dati nag-a-attend naman sila. Kapag si Senator Pia, inaabangan nga yung suot niya.
7: Yes, oo.
8: Laging maganda, di ba?
9: Nasa best dress minsan.
8: So
9: teka lang, ito,
8: siya.
9: Ano ang wish list ninyo?
7: Ako,
8: ako bilang isang Pilipino, bilang isang nanay din, iniisip ko sana ay mas maging affordable. Eto, ako na yun, may trabaho naman ako and everything, di ba? Namamahalan pa rin ako sa presyo ng mga bilihin.
9: Mm-hmm.
8: So talagang para sa akin, food security, presyo ng bilihin, yan ang talagang malapit sa ating bituka.
9: Chan.
8: Literally.
9: Gut issues.
8: Plus, syempre, inaasahan ko rin yung kanyang mga plano sa health.
7: Yeah.
8: Di ba? Kasi ang mahal magkasakit sa ating bansa, di ba?
9: Sa murang gamot. Tapos yung mga libre.
8: Libre naman, di ba, sa yakap. Kaso, nasaan? Nahirap hagilapin saan yung mga libre na yun. Dapat ata paramihin nila yung mga yakap centers na yan.
7: Kaya nga. Ako naman, personally, siguro isa lang, yung sa West Philippine Sea issue. Dahil nga, mukhang mag-start na ba ito?
8: Yan na ba?
7: Di pa. Ako yung security na lang sa West Philippine Sea.
8: Mm-mm.
7: Ako yun yung gusto ko sana na marinig at matutukan. Kasi nga, masyadong malaki na yung nawala natin sa pakipaglaban na sa West Philippine Sea, na yung structure nila doon ay naging
9: Pinapakita yung
7: nandiyan pa yung chismis nga, na pati nga yung Batanes ay inaangkin nila.
8: Mm-mm.
7: So, balang araw, baka pag kailangan ko umuwi, sa amin ay kailangan ko na ng visa.
8: Pinapalabas ka na, partner.
9: Ito, pinapalabas ngayon ng isang audio video production, no? Nung mga nagawa ng Pangulo.
8: Alright.
9: Highlights.
8: So, syempre, inaasahan rin natin kung anong sasabihin niya sa ekonomiya dahil sa lahat yan, domino effect. Ito, magsisimula na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tunghayin na po natin iyan live.
10: Mga kababayan, tayo ang bagong Pilipino.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
magdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1,
araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief
mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspid din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. With strategies,
The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad, at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na.
Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MV Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises.
Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR.
Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin.
Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service, at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at na was, ang wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng ating sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng

Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Chuper Scholar at ang programa Eng Chupernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the

0: serbisyo ang natunghayan po natin ay ang katatapos lang ng talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Nagsimula ang talumpati ng Pangulo ng 4:05 nitong hapon at natapos ng 5:32. Tumagal ang sola ng Pangulo ng 1 oras at 25 minuto. Sa unang bahagi ng kanyang talumpati, kinumpirma ng Pangulo na malapit na maghain ng patong-patong na kaso ang Office of the Ombudsman laban sa dating House Speaker. Binigyang diin niya na masakit man ay kailangan niyang gawin ang tama. Sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, binuksan ang usapin ng flood control at inihayag niyang may 800 milyong pisong halaga ng anomalous assets na nagmula sa mga flood control projects ang matagumpay na naibalik na sa kaba ng bayan. Sa mga hamong pandaigdig.
1: The time now on FMR. It's 5:32.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
0: Operasyon ng mga infrastruktura at pagtugon sa mga naging hamon ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, isusulong ang mga tax relief measures para sa middle class upang maibsan ang epekto ng inflasyon at mataas na gastusin. Anya, ang katiwalaan ay pagpapatuloy ng mga reforma sa pamahala ay magpapatuloy sa kanyang administrasyon. Sa presyo naman ng bilihin, ayon sa Pangulo, sa mga programang pangkabuhayan, agrikultura at pagpapababa ng presyo ng pagkain, nakatuon pa rin ang kanyang administrasyon. Sa transportasyon at infrastruktura, ayon sa Pangulo, ipinangako niya ang pagsimula ng operasyon ng 12 istasyon ng MRT-7 sa taong 2027. Ipagpapatuloy din ang mga pangunahing programa sa infrastruktura tulad ng mga daan, tren at iba pang proyektong magdurugtong sa ating mga probinsya sa buong bansa. Ayon pa sa Pangulo, tiniyak din niya na ang pagpapalawak sa ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay matiyak na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagsasarado ng Strait of Hormuz. Sa mga batas naman na ipinasa ng Kongreso, agad na sinuspindi rin ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at kerosene. Binigyang diin din ng Pangulo na dahil sa malawak at malakas na murang internet ay napatunayan na mainam itong alternatibo para sa online classes at work from home setup ng ating mga kababayan. Ayon pa sa kanya, binabaan na rin ang sari-saring bayarin sa mga pantalan, baliparan, terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage, at berthing fee, at storage fee para sa ating transportasyon at mapagaan ang gastusin ng ating mga kababayan. Ayon pa sa kanya, tututukan at pabantayan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyon. Ayon pa sa Pangulo, isusulong din ang pangangailangan para sa kalidad na trabaho at pagpapalakas sa ekonomiya sa pag-akit ng mga mamumuhunan, lalo na sa energy at technology sector. Sa usapin naman sa West Philippine Sea, ayon sa Pangulo, binigyang diin ang kanyang executive authority ang magpapatibay ng pamamahala sa ating karagatan, partikular na pagtataguyod sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na tensyon. Ang pagpapalakas din sa kakayahan ng Philippine Navy at Coast Guard ang mangangalaga sa mga mangis ng Pilipino at sa teritoryo ng Pilipinas. Pagdating naman sa cybersecurity at digitalization, ayon sa Pangulo upang mapag-alagaan ang ating data privacy, binanggit niya ang implementasyon ng bagong framework o yung tinatawag na Executive Order Number 119 upang mapag-alagaan ang digital data ng gobyerno, palalakasin ang cyber defense ng bansa at pagkakaroon ng ligtas na cloud technology. Nanawagan din ang Pangulo sa Senado at Kamara na ipasa mga natitirang priority bills ng administrasyon, kabilang na ang sa ekonomiya, cybersecurity at kalusugan. Muli, ito po ang 2026 Sona ng Pangulo, APR-TV News Special Coverage. Susunod na ang Arangkada Balita.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
7: Ang tinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.

0: Charlie Coffin, Seman Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. And yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugarcane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabays.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang
7: The Secret of Health.
6: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
8: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
6: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
8: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit, ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
9: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
10: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
8: Kung yun ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
6: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
8: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha sa Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
11: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
10: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
6: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969 0917-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
8: at Dr. Remily Tuoy.
6: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
12: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: The time now on FMR. It's 5:45.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
13: The time now on FMR. It's 5:47.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Good news.
18: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship, is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2020.
19: Enroll now and enjoy the discount.
20: Ang finish na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
22: My

0: napinat higinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Tama ka dyan, Lilia, no? Pero marami nagtatanong about that. At hindi nga natin narinig yun.
3: Okay, Christian, bilang palace reporter, basic experience mo, nandiyan pa ba ang ating Pangulo? Ano ba usually ginagawa niya after pa ng SONA? Yung mga kinakausap pa ba na like yung Senate President or House Speaker?
2: On the previous SONA 2025, bago magsimula ang SONA, kung maalala natin, no, kinausap na niya yung House Speaker and Senate President kasama yung ibang mga legislative members, no. Pero ngayon, pagkatapos ng SONA, lumabas siya ng plenaryo at nakikita natin mga kawanin ng House, siguro yung kinakausap niya, yung iba yung mga staffs at wala tayong nakikita yung iba na official yung kinakausap niya. Pawang mga pangkaraniwang manggagawa siguro dito, Jack, no, ang kinamusta at kinamayan ng Pangulong Marcos Jr.
4: At naka-standby yung media dito sa North Wing Lobby para sa ambush interviews pa sa mga lalabas sa bisita.
3: Okay.
5: Alright, naku, maraming salamat, Naomi Tibur Show at Christian Bascones. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
6: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
7: Nagpagas na ba ang lahat?
6: Ano man ang opinion mo?
8: Kalma, kalma.
6: Pag-usapan natin yan.
8: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
6: Kasama sina Sandro Ochona.
7: Easy ka naman
6: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
9: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
11: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
12: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
13: Masdan po nating bayan, anong iyong...
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media.
3: Kinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang isyung may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa sa kanyang 5th State of the Nation Address. Ngunit isa sa idiniin niya ay ang paglaban sa kontrobersyal na flood control scandal sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
14: Jack, isang taon na nga ang nakalipas mula nang simula na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang kampanya kontra sa katiwalian sa flood control structure sa bansa. At sa kanyang SONA nga ngayong taon, hindi lang update ang binigay ng Pangulo, kundi isa ring babala.
15: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas.
14: Hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan, kundi para sa Pilipinas ang tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kanyang diniin sa kanyang State of the Nation Address ngayong 2026. Unang inilantad ng Pangulo ang katiwalian sa mga nadiskubring anomalya sa flood control projects nakaraang taon. Mula noon, nagsagawa na ng malawakang investigasyon ang pamahalaan.
15: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera

0: mas pinalakas ng National Prosecution Service. Bagay na tila nasegundahan ni House Majority Leader Sandro Marcos bago pa magsimula ang talumpati ng Pangulo.
1: The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves.
0: Jack, sa kasalukuyan nga, anim na kaso na ang naisampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control anomalies sa bansa, habang ilan pa ang nasa fact-finding at preliminary investigation stage. Kasabay nga ng pagbisto sa flood control scandal, nagsimula na rin yung mga reforma sa DPWH. Kabilang araw dyan ang pagpasok ng bagong graduates sa DPWH at pagsuri at pagtiyak na lahat ng mga proyekto, flood control related man yan o hindi, ay talagang may patutupad ng maayos, meaning hindi overpriced yung mga materyales at naayon nga sa presyo sa merkado. Jack?
2: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.
3: Ating himayin ang naging sona ng Pangulo. Kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Studio, walang iba kundi si Attorney Barry Gutierrez, kilalang political analyst at dating mambabatas. Magandang gabi, Attorney Barry, and welcome back sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi, Ninya.
3: Okay, so, in short, ano po ang masasabi ninyo dito sa sona ng Pangulo? Ito po ba ay damage control? O nakikita ninyo na may totoong sinasabi siyang legacy blueprint para sa huling dalawang taon niya sa posisyon?
4: Hindi naman siguro damage control. Pero ang dating sa akin, may pag-tick ng mga boxes. Kasi kung titingnan mo yung struktura ng speech niya, napaka-textbook eh. Siyempre, inuna na niya yung corruption. Kasi yes, yun ang nasa utak ng lahat ng nanonood. Papasok pa lang tayo ng SONA, madami nagsasabi, ang hinihintay namin kung ano ang follow-up niya doon sa yes, sinabi niya last year. At yun, in the first 5 minutes,
3: sinabi na niya.
4: In-address na kagad yun.
3: Were you satisfied?
4: Oo. In the sense na sa tingin ko, hindi madaling sabihin na ikaw ay sumusuporta na at aandar na ang gulong ng hustisya laban sa isang dati mong malapit na kaalyado at bukod dito, pinsan pa niya. Diba? So ako, hindi natin pwedeng i-underestimate yung value nun. Pero strangely enough, dahil inuna at hindi na binalikan.
3: Hindi na niya binalikan.
4: Parang yes, hindi yun ang naging emphasis nung speech. Kumbaga, tenront load, definitely hindi mo mamimiss yung punto.
3: Para siguro tapos na, hindi na ako.
4: Pero parang iniwan niya kagad at nag-move on sa iba.
3: Nag-move on na siya. Oh. At least marami pa siyang ibabalik daw yung bilyong-bilyong pera. Or binalik naman daw sa kaban ng bayan, di ba? Parang accomplishment na, or may nagawa rin naman daw siya doon sa corruption na scandal na yan.
4: Sa tingin ko kasi, yun ang pag-address sa mga ibang kritisismo na wala naman pinupuntahan itong mga investigasyon, itong mga pagkakaso dito sa flood control. So tingin ko, importante dito sa sonang ito na ilatag niya yung punto na hindi lang namin sinimulan ito, hindi lang nagkaroon ng investigasyon na wala naman pinatungan, merong ilang bilyon na nabalik at mas mahalaga dito, nadala sa mga programang ABC.
3: Kaya raw meron sila na ibigay na, let's say, ayuda or
4: ayuda, edukasyon,
3: yes, et pagkain, etc. So, yeah, that part na

0: Diba? At pati yung mga sa yung pag-invest in mga bagong mga areas of industry. And then yung sa kita, ganun din. Madami siyang mga diniscuss ng mga iba't ibang mga inisyatiba na yun ang tinututukan. So ako, merong effort talaga sa zona na ito na palabasin na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang 4 na taon at siguro patuloy hanggang sa last 2 years ng kanyang administrasyon ay tututukan itong mga issue na pinakamalapit sa bituka ng mga Pilipino. At yun, ramdam yun. Even yung sinasabi mong systems loss, sa tingin ko, ito yung pinakabago sa kanyang sinabi. Kasi diretsyong hamon ito sa mga power companies, di ba? Na mula ngayon, hindi na kayo makakasingil nitong systems loss na ito. Hindi ninyo maipapasa sa mga consumer. At syempre, madami makakarinig nun na matutuwa. Directly nun ina-address yung issue ng kabuhayan, mataas na presyo, at yung pang-araw-araw na na mga pinag-iisipan at pinoproblema ng mga kababayan natin.
1: Kasi dun sa systems loss niya, na in-echo niya yung nararamdaman ng taong bayan na bakit ganito ang bill ko, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo, eh kasi dahil po sa systems loss, eh lahat tayo, ano yun?
0: Ako din, diba? Matagal na yun. Matagal na madami nagtataka dyan. Diba? So ngayong tinukoy niya, at pero binanggit din niya dito na kailangan magkaroon ng amendment sa IPIRA. So panawagan ito sa Kongreso na ipasa yung kailangang amendment para maipatupad
1: yan. So hindi mo yan maipapatupad kapag hindi na-amend yung IPIRA law?
0: Oo, kasi sa lukuyan, inaalaw nung batas.
1: Gaano katagal yun? Baka tapos na yung termino.
0: Yun ang ano, yun ang hamon dito.
1: Baka iba na yung mga congressman pagdating.
0: E pumalakpak sila eh.
1: Oo, so sana ay actionan nila yan. So gusto rin niyang ulit buksan yung usapin sa nuclear energy.
0: Okay.
1: Ano pong masasabi niyo dyan? Ligtas at handa ba ang legal at regulatory na system ng bansa para po dito?
0: Sa katotohanan, tingin ko yan yung pinaka-aspirational part ng kanyang speech. Mm. Kasi in 2 years, hindi ka na naman makakapagtayo ng isang functioning nuclear power plant. Pero tingin ko, senyalis yan na at least sa punto ng pagbago ng pulisiya o pag-aaral ng feasibility ng pagkakaroon ng nuclear plant, kikilos ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan. Pero yung makapagtatayo pa tayo, kung seryoso talaga sa dyan, dapat sinimulan niya noong 2022. Pero at this late stage, mukhang malabo niya. At maging klaro naman yon, nilatag niya yung mga in the pipeline, yung mga malapit na mag-online na mga power plants. Karamihan, ang ginagamit na teknolohiya, hindi na nuclear, di ba? Solar, geothermal, hydrogen, yun yung bago. At iba pa.
1: At susuportahan nga raw niya. At susuportahan nila. Binapanguli na lang, Attorney Barry, very quickly. Anong masasabi niyo dun sa ending ng kanyang speech where he called for unity at kumbaga ipinaramdam niya na kahit na anong mangyari yung pagmamahal sa Pilipinas, di ba? Parang ganun, nag-appeal siya sa ating mga Pilipino na mahalin ang ating bayan.
0: So tingin ko medyo clever yung part ng speech na yun. Kasi ang ginawa niyang tungtungan, yung recent na lumabas na nakaka-insultong pahayag, di ba, galing sa China, na kinumpara ang mga Pilipino sa Matching.
1: Yes.
0: Di ba? At madami talagang Pilipinong nagalit doon. So, tingin ko, nakita yung ginawa niya, kinuha niya yon yung nakakaramdaman ng maraming Pilipinong yon, yung pagka-insulto, yung sama ng loob na bakit tayo minamaliit lang, at ginawa niyang parang rallying point. Di ba? Sinabi niya na hindi tayo ganito, tayo yung nagirespeto, pero hindi rin tayo bibigay. So ako tingin ko, it was a particularly clever use ng isang recent na issue na madaming talagang bumulusok ang kanilang damdamin para maging rallying cry para nga sa pagkakaisa at pagkakahanap ng common ground para nga tindigan ang ating sariling bayan at ang ating sariling dignidad bilang mga
1: Pilipino. Wala masyadong numbers eh, no?
0: Oo.
1: It's really more about his messaging.
0: Oo.
1: His story. Hindi ako masyadong nakarinig ng numbers eh.
0: Merong konti, pero hindi masyado eh. Mas madami dito actually, napansin ko, bukod dun sa ilang pag-cite ng mga achievements, madami siyang mga planong diniscuss. At so ito na nga yung sinasabi mo na pagsiset ng standard at direksyon para doon sa last 2 years ng kanyang termino.
1: Alright. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Ma'am Ninia.
1: Thank you, sir.
2: Silipin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Batasang Pambansa. Live mula sa Batasang Road Complex, si Justine Ignacio.

0: Justine, kamusta ang sitwasyon dyan?
1: Jack, 20,000 ang bilang ng mga pulis na ibinigto kayo ng Pilipinas Street Police para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Narcotis Jr., kontento ito sa naging latag ng mga kapulisan para matiyak ang seguridad ng mga reporter.
2: We have a good preparation. Matagal na natin pinagprepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang in-implement natin.
1: Patuloy din anya ang pagbibigay ng guidance ng PNP National Headquarters sa Quezon City Police District. Alaunang imedya rin din na inanunsyo ni Narcotis na pumalo sa 51 ang bilang ng individual na kaglag na aresto sa Pilos protesta.
2: Lalo na yung ano, magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na maggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan of course yung tahimik na nagpoprotesta.
1: Ilan din sa mga naaresto ay may kinalaman sa vandalismo. Magmula pa kaninang umaga, nakapalat ang mga pulis sa kahabaan ng Commonwealth Avenue patungo Batasan Complex. Kanina wala naman tayong napansin na nagsagawa ng Pilos protesta dito sa labas mismo ng House of Representatives. Ay per District Director ng Quezon City Police District, ng Randy Bullet Silvio, hanggang sa may COA lamang pinapayagan ang mga ralilista. Pumuhulti ng ulan dito sa lugar kanina. So ngayon, Jack, kung makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga HPG, no? Ay, nagsisimula na nga sila na pumunta rito sa may papayutoy na ito dahil yung mga sasakyan matapos na yung zona ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalabasan na muli mula doon sa House of Representatives. Kaya muna ang latest mula dito sa labas. Jack.
0: Maraming salamat, Justine Ignacio. Sa puntong ito, makausap natin ang dating dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi, Jack. Magandang gabi, mga kababayan, and to the rest of the people, good evening.
0: Yes, Attorney Roy, maiksing interview lang ako. Una ko kayo muna. Ano muna ang reaction nyo sa naging talumpati ng Pangulo sa kanya ikalimang zona? Are you satisfied?
3: Oh yeah, very satisfied. Alam mo, Jack, kung sinundan lang ni Presidente yung formula na ginamit niya ngayon ukol sa kanyang mga public pronouncements, yung balanse, naging mas effective sana yung kanyang connection sa publiko. Tingnan mo yung distribution ng topics niya. Yung sa flood control, very important, pero tama yun, sandali lang. Ano pa bang kailangan mo sabihin dun? Hindi naman ako presidente ng mga kamag-anak ko. Dalawa yung kamag-anak niya doon sa house, di ba? Yung pinsan niya, yung anak niya, nagpapatuloy na yung proseso, tapos na. Ang isa lang kapuna-puna, kapansin-pansin, hindi niya binanggit yung mga kaso laban doon sa mga miyembro ng Senado. Pero dapat talaga, ang gusto ko sana nakita, which nagustuhan ko doon sa zona niya, no? Sana mas nakita natin yun throughout the last year. Mas balansyado yung mga pinag-uusapan ng presidente, yung pinag-uukulan ng pansin. Halimbawa, lahat tayo natuwa doon sa Meralco. Maganda, tatanggalin yung systems loss. Pero kung tignan niyo yung bill niyo, yung systems loss, di naman kalakihan na, importante rin. Binanggit niya rin na tinatanggal niya yung mga hadlang para doon sa mga pagkabit ng solar. Actually, kailangan siguro tignan ng presidente, tama, yung mga munisipyo nakikisama na ngayon, napakabilis ng kilos. Salamat po sa mga munisipyong tumutulong sa pagkonekta ng solar sa Meralco. Ang humaharang ngayon ng Meralco, kung ano-ano mga hadlang nilalagay, so mapapagastos pa rin kayo. Sana tignan ito ng presidente. Tapos yung kanyang sa pahuling banda, no, ay yung mga ibang sinabi niya tungkol sa PhilHealth, napakaganda doon sa mga OFW, pati yung sa environment, yung makikita mo yung kanyang commitment doon sa green energy. Very important na Ito, kung naalala ko, naging pundasyon to ng kanyang kampanya eh, nung tumatakbo siyang pampresidente. Kaya yung pagkabit ng solar na yan, napaka-importanteng achievement yan kung maasikaso ni Presidente yan. Sana ukulan niya ng pansin. Eh, itong sa West Philippine Sea, yung mga patama niya doon at saka yung kanyang panawagan na alalahanin natin ang ating lahi, ang ating pagka-Pilipino. Napakaganda. Ito'y isang napaka-importanteng parte ng kanyang speech kasi kahit na marami tayong pinagdadaanan na problema, maraming pagsubok, pati sa kanyang administrasyon, pinaalalahanan niya sa atin na iisa lang ang ating tahanan, iisa lang ang ating bayan. At sana ipagpaliban yung mga ating mga diperetsa at parating panindigan natin ang karapatan ng soberanya ng Pilipinas.
0: And isang tanong lang, tingin nyo, maganda ho ba yung nagsimula siya? Kumbaga, naging highlight nun naman last year is mahiya naman kayo din. Sa unang part, first few minutes ng sona niya ngayon, ay yun kagad ang pinunteriya niya.
3: Alam mo, Jack, mabuti yun eh. Mahirap kasi din na magbabad siya doon sa issue na yun. Kung hindi niya rin lang pag-uusapan lahat ng mga lumabas na issue tungkol dyan sa flood control, hindi magmumukhang maganda. Mabuti na yung padaan lang. Mahirap yung magbababad siya doon. Baka magmumukhang kinakalaban niya yung kamera. Kasi maraming puna dyan sa issue na yan eh. Bakit ito lang mga house ang kinakasuhan? At bakit ang mga miyembro ng DPWH parate ang nabibigyan ng immunity? Yung mga issue na yan, hindi niya na kailangan sagutin dito. Alam na natin yun. Pero para sa kanyang presentasyon, para ipagmalaki niya yung kanyang mga naging trabaho, yun nga sinasabi ko. Kung sanay sa kabuuan ng huling taon, hindi siya masyado nagbabad dyan sa problema yan at inasikaso yung mga ibang bagay na sanay maraming na-accomplish. Diba?
0: Okay, nako. Attorney Roy, as always, maraming salamat sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. And again, sa ulitin, maging guest namin kayo ulit dito.
3: Thank you very much. Magandang gabi.
0: Yes, magandang gabi. Mabuhay po kayo.
3: Thank you.
4: Tinatatanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang systems loss electric bill at hiniling niya sa Kongreso na amendahan ang EPIRA law. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Willie Delgado Jr.
5: Minya, isang magandang balita ito sa lahat ng mga household, lahat ng mga consumer ng kuryente natin kada buwan dahil kanina sa sinagawang State of the Nation address ng Pangulong BBM, dumagundong ang apat na sulok ng plenaryo ng palakpakan ng hayagang sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang lantarang pagdutol sa ipinapataw na charge sa systems loss doon sa ating mga electric bill kada buwan. Bago mag-isang oras yung kanyang sona, ay tinutukan ng Pangulo itong systems loss na binabayaran ng publiko. Ito yung systems loss kung saan ay mga nawawalang kuryente mula doon sa power provider natin at yung nawawalang kuryente na yon ay pinapatawa ng kaukulang halaga at ipinapataw sa ating mga consumer. Katwira ng Pangulo, walang kasalanan ang mga consumer kung sakali mang magkaroon ng systems loss o nawawala yung kuryente nitong nagpo-provide sa atin ng kuryente, kaya hindi marapat na ito ay ipapasan sa taong bayan. Bukod kasi rito, Ninya, alam naman natin na marami na yung halaga ng systems loss na makikita natin sa ating mga electric bill ay pinapatawan pa yan ng 12% VAT sa ating electric bill. Kaya sabi ng Pangulo, hindi lang hihilingin kundi i-demand ng publiko na alisin na ang systems loss sa ating mga electric bill. Kaya inatasan ng Pangulong BBM ang Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang pag-amyenda dito sa EPIRA law at tanggalin ang probisyon ng batas na nagpapahintulot ng paniningil ng systems loss at buwis na sa kaakibat nito. Bukod dyan, hiniling din ang Pangulong BBM sa Kongreso na agad ding ipasa itong tinatawag na Sariling Kuryente Act. Ito ay para naman mapabilis, simple at magkaroon ng abot-kayang pagkakabit ang mga bahay, mga tahanan ng mga solar panel. Samantala ay kalalabas lamang na statement ito mula kay late Representative Martin Romualdez doon sa naging pahayag ng Pangulong BBM kung saan sabi ng kongresista mula sa Leyte, masakit ito sa kanilang pamilya, yung mga tinura ng Pangulo, pero iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ang tama. At ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaang ebidensya ang siyang magsalita. Sa panghuli ay naninindigan ng dating leader ng Kamara na wala siyang ginawang anumang labag sa kanyang batas at kahit saan lugar, kahit saan anumang oras ay handa niyang patunayan ang lahat ng ito. Ninyan.
4: Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Sa puntong ito, makakausap natin si Professor Ederson Tapia, Professor ng Public Administration sa University of Makati. Magandang gabi po, Professor Tapia, and welcome sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi niya at magandang gabi din sa mga tagapakinig natin.
4: Okay, well, siguro gusto tatanungin ko muna sa inyo, ano yung feeling niyo yung sinasabing pasabog dito sa sona ng Pangulo?
6: Well, ang nakita nating pasabog, no, tama, within the first 5 minutes, nabanggit na ng Pangulo yung in fact exacting accountability from the former speaker, no? So I think that was also important kasi yun yung overarching theme nitong SONA speech na to, anti-corruption, without belaboring the details, ika nga, no? So I think yun na yung pasabog na nakita natin niya.
4: Oo. Maiksi lang, mabilis, and then he went on to business.
6: Yeah, that's right. Kasi alam din naman natin that there's only, you know, certain things that you can do at your level, and you let the institutions work, no? When I say the institutions, meron namang aparatos ng gobyerno na talagang nagmerong obligasyon at tungkulin na pagpatuloy, ika nga, yung investigasyon at pagpo-prosecute, no? And I think it was a conscious decision on the part of the president to tackle the issue within the first 5 minutes of his SONA para pag-usapan na natin yan, and then let's move on to other more important issues.
4: Yes, and he did mention about the pag-aresto at pagbawi ng 25 billion pesos mula sa flood control scam. Mula po sa isang katulad po ninyong profesyon,

0: na yun.
1: Opo. Well, ano po sa tingin nyo ang naging kakaiba or kinaiba ng SONA ngayon sa mga nakaraang talumpate ng Pangulo?
0: Well, merong ano to, no? Medyo merong mga bagay na bago, no? For example, binanggit niya yung artificial intelligence na magiging malaking bahagi na ng pamamahala. I think that's an important development. Nabanggit niya rin yung nuclear energy na magiging importanteng inisyatibo in the years to come, no? And I think it's also important that we should highlight yung pagkoconnect ng Pangulo dito sa mga makabagong teknolohiya na ito that would perhaps determine his remaining years in office.
1: Okay, at sinabi ng Pangulo, Prof, na mayroong 100,000 piso para raw sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Ano po ang masasabi niyo dito sa mga presidential scholars sa ilalim ng Marcos administration?
0: Well, that's a good initiative kasi syempre nabibigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na kapuspalad magkaroon ng opportunity na mag-aral, no? Pero as somebody who works in the education sector, dapat yun kaakibat ng mga iba pang reform objectives na pinag-uusapan na natin ng matagal na panahon. Like for example,
2: FM Radio, the vibes,
3: ang lupet!
4: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag pa lampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samson Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Samson Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Romualdez, hayag ang ibinunyag.
2: Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Systems law sa kuryente na pinapasa ng mga consumer, pinatatanggal ng pangulo na umani naman ang palakpak at standing ovation. Posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinagtibay ng pangulo na nindigang hindi magpapasiil ang Pilipinas mula sa mga pang-aalipusta.
2: Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
1: Kabi-kabilang kilos protesta sa SONA na uwi sa Girian.
3: Anong kaso? Anong kaso ko?
4: Sasaktan ako.
1: Mahigit 50 individual arestado. Tanggapan ng Department of Justice, pantay sarado ng mga sundalo matapos ang pagsabog sa labas ng compound dito. Isa pang pampasabog na recover naman malapit sa gate ng Senado. Someone someday, number one sa Netflix, magsisimula na rin sa free TV ngayong gabi.

0: CBS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bungad pa lang ng kanyang SONA, binanggit na agad ni Pangulong Marcos ang patong-patong na kaso na kinakaharap ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Gayun din ang mga pulisiya na tutugon sa maliliit na kita ng ilang Pilipino at negosyante sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa ng Papatrol, Katrina Domingo. Kat, ano ang pinalakpakan na bahagi ng talumpati ng Pangulong Marcos?
2: Alvin, sa simula pa lamang ng kanyang ikalimang SONA ay inihayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahain ng mga kaso laban sa kanyang pinsan at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang kanyang naturang pahayag, pinalakpakan ng husto matapos niyang idiin na uunahin niya ang bansa kaysa sa kanyang pamilya at mga kaibigan.
3: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
2: Idiniin din ng Pangulo na hindi titigil ang kanyang pamahalaan sa simpleng pagsasampa ng mga kaso laban sa mga tiwali.
3: Tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury.
2: Sa kabila nito, kapansin-pansin na hindi na isama sa SONA ng Pangulo ang anumang update tungkol sa pugante at dating kaalyado ni Romualdez na si dating House Appropriations Committee Chairperson na si Zaldy Co na nakapuslit palabas sa bansa bago siya masampahan ng kaso at ngayon humihiling umano ng political asylum sa Europa. Pero ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya na patuloy na magtatrabaho ang administrasyon para habulin ang iba pang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects.
3: Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
2: Naglabas naman ang pahayag si Congressman Romualdez kaugnay sa binitiwang pahayag ng kanyang pinsang si Pangulong Marcos at sinabing iginagalang niya ito at sang-ayon din siyang dapat gawin ng tama. Wastuan niya na sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magpatunay sa kaso. Muli rin siyang nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas at nahanda niya itong patunayan. Samantala, Alvin, naging sentro rin ng talumpati ni Marcos ang pagtugon ng kanyang administrasyon sa nagdaang oil crisis dahil sa digmaan ng US at Iran. Inisa-isa niya ang mga naging programa ng pamahalaan tulad ng fuel subsidy program para sa mga tsuper, ayuda para sa mga mahihirap na Pilipino at pagsususpindi ng toll at iba pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Pangulo, naglaan ang gobyerno ng 60 billion pesos ngayong taon para mapagaang ang epekto ng krisis sa bansa.
3: Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
2: Binanggit din ni Marcos ang pag-aangkat ng dagdag na supply ng langis mula sa ibang bansa at pagtulong sa mga OFW na naipit sa digmaan na makauwi sa bansa. Ibinida rin niya ang mga dagdag na linya ng tren at mga bagong tulay. Pero sa usapin ng tax o money ng masigabong palakpakan ang Pangulo.
3: Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga

0: Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad.
1: Gayon din ang pag-amyenda sa batas ukol sa tamang pagtatapon ng basura sa bansa.
0: Kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act.
1: Sa sektor naman ng agrikultura, ipinag-utos ni Marcos ang patuloy na pagpapalawak ng industriya ng pagnunyog sa bansa at nangako rin na tatapusin na ngayong taon ang pamamahagi ng mga titulo para sa mga agrarian reform beneficiaries.
0: Sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon.
1: Alvin, nakausap natin kanina si House Majority Leader Sandro Marcos at tinanong natin siya sa dynamics ng kanilang pamilya dahil sa paninindigan ng Pangulo na panagutin ang kanilang kaanak na si Romualdez. Ito ang kanyang naging pahayag.
2: Put country first, I believe is the statement that is the most apt with regards to what your question entails.
1: Alvin, tumagal ang 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 1 oras at 25 minuto. Pero bagamat kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at yung Party List System Reform Act sa kanyang mga priority legislative projects, ay hindi ito nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ngayong taon. Alvin.
3: Kat, isang tanong lang tungkol dun sa mga pangako, tungkol sa mga buwis, tungkol sa exemption sa tax ng kumikita ng hanggang 350,000, mapapabilis ba ang pagproseso niyan sa legislature?
1: Alvin, itong mga hinayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ay usually nagiging automatic na bahagi na ng priority legislative act o priority legislative list ng Pangulo. Ibig sabihin ay magte-take na ng queue yung mga mambabatas mula sa mga sinabi ng Pangulo at aasahan natin na kasama ito doon sa mga uunahin na talakayin ng Kongreso. Pero Alvin, wala pa rin garantiya yan, no? Dahil nga nabanggit ko kanina, yung Anti-Political Dynasty Reform Bill at yung Party List System Reform Bill ay kasama rin ng kanyang mga priority legislative bills. Ngunit hindi ito nabanggit ng Pangulo at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito napapasa ng Kongreso. Diyan natin, Alvin, masusukat yung magiging political will ng Pangulo at kung paano tutugunan ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang mga nabanggit ng punong ehekutibo. Alvin.
3: Eko ako, ordinaryong mamayan, masarap pakinggan yun. Pero ang tanong, kailan ko matatamasa ang magagandang sinabi ng Presidente kaugnay halimbawa sa mga buwis?
1: Tama yan, Alvin. No? Usually, ang SONA ng Pangulo taon-taon ay pagre-report sa Kongreso at pagbibigay ng mga panibagong pangako na dapat naasahan ng bansa. Pero sa part naman natin na mga ordinaryong Pilipino, ang atin namang task o ang ating dapat gawin ay bantayan kung mapapatupad nga ba ng Pangulo yung mga pangakong binitawan niya taon-taon. Alvin.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo.
4: Sumentro rin sa ilang sektor tulad ng enerhiya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba pang bahagi ng kanyang State of the Nation address. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol Harlene Delgado. Harlene, ano-ano ang mga binigyang diin sa 2 bahagi ng SONA ng Pangulo?
5: Karen, umani ng malakas na palakpakan, hiyawan at maging standing ovation doon sa ilang attendees yung naging pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniningil sa systems loss at value-added tax sa kuryente para nga mapababa yung bayarin ng mga consumer na isa sa mga pinakahinaing ngayon ng maraming Pilipino.
0: Na walang pagkikilig.
5: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napapanahon ng tanggalin ang systems loss at value-added tax sa electricity bill.

0: ng mga consumer. Giit ng Pangulo, patuloy itong nagpapabigat sa mga consumer at pinapatungan pa ng VAT. Kaya ipinapanawagan niyang amyendahan ang EPIRA Law para ipagbawal na ang pagpapataw sa mga ito.
1: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: At para mas lalo paanyang bumaba ang singil sa kuryente sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na napapanuhan ng muling bisitahin ang produksyon ng nuclear energy sa Pilipinas.
1: We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
0: Sinisimulan na rin anya ang pagtatayo ng hydrogen power plants na magiging backup fuel sa mga planta lalo na sa off-grid areas. Ayon sa Pangulo, nasa 200 energy projects ang target makumpleto hanggang sa katapusan ng kanyang termino, kung saan 45 sa mga ito ang natapos na at 31 ang matatapos ngayong taon. Hiniling din niya sa Kongreso na ipasa ang Sariling Kuryente Act para maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panels at battery storage systems sa mga bahay. Samantala, binigyan din ng Pangulo na kailangan pang mas protektahan ng mga kabataan mula sa mga masamang impluensya ng fake news, pornography, depiksyon ng casual violence, toxicity at hate culture sa social media. Nagpaabot ng pakikiramay si Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban School shooting. Binigyan din ng Pangulo na kailangan mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad at pag-ibayuhin pa ang paggabay at pag-aruga sa mga kabataan.
1: To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for.
0: Dagdag ni Marcos Jr., siniguro na ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat at pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga emergency.
1: Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.
2: The time now on FMR. It's 6:47.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
0: Issue naman ng classroom shortage. Sinabi ng Pangulo na tutulong na ang DPWH, mga lokal na pamahalaan, PAGCOR, para mapabilis na ang pagpapatayo ng silid-aralan. Karen, para mas makatulong nga doon sa pag-address ng classroom shortage, ay sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na tutulong na yung pribadong sektor sa pagpapatayo ng around 16,000 classrooms sa Luzon sa pamamagitan niya ng public-private partnership. Nagpahayag din ng suporta ang Pangulo sa artificial intelligence sa bansa na anya'y umabot na sa 1.8 million na individual ang natuto sa pamamagitan ng iba't ibang training programs ng pamahalaan. Karen.
7: Arlene, umabot ng isa't kalahating oras ang State of the Nation address ng Pangulo. Bawat ahensya inisa-isa niya. Siyempre may nagsasabi, may mga hindi nabanggit. Ano ang feedback ng ilan sa mga posibleng nakausap mo o narinig mo sa Kongreso?
0: Karen, sa ngayon, hindi pa tayo nakakapag-interview after nitong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sisikapin natin, Karen, after this live, ating pupuntahan yung ilang mga senador, kongresista at mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na yung mga binanggit mismo ni Pangulong Marcos Jr. dun sa kanyang mga ipinangako. Karen.
7: Maraming salamat, Harlene Delgado.
6: Ang usapin ng West Philippine Sea, isang rocket launch at ang pinag-uusapang Pax-Silica Industrial Hub ang ilan sa mga huling paksa ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Nangako rin po ang Pangulo na tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang pangako sa taong bayan. Live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol si Jervis Mahan. Jervis, ano pa ang sinabi ng Pangulo?
8: Bernadette, sa mga manlulupig, hindi tayo pasisiil. Yan ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling bahagi ng kanyang SONA ngayong Lunes. Sa usapin nga ng West Philippine Sea at ng Arbitral Award, tinapos ng Pangulo ang kanyang ikalimang State of the Nation address.
1: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Ipinangako ng Pangulo na patuloy paninindigan ng arbitral award lalo't kamakailan lamang ay ginunita ng bansa ang 10th anibersaryo nito.
0: Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisher folk, who all continue to patrol and plow our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award.
1: Ayon sa Pangulo ay muling gumanda ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa na nagbunga ng 623 free trade agreements na ipinatutupad na o nasa estado pa ng negosasyon. Ipinagmalaki rin niya ang 6 paglago ng exports at foreign investments sa Pilipinas dahil sa mga pulisiyang nagpapagaan sa pagnenegosyo sa bansa o ease of doing business at nagpapabilis ng digital transformation para mabawasan ang red tape at katiwalian. Nabanggit din niya ang mga bunga ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon. Kabilang dito ang Rice Reserve System, ASEAN Power Grid at ang Framework Agreement para sa pag-iimbak ng energy assets sa rehiyon. Nabanggit din ng Pangulo ang PAC-Silica Industrial Hub na isinusulong ng PAC-Silica Initiative sa pangunguna ng Estados Unidos. Mainit itong usapin sa social media, lalo't maraming tumututol dito dahil sa posibleng negatibong epekto nito sa kalikasan, tubig at mga indigenous people.
0: PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
1: Ibinidagi ng Pangulo ang plano pagtatayo ng isang spaceport at sounding rocket launch sa Pilipinas sa susunod na taon.
0: At Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company.
1: So, sa pinang kapayapaan, sinabi ng Pangulo na handang-handa na ang Barm Region para sa kauna-unahan nitong parliamentary elections na aniyay mahalagang accomplishment sa Comprehensive Agreement on Damansamoro, pati na ang kahandaan ng gobyerno na gawing formal at ganap na ang kasunduan nito sa Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army.
0: Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity.
1: Tinalakay din ng Pangulo ang ilang usapin sa kalusugan gaya ng pagpapalawak ng YAKA program, pagdami ng mga gamot na tinanggalan ng buwis, pagpapatupad ng zero billing, pagpapalawig ng mga PhilHealth packages at pagpapadali ng aplikasyon para sa serbisyong medikal.
0: Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila. o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
1: Bilang pagtatapos sa SONA ay nanawagan siya sa mga Pilipino na magkaisa.
0: Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamalas sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.
1: Pangako ng Pangulo sa huling dalawang taon ay tatapusin niya ang kanyang mga nasimulan at tutupagin niya ang pangako sa taong bayan. Bernadette, tumagal nga ng halos isa't kalahating oras ang SONA at ito na ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Bernadette.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, protesta sa SONA na uwi sa Tulacan at Girian. Lalaking sangkot tumano sa pagnanakaw ng mga metro ng tubig, balik selda. Someday, or someone someday, nag-number one sa Netflix. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: simula ngayong Lunes.
1: Negosyante, politiko, mga treasure hunter sa palihim na naguukay sa iba't ibang parte ng probinsya. Tapos pagbalik nila, bigla silang yumayaman.
2: Sa mga naririnig ko, sir, isang talakmak na ginto.
3: Ano yan?
2: Mapa na kayamanan.
4: Naawa ko sa'yo, Kabo. Hindi mo dapat naranasan ang buhay na ganito. Naalala mo ba? Nung bata ka pa?
5: Naalala ko po, Tay. Naalala ko ang lahat.
6: Itong pinagagawa sa atin ni Umali, pag pumalpak tayo, malaking pera mawawala sa atin.
7: Hindi ako lalaban, boss!
8: Hindi reporter ang ubulbi sa amin.
9: Sino? Hindi namin kilala.
10: Ilan sila?
9: Isa lang.
11: Pag tinatano ka, tasumagot ka na maayos!
12: Inilagay ka ng admin sa preventive suspension.
13: Oras sa dugisan mo pa ang pangalan ko. Hindi kita palalayasin. Kakalimutan ko ng anak kita.
14: Rudy! Magpakita!
15: Kinakailangan ko mahanap yung pulis na yan.
16: Mahal na mahal ka ni Mami.
15: Kailangan niyong pagbayaran ang ginawa sa nanay ko.
17: Umakas na kayo, dali!
16: Maawa ka sa pamilya ko. Awa na lang!
17: Hayop ka!
15: Ang ginawa niyo sa inyo.
18: Mas pinili mo talaga ang hampas lupang si Rudy na yan.
16: Maawa ka! Huwag ang anak ko! Huwag ang asawa ko!
18: Hanapin niyo kung saan nakatago ang iba pang ginto.
15: Na siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kinakailangan ko siya makita.
0: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
19: Ngayong gabi na, 8:45 p.m.
20: Dito, pamilya tayo. At sa pamilyang to, walang may iwan.
19: I love you.
0: Someone, Someday. Ngayong gabi na, 8:45 p.m.
21: Sweetheart?
0: Ang sikretong tinutukan.
22: Hindi mo talaga

0: Simula July 27, maghahari at magre-reyna ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
1: Isang misyon, isang trabaho para sa akin.
2: I love you.
0: Sadi puwersa ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, at ang prime actress Julia Montes.
3: Pasok kamay!
4: Eh baka rin eh, no?
3: Ikaw na naman!
5: Gusto mo ulikan kita?
6: Sige po!
0: Asia's superstar is back! Catherine Bernardo.
7: Love all each week.
0: And multimedia prince, James Reid.
8: What are friends for?
0: With Her Majesty, Maha Salvador.
9: Huwag mo naman ang kinin yung akin.
3: Liar!
10: Harating na rin yung swerte natin.
11: Kilala kita.
12: Hindi naman pala eh.
13: Hey, you know I'm always here for you, right?
4: Dapat lang.
0: Someone Someday, TV history in the making.
4: Darating din.
11: Wow.
0: Ang pagsasama ng dalawang higante sa primetime.
14: Basta umaga.
0: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa primetime bida.
15: Sumabog ang hinihinalang improvised explosive device sa labas ng compound ng Department of Justice sa mismong araw ng sona ng Pangulo. Isa pang IED ang na-recover naman ng mga otoridad malapit sa gate ng Senado sa Pasay City. Ayon sa pulisya, malaki ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
16: Bantay sarado ng mga sundalo ang Department of Justice matapos ang pagsabog sa labas ng compound ng kagawaran ngayong Lunes ng madaling araw. Sa opisyal na pahayag ng DOJ, eksaktong 12:17 AM nangyari ang pagsabog malapit sa harap ng gate ng kanilang gusali sa kahabaan ng Padre Faura Street sa Ermita, Maynila.
17: Ito mismo yung lugar kung saan sinasabing sumabog yung hinihinalang improvised explosive device. Makikita na nabungkal yung lupa dito sa puno at nagtalsikan din yung ilang mga bato. Sa lakas ng impact, nadamay at nabasag din maging yung salamin ng sasakyan na nakapark sa loob ng DOJ compound.
16: Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Agad nagpunta sa lugar ang mga tauhan ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit para magsagawa ng technical examination.
18: For the convening of the Congress.
16: Ilang oras naman bago magbukas ang second regular session ng Senado, isang improvised explosive device ang na-recover ng mga otoridad sa Center Island sa kahabaan ng Jokno Boulevard, malapit sa gate ng Senado, pasado alas 8 ng umaga kanina. Sa imbestigasyon, isang tauhan ng towing service ang sumigaw matapos makita ang IED na nakalagay malapit sa isang puno. Agad itong nirespondehan ang rumorondang pulis sa lugar. Ilan sa mga na-recover ng Pasay City Police Explosive and Ordnance Disposal Team sa hinihinalang pampasabog ay ang 9-volt battery, blasting cap, orasan at isang plastic container na naglalaman ng brown powdery substance.
19: Base po sa assessment na isinagawa, sir, yun po yung mga ginagamit sa paggawa ng improvised explosive device. Pero doon po sa powderized substance is inaantay pa po natin yung resulta nito. Kung ano po itong substance na ito.
16: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., malaki ang posibilidad na magkaugnay ang dalawang insidente.
20: Yung IED na to ay walang charge. O ibig sabihin, wala siyang sharp nail. Pang-terror lang, pantapag.
16: Gayunpaman, iginit ni Nartates na napaghandaan ng kanilang hanay ang ganitong mga banta sa seguridad ngayong SONA.
20: Isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Ano? Merong bomb threat, merong actual bombing, and others. No? May shooting. Isa yun sa mga contingencies. That's why, nakaka-recover tayo ng mga ganyan, no? Kanya nga lang, meron tayong, I think, past midnight, last night, may nalusutan tayong may sumabog.
16: Iniimbestigahan na ng pulisya ang parehong insidente. Mariin namang kinundina ni Senate President Sherwin Gatchalian ang tangkang panggugulo. Dagdag ni Gatchalian,

0: Italian, may impormasyon na silang hawak kung sino ang posibleng nasa likod nito.
1: May mga pangalan na lumalabas, no? But hindi ko muna ma-disclose ngayon dahil nag-investigate pa ang PNP. But para sa akin, ano ito, sinadya. No? Sinadyang guluhin ang pagbubukas ng sona, sinadyang mag-hasik ng takot.
0: Para naman kay House Majority Leader Sandro Marcos, kailangang mahuli ang nasa likod ng pagtatanim ng mga bomba at matukoy ang kanilang motibo.
2: You know, whether it's tied to the sauna or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age.
0: Siniguro naman ang Malacanang na laging nasa pinakamataas na antas ang seguridad para sa presidente. Naka-red alert na rin ang National Bureau of Investigation at nagsagawa ng K-9 inspection sa tanggapan nila sa Pasay City. Siniguro naman ang NBI na nakikipag-ugnayan sila sa ibang ahensya para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
3: Naging mainit ang kumprontasyon ng mga militanteng grupo at pulis sa protesta kaugnay ng SONA sa Commonwealth Avenue. Aabot sa higit 50 individual ang inaresto. At live nagpapatrol sa Commonwealth Avenue, Quezon City, si Michael Delizo. Michael, bakit nagkahulihan at ano naman ang ikakaso sa kanila?
4: Yes, Bernadette, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartares Jr., bandalismo, pagsusuot ng face cover na baklava o balaklava at pagrarally sa lugar na walang permit ang reklamo sa 6 na individual, kabilang sila sa 51 individual na inaresto ngayong araw at matapos silang maaktuhan na gumagawa ng graffiti bilang protesta sa Meralco. Yung 45 naman ay dinala sa Campo Caringal, ang headquarters ng Quezon City Police District, dahil sa kaparehong paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
5: Ilan sila sa mga inaresto ng pulis sa protesta sa Quezon City? 6 ang naaktuhan ng PNP na gumagawa ng protest graffiti sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Pilit silang hinahatak ng ibang realista at humihingi ng paliwanag kung bakit sila hinuhuli ng mga otoridad, pero wala silang nagawa. Sinakay sila sa bus ng BJMP at dinala sa Batasan Police Station.
6: Sir, ano sila? Sila?
7: Ma'am, tingin ko mga minor eh.
8: Identified?
7: Nandun na. Dinadala na.
6: So, anong grupo?
7: Parang Vandals United daw eh. Initially, ang information, mga naka-block sila tapos nagbabandal sa mga walls ng doon sa may Meralco.
5: Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartares Jr., umabot sa 51 ang mga naaresto ngayong SONA.
9: We have a reason to have a valid arrest and they were arrested because of violations of ordinances and special laws. Particularly 9003, RA 9003, BP 880 and local ordinances. Sir, lalo na yung ano, magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na maggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpoprotesta.
5: Ilang beses nagkagarian ang mga polis at aralilista. Badang alas 7 pa lang ng umaga, nagkatulakan na nang patabihin ng mga polis ang mga aralilista para hindi maokupa ang kalsada. Naulit ito ng patayin ng BFP ang sinusunog na bandila ng Amerika at alertuhin ang arresting team.
10: Ang daming ginawang pagdidipit ng polis. Walang karapatan ng polis na arbitrary mga aresto sa hanay ng ating mga realista. Coordinated ang ating protest. Ang tawag nila vandalism. Ang tawag natin protest graffiti. Na karapatan magpahayag ng mga kabataan kung ano nangyayari sa ating sambayanan.
5: People SONA ang tawag ng mga organizers sa kanilang pagkilos na anilay paglalahad ng itinuturing nilang tunay na estado ng iba-ibang sektor. Kabilang sa mga pangunahing issue, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kuryente, kakulangan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod na anilay hindi na sumasabay sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Kinundin na rin nila ang korupsyon sa gobyerno at nanawagang panagutin ang lahat ng sangkot. Tampok din sa protesta ang pagtutol sa impluwensya ng Estados Unidos. Kinukundi na ng mga realista ang mga pag-atake ng US sa Iran, ang US-led PAC's Silica Hub sa New Clark City, gayon din ang umano'y impluwensya ng Amerika sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos.
8: Halos wala akong nakikitang pagbabago, puro lang pangako na talagang walang, kumbaga walang bitaw. Walang bitaw siya. Kaya ngayon na SONA niya ngayon, gumawa rin kami ng sarili naming SONA. Pinapakita natin na hindi tayo nagko-confirm sa normality ng ating society.
5: Naka-full alert ang mga pulis sa Metro Manila para sa SONA, katuwang ng iba-ibang unit at ahensya ng pamahalaan para panatilihin ang kaayusan sa mga pagkilos. Mahigpit ang seguridad at tiniyak na uusad pa rin ang trapiko sa Commonwealth sa kabila ng malakihang pagtitipon sa kalsada.
4: Bernadette, kinumpirma ng grupong United Vandals na 51 ang naaresto, kabilang dito ang 3 paralegal at 13 minor de edad. Anila, hindi makatarungan at hindi patas ang ginawang pag-aresto. Dito naman sa Commonwealth Avenue ay 5:20, about 5:20 in the afternoon, natapos ang kilos protesta bago pa matapos ang talumpati ng Pangulo at kusa silang nagkaroon ng organized dispersal. Bernadette, balik sa iyo.
3: Maraming salamat sa iyo, Michael Delizo.
11: Samantala, libu-libong taga-suporta naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagtipon sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City para tunghayan ang kanyang SONA. Alas 9 pa lang ng umaga, nagsimula nang dumating ang ilan sa kanila. Nagprograma sila sa harap ng Commission on Audit, kabilang sa mga nais-anilang marinig ay ang mga konkretong nagawa ng administrasyon sa paglaban sa korupsyon, partikular sa mga flood control projects. Inilarawan naman ng ilang taga-suporta ang kampanya laban sa korupsyon na isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng administrasyon na nagbunga umano ng pag-aresto at pagkakulong sa ilang individual.
3: Gretchen, ano ang trending sa showbiz?
12: At ibinagatid ng ultimate concert experience ang ASAP XP family sa 2 sold-out show sa Sydney, Australia. At 2 ready na ang beanie na dali ng bikini vibe sa Honolulu, Hawaii para sa kanilang Signals World Tour. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
13: 5 tulog na lang, aarangkada na ang North America leg ng Signals World Tour ng beanie. Lock na ang first destination sa Honolulu, Hawaii sa August 1. May patikim na agad sa kulit sina Joanna at Aya. Marami na rin ang na-LSS sa A Parallel World, na bahagi ng soundtrack ng upcoming animated movie na Forgotten Island. Isa ang A Parallel World sa mga live performance na inaabangan ng Blooms sa paparating na Signals World Tour. Samantala, bigay todo ang sayawan at hiyawan ng mga kapamilya sa sold-out na 2 show ng ASAP XP sa Australia. Kasama sa mga nag-perform, syempre, ang ASAP Pillars tulad ni Shasha Padilla, Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Martin Rivera at Carly Valenciano na umawit kasama sina Sofronia Vasquez at Eric Santos. Nagpakilig din ang kapamilya heartthrobs tulad ni Donny Pangilinan, Kyle Achary, Robbie Domingo at multimedia prince na si James Reed. Busog din sa kilig ang Kim Pao fans, habang nagpasaya rin ang It's Showtime hosts na sina Bong Navarro, Jong Hilario, Ogie at Ann Curtis. Mana naman sa daddy si Serena na may pa-sample din. Mapapanood ang mga pasabog na produksyon ng ASAP XP tuwing Linggo 5:30 p.m. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
14: At susunod, big-time oil price hike aarangkada sa Martes. Presyo ng LPG posibleng sumipa. At dust devil na buo sa loob ng paaralan sa Isabela. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: mula ngayong Lunes.
1: Eh, negosyante, politiko, mga treasure hunter sa palihim na naguukay sa iba't ibang parte ng probinsya. Tapos pagbalik nila, bigla silang yumayaman.
2: Sa mga naririnig ko, sir, isang talakmak na ginto.
3: Ano yan?
2: Mapa na kayamanan?
4: Naawa ako sa'yo, Kabo. Hindi mo dapat naranasan ang buhay na ganito. Naalala mo ba? Nung bata ka pa?
5: Naalala ko po, Tay. Naalala ko ang lahat.
6: Itong pinagagawa sa atin ni Umali, pag pumalpak tayo, malaking pera mawawala sa atin.
7: Hindi ako lalaban, boss!
8: Hindi reporter ang nagubulbi sa amin.
9: Sino? Hindi namin kilala.
10: Ilan sila?
9: Isa lang.
11: Pag tinatanong ka, sumagot ka na maayos!
12: Inilagay ka ng admin sa preventive suspension.
13: Oras sa dungisan mo pa ang pangalan ko. Hindi kita palalayasin. Kakalimutan ko ng anak kita.
14: Rudy! Magpakita!
15: Kinakailangan ko mahanap yung pulis na yan.
16: Mahal na mahal ka ni Mami.
15: Kailangan niyo pang bayaran ang ginawa sa nanay ko.
17: Tumakas na kayo, dali!
18: Maawa ka sa pamilya ko. Awa na lang!
17: Hayop ka!
15: Ang ginawa niyo sa inyo.
19: Mas pinili mo talaga ang hampasulutan si Rudy na yan.
18: Maawa ka! Huwag ang anak ko! Huwag ang asawa ko!
19: Hanapin niyo kung saan nakatago ang iba pang ginto.
15: Na siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kinakailangan ko siya makita.
0: Coco Martin Sigabo, weeknights 8 p.m.

0: Ayaw pa, Bengi po, kaya kayo ba?
1: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
2: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
1: Alay, magaling po siya mag-ipaglaban.
3: Paano? Huwag ka paano!
4: Magaling po siyang aktor.
5: So kami hindi, ha? So kami hindi.
1: Favorite po si Coco.
6: Ito na po si Coco Martin!
7: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta. Sigabo!

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. The long wait is over.
1: Kakaiba yung pilot.
2: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
3: Siksik siya sa lahat ng elements.
4: It's giving fresh atake.
5: Masarap siya panoorin.
6: Eh talaga namang gising na gising.
7: Oh my God, totoo.
8: Talagang susundan ng mga tao.
0: The talk of the town.
9: Iba rin yung tension kay Kat.
10: A role model for women.
11: James naman.
10: Very natural.
2: So good to see James back on screen again.
12: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
13: Unang labas pa ni Maha.
12: Kinakabahan ka na.
14: Gusto mo nang sampalin agad si Maha.
15: Being curious kayo.
16: Hindi rin magpapatalo yung mga supporting cast.
17: Revelation ni si Daniela Stenner.
2: Ano? Excited kami, Miss Dimples.
0: Lahat excited na sa pagbabalik nila.
18: Makikita mo yung star power.
19: Iba yung acting na pinakita nila.
20: Lahat sila nagsashine.
21: Intriguingly interesting.
0: Ang teleserye na siguradong aabangan ng buong bayan.
2: Hindi lang siya yung about sa love, family, but sa lahat.
22: Authentically Filipino.
23: Dahil ito ay sumasalamin
24: sa totoong buhay.
0: Someone, Someday, ngayong Lunes na, 8:45 p.m.

0: Balik sa selda ang lalaking sangkot umano sa pagnanakaw ng mga metro ng tubig sa Pasig City. Ilang beses nang labas-masok sa kulungan ang suspect dahil sa illegal na droga. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
1: Bukod sa mahinang supply ng tubig, problema rin sa ilang residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ang talamak na nakawan ng metro ng tubig.
2: Pagising ko sa umaga, siyempre maliligo yung maliligo kami, papasok kami. Nagulat kami, walang tubig. Expected namin pinatay lang kasi may patayan naman dyan. Kaso pagtingin namin, mga walang metro. Balbasa wala kami metro. Nagsasalok kami.
3: Hindi naman pwede kami makisalok ng kahit anong oras kasi nagpapahinga rin yung nagpapasalok.
1: Dahil halos araw-araw ang nakawan, kaya pinaigting ng barangay ang pagbabantay at nahuli ang suspect nitong Linggo. Sa kuha ng CCTV noong Sabado ng madaling araw, kita ang lalaki na tila nangangalakal lang sa MH Del Pilar Street. Pero sa iba pang CCTV, sa pool ang paggamit ng suspect ng yabe at martilyo para makalas ang mga kontador.
4: Paglabas niya doon sa compound, bit-bit pa niya yung sako, doon namin siya nakita. Nakilala namin yung damit niya suot yun pa rin. Hindi na siya nakatanggi, hindi na siya nangatwiran. So yun na yung time na yun na nireport namin sa pulis para makasuhan na.
1: Mahigit 20 kontador ang narecover sa suspect. Nasa junk shop na ang ilan dito matapos ibenta ng 480 pesos kada kilo.
3: Nakipag-coordinate po kami sa Manila Water. Okay naman po, kakabitan din po naman agad.
1: Kinasuhan na ng pagnanakaw ang suspect na labas-pasok na umano sa kulungan dahil sa illegal na droga. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang lalaki na pinaniniwala ang kasabwat ng suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Sa ikalimang sunod-sunod na linggo, tataas na naman sa Martes o bukas ang presyo ng diesel at gasolina na sa pagsipa ng presyo sa world market. Ang presyo naman ng LPG may posibilidad ding sumipa sa Sabado pero hindi naman kalakihan ayon sa isang kumpanya.
6: Senior citizen na ang mag-asawang Jimmy at Josie, kaya SSS pension na lang ang inaasahan nila kada buwan. Alam nilang tataas ang presyo ng diesel bukas, kaya nagpa-full tank na agad ang mag-asawa para hindi tamaan ng dagdag presyo. Sa tindi ng pagsirit ng presyo ng diesel, hiling nila ay may magawa ang gobyerno para maibsa ng dagok sa mga gaya nilang ordinaryong motorista.
7: Kung kami umaaray na what more yung mas mababa pa sa amin.
8: Kung talagang hindi na ma...
9: Iwasan.
8: Yung
9: importante na lang.
8: Importante na lang.
9: Pag hindi na importante, hindi na.
8: Sa bahay na lang.
6: Ito ang kwenta ng DOE sa dapat na dagdag presyo bukas. Diesel, 7 pesos at 32 centavos. Gasolina, 6 pesos and 80 centavos. At kerosene, 4.22. Pero hindi gaya nung nakaraang Linggo, hindi na humirit ng utay-utay o staggered increase ang gobyerno sa mga kumpanya ng langis.
10: Not this week kasi yung last week nag-staggered na sila. So this week pina-straight na muna natin para hindi na rin magkasapaw-sapaw yung kanilang recovery.
6: Kaya ang ilang kumpanya ng langis tinanggal lang ang butal sa kwenta ng DOE at nagpatupad ng 7 pesos at 30 centavos na increase sa diesel, 6.80 sa gasolina at 4.20 sa kerosene.
5: Ito na ang ikalimang sunod na linggo na may dagdag presyo sa petrolyo sa Pilipinas. Kung susumahin mula June 30, ang increase sa diesel ay umaabot na sa mahigit 26 pesos kada litro, lagpas 13 pesos sa gasolina at mahigit 21 pesos sa kerosene.
6: Aminado ang DOE na kapag big time na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, tutuntong na muli sa 100 pesos kada litro ang regular diesel. Ang high-end diesel kasi ngayon meron ng lagpas 93 pesos kada litro na kapag nadagdagan ng mahigit 7 pesos ay aabot na ng 100 pesos kada litro.
10: Madami ngayon 80 to 90, pero pag na-increase pa tayo ng ganito kalaki, baka meron ng, ang range na ngayon ay baka 90 to 100 plus na next week, kung sakali.
6: Pabor din ang DOE na lakihan at gawing 15 pesos ang discount ng mga Jeep at UV Express sa diesel, pero DOTR umano ang huling magpapasya rito depende sa pondo ng gobyerno. Samantala, may posibilidad na mapapako o tumaas ng kaunti ang presyo ng LPG pagdating ng August 1 ngayong Sabado. Walang gaanong galaw sa contract price ng cooking gas sa world market, habang ang shipping cost naman humupa ang pagsipa sa presyo nito mga nakaraang araw dahil sa hakbang ng China para muling mag-usap ang Iran at US kaugnay sa gulo sa gitnang silangan. Nakadalawang araw nang walang palitang ng atake ang magkabilang panig.
11: It's either it is a rollover or a slight increase. Yun yung nakikita namin, unlike last week na talagang increase na talaga yun. As of today, bumaba ang crude oil by almost $10 per barrel. So baka yung shipping cost will also have an impact na magkakaroon ulit ito ng adjustment pababa.
6: Sa Pilipinas, naglalaro pa rin sa mahigit 1,000 piso ang presyo ng 11-kilogram cylinder. Malayo pa sa presyo nito bago ang giyera sa Middle East na nasa mahigit 800 pesos lang kada regular na tangke. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may mga aasahan bang pag-ulan ngayong Linggo?
12: Alam mo Alvin, may mga pag-ulan pa rin ngayong Linggo kahit papahina ang habagat at mababa po ang chance ang magkabagyo sa Philippine Area of Responsibility. Sa pag-atras ng habagat, papasok muli ang Pilipinas sa monsoon break at ang mainat na hangin mula sa Pasipiko, ang Easterlies, ang iiral sa maraming lugar. Dala po ang mainat at maalinsangang panahon, pero meron pa rin malalakas na thunderstorm sa hapon o gabi. Pwede rin meron mabuong low pressure area sa silangan ng ating bansa na malulusaw lang din. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 28, Martes, sa Luzon, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting mga pag-ulan dito lalo sa may Bicol region. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar sa Luzon ang uulanin at may kalakasan po yung boost ng ulan bandang pagkalubog ng araw sa may bahagi ng Benguet, Nueva Ecija at sa may Mindoro, at may malakas pang ulan sa may Pangasinan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Palawan kung saan may aasahan ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar, lalo sa pagitan ng tanghali hanggang hapon. Sa Visayas, may aasahan ding mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi, pero mas maraming lugar ang uulanin pagsapit ng hapon, lalo na po sa bahagi ng Bohol, maging sa may Samar Province, at pagsapit po ng gabi dito rin o ng hapon, pagkalubog ng araw dito sa may Central Cebu, sa gabi may ulan din sa may Iloilo, at maging dito po sa may Eastern Samar. Magiging maaraw din po at mainit sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, pero may kaunting ulan sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas maraming lugar ang uulanin sa Mindanao, lalo na dito sa bahagi po ng Bukidnon, at sa gabi may aasahan din mga pag-ulan sa may Davao del Norte at Davao de Oro. At tayo naman sa Metro Manila, mainit din sa tanghali, sa umaga at tanghali, pero mula alas 3 ng hapon ay mataas po ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm. Samantala, bahagyang umakyat po ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kasunod ng mga paulan ng habagat. Sa tala po ng PAGASA, umakyat na ito ng halos kalahating metro sa 151.05 meters ngayong Lunes ng umaga. Mula po iyan sa 150.63 meters noong Linggo. Pero mababa pa rin ito sa critical low level ng Angat Dam na 160 meters. Ayon kay PAGASA Senior Hydrologist Oye Pagulayan, hindi sapat ang pasulput-sulput lang na ulang dala ng habagat para maibalik sa normal ang level ng tubig sa Angat Dam. Umaasa silang masadami pa ang babagsak na ulan sa watershed sa kabila po ng inaasahang epekto ng papalakas pang El Nino.
13: So that could really have an impact doon po sa atin pong water supply. So siguro hindi lang siguro yung potable water. So it has also a parang meron pong mga ano yan eh, meron parang mga ripple effect or mga domino effect that could affect yung halimbawa po yung atin pong water for irrigation, that could have an implication din sa atin po namang food supply.
12: Sa Isabela, nabuo ang isang dust devil o alimpuyo sa loob ng Kawayan City Standalone Senior High School noong Webes bago po ang bagyong Quiapo. Magkahalong pagkamangha at takot ang naramdaman ng mga estudyante at guro nang makita ang mabilis na umiikot na hangin tangay ang mga alikabok sa gitna ng campus. Tuluyan ding naglaho ang alimpuyo matapos ang ilang segundo at walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente. Nabubuo ang dust devil kapag mainit ang panahon at mabilis na umakyat ang mainit na hangin na siya nagiging sanhi ng pag-ikot nito. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: Susunod, Vice President Sara Duterte iginiit na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap na impeachment trial. At SONA, wala ng red carpet, pero ilang mambabatas agaw pansin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: mula ngayong Lunes.
1: Negosyante, politiko, mga treasure hunter sa palihim na naguukay sa iba't ibang parte ng probinsya. Tapos pagbalik nila, bigla silang yumayaman.
2: Sa mga naririnig ko, sir, isang tamakmak na ginto.
3: Ano yan?
2: Mapa na kayamanan.
4: Naawa ko sa'yo, Kabo. Hindi mo dapat naranasan ang buhay na ganito. Naalala mo ba? Nung bata ka pa?
5: Naalala ko po, Tay. Naalala ko ang lahat.
6: Itong pinagagawa sa atin ni Umali, pag pumalpak tayo, malaking pera mawawala sa atin.
7: Hindi ako lalaban, boss!
8: Hindi reporter ang nagubulbi sa amin.
9: Sino? Hindi namin kilala.
10: Ilan sila?
9: Isa lang.
11: Pagtingat! Ano ka na sumagot ka na maayos?
12: Inilagay ka ng admin sa preventive suspension.
13: Oras sa dugisan mo pa ang pangalan ko. Hindi kita palalayasin. Kakalimutan ko ng anak kita.
14: Rudy! Magpakita!
15: Kinakailangan ko mahanap yung pulis niya.
16: Mahal na mahal ka ni Mami.
15: Kailangan niyong pagbayaran ang ginawa sa nanay ko.
17: Tumakas na kayo, dali!
18: Ah! Maawa ka sa pamilya ko. Awa na lang!
17: Hayop ka!
15: Ang ginawa niya sa inyo.
19: Mas pinili mo talaga ang hampas lupang si Rudy na yan.
18: Maawa ka! Huwag ang anak ko! Huwag ang asawa ko!
19: Hanapin niyo kung saan nakatago ang iba pang ginto.
15: Na siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kinakailangan ko siya makita.
0: Coco Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.
20: Fan ako ng love list.
21: Thank you.
20: Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
22: Di ako nagkamali talaga na iniidolo.
23: Kinis-kinis na mukha niya, ang lambot-lambot ng kamay niya, yung mga damit niya, ang gaganda yun.
24: Ang pakaingitera mo talaga.
25: Ay ko naman yung nanay ko, pero nakakatagod na.
26: Ate! Ate!
25: Ang laki nung naitulong mo sa akin yung pag-uusap natin.
27: Masaya ako na nakakatulong.
25: Ikaw ba, Miss Billy? May tumutulong ba sa'yo?
28: Wow, may fans ka na pala.
29: May nararamdaman ako sa kanyang potential, connection.
25: Gusto ko maging kagaya mo. Ako naman pwede ako maging parte ng love list. Tutulungan kita sa kahit anong paraan.
29: Be careful with this one.
25: Huwag mo naman akinid yung akin.
26: Liar!
27: Darating na rin yung swerte natin.
26: Hindi gusto yung pagmumukha mo.

0: simula July 27. Maghahari at magre-reyna ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
1: Isang misyon, isang trabahong para sa akin.
2: I love you.
0: Sadie Puers ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Ah! Coco Martin at ang prime actress Julia Montes.
3: Pasok ko ba?
4: Eh, baka rin eh, no?
3: Ikaw na naman!
5: Gusto mo walikan kita?
6: Singapore!
0: Asia Superstar is back! Catherine Bernardo!
7: Love all in Smith!
0: And multimedia prince, James Reid!
8: What are friends for?
0: With Her Majesty, Maha Salvador!
9: Huwag mo naman ang kinid yung akin!
3: Liar!
10: Harating na rin yung swerte natin.
11: Kilala kita!
12: Yun naman pala eh!
13: Hey, you know I'm always here for you, right?
14: Dapat lang.
0: Someone Someday, TV history in the making.
15: Darating din yan.
16: Wow.
0: Ang pagsasama ng dalawang higante sa primetime.
17: Basta umaga.
0: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa primetime bida.
18: Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment trial sa Senado. Sa video na ipinost sa social media, sinabi ng palawang pangulo sa mga Pinoy supporters na pagtataksil sa milyon-milyong bumoto sa kanya ang pagre-resign. Nasa labas ng bansa si Duterte para dumalo sa iba't ibang aktibidad. Sumasalang sa makasaysayang impeachment trial ang bise na posibleng mauwi sa pagkakaalis niya sa pwesto dahil sa iba't ibang aligasyon gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution.
19: 2027 budget at amyenda sa rice tariffication law ang ilan lamang sa mga prioridad ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress. Nagpapatrol, RG Cruz.
3: Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress, inisa-isa ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga dapat nilang gawin. Huwag maantala ang 2027 budget. Ang ginhawa bill para income tax-free na ang kumikita ng 400,000 pesos taon-taon pababa. Tax-free na overtime pay, holiday pay, night shift differential, hazard pay at service charge. Mas mataas sa tax ceiling sa bonuses, mga amyenda sa rice tariffication law at oil deregulation law, reforma sa Energy Regulatory Commission, amyenda sa Magna Carta for MSMEs o malilita negosyo, at 30-year plan para sa infrastruktura.
2: The national budget is our most powerful tool for stimulating the economy. Its timely passage allows funding to reach critical services and ensures that new projects can begin as scheduled and meet their deadlines.
3: Kaya gusto niya magka-ad hoc committee ang Senado para mas epektibo ang koordinasyon. Simple lang ang dahilan ni Gatchalian. Hirap na ang taong bayan dahil sa pagbagal ng ekonomiya.
2: Naririnig namin ang hinaing ng bawat Pilipino at nauunawaan namin ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At the lower end of the revised range, annual growth would be the slowest recorded since 2009. Excluding the pandemic. These numbers are not abstract. They translate into lower incomes, fewer job opportunities, and heavier burdens for families struggling to get by.
3: Bago nagbukas ang sesyon, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga malalaking problema ng bansa.
8: We have a crisis of hope. Marami tayong inaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno.
3: Pagkatapos ng talumpati ng Senate President, nagsuspinde ng sesyon ng Senado para dumalo sa sona ng Pangulo. RG Cruz, ABS-CBN News.
9: Sa pagbubukas ng ikalawang sesyon ng ikadalawampung Kongreso, iginit po ni House Speaker Faustino D. na masugid silang magtatrabaho para maipasa ang mga batas na tutugon sa mga pinagdaraanan ng mga Pilipino sa araw-araw. May tugon naman ang House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa ilang panawagang ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
4: I hereby call the second regular session of the 20th Congress to order.
7: Formal nang binuksan ng Kamara ang ikalawang regular session ng 20th Congress na ayon kay House Speaker Faustino Bojie D. III ay isang panibagong pagkakataon para kilalanin ang mga naging pagkukulang nila at pagtibayin ang sinumpaang tungkulin ng mga mambabatas. sa 52 prioridad na panukalang batas ng Marcos Jr. Administration at ng 2 kapulungan ng 20th Congress, kalahati ang naipasa ng Kamara pero isa lang ang naisa batas. Aminado si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos na nakaapekto rito ang naging issue sa liderato ng Senado.
5: That's definitely a factor. The more political gulo that there is, the less time there is to work. I mean, everyone knows that, diba? So, but it's good that the Senate has now, you know, organized everything. And I'm sure under the leadership of SP Gatchalian, the legislative mill will continue or will go back to functioning as efficiently as possible.
7: Tiwala rin sina Marcos at Tee na kayang ipasa ng Kamara ang natitirang LEDAC priority bills kahit may kasabay na impeachment proceedings sa Senado at nalalapit na deliberasyon ng panukalang 2027 national budget. Inaasahan ni Marcos na maisusumite ng ehekutibo ang panukalang budget sa Kamara sa susunod na buwan.
4: Sa ating second regular session, itutuloy natin ang pagtatrabaho para maisulong ang mga reformang direktang tutugon sa mga pang-araw-araw na suliranin ng ating mga kababayan. Prioridad nating maipasa ang Rice Industry and Consumer Empower Act upang mapababa ang presyo ng bigas at mapalakas ang suporta sa ating pong mga magsasaka. Ang mga amyenda sa Universal Healthcare Act upang maging dekalidad at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan.
5: We're actually ahead of schedule, so we will hope to continue the momentum that we started in the first regular session onto the second regular session. And I am sure that over the coming months and by the end of this legislative calendar, we will continue to pass the LEDAC priorities of the administration. Wala naman yung impeachment sa lower house eh. So we'll continue doing our job. It will not affect what we have to do.
7: Tiniyak naman ni Dina patuloy na magtatrabaho ang Kamara para maibalik ang tiwala ng publiko. Kaugnay ng ilang panawagang ipagpatuloy ng mababang kapulungan ang investigasyon nito kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ni Marcos na mas mainam nang ipaubaya ito sa ombudsman at mga angkop na ahensya dahil ilan sa mga inaakusahan ay miyembro ng Kamara.
5: The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao is, sangkot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that on themselves.
7: Bukas naman ang House Majority Leader na maglunsad ang Kamara ng investigasyon kaugnay ng panukalang PAC Silica Economic Security Zone para mapag-usapan ang mga agam-agam ng publiko.
5: I think there has been a lot of speculation as to the consequences of PAC Silica. And I think those concerns are warranted. And I welcome any legislative inquiry to the project, if not only to clarify what out there is fake news and what there is real. Kasi maraming ilinalabas na fake news tungkol dyan eh. So mas maganda na mag-gumawa na lang tayo ng inquiry to see ano ba talaga yung katotohanan.
7: Kaugnay ng panukalang SOGSC at legislated wage hike bills, sabi ni Marcos kailangan pa itong ikonsulta sa party leaders. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Inilabas po ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant at hold departure order laban kay Usuwag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Kaugnay ito ng mga kasong graft na kinakaharap dahil sa umano'y conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Base sa resolusyon ng anti-graft court, may sapat na dahilan o probable cause sa kaso. Nauna rito, nagsampa ng 14 counts ng graft ang Office of the Ombudsman laban kay Ang. Dahil sa umano'y kaugnayan niya sa isang construction firm. Sinasabing bagamat nakaupo bilang kinatawan ng Kongreso, nananatiling kabilang sa may-ari umano ng kumpanya si Ang na nabigyan ng 214 milyon pesos na halaga ng proyekto mula sa DPWH.
6: Wala ng red carpet sa SONA pero may ilang mambabatas na agaw pansin dahil sa kasuotang may pinararating na mensahe at paninindigan tungkol sa ilang issue. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
11: Tulad noong isang taon, wala ng red carpet sa Batasang Pambansa para sa State of the Nation address ngayong taon. Agaw pansin ang statement piece ni Kabataan Party List Representative Reneco na may temang pag-alabi ng pag-asa.
12: Dito, pinag-aalab ng kabataan ang pag-asa para labanan ang imperialismo.
11: Statement piece din ang suot ni Gabriela Party List Representative Sara Elago. Kasama niya si Sofia Villanueva na isang vendor.
14: Mga market vendors, sila talaga yung pinakaunang nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang babae from all walks of life na nananawagan na tanggalin na ang VAT, dagdagan ng sahod.
11: Recycled naman ang barong ni Nanavotas Representative Toby Tiangco, Leyte 4th District Representative Richard Gomez, at Laguna 2nd District Representative Ramil Hernandez.
15: Bakit red carpet or not, hindi naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga is yung itipid ba tayo sa pang-araw-araw.
11: Marami naman ang pumili ng simpleng puting outfit, gaya ng asawa ni Senator Mig Zubiri na si Audrey Zubiri. May bahay ni Representative Hernandez na si Ruth Hernandez at Senator Risa Hontiveros.
16: Dati na yan hinihingi sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, who live modest lives, and sobrang napapanahon. Tagal na actually.
11: Inilarawan namang timeless creation ni local designer Michael Leyva ang baby pink Filipiniana gown na may halong lace na suot ni First Lady Liza Araneta Marcos. Simple rin ang barong Tagalog ni Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos.
5: This isn't, you know, some gala. It's the president giving a report card as to the headwinds that the country has faced, what the administration has done about it. It shouldn't be turned into a fashion event.
11: Kahit walang red carpet, naging instrumento ang kanilang pananamit sa pag-atid ng mensahe ng kasimplehan, pakikibaka, paninindigan at pagtangkilik sa mga gawang lokal. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
18: Susunod, someone someday aarangkada sa free TV kasabay ng pamayagpag sa Netflix. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: FM Radio! The Vibes!
20: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Diba talaga, ang hampas lupang si Rudy na yan? Hanapin niyo kung saan nakatago ang iba pang ginto.
5: Na siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kinakailangan ko siya makita.
6: Coco Martin Sigamore, weeknights, 8 p.m.
7: Salamat po ulit. Di ko naman sila atrasan eh. Mana kaya ako kaya ate?
8: Eriko. Manang-manang nga.
9: Ako dapat ang nanay.
10: Dalawa tayong nanay dito.
7: Eh, sana madalaw po natin yung puntod ni Papa sa Amerika.
11: Huwag kang magsasayang ng luha sa mga walang kwentang lalaki.
12: Kailangan ko makabawi sa mga anak ko.
13: Patawarin mo ako!
14: Kailangan mo naman ako magpaliwanag sa'yo.
15: Hindi na ho kailangan.
16: Okay na ho kami.
17: Bakit mo siya bumabalik? Kinagulo niyo kayo.
18: Kaya ako lang maging nanay sa'yo ngayon.
7: Busy kayo. Madagdag pa ako. Abala.
15: Ano nangyari?
19: Huwag na huwag mong kukonsintihin yung ganyang asal ni Oliver.
20: Eh lahat naman gagawin talaga ni ate para sa'yo.
7: Love you ate. Thank you sa lahat.

0: Simula July 27, maghahari at magre-reign na ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
1: Isang misyon, isang trabahong para sa akin.
2: I love you.
0: Sadie Puerza ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Ah! Coco Martin at ang prime actress Julia Montes.
3: Pasok ko bay!
4: Ah! Eh baka rin eh, no?
3: Ikaw na naman!
5: Gusto mo ulikan kita?
6: Sige po!
0: Asia's superstar is back! Catherine Bernardo.
7: Love all in Twitter.
0: And multimedia prince, James Reid.
8: What are friends for?
0: With her majesty, Maha Salvador.
9: Huwag mo naman ang kinin yung akin.
3: Liar!
10: Harating na rin yung swerte natin.
11: Kilala kita.
12: Yun naman pala eh.
13: Hey, you know I'm always here for you, right?
0: Someone Someday, TV history in the making.
14: Darating din yun.
11: Wow.
0: Ang pagsasama ng dalawang gigante sa primetime.
15: Basta umaga.
0: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa primetime bida.
16: My loveless family. Dito, nahanap na nila ang kanilang forever.
17: Ninanghack ng account ng village. Namang kayang gagawa nito.
18: You don't do that!
19: Mali yung ginawa niya. That's so immature!
20: May kilala ako nag-detail ng kotse. Kaya yan, ako na bahala.
21: Hindi, ako na. Kaya naman ang robbing compound to eh.
22: Ito nga sinabi ni Billy, enough na.
23: Eto, anti-saksak.
24: How's Jordan?
25: Buhay pa naman.
26: Kalma, okay na siya.
27: Ganda, sabi nga nila.
28: Ay, hindi ikaw sila.
29: You friends don't snitch. So what are you trying to say?
30: You're the snitch.
31: Wala namang ganyanon.
32: Ano to?
33: May evidence na?
34: Let me explain.
0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
35: Iginagalang ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sari-sari naman ang reaksyon ng mga senador at kongresista sa SONA. Live mula sa Batas ng Pambansa, nagpapatrol si RG Cruz. RG, personal bang narinig ni Congressman Romualdez ang talumpati ng kanyang pinsan?
36: Bernadette, ito ang unang SONA na wala sa tabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rostrum ang kanyang pinsan si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi siya namataan sa session hall na maging tampok siya sa unang bahagi ng SONA ng kanyang pinsan. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, hindi na kailangang imbestigahan pa ng komite si Romualdez. Para sa ilan, Bernadette, magandang tinumbok agad ang Pangulo si Romualdez sa umpisa pa lang ng SONA.
37: Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na ang gusto kong mapakinggan. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya.
38: That is something that a president should really say and should act out. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila.
39: This is able to address the elephant in the room.
40: I think ito yung isa sa mga pinaka-honest at pinaka-klarong SONA at ang gustong mangyari ng Pangulo simple lang. Magtrabaho tayong lahat dahil ang daming hirap na dinaranas ng mga kababayan natin.
36: Nakukulangan naman si Senador Risa Ontivero sa SONA at nangakong pag-aaralan ang sinusulong ng Pangulo na pag-amienda sa itira.
38: I was always looking for more. Tignan na rin yung iba pang aspeto ng itira.
36: Hindi naman nakadalo sa SONA ang ilang majority senators. Wala rin sila Senate President Pro Tempore Vicente Soro III at si Senador Panfilo Lacson.
1: To aon
2: doon si Camille. Si Tito Sen, nagsabi na kanina na masama ang pakiramdam niya. And I think si Sen Lacson, merong inasikaso. I think that's very important. Noong umaga pa lang sa lounge, alam na namin na ni Zarte, Sen Soto at si Sen Lacson.
36: Una nagpasabi ang manang ng Pangulo na si Senator Amy Marcos at si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi sila sisipot sa SONA.
3: Masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh.
4: Mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak.
36: Una namang binaliwala ng palasyo na wala sa SONA ang ilang senador. Samantala, wala pa rin impeachment trial bukas dahil sa inaasahang kontra SONA. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Miyerkules. Bernadette?
35: Maraming salamat, RG Cruz. Balik big screen si James Reid para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Samantala, nakaiwas ba ang lahat sa spoilers? Huwag mag-alala dahil mapapanood na sa free TV at iba-ibang ABS-CBN platforms ang Someone Someday. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Wala nang fear of missing out o FOMO. Simula ngayong gabi pagkatapos ng Sigabo. Mapapanood na sa ABS-CBN, All TV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook ang comeback series ni na Catherine Bernardo, James Reid, kasama si Maha Salvador, ang Someone Someday. Mapapanood ito 48 hours in advance sa iWant. At una itong ini-stream sa Netflix na agad naging number one series sa Pinas hanggang ngayon. Naging usap-usapan online ang kakaibang kwento, chemistry ni James at Kat, at ang leveled up acting ng buong cast. Bukod sa kanyang TV comeback sa Someone Someday, balik big screen din si James para sa 2026 Metro Manila Film Fest entry na Haunted Carnival. Makakasama ng multimedia prince sa horror slasher sina John Arcilla, Maricel Soriano, Julia Barreto, Piang Smith, Joaquin Arce, Celine David, Charlie Fleming at marami pang iba.
6: I was really very excited because of the cast. And you know, Regal Films is very known that it's produced ng mga iba't-ibang genre ng movies, most especially mag-horror.
5: Sa wakas, matutupad na rin ang matagal nang minamanifest ni na Diamond Star Maricel Soriano at Piang Smith na magkasama sila sa isang proyekto. First time din ni Inang Maria na makatrabaho si Julia Barreto.
7: Hindi ko siya in-expect. So I'm very, very excited to work with my mom.
5: Kilala man noon bilang Taray Queen, sinabi ni Maricel na tinatrato niyang parang mga anak ang young stars para hindi sila mailang o ma-intimidate sa set.
8: Maapektuhan yung acting ninyo. Gusto ko maging relax sila, happy sila, ganon. I always go to their dressing rooms, tapos nakikipag-chika ako sa kanila. Walang ganon. Walang nagganon sa akin, kaya ginagawa ko to dahil walang nagganon sa akin.
5: Ipapalabas ang Haunted Carnival sa Pasko. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
9: Anong nagustuhan mo? Nabitin tayo kanina kasi minamadali tayo ni Ninyo.
11: Yun nga. Pero maganda yung mga obserbasyon kahit nung ibang mambabatas
9: na
11: sa unang limang minuto, sinabi na ng Pangulo yung hinihintay ng lahat. Diba? Paano ang dating speaker? Paano ang flood control? Sinong dapat kasuhan? Kumbaga,
9: kuryente.
11: Ayun. Yun. Inuna na niya, pero yung kuryente, pinakamaraming palakpak.
9: Oo naman.
12: Ang yung kuryente nun, yung napansin nga natin.
11: Oh.
12: Yung sa mga bata naman, malaking challenge
11: malaki
12: yun sa gobyerno.
11: Oh,
12: yung ano yung cap sa ano sa viewing ng social media, medyo hindi nabanggit pero sa atin may problema nga.
11: Pero dapat isa batas na yun talaga.
9: Yung sweldo pa, pagitin mo yung sweldo. Yung sweldo maganda yun, 350,000, wala nang buwis.
11: Hindi, oo.
39: tax relief expansion. Pero yung 85 pesos, no, walang ano, wages. Hindi ko na rin.
9: Hindi, wage hike. Kasi diba? Nag-hike na yung 85. Bilanggit ba? Oo. Oh. Hindi, pero ang importante dyan, paano mo gagawin?
39: Yeah.
9: Kasi madali namang magmangapo, di ba? Masarap sa tenga. Ang tanong, may execute ba natin yun? Yun ang next na challenge.
35: Pero bago mo naman ipangako, I'm sure na pag-usapan na yan sa gabinete.
9: Harinawa.
39: Pero tignan natin kasi isa na lang ang sona ng Pangulo. Mm. So kumbaga, malaking bagay ito para sa kanyang administrasyon. Yeah. Ito na yung legasya ng Pangulo. So that lahat ng binanggit niya, talagang dapat tuparin.
35: Diba?
9: Kasi maganda yung pagkakasulat, pagkakalatag, pagkakasalansan. Ang tanong, matutupad ba?
39: Yan. May makukulong pa ba? Ayan. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
35: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
9: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa kanal ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
10: FM Radio, the vibes!
13: Ang lupet!
14: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
15: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang

0: kaibigan at kung kailan kadalasan tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay katulad na lamang ng drought tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500! Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays.
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavay!

0: Magandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Ang ating oras sa buong Pilipinas, 8:07 na po, alas 8, Shatay, July 27, 2026. Katatapos pa lamang po ng State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At welcome po sa inyong programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: Yun, mapapasana all ka talaga mga ka-vibes ngayong gabi kasi napakaganda po ng ating pag-uusapan na naman as always. Pero una sa lahat, kami nga pa lang yung mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Munti ka pang makalimutan ang mga pangalan. Hanggang 10 p.m. po tayo ngayong gabi, kaya kung kasin niyo, kung gusto niyo makisaya at makipagkulitan, nako, makisali na sa ating usapan. At ito po ay patungkol sa...
1: Ano ba? Yung, ha? Yung question natin si Faye Lemon, yung alam, may alam.
0: May alam.
2: Nakapin na doon.
1: Nakapin na. Okay.
0: Hindi pa binasa.
1: Hindi
0: pa
1: na ba? Ayan, yung question natin mga ka-vibes ngayong gabi is about... Wow, is about...
2: LDR?
0: Ay, LDR!
1: Yung may mga kasintahan dyan o may mga karelasyon.
0: Ba?
1: Na malayo.
0: Ba?
2: Malayo sa paningin?
1: Siguro ano sila yung makaka-relate
2: paano,
1: nito.
2: Paano nasabi na LDR? Pag malayo ba sa paningin?
1: Pwede.
2: Oh.
1: Pwede rin isang ano, isang barangay tapos
2: LDR na 'yon.
1: LDR na 'yon. Dapat basta hindi sila magkasama.
0: Oh, wala. When we speak of LDR, it is something hindi kaagad
1: magkikita.
0: Yeah.
1: Ayan, yung question
0: na... possible ways.
1: Long distance na yun.
0: Dapat may physical presence.
1: Oh. Okay.
0: Hindi possible yung physical presence.
2: Eh, baka hindi din possible kasi may ka-possible doon.
1: Kaya yun, pala.
0: Yun ang malala.
1: Kaya LDR.
0: LDR, long distance. Ay, parang na-remember ko to. Naging viral to. Akala niya nasa abroad, nandito na pala sa Pilipinas. Iba lang tinutuluyan. Hala, diba?
2: Kasi sabi LDR nga.
1: Ayan mga ka-vibes, yung question natin is, ano ang ibig sabihin kapag di na nagparamdam ang ka-LDR mo?
0: Ay, nako, nakakatakot naman.
1: Sorry,
0: yan.
1: May ka-LDR na din siyang iba.
2: Ano? Ah! Walang load.
1: Walang load. Mahal yung load kasi...
2: Uh-oh. Or walang internet.
1: Oo.
0: Nako, siguro ang mga kasagot dito eh, tulad nila Papa Ray, sino pa ba yung mga masyadong malayo?
1: Naka-LDR ba si Papa Ray? Hindi.
2: Oh, huh? LDR nga kasi nasa abroad si
0: kasi
2: Papa
0: nasa abroad
2: Ray.
0: Siya.
1: Nasa yung jowa niya.
2: Dito ate sa Philippines, but...
1: Di ba sabi niya, ex na sila?
2: I would...
0: Ay, nako, yun ang hindi natin...
1: Di ba? Sabi nga
0: sabi
1: niya,
0: na, sabi niya, ex, pero pag pero, umuwi...
1: Oh...
2: Friends lang! Ano ba kayo? And, ang gagawa-gawa na naman kayo ng...
1: Hindi,
2: ano,
1: yung...
2: Story.
1: Yung ka-vibes natin dati na taga... Saan siya? Tapos may jowa siya na taga...
0: Spider.
1: Spider ba yun? Yung taga-G1 ba yun?
2: Yes.
1: Oo, yung jowa niya. Na lagi niyang sina-shout out. Uh-huh.
0: Tapos hindi na nagsha-shout out, mukhang iba na ang kinakabisihan sa ngayon.
1: Oo. Baka ano lang,
2: hindi.
1: Busy lang siya.
0: Ay, nako.
1: So, mga ka-vibes, di ba, ang dami natin.
2: Sabi ng intro na
1: intro natin. So, mga ka-vibes, kung gusto niyo pong makisali sa ating usapan, huwag po kayong mag-alinlangan, mag-comment sa ating Facebook page, 100.7 FM Radio
2: FMR
1: Tacloban.
0: Nakalimutan na, isang week pa lang yun.
2: Kasi live naman, po tayo ngayon.
1: Pina-ikli kasi yung ano, tapos nasanay ako sa mahabang pangalan natin.
0: Iba talaga
1: page.
0: Pag mahaba.
1: Hindi nakakalimutan.
2: Correct.
1: Kasi paulit-ulit.
2: Pero nga, mas maganda din yung shortcut.
1: Yes. Kaya 100.7 FMR Tacloban page.
0: Bawat ayan, isa live may po benefits. Tayo ngayon.
2: Ganun talaga yun.
0: Ang haba-haba ng intro.
1: Ang gulo natin.
2: Oo. So, may mga gustong i-share dyan tungkol sa mga love life, especially sa mga makaka-relate ngayon yung mga LDR, pwede po kayong mag-comment dito sa ating live, mga ka-vibes. Hanapin nyo lang, 100.7 FMR Tacloban yung Facebook page natin.
1: Yeah. Ka-LDR, tapos sa Tacloban lang pala, tapos sa ano,
0: sa kabilang pariyo lang pala.
1: Parang ganun lang.
0: Anyway, sige mga ka-vibes, sa kating oras, alas 8:12 na po sa buong Pilipinas once again. Para sa mga gustong mag-shoutouts, mag-request at maki-join sa ating usapan, send nyo na po sa ating comment section. At tuloy-tuloy pong ating tugstugan ngayong gabi dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang lupit!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! FM!

Oras natin mga ka-vibes, it's already 10:15. Ayan, at kayo nakikinig dito sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa music, ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang papaball ng bayan, DJ Rontoron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Kaya mga ka-vibes, sa July 27 na 2026. Ayan, nako mga ka-vibes, ano. Papalapit na yung pagtatapos nitong buwang July at papasok na itong buwan ng Agosto. Ano? Ayan mga ka-vibes, lonis na, no? Lonis, ano? Pero parang wala ka ng energy. Ayan mga ka-vibes, para sa nakikinig dyan sa mga radyo, ayan, at yung mga kakabukas ba lang ng radyo, sakto-sakto mga ka-vibes, ay live po tayong napapanood sa ating Facebook Live, sa ating official Facebook page, 1.7 FM Radio Tacloban. At syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutan i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. Ayan, kasama na rin yung sa aking page mga ka-vibes, DJ Rontoron. Siyempre para updating ka, no, sa lahat ng mga program ko dito sa station at siyempre sa shoutout dyan. Magandang gabi, happy listening sa mga Tronautics natin dyan. Eh yung mga papauwi pa lang, galing sa trabaho. Okay, bakit ngayon lang kayo umuwi? Lonis na lonis, ha? Lit na kayong umuwi. Siyempre, ano, DJ Rontoron, nag-ano lang, nag-overtime lang, ano kasi, nagkayayaan, nabitin ka gabi. Ayun lang, ano, kaya walang energy sa Lunes kasi nabitin, nabitin o nasobrahan, kagabi. Ay, mga vibes, basahin muna natin yung ating mga nag-comment dito sa ating Facebook Live. Ayan ang ating solid na ka-vibe. Siya kay Andre Jim Sardinola. DJ Rontoron, pwede mong pa-request ako ng song na Against All Us by Mariah Carey. And Westlife, salamat, sana ma-play mo po tonight. Siyempre, add na natin yan sa ating playlist. Ayan. Happy Blessed Monday Evening, DJ Rontoron. Pa-shoutout po ako na nakikinig sa radyo ko ng Late Night Vibes habang nagkakape and kumakain ng Insaymada dito sa bahay sa Barangay 99 di Tacloban City. Oh yeah. Alternate talaga to si Andre Jim Sardinola. Kung hindi malunggay pandesal, Insaymada, di ba? Para hindi naman nakakasawa. Ayan, shoutout din kay John Paul. Ayan, hello DJ Rontoron. Good evening po. Late Night Vibes at DJ Rontoron ang lupit. Yes, mga ka-vibes. Ayan, huwag niyo kakalimutang follow, like, and share, ha? Para happy all the way lang. O, yan yun, Boko J. Ayan, mga ka-vibes, sasamahan niyo ako hanggang alas 12. Ang ating gabi, mga ka-vibes, kasi mamaya, mayroon tayong babasahing confession letter. Kung makaraos ba? Raos yan. Nakaraos ba ang ating letter sender? Ay, may babasahin tayong confession letter mamaya mga ka-vibes. Kaya sa mga gusto rin mag-send ng kanilang confession letter. Ayan, huwag lang mahihiya mga ka-vibes. At syempre hindi naman natin papangalanan ang ating mga character. Wow, character. Ang ating mga letter sender mga ka-vibes, siyempre itatago natin yan na ang kanilang pagkakilanlan. Kaya wag lang mahihiya mga ka-vibes. Siya nga pala mga ka-vibes, sa mga hindi pa dyan naka-follow or naka-download ng ating FMR Philippines application. Wow, ulitin nga, Philippines application. Ayan, libre-libre lang po.

0: Play Store and App Store. Siyempre, once ma-download nyo, nako, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas, mga ka-vibes. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Siyempre, dito tayo sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ayan, share via FMR Squad Family. Wow, sana all. Ayan, isang napakalupit na shoutout sa'yo, Jen Paul. Oy, shoutout din dyan na kay Parikoy, ka-vibes. Kay shout kay Gisando Sabli. Ayan. Pa-shoutout DJ Rontoron, hit mga taga-Kantaba. Mga taga-Kantaba na magrasa. Magrasa ko nung maghigugma. Ayan. Oy, shoutout sa'yo dyan. No? Happy listening. Kay tropa dyan. Kakalimutan ko na. Ayan, lunis dapat. Puno pa rin ng energy nyo, mga ka-vibes. At sa mga hindi pa dyan nakakatulog, ano, mga ka-vibes, ako, palakasan nyo ang inyong volume ng radyo. Para hindi makatulog yung katabi nyo. Ayan, mga ka-vibes, keep sending your shout-out, greetings, or song request. At babasahin natin lahat yan. Oy, sa mga nagbe-birthday ngayon, ha? Ay, happy birthday pala kay Owi. Yes, aking inaanak. Ayan, pasensya na hindi nakadating, nakapunta yung pogi mong ninong. Babawi na lang si ninong. Ayan. Ay, sa mga nag-celebrate ngayon ng kanilang mga birthday, ano, sa inyo. Yun yung mga ka-vibes sa mga nag-celebrate ng kanilang mga anniversary, mansary, or kahit disary, ano? Kasi yung disary, yun ang pinaka-ano eh. Pinaka-palaging sinicelebrate, or alas 12 pa lang, ano, ng madaling araw, ay ginigreet mo na yung partner mo. Pero sa una lang yan, ano? Saktong-sakto eh. Nagbibilang ka 11:59, tapos sakto pag 12, babatiin mo na yung jowa mo. Happy Desiree, mahal. Ay! Tapos, nung nag-lipas ng dalawang buwan, ano, tatlong buwan, wala na. Hindi nakakalimutan na nga, pati mansari.
1: Aray ko!
0: Pero dapat, ano, sinisilver din natin yan, mga ka-vibes. At dapat araw-araw natin liniligawan ng ating mga partner, ano. Kasi napaka-romantic niyan para sa kanila, ano, sa mga ka-vibes nating mga babae. Yan, napaka-romantic, napaka-special niyan na kada araw niligawan natin sila kahit partner o jowa na natin sila.
2: Get more!
0: And oras natin, mga ka-vibes, at 10:23, balik muna tayo sa ating pangmalupit ang mga kanta. Yan na. Kaya tutok lang kayo. Huwag aalis, mga ka-vibes, magbabalik pa rin ang Late Night Vibes only here sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.
3: Late night vibes na.

0: 鱿鱼。
1: Team 42 mga ka-vibe, when you're still tuning in at 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Rontaron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, before natin basahin ang ating confession letter for tonight, ayan, batingin ko muna yung ating mga ka-vibes, yung ating mga solid na listeners dyan, yung ating team name. Oy! Gising pa ba ang team name? Sige nga, paramdam nga. Ayan, batingin natin ng mga magandang gabi si Ma'am Alexis. Ayan. Ay, Sir John, Quincy, opinion ng ating Mr. Tan Awan. Oy, yeah. Siyempre kay Sir Ian, kay Sir Ralph, kay Ma'am Shella, kay Ma'am May, at Ma'am G, ayan, at kay Nila Guhar, siyempre nakatune in na palagi sa atin yan, at kay Pretty Patty, ayan, kompleto na, let's vault in! Ay mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

Dear DJ Rontoron, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ka-vibes. Itago niyo lang po ako sa pangalang Maya, 23 years old, mula sa Leyte. May kasabihan na ang tulay ay parang pagdugtungin ang dalawang lugar, pero sa kwento ko, isang tulay ang naging dahilan para masira ang pagkakaibigan naming tatlo. May matalik akong kaibigan na tatawagin ko ang Ila. Halos magkapatid na ang turingan namin. Lahat ng sekreto namin ay alam ng isa't isa, hanggang sa isang araw, ipinakilala niya sa akin ang lalaking nililigawan niya, si Ken. Noong una, masaya ako para sa kanya. Lagi pa nga akong tagapayo kapag kinakabahan siyang kausapin si Ken. Pero habang tumatagal, napansin kong ako ang mas madalas kausapin ni Ken. Tuwing magkakasama kami, napapahaba ang kwentuhan namin. Doon ko unti-unting nararamdaman na parang nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Pinilit kong ilayo ang sarili ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na kaibigan ko si Ila. Pero habang lumalalim ang nararamdaman ko, mas lumalakas din ang inggit ko. Isang gabi, nagyaya si Ila na magkita kami sa isang lumang tulay sa tabi ng ilog dahil daraan din daw doon si Ken. Habang inihintay namin siya, napansin kong sobrang saya ni Ila. Pinaplano na niya kung paano niya sasabihin kay Ken ang tunay niyang nararamdaman. Dejirontoron, sa sandaling yun na naig ang silos ko kaysa konsensya. Pagdating ni Ken, nauna akong lumapit. Sinabi ko sa kanya na mag-ingat daw siya kay Ila dahil marami raw itong nililigawan at baka niluloko lang siya. Hindi yung totoo, gawa-gawa ko lang yun. Gawa-gawa ko lang ang lahat dahil gusto kong mawala ng tiwala siya kay Ila. Hindi ko alam na naririnig pala ni Ella ang bawat salitang binitawan ko. Bigla siyang lumabas mula sa likod ng poste ng tulay. Nanginginig siya sa galit at sa sama ng loob. "Ganito pala ang tingin mo sa akin," sigaw niya. Nagulat si Ken at sinubukan kaming pakalmahin. Pero pareho na kaming umiiyak ni Ila. Sobrang emosyon, mabilis siyang naglakad palayo. Dahil madilim at umuulan pa noon, nadulas siya sa basang bahagi ng tulay. Buti na lang at mabilis kaming nakatakbo ni Ken. Agad namin siyang nahawakan bago pa siyang tuluyang bumagsak sa gilid. Halos mawalan ako ng hininga sa takot. Doon ko naisip na kung may nangyari sa kanya, habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami naging magkaibigan. Hindi na rin ipinagpatuloy ni Ken ang panliligaw dahil nasaktan siya sa nangyari. Pareho silang lumayo sa akin. Ngayon, DJ Rontoron, tuwing dumadaan ako sa tulay na yon, hindi ko naalala ang lalaking minahal ko. Ang naalala ko ay ang pagkakaibigang sinira ko dahil sa inggit at selos. DJ Rontoron, gusto ko lang aminin, mali ang ginawa ko. Minsan pala, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi ibang tao kundi ang sarili nating emosyon kapag hinayaan natin itong manaig sa tama. Maraming salamat po at sana ay magsilbi itong aral sa lahat ng nakikinig.

Ayun mga ka-wives, ang kwento ng ating letter sender, ano, na pinangalanan nating Ila ay Maya. Ayan, mga ka-wives, sabi niya, ano, na ang pinakamatinding kalaban lang talaga natin ay ang ating sarili, ano, sarili nating emosyon kapag hinayaan na itong manaig sa tama. Siyempre, pag naingit ka, nagsilos, ayan, ano, nagagawa mo na yung, ano, yung mga mali. Yung mga mali, kahit, ano, alam mong makakasama ito para sa kapwa, para sa kaibigan mo, kasi dahil sa silos, nagagawa mo yun, eh. Kasi yung nakikita mo, gusto mong maging nagagawa para sa'yo. Ay mga ka-wives, kung naka-relate kayo sa ating confession letter for tonight, ayan, ipadala nyo ang inyong mga komento, mga opinion, advice sa ating Facebook Live. Papasahin natin lahat yan, mga ka-vibes, sa ating pagbabalik. Kaya dyan lang kayo, mga ka-vibes. Magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1007 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ayupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na, ha?

0: namin 14 mga ka-vibes at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Rontaron, ang isang papaball ng bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, batiin muna natin si Sir Jigs Mobs. Yan na. Ang ating mga mabubuhay. Mga nagwagwapuha, mga men in uniform. Yan na. All the way from Mandaluyong. Yan, napakalayo pa. Pero nakikinig pa rin yan sa atin si Sir Jigs Mobs. Watching kay happy watching kay Sir Jorakal. And ayan, happy birthday ulit kay Owi Pakalin. Ayan, first birthday. Ayan, hindi mo na nakapunta yung pinakagwapo mong ninong. Babawi na lang ano, babawi na lang sa susunod. Basta ito lang ano, happy birthday. Ayan na. Okay, kay Ma'am Shirley Gitigan, ano, na hindi nagdala. Pa-shoutout daw kasi natutulog na ang kanyang special friend in life. Eh, huwag kang mag-alala, Ma'am Shirley Gitigan, kasi ako na yung sasama sa'yo. Pero hanggang alas 12 lang, ha. Hanggang alas 12 lang, ha. Samahan mo rin ako hanggang matapos ang ating programa, di ba? Kaya nag-enjoy daw sila sa kanilang fiesta dyan sa Marabot. Pero hindi nakasama. Hindi nakasama ang kanyang... hindi ko nalang papangalanan. Ito na mga vibes, kanina meron tayong binasang confession letter, no? Sa mga bagong pasok pa lang dyan, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan ang confession ngayong gabi ay tungkol sa isang pagkakaibigang nasira dahil sa silos at pag-ibig. May isang babae na tumulong panoon sa kanyang kaibigan na ligawan ang lalaking gusto nito. Pero habang tumatagal, siya rin mismo ang nahulog ang loob para sa lalaki. Diba? Dahil sa matinding inggit, gumawa siya ng kasinungalingan at siniraan ang kanyang kaibigan sa harap ng lalaki. Kaya para masira ang panliligaw, ang mas masakit pa, narinig mismo ng kanyang kaibigan ang lahat ng sinabi niyang at nauwi ito sa matinding kumprontasyon sa isang tulay at muntik pang magkaroon ng aksidente. Sa uli, hindi lang ang pag-ibig ang nawala sa kanya, kundi pati ang isang tunay na kaibigan at ang tiwalang minsang ibinigay sa kanya. Diba? Napakasakit.
1: Aray ko.
0: Parang deserve mo. Yeah, mga vibes, mahirap talaga ang sitwasyon. Ano, mahirap ang sitwasyon kapag pareho kayong nagkakagusto sa iisang tao. Ay, mahirap yan, ano? Mahirap yan. Yung pinag-aagawan. Yan, hindi naman natin kontrolado kung kanino tayo mauhulog, pero ang kaya nating kontrolin ay kung paano tayo kikilos. Mausap pa rin dati yan, eh. Kasi dati, ano, mayroon kang kaibigan na siya yung nagdadala ng mga letter, ganyan. Ay, pinapabigay ni ano. Tapos meron pang nakalagay doon na smile before you open it. Diba, nung mga high school tayo, mga batang 90s. Kaya nakaka-relate yan. Yung pinapadalan. Tapos yung nagkagusto pa, yung kaibigan, yung taga... Yung tulay, ano, yung tagahatid ng sulat. Kasi minsan, binabasa yan eh. Binabasa muna niya kung ano yung nakasulat doon. Nasasabi na, sabihin niya, talagang napakaswerte ng kaibigan ko. Eh kung ako ito, eh, sigurado.
1: Aray ko.
0: Siguradong bibigay agad. sa katagalan din ano ng panliligaw at syempre nandoon ka rin ay saksi ka ay talagang may in love ka din ano. At yan na nga, nakagawa ka pa ng maling desisyon. Yan kasi pinili niyang manira no, makabibes o magsinungaling para lang makuha ang gusto niya. Ang kadalasan wala talagang nananalo. Nawawala ang tiwala, nasisira ang samahan. At kahit makuha man natin ang gusto natin, madalas hindi na rin ito nagbibigay ng tunay na saya dahil alam nating may nasaktan tayong iba. Yan ang tiwala ay parang salamin mga kabibes. Simple ano, kapag nabasag, mahirap na buuin. Mabuo mo man ito ay syempre hindi na katulad ng dati ano. Mabuo ba? Hindi na katulad ng dati. May lamat na. Kumbaga nakatatak na sa kanya. Kahit man ay bumalik yung pagkakaibigan nyo ay hindi na rin niya makakalimutan yung mga nakaraan. Ayan. Ayan, advice lang natin para sa ating Letter Sender na Waka Vibes. Ayan na, sa ating letter sender at tinawag natin, ano, pinangalanan nating Maya, ayan, tagapin mo ang pagkakamali mo. Ayan, at humingi ka ng taus-pusong tawad sa kaibigan mo. Kahit hindi ka niya agad mapatawad, deserve mo yan. Ay. Ayan, kahit hindi ka niya mapatawad, hindi mo kontrolado ang magiging desisyon niya. Kasi nasaktan siya ng sobra. Ayan, pero ang responsibilidad mong itama ang naging mali mo. Ay mabuti yan ano, at least naman bumawi ka doon sa part na yon na tanggapin ang pagkakamali mo kahit na hindi na may babalik yung pagkakaibigan kasi mahirap na yan ibalik ano. Tapos kasi wala na din ha, nawala na yung boy eh. Yung lalaki na wala ng gana, umalis na din. At sa ating mga kabibes ha, tandaan natin ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang ipaglaban ha. Sa pamamagitan ng paninira. Ano eh, mas maganda yung ano lang ano, yung perfect lang tayo ano, per play. Fair lang fair dapat. Dapat mahal niyo yung isa't isa. Wala kang tinatapag ang sino man para makuha mo lang kung ano yung gusto mo, di ba? Mas magaan ang loob mo doon. Kaysa naman ay may nakukuha kang bagay na gusto mo pero meron kang hindi makatulong yung konsensya mo ano. Halos sa pagising mo ay nandoon, pagtulog mo ay naalala mo pa rin. Wala din ano. Kasi rin kang waray kamurayawan. Eh minsan ang sugat na dulot ng pagtataksil ng kaibigan ay mas mahirap pa paghilumin kaysa sa sakit ng isang nabigong pag-ibig. Kaya piliin natin na maging tapat at maging responsable sa ating mga salita at pahalagahan ng tiwala ang ibinibigay sa atin. Eh mahirap 'yan ano, yung binigyan ka ng tiwala ng napakalaki ano. Kasi pag matagal na kayo, mas malaki na din yung tiwala nyo sa isa't isa. Pero isang bagay lang, isang pangyayari lang na ikakasira ay posible na itong mawala. Ano? Sa ilang taon na pagsasama ninyo, isang iglap lang ay mawawala dahil sa katangahan mo! Sa paninira mo! Ayan. Kaya piliin lang natin mga kabibes na maging mabuti lang ano, kasi darating naman din yung para sa atin. Kasi ano, yung mga tao, napakaraming tao dito sa Pilipinas. Ayan, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ano. Malay mo yung para sa'yo, hindi pa pinapanganak, ano. Pinagpaplanuhan pa lang. Pero may nakatadhana naman sa'yo. Kaya kung alam mong mayroon na, mayroon nang may nagmamay-ari, ay huwag ka nang umano dyan din. Huwag ka nang sumakay. Kasi mapupuno yan. Hindi makakayanan at yan, di ba? Nawala. Anyways mga ka-vibes, oras natin 11:23 na. Magbabalik pa rin pong late night vibes. Kaya dyan lang kayo mga ka-vibes. Dito lang yan sa 107.7 FM Radio Tacloban, yung ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.

0: Radio, Good Vibes
1: and the Fact.
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

11:46 mga ka-vibes. At kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama niyo pa rin si DJ Ronteron, ang nag-iisang papabol ng bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, batiin ko mo

Mark Leandro sa Kaging. Yan. Kay Brad Awiu. Yan. At sa lahat ng mga ka-vibes na naka-tune in pa rin sa atin ngayon. Pero mga ka-vibes, oras na din para tayo magpaalam. Yan. Bukas ulit mga ka-vibes. Same time, same place. At ako, siyempre, ayan, pasalamatan muna natin. Nagmamadali na eh. Pasalamatan muna natin yung mga nakasama natin, yung mga technician natin sa ating mga relay station dito sa Storm Visayas, dyan sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, and FMR Burungan. Siyempre dito sa ating main station sa FMR Tacloban. Eh, maraming salamat at sa ka-vibes natin. Yan, bukas ulit mga ka-vibes. At akong yung nakasama, DJ Ron Toron, ang nag-iisang papabol ng bayan. Dito sa ating programang Late Night Vibes, only here sa inyong number one favorite bit na bit, 1.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang ka-vibes mo sa soundtrack ang lupit.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio
3: favorite music radio.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Ignatio Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganda po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan. Stephen Hinas ang makasama nyo po sa programang ito. Para bigyan na naman po ng ating mga alternative medicine doctor ng kasagutan, yung inyong mga katanungan at mga health tips, health information at mga free dietary guidelines on air. Siyempre, kung paano rin po gamitin yung mga halamang gamot na makakatulong sa ating pong kalusugan at para maibsan din po yung mga karamdaman sa ating pangatawan. Sa mga kababayan po natin, ha, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
6: Partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na ay nakatutok sa ating programa, sana po ay makapagbigay kami ng naayon po ano sa inyong pangangailangan, lalo na marami po ngayon talaga may sakit na gustong malaman ang prevention, ano yung mga natural healing and home remedies at syempre

0: po yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Drugstore, tsaka yung mga local pharmacy at local drugstores. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede rin pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Yan ha. Mamaya po mga kaibigan, bibigyan pong kasagutan ni Dr. Algie ang inyo pong mga tanungan. Pero pakinggan muna natin yung mga natulungan ng paggamit po yan ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
1: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
2: Yahoo!
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Laman siyang negative. Swabby Gade. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at labu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Carlos de la Cruz.
9: Taga saan po?
8: Taga San Pedro.
9: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon na Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
8: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
9: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
8: Ay, yung dami kong nararamdaman, yung nahihina ako. Patas ang blood pressure ko. Yan yun, yung marinig ko dyan sa radio, yun, nagpunta ako dahil para bumili ng
9: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
8: Okay na rin, hindi na ako ganong nararamdaman ng mga sakit niya.
9: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
8: Wala na rin, kasi sir, yung COVID na binibili dyan sa drugstore.
9: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na ininom?
8: Maganda ang epekto ng mga lainam po, mga gamot.
10: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
11: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
2: Yahoo!
0: Yan po mga ibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, kasama po dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong maiwasan din ang pagkakaroon ng sakit at maibsan ng kanila pong mga karamdaman, puntahan lang po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Available po ha ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix. Ganon din po ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga aprobado po yan ng Food and Drug Administration. At subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, pwede pong i-order din yan sa Shopee Tsaka sa Lazada, hanapin nyo lang po yung official store.

0: or ng Yes to Help. Atin pong text line para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Dr. Algie. Just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan po ng edad saka ng gender. Kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng padagdagan na rin po ng pangalan saka ng location kung saan po kayo nakatira para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, binamano pong tanong galing po kay Ma'am Geraldine, 31 years old, babae po, taga QC. Na-stroke po ako noong 2019, mataas po krea at uric acid ko. Pwede po ba Santon Gold sa akin, Doc? At paano po pag-inom?
1: Pwedeng-pwede po, ano, Ma'am Rhea, ano? Pwedeng-pwede po dahil ang ating produkto Geraldine naman, Geraldine, oh, sorry. Pwedeng-pwede po kayong mag-take kasi una, yung ating supplement ay makatutulong lalo na doon sa pagbibigay ng nutrisyon. Kasi ang problema sa mga taong merong mataas na creatinine or any problem na nagpapahina ng katawan, eh talagang bumabagsak din ang nutritional status ng katawan natin. Kaya mapapansin nyo kung meron kang mataas na creatinine, pumapayat ka, namumutla ka, iba yung kulay mo, nanghihina ka. Because unang-una sa lahat, syempre, mayroong organ ng katawan na hindi na maayos ang function na nadidisturb na yung normal na balance ng sistema natin. Even yung nutritional needs ng katawan natin, affected. Kaya alam nyo, ang pag-take ng supplement, especially yung proven na, ano, yung mga standardized extract, hindi po yan masamang gawin. Ano? At speaking of supplement, pwedeng-pwede sa inyo ang Santon Gold. Kasi ito ay mayroong mga highly absorbable properties at talagang makakatulong sa kidneys at sa iba pang bahagi ng katawan ninyo para magkaroon ng lakas. Kasi lahat naman ng part ng katawan natin, hanggat hindi talaga yan nagpe-fail ng 100%, yan po ay pwedeng ma-restore dahan-dahan kung hindi man bigla using proper nutrition and supplementation, of course.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano pong dapat inumin pag lumalaki po ang puso? Boy po ito, 50 years old.
1: So yung lumalaki ang puso, ibig sabihin malamang mayroon kayong hypertension na matagal na at anything na nakakaapekto sa sirkulasyon na nagpapahirap sa puso, yan yung nagtitrigger ng paglala ng ganyang kondisyon. So much better nang ite-take natin everyday ay yung mga pwedeng magpapagaan sa trabaho ng puso natin. Una, yung mga nagpapaganda ng daloy ng dugo. Okay, yung mga pagkain na maganda sa daloy ng dugo. Unahin natin yung mga home remedies muna. Pwede nyong gamitin yung mga herbal tigay na sambong. Kasi ang sambong ay diuretic, kaya iniinom siya noong unang panahon pa na matatanda para magpaganda ng sirkulasyon. So nagiging maganda yung daloy ng dugo natin. At hindi ito nagpapahirap sa puso pag maganda yung daloy ng dugo. Pangalawa, yung sibuyas, yung bawang. Yan ay may mga taglay na mga natural phytochemicals na nakatutulong sa daloy ng dugo at nagpapalakas din ng puso. At yung mga prutas naman, yung mga pakwan, pwede kayong kumain ng mga prutas na gaya ng mangustin, di ba? Kumain ng mga malunggay. Yan yung mga pwede nyong kainin sa pagkain. Okay? So, pag naman sa supplement ang pinag-uusapan, ang mga magaganda yung may mga CoQ10, quercetin, omega-3 fatty acids, yung mga amino acids na nanggagaling sa plant-based protein, yan ang pwede nyong kainin. Kaya yung Santon Gold ay talagang ginawa po yan na kombinasyon para umalalay sa mga tao may problema sa, una, sa circulation, sa puso. Kaya pwedeng-pwede kayo mag-take niyan. So halimbawa may maintenance medication po kayo, pwede nyong isabay ang Santon Gold. Ang suggestion ko, dahil meron kayong confirmed na enlargement of the heart or cardiomegaly, pwede nyong gawin na mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day sa loob po ng unang 90 days. So yan ay mga 3 buwan, partner. So wag mong titipirin kasi alam nyo, nutritional therapy ho yan. Sa sustansya, the more the better. Okay? So take po ng 2 capsules 3 times a day ng Santon Gold within 90 days. And 1 capsule 3 times a day na sa vitamin C, yung non-acidic vitamin C natin. At i-avoid natin ang mga pagkain nagpapahirap sa daloy ng dugo. High salt diet, high sugar diet, at saka high fat diet. So, focus kayo sa mga plant-based na mga pagkain. Anything na galing sa halaman, lalo na yung mga dahon, yung mga ugat na bahagi, napakainam po niyan sa puso natin. At isa pa, habol ko yung paglalaga ng dahon ng pandan. Sinabi mo na yun dati. Yung dahon ng pandan na mabango, yun po ay may cardiotonic property. Ituloy-tuloy niyo po yung pag-inom ng nilagang dahon ng pandan. Tapos, kumain po madalas ng okra. Ano ba meron sa okra? Napakarami hong, una, mga phytochemicals and enzymes that are needed by our heart and blood. Kaya ito po'y recommended. Yung mga malalaway na mga gulay, napakainam ho niya sa ating puso.
0: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Ati pong text line, 0961-532-2110. Doc, ako po si Sinaida, 71 anyos po. Minsan po, naluluha ang mga mata ko. Pwede po kaya ako minom Santon Gold, Doc? Salamat po.
1: Yan, Ma'am Sinaida. Nanay, pwedeng-pwede po kayo mag-take niya. Kahit 1 capsule, 3 times a day po ang pag-inom. At ito po ay nakatutulong kasi doon sa ating microcirculation. Yung mga pag tinawag na microcirculation, yun yung mga napakaliliit na ugat sa mga bahagi ng ating katawan, gaya ng mata, gaya ng utak, na kapag ang daloy ng dugo ay apektado ng kung ano man ang sitwasyon ng natin, diba, tumataas yung cholesterol, yung sugar, o tumataas yung ating BP, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang daloy ang mata or iritasyon at iba pa na posibleng dahilan po ng inyong pagluluha at problema sa mata. So, pwedeng-pwede po siyang i-take 1 capsule 3 times a day ang inyo pong inumin sa ating pong Santon Gold.
0: Yan, Doc. Marites po ito, asawa ko po, may sakit na anxiety, di po makatulog, 50 na po edad niya. Ano po kaya pwedeng igamot, Doc?
1: Ayan, so anxiety, ibig sabihin pag anxiety ang sakit ng tao, ito yung kondisyon na hindi mo ma-identify kung saan ang gagaling yung stress mo. Mm-hmm. Kumbaga ito yung stress na pinaganda ang pangalan, anxiety. At yan po'y nauso ngayong panahon ng pandemic kasi yung tinatawag nating uncertainty of living. Minsan, hindi mo maintindihan, wala ka namang iniisip, pero parang nagkakaproblema ka. Ang isa sa pangunahing symptom niya, yung hindi nga makatulog, tama si mama. No? So pag hindi po, pag may anxiety ka at di ka makatulog, pwede mong i-check yung blood pressure if ang blood pressure nyo ba ay nanatiling normal or madalas tumataas. So one of the factor, ikaw ba ay mayroong problem sa heart, history ng any problem sa puso mo, yun po yung i-consider natin. Kung wala naman mga ganon, posible na ikaw ay mayroong nervous problem. Okay, kung saan yung nerves natin, insufficient yung nutrients, na apektuhan po siya. Kasi alam niyo yung mga nerves natin, yan po yung kumbaga series ng isang mahabang wiring system ng katawan natin na siya ang namamahala doon sa mga tinatawag na impulses, kuryente ng ating katawan. Very important 'yan. So once na nagkulang ka sa sustansya, especially B complex, calcium, magnesium, yan yung mga very important, yung amino acids, very important 'yan. Hindi na nagkakaroon ng magandang function yung nerves mo. Kumbaga yung dapat ma-sense mo yung isang sensation sa katawan, hindi. Tapos, yung wala namang hindi mo man hinahawakan, doon ka nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. So, ang gawin nyo, yung inyong mister, halimbawa hindi siya makatulog sa gabi, unahin nyo na siyempre yung pag-take ng Santon Gold. Sa unang 30 days, take po kayo ng 2 capsules 3 times a day. Yung karamihan ng mga binibigyan natin yan after just a few days, iba na yung pakiramdam nila. Baliktad nga, nagiging antoki na daw. Siyempre, ganun yun. Kapag matagal kang hindi nakatulog na maayos, then you take a supplement that benefits your nerves and brain, talagang babawiin. Magre-rejuvenate ka. So, take 2 capsules 3 times a day. And if may vitamin C kayo, pwede kayo mag-take ng vitamin C. And pwede nyo pang samahan ng vitamin B complex. Kung meron po kayong B complex, maganda po yun. Saka po yung tinatawag nating magnesium or calcium. Yan. Tapos, kung sa gabi ho ay merong pakiramdam na parang hindi kayo makakatulog na maayos na naman, very simple yung ginagawa natin. Yung sibuyas Bombay na tinatawag nila partner, i-chop nyo yun, lagay nyo sa tasa, lagay nyo ng mainit na tubig at babarin nyo ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumalabas na yung mga mantika sa ibabaw. Then yun yung iti-take ninyo sa gabi bago matulog. Napakaganda po ng sedative property niyan. Try po ninyo kung kayo ay medyo duda sa sinasabi ko, i-try ninyo yung onion tea. before bedtime. Yan. Okay? Then yung pandan, maganda rin yun. Iko-combine mo para po sa maayos na pagtulog at para doon sa mga mayroong mga anxiety disorder. So, pwede rin yung massage. Mm-hmm. Magpapamasahe po kayo. Especially, recommended ko yung Thai massage or Swedish massage. Maganda po yan. Or acupressure para doon sa inyong mister.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Doc. Yan, ha? Sa mga kabayan po natin, naghahanap ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para lumakas yung depensa ng ating katawan laban po sa mga karamdaman. Puntahan lang ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa mga kababayan po natin para maiwasan din po yung mga pagtaman, mga viruses na yan, mga bacteria, at saka yung mga pagtubo ng mga irregular na selula sa ating pangatawan. Inom po kayo palagi. Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. And sa mga radio station po na inyo pong pinapakinggan, available din po lahat ng ating pong mga produkto. Bisitahan nyo lang po ha. At ganoon din sa Shopee at saka sa Lazada, pwede pong i-order din yan sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap po ha ng kape na masarap na, eh, nakakadulot pa po ng kalusugan at pinapalakas din yung resistensya po ng ating pangatawan at pinapanormal yung balance ng hormones sa ating pong pangatawan. Para sa mga kababaihan, maiwasan po yung mga discomforts during sa kanilang menstruation. Mga hot flashes na yan, mga burning sensation, ano pa ba, mga irritations po ano, during po sa paglabas ng kanila pong monthly period. Yan, eh, matutulungan po yan ha, ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yan po ang available sa inyong lugar. Sa mga kalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki o kaya yung pamamaga ng ating pong prostate. Yan ha, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee. Yan, makakatulong din po yan para maiwasan yung mga bukol, mga cyst na yan, malignant man yan siya o benign lang po. Yan ha, Santon Gold, Santon Plus Coffee Mix, available din po sa Shopee at saka sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap naman ha, ng mga pangpahid sa pananakit ng ating pong pangatawan, may mga muscle cramps dyan, yung iba bugbog po sa maghapong trabaho at nagtitake na lang, yung iba napipilitan lang magtake ng mga painkillers para makatulog lang dahil sa mga body pains at muscle cramps, or yung mga arthritic persons po dyan, ano, na sumasakit po yung mga kasukasuan, yung mga joints po nila nananakit. Kaya pag minsan may kasama pang pamamaga, ano po, yung kanilang mga tuhod, yung mga sakong po nila. Haplasan nyo po ha, Santon Plus Herbal.
1: Saka yung ano, partner, hindi makatulog. Yan, yung may anxiety disorder. Alam mo, malalaki ang nagagawa yun sa pag-aaral ng yung touch. Yung touch, okay. Eh, yung touch nga, maganda na. Lagyan mo pa kaya ng merong peppermint, merong essential oil na talagang nagpapakalma, soothing sa ating mga balat. Yan. So, yan yung nandun sa ating Santon Plus Herbal Oil.
0: Tsaka yung amoy niya, Doc, pag inamoy mo siya, parang nalulusen yung airways mo.
1: Kasi yung aromatherapy, proven na yan. Na once na, di ba, pag ikaw nakaamoy ng mabango, nare-relax ka. Pero pag mabaho yung naamoy mo, automatic,
0: na-irita.
1: Stress. So, yun yung technology na ginamit dun sa ating herbal oil na napaka natural at ito po ay pwedeng gamitin natin araw-araw.
0: So, yan ha. Sa mga kabayan po natin, puntahan na po sa mga pharmacy, mga drug stores po. Kahit yung mga health shop at mga herbal store, available po yan na Santon Plus Herbal Oil. Ganon din sa mga kabayan po natin ha, na naghahanap po ng sabon para sa kanila pong skin, para mapanatili po yung healthy na balat. Hindi mabilis kumulubot or hindi tinutubuan ng tigyawat, ano po, or may iwasan para mabawasan at maibsan yung mga pimples na yan dahil po sa accumulations ng mga bacteria sa mga pores natin, saka sa sebaceous gland natin, ano, gamit po tayo Santon Plus Herbal Soap. Kahit yung mga pumaho sa pangatawan, maalis po yan dahil yan po may natural antibacterial properties, antiviral properties na makatulong din po. Para paggaling tayo sa labas, yung mga nasagap natin ng mga viruses na yan, mahugasan po at hindi natin maikalat sa ating pong tahanan. Kaya paggaling sa labas, yan, ugas po ng kamay, or pagka nakapagpahinga, pwede pong maligo, gamitin nyo po Santon Plus Herbal Soap. Yan ha, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration, kaya wala mga adverse reactions, wala mga bad side effects, lalong-lalo na yung Turbo Herbal Supplements for Men po natin, ha, para sa kalusugan ng ating mga kalalakihan at ng ating pagkalalaki. Yan, ha. Doc, yung bilas ko po, nangingitim po yung paa niya at nagkakasugat-sugat. Ano po kaya pwede niyang igamot? At pabanggit na rin po kung ano dapat iwasan pong pagkain. Salamat.
1: Ayan. So, yung bang bilas
0: pa niya? Bilas po.
1: Bilas mo eh diabetic o kaya ay high blood. Kasi alam mo, ang pangingitim ng mga paa, posibleng dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo dito. Na kapag ikaw ay nasusugatan, hindi madali nagre-repair yung sugat kasi nga masyadong poor yung circulation. That's commonly happen doon sa mga may diabetic na condition. So, ang unang iiwasan niyo ay yung napakataas na consumption ng carbohydrates or anything na mayroong glucose na mataas. So, iwas kayo muna doon sa mga paborito niyong matatamis, ano? And hindi naman dapat lahat ng sweet iwasan. Yung fruits, pwede ka rin kumain naman noon na hindi naman sobrang dami. Regulated lang yung dami. And of course, fats is kasama yan doon sa pwede nakaka-apekto sa daloy ng dugo. Bawas muna, ano? At ang itaas ninyo sa diet ninyo na marami ho ang natutuwa dahil yun lang pala yung solusyon, tinaas nila yung plant-based source ng pagkain. Okay? Yung iba, nag-start sa talagang hindi na muna kumain ng karne, isda muna, tapos puro gulay. Then later on, kinaya na nilang wala talagang any animal-based na pagkain, puro plant-based po sila. Ang galing ng transformation ng kanilang kalusugan. Especially sa sirkulasyon, ang mga plant-based food po ang maganda, ha? At yan ang dahilan kung bakit yung ating Santon Gold, puro extract ng halaman ang pinagmulan. So yung mga kombinasyon na yan, like yung ating moringa, spirulina, ampalaya na napakaganda sa blood detox o cleansing ng ating dugo, pati yung kanyang garlic, mapapakinabangan nyo. So mag-take po kayo 2 capsules 3 times a day sa loob po ng 30 days na una sa unang pag-inom po ninyo, plus vitamin C.
0: Mm-hmm. Ayan ang ating pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Lahat po ng produktuhan ng Yes to Health at Dr. Samaritan available sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyong pong lugar. Basta hananapin nyo lang po, ha, yung mga tatak Yes to Health at Dr. Samaritan. Yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Kung gusto nyo naman po ng legit, ano po, na pwede nyong orderin na mga product ng Yes to Health at Dr. Samaritan sa Shopee at sa Lazada, dyan po sa official store ng Yes to Health. Available po lahat na ating po mga produkto dyan. Hmm? Ito, Doc, galing po kay Noli ng Camarin. Ask ko lang po, Doc, tagal na po, walang pakiramdam itong right po na pa ako. Kahit kurutin po, parang may time naman po na nasakit siya. May time po naman na wala pong maramdaman. Salamat, Doc.
1: Ayan. So, kung diabetic ka po, na hindi mo naman nabanggit, ano, pwede ngayon yung complication, yung tinatawag na diabetic neuropathy. Nagkakaroon ng paresthesia or pakiramdam na manhid o minsan parang dinalanggam yung dumadaloy o lumalakad-lakad dyan o tinutusok-tusok. So, yan po ay sa nerves natin. So, ang pinaka-the best na focus natin is yung sa makapagpapaganda ng nerve impulses natin o kalusugan ng nerves. Gaya ho ng mga B-complex, calcium, magnesium, amino acids. Yung amino acid nang gagaling yan sa napakagandang source ng protina, most commonly sa mga halaman, ano, like soybeans, yung mga nuts. Okay, yan yung mga sources po niyan, ha? So, pwede nyo rin gamitin yung mga water therapy, yung pagbababad ng paa sa mainit na hindi naman nakakapaso. Yung titimplay mo, mga katamtaman na hindi maligamgam kasi iba rin yung maligamgam eh. Mainit na hindi nakakapaso, mga 40 siguro, 40 degrees Celsius, ibababad mo yung paa mo doon. Tapos, after that ng pagbababad ng paa, pwede mong pahiran ng ating Santon Plus Herbal Oil para ma-relieve yung problema natin sa pakiramdam. Anyway, yun ay mga tulong lang. Hindi siya direct cure, pero makakatulong po yun. Kung meron kang diabetes, yun ang pinakang number one na focus mo na makontrol kasi yun ang dahilan ng pagkasira ng nerve impulses natin. Ha? Kung meron naman kayong mga history na nabagsak kayo, tapos nagkaroon na kayo ng ganyan, sikapin nyo makapagpa-check up sa isang espesyalista. Kasi yun po ay para malaman lang kung ano yung talagang pinagmumulan yung problema na yan. So yung aking sinabi is mga possibility lang kasi hindi nyo naman sinabi po. So take kayo ng ano, Santon na plus yung ating capsule, Santon Gold. At ito ay pwedeng ituloy-tuloy ano. Sa unang 30 days, take 2 capsules 3 times a day. Then after 30 days, tuloy nyo lang po yung 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. Maganda rin na mag-take kayo ng Turbo Dietary Supplement. Bakit ko nire-recommend yun sa mga mayroong nerve problem? Kasi isa po yun sa napapaganda. Hindi lang yun yung sa erection, sa prostate, or sa reproductive. May mga pag-aaral na yung maka in Clavovasca ay maganda sa nerve natin. Kaya pwede po ninyong itay kahit 1 capsule a day lang yung Turbo Dietary Supplement.
0: Okay, Doc. Dahil medyo limitado po ang ating oras, bago po tayo magpaalam, baka may payo pa po kayo dyan para sa mga masugi po nating taga-subaybay, Doc.
1: So, masasabi ko lang sa mga tagapakinig kasi hindi lahat ay dati na. May mga bagong tagapakinig tayo. Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi imposibleng makamtan. Lalo kung malusog naman kayo dati, nagkasakit lang kayo, marirecover po yan sa tamang paraan. Tamang nutrisyon, tamang pagkain, at tamang pag-iisip, yung positive thinking na tinatawag natin. At ugaliin ho makinig sa ating programa kasi mahalaga po yung kaalaman para, sabi nga ni Ernie Barone, knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Yan, salamat po. Si Doc Algie po ito.
0: Yan, maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha? Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, Programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays!
3: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Napakiana la!
7: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
8: Napakiana la!
7: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ng mga mulupyo.
6: Napakiana la!
7: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
9: Napakiana redla!
7: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

en punto a las 5. Otro mo penga gari Junaid, kumusta? Pizza 28. Nag-urundang nalibat kita. Ano yan itong kuhan? 30 la siguro yan ano. 30, 31. Anyway. Martes ng adlaw pag umintot presyot lana. Waray pag ubos. Sagunson ini kaduhan ini kasimana pagkaya na lahap pagun. Makatul, makasangkayan haulo. Dir la particular ito napalit hantun gasolina direkta o krudo. Siyempre, ang number one din yung apiktado, it nakalot it ulo, atun mga namamalit. Ha? Atun mga dipasahiro. Upod gihapon atun mga pribado, of course. Baman itong gobyerno, subsidiya man inihiya. Itira mga service, labot lakon may da tinatawag nga paihi. Maram kamot paihi ko na, no? Iton bagin sa siphon, iton gasolina, tikang iton service, iton na gobyerno. Ah, katapos, siging kakay man, iging babaligya. Di ba? May day ton. Nanok ka mo. Bisan nga ni iton mga kontraktor hanto, pero siring pa man mga driver, baka gutingan lang nga bulo sa iyo. Ah, oo, kay may da nga ni kung hanto mga project. Siyempre, mga heavy equipment ato. Permanente ito full tank. Baga pag mimingaw isipon, makakuha ka nga ni kunubis lag duha ka jag. Okay na, baka kalat nag-overtime with pay. Ha? Amal tinatawag nga paihi. Ginsa isipon it gasolina, tikang itong tankin sarakyan. Tapos iging babaligya. Natural. Sideline, pero illegal. Sige na, malitaw. Otro buhat pagmata na. May klase, may trabaho. Martes pala kita yan adlaw. Magalahap yan na ito. Numintot presyot lang na mga kasangkayan. Ano. Pira ba? City 20. Ito, City 30. 7 pesos and 30 centimos. Itong diesel. While 420 or 680. 6 pesos ng 80 centimos gayon. Itong gasolina. Ha? Oo, sobra 480 kundi ako nagsasayop itong kerosene. At least din hato, di pa naabutin sobrasin. Ano? Dito Metro Manila, mga kasangkay, naabot ng sobrasin. Oo, di rin pa pero itong presyo. Do, kakulop na hingadayan di Dansuna nga magkakandak investigasyon regarding itong pipira ng mga gasoline station nga nagpapatakala itong uminto itong presyo. Itong lana, bisan kung waray pag-signal pa rin pag-uminto. May naman din niya aton. Naka-observe lang usahay. Okay na ang lan. Kay waray man ka mo SRP monitoring nila. No, kay limanggo din ni mapupungan. You know, una-una, nalalot na aton. Kung waray gasolina. Waray magbaligyan gasolina. Waray magbaligyan krudo. No? So, ano na lang, pinambaktas na lang kitang atanan. Siyan nga paparalisado din ito na itong mga sarakyan. Ha? Sa bagay, may alternatibo na kita na itong mga e-bike. Kaya lang e-bike yan, hindi din ang liwat din yung mga national highway. Ha? So, adin mga kwanla, iwaw. Kaya may mga e-bike nga mga vehicle, mga kasangkayan. Kaya ganyan nakikita natin. No? So, kumbaga dominante na, nagiging dominante na, hinahinay nga na-fish out mga kasangkayan na natin mga traditional nga mga sarakyan. Ito nga saraw, bisan nga ni natin mga motor cab for hire, in fact, bisan nga ni ang PD cab, baga nagtitikawara na, itong dominante na didi kakarsadahan, amo na iton, nga magtaka-iwaw. For your information, made in China iton. Mamay ka ito. Tapos, grabe kita magpatronize mga kasangkayan itong mga produkto itong China. Pilot kong humatag. Matagin ano? So, tinood, bisan nga nila itong mga mga hardware. Magkikita na itong didi mga tinatawag ng mga Taiwanese. Pero actually, di rin mga Taiwanese tada dida. Kaudgantahan ang mga kasangkayan ng mga baligyan ni Ramade made in China. So, bisan nga nin aton mga barligyaan, mga piyesa itong motor. Kinahanglan maging alerto ka kay mamahal pero ngayon
made in China. ano kuno itong definition kuno itong China? ngalong substandard. Ano kuno tudway mo? Sinaanong bata? Sinaan mo mong bata? Mo definition ni rin China, substandard. Ha? Oh, ito na alternative ha pagkaya na amo ito ni pagtaga i-bike. Takay. Tinood la, kumbaga may daman siguro ha pampubliko nga sarakyan. Oh, kaya amo pagkikita nato na pagkaya na. Ha? Ini pagtaga i-bike may tungod inihan modernization nga ginoobligaran na ding sing pamanira wala gininuwat lagi tang gobyerno. Eh ano? Oh, kay pipis out na kunan mga in traditional nga mga vehicle. Ah, kay liliwanan ko no, kinahanglan kay, you know, para kung ito natin pollution. Magadamo.

0: Nagpapakatitanos na. Nagbubuga na ako no ininaso nga. Nagkakakuha na ito na itong pollution. Baga-amo number one. Ang baga-consendi na. Nadi kita ito ng electric vehicle. Kaya warahito ko an, warahito aso. Dari pamalakuhin ko an, din makonsumuhin in gasolina. Waray aringasa. Kumbaga safe hiya para kumbaga, di ba? It environment. Baga-amoin in baga-restorya. Ha? So ano iba, rally naman ang mga magkadulay ni sektorhan na transport. Ha? O kay an gobyerno nagre-recommendarhin, amo good lanit paliton ha, amo ini klase. Ang Pilipinas nagtalinguha kay may dakita dinhi mga inin factory in mga sarakyan, di ba? May ida kita mga factory din hi locally made. Anot gusto ko diyon? Anot gimbibiling niyo di UTR? Anot gimbibiling niyo kuan? LTFRB. So adi iton iya description. It may dalahin ni iton China. Amo good light may dahin ni. Nasiring an mga an manufacturer din hi Pilipinas. Pwede na mitimo on, masusubad na miton, sobra pa hidon. Ngan baro-baro to, kay din niya aton nga made. Waray na hini mga extra-extra nga mga, di ba? Diri! Diri kinanglan. Amo gudlat paliton nato din eh. Kamo nga mga may dasarakyan, nga mga saraw, oran mga, an mga traditional nga mga PUG, PUB, kinanglan, liwanan na ito or else. So, kay pinanguhan mga prangkisa ini. Di na kau magagarin nyo. Waray choice sa ibang taon ng mga drivers, operators. Sige, paligid. Utang kita. Milyonis kantidad. Utang. Siguro, pagkakuhang porsyento, kay bangin may da magkasangkay, ipapabot nga ininkuta. Alam nga, na hindi kami ma-release to na mo ni SOP, kundi ikaw makahalin yung sugadin ni kadamo. Sige, porsigiro na doon. Adin mga Pilipino, porsige manggod to, nakabot ang kuta. Kain naman ito pagkain. Ah, nagpapabilin man lagi hapon ito yung mga traditional ng mga sarakyan. Ha? Nasing ka mo, ngay pipis out na kayong liliwan ta, adi. Ha? Parang ka mo, anatong gadla din hipunto, mga kasangkain. Kaya rin pag inuwa to, kaya ito nagawas gin linurong. Aga pa man ko, no, iba man 12 ticket yung baba. Wari ko yung mga bagay nonomduman nga termino nga pwede gamitin. Di pag linurong ini. Ha? Oo. Oh. Tawa-tawa man tahadi nga may mga saraw pa pag kayo nang nabiyahin. Ano, kay tahadi, magkasangkayan nga pirsa ng utang. Sigpanira. Waray, di na kami. Waray na good. Mahal pat gasolina, mahal pat krudo. Pero hindi man hirang nagamit yung krudo. Ano? Pero amo lagi hapon, kay titirahong kat boundary nga nitong pisa. Ha? O, itong problema ko ng baraydan hini. Kaya daan mo naman mga sarakyan. Nabayad kami, di na kami nakakagos. Labi ng mga kooperatiba. Pero taan yan, mga traditional nga mga sarakyan. Ha, tawa-tawa ni Rakyan. Ada pa man, in fact, patit nga mga multicab. Upon, supposed to be ito ka-face out. Pero ada lagi hapon nagpapabili ni tiba nang hiyab-yab na. Nanhiyab-yab na pero updated itong registro. It mga prangkisa, mga kasangkay. Waray na yung may himo, di ba? Di ginlinurong. Gininawat. Ha? Ay naman't yung susuktan. Waray naman't dinhihat naman na dahig. Waray God, mga kasangkayan. So, amoy ni. Sering ko pa man. Waray tayo ni may himo. Kay, you know, waray man kita. Although, pero diri upod. Kaya iba itong kuan. Iba itong kuryente nga dihiton di nga dihiton kuan, nga dihiton ano ka ini? Nga dihiton gasolina or krudo, di ba? Pero kay pareho ini under itong Department of Energy, mga energy man ini. Di ba? But anyway, mga kasangkayan, damon istoryahon, kumusta? Ano ton imo, ano imo observation, mga kasangkayan, ang gindumarang State of the Nation Address kakulup.
1: Analla.
0: By the way, adik kita ito na itong taramdan, ngayon iyo taramdan, baing ka muna hingalimut ha, baing kaya na sing paman na waray papakapamuhay-puhay.
1: Napakita!
0: Ana, kita

0: Atong taramdan. Ngayon ini ka ba yung Dane Morbus Riquez? Sige na buhat na. May klaseng kung estudyante ka, pati ang kolehiyo nagtikang na mga kasangkayan. Kalot na lot hinanay tatahin din hi. Itong pangadlaw-adlaw nga panghinhanglan itong na mga estudyante ma, may kahit mga kasangkayan. Ano, bisla niyo mo may duha nga elementary or high school. May nimo kolehiyo. Imagine ha? Kinanglan may dakagurito kaadadlaw. May kaadadlaw. Kaya yun, you know, mga kasangkayan, okay, granting, agimbabaktas na lang ito. Imbabaktas kay hara nila. Mabalon gihapon ito. But mostly, mga kasangkayan, nasa kay God. Labinan kabataan na pagkayana, kaya di God mamamagbaktas. Ha? O, oh, di God, bislarani. O, oh, pero yan na itong pasahe, itong pidikab. So, ito. Mga kasangkayan, aandaman mo ko dito kadadlaw, kinanglan babadjitan niyo ito. Kung may dag ay barajit, how about ano rin mga barajit, di ba? You know, kita nga mga kablas, kita nga mga pobre, since nga waray man nato igbibilin ng mga karikuhan, kaluagan, mga binangko, dida, mga mansion or what nga igbibilin nato kung magpatay kita ng mga kaganak nga tut, aton mga anak, ito aton naging papabilin nala, igbibilin nala era, it edukasyon. Ngan likewise, pinaka-importante pagpatubuhin maupay nga pamatasan, di ba? And yet, diri pa natin ito na hahatag, particular itong edukasyon, kaya ano, may tungod itong kapobrihan, kakablasan, di ba? Naduroy pa naman ini, kaya ano at gobyerno, may mga scholar-scholar, naduroy pagod nga, nagiging selective gihapon yung pagtaga-scholar. Sa ilugunit nagiging mga scholar, mga kasangkanit, may dakapas, igaras to parit pag-eskwila, di ba? Oh, kaya paru-parihin itong purpose, paru-parihin itong pagtaga mga pabahay. Sa'y nagpapakabalay, tagduho, tagtulo, pagod, it may da mga kaya, may da akos. Igtindog yung balay. Taanilugod nga, totally waray good as in waray diri nagpapakatagam tamit nga mga pabahay. Kay bislangani ng pagtaga purpose, despite nga sige itong evaluation, re-evaluation, da malagi hapon mga kilala ta. Nga nagpapakatagamtamin nga pagtaga-forpis, kumpara taha di nga waray pagkatagamtam, nga amulugunit dapat makatagamtam, nakatagamtam tahaton nga diri dapat may tungod kay ano, may sangod, may palaka, may ano kaya ni, kumbaga, palakasan. Wala ito, may mo, kaya amo ito itong, amo ito realidad. Amo ito realidad mga kasangkayan. Ha? So, makuri, mga kasangkayan, balintaw, ano, sa rin ko pa man, bisan nga ni ikaw siguro nga mamati ko pagkain na may dinim mo trabaho, siguro, di, an baga mga middle class la nga income. Ikaw, timasawa, usahay nakakaugmint pa, kakabulig pa, timanak siguro, katagahatagay iyo, di ba? Nagkukuri ka mo. Nagkukuri lagi hapon ka mo. How much more ta din taon man? May man nga ni pagkabuhi, pero ang pagkabuhi nga diri, kinsinas ang katapusan. Pagkabuhi nga kinang lang gumiyos, kagod rin ni Motsois Bispa. Malain tim binabati na abat. Amo ito, sugad din na, mga amagahong pa nagkakamata. Nga ikasi ko magpakarabuhi, at ito mga isang kahing isang tuka, itong tinood lang. You know, when we sing isang kahing isang tuka, nagtutali nga poor, no? Diri kuan, agar singom ko nga, di ka nga ni gumiyos, di ka makakakaon. Diba? Di ba? Oh. Di no? Ito nga mga nagtitindihan mga pagkaon na dan restaurant, nagsusunod, mga pagkaon, di ba? Kinanglan aga patir, alas 4 pala, magkadiha kuan. Mga downtown, magkadiha merkado. Mamerkado. Aga-aga pa, usahin nga, nakikita nato, na ada nga mga nagkakagaramo yung basket. Ha? Oh, kaya ano, makadiha shin, mapalitin isda, makadiha merkado, mapalitin utanon. Ito, ikon diri ka gumiyos, di ka kumahig, wari niyong tutukaon niyan. Di ba? Oh. Ito, di ba? O sahay nga siring paman, baga, nawawaray kita choice. Nawawaray choice, in the sense nga, bisan malain at pinamamati, bisan may dasakit kita, di man pwede, or else wari ikakaunon in taon, wari pamamasahe, waray gagasto na ito na adlaw-adlaw. Di ba? Na tinuodla sa ringko pa man. Laki pinala natong pag-ampo, kaya ko'y nagtutuod pag-ampo nga ngaran. Dahil ko good nga bully kita itong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi.
1: Anyway,
0: sige. Ano kayo ni? Now, mga kasangkayan, before kita mag-break, uringad to itong suna, although included ini, baga amo an, baga, kung baga ging karisyon, in fact, bisan ako, warilak pumakpak, kay makarawo, di dito na ako, mga sapit, pamilya, sinano ba yung tatay? Di nala nakikita. Pero kung baga standing ovation, kakulop yung parakpakan, which is tama, liwat. Kaya lang, kumbaga hakon, ini ba nga pagkuha hiton systems loss ba? Di ba? Naihan na naton, labi na din, maumintu iton aton kabaridan kuryente, di ba? An liiko or an NGCP before last week lang siguro, but this month, nagkaadaan priskon regarding hiton pag-uminto hiton kabaridan hiton aton kuryente, di ba? Wakulat, baga blessing in this guys, kay pagkasabot ko pala, tinood la, binugasa lang isurya. Pagkasabot ko pala, nga dir ngayon kita direkta nakakagamit itong aton kalugaringon nga source sa tungunan kita nga mga taga probinsya at late in particular taga region 8 nga supposed to be kita at priority. Ito nakukuha nga kuryente di datungunan dir ngayon kita. Ha? Pagkasabot ko pala, kahit nakukuha ngayon ni Reging Kakahon dito Manila, napalit na lang kita. Natural. Diba? So, may da kita kalugaringon nga source, pero mahal itong kabaraydan ito na, mahal itong kabaraydan natong, bisan kumbaga pinaka-royalty na launta, kumbaga ba? Diba? O, para ba ito nasingsis nga, na animanggo dito na amon negosyot iyo lugar, para ba hininga kuhan itong mga barangay ba? Diba? Itam negosyo ano may mga privileges nga gahatag kami, so kung kamot magamit mga taga barangay o taga dinheyo mga mulupyon din nga barangay sa itam negosyo ano na iyo makakabil ka mong discount bagan something sugod na lay dun. Pero waray mga kasangkain, it pinakamasakit kay kita at surok kita pagunit may na pinakamahal nga baraydan, di ba? Ito nga pagtaga systems loss mga kasangkain, may iyan na ini nga problema na itong tinuodla. Sering ko pa man nawawaray kita, choice, waray as in visit gobyerno, and gobyerno, I mean, waray na ihimuin nga pagtaga systems loss. Ha? Oh, imagine ha? Ha? Kapag allergic na laba. Dirit at sayop kung kay anong kakaadan systems loss. You know, mga kasangkain, itong akong pag-intindi itong systems loss. For example, itong tika nga surok, pipirat iton supposed to be papaliton iton kuan, papaliton iton cooperative. For example nala, igbutang talen 30 kilowatt hour, igbabalik yung daera, di kita maram, may mga ekobalintin ni, but so garunta nala para madali itong pag-intindi. Oh? So ito nga 30 kilowatt hour mga kasangkayan, ngayon mo kukuha tikang itong surok, an imuhalin ito, dir equivalent hin 30 kilowatt hour. Supposed to be, kaya mabayad ka man nga ito ha, itong surok, equivalent hin 30 kilowatt hour, di ba? So, an imo income, hak operative, waray umabot hang 30 kilowatt hour. Umabot lang imo kwintada hin 25 instead nga 30 kilowatt hour supposed to be. It 5 dida kilowatt hour, amot systems loss, amot nawawara, nga kundiin, dirita ito sayop. Kay bangin, ada ito mga kinawat, ada ito may mga tapping, illegal tapping, amo ito mga kasangkayan. Diba? Sayop ba nato ito ng mga consumer? Dirita ito sayop. Pero how come it cooperative mga kasangkayan? Ipinapasa nga di aton. Kita at pinapagbayad itong kundiin, irat kapalpakan dirit aton. Sugad lang ito kasimple pag-intindi nato yung pagtaga-systems loss mga kasangkayan. Ha? Oh, para niyan, makumpleto tira baraydan, diri na magtapar, hit 30 kilowatt hour, nga pasa ira pinalit ni kang surok. Kita at pinapaabaga hiton, kita at ginmamamlon ito kung pirat mga konsumidor, adat permanent it aton bill. Di na nga lakit niya iba, kinik na ba paintindi, kay durong ka-technical, hiralat mag-aram kung ano itong mga charges di na, gimbubutang, gimpapatong, besan it nga mga bat, mga kasangkayan, di na kita at mag-aram, gimpapatakasan na lakita hiton. Iba, kaya ano, wala kita choice. Di ba? Ito yan, naging papakuha. Naram ka, Mr. President. Okay, ganito, wari problema. Pero why? Kay ano nga yan, ala? Maihin na supposed to be ito. Kung baga damage na kami. Damage na kami. Maybe niri kami ito na apiktaran. Kaya, you know,
2: kamu ada gobyerno, harus subsidize tanan. May mga grocery kamu, may mga birthday something nga suga diton. Kami nga mga ordinaryo nga mga tao, kami tapiktado. Oh, maiya na itong supposed to be. But in fairness, ito niya ng administration prior pa ito. But you know, di na nga ni, kundi nagsasayo, may one time admiral ko ba? May da, some, di la kita sure, but bagan something na nagpapuminto hira. Oh, may plano pagpuminto ni Iran, kabaridan ko rin. May nira mga charges nga iging papatong. Anong siya rin ang presidente, previous president, kan Duterte, nasingya, sige, testingin niyo. May papasadanta ka mo. Oh, waray, waray na ako, waray magpadayon. So iniya na makasangkain itong pagtaga-ipira. Ano ba meaningan ipira? Electric Power Industry Reform Act. So amin eh, kumbaga, didiha, may equivalent didiha, oil deregulation. Kumbaga didiha kuan, ha, lana. Equivalent ini makasangkain itong oil deregulation. Nga daw suga din baga, bagan waray bagan kumbaga waray kapas it gobyerno bagan higot it kamot it gobyerno ini pagtagaipira bagan dirhiya nakakag bagan paro ba itong oil deregulation ba ito pag it oil deregulation law ba kasangkayan na sering hiya nga inin aton mga dagkong kompanya at lana kung magpauminto hira waray control it gobyerno. It gobyerno dire ito. Kumbaga, it rule it gobyerno monitoring la, pag-monitor la. Pero kumasig gobyerno nga ayaw anay, di, waray ko nitong gobyerno. Oh, which is understandable kaya no. Aminitrasyon kong kaya no, wadiri kita nakaka-implement itong SRP. Amulin nga produkto hiton nga lana. Kaya, you know, maluya itong iyakuan. Maluya kada simana, di ba? Maluya di ka pwede pag-implement suggested retail price dire. That's why kinahanglan itong monitoring itong Department of Energy. So amin itong protection na kundiin makasangkain. Ngayon pag taga-oil deregulation, ginaabusan loat itong pipira. Di ba? Since nga waray man kuhan itong gobyerno, kumbaga dire man pwede pa kapanginlabo tayira, yung mga dagko ng mga lana, kumpanya itong lana, nagpapataka, nagpapanunubra na laliwat. So paro-parohin nga pag taga-ipira. Makasangkain kung baga di diha kuryente. Ano ato man lapunto din, kay ano ngayon nala? Kay ano kinahanglan magsuna pa? Ha? Kay ano kinahanglan? Kay anytime pwede man siguro ito, di ba? Pwede man siguro ito nga, oy, kuan ka mo dida, you know, may dabaya mga kuan naman hiton, kung baga, kay you know, iton amino naton diri, otrohong kula, ining aton mga legislator ba, duha ka pulungan, sinadungan hitong kuan, sinadungan hitong ano kay ni hitong House of Representatives or Congress. Amin itong tagduso hira itong agenda. Kay kumbaga give and take ito, do may da separation between it duha. May da separation, di ba? May separation between legislative and executive. But you know, give and take ito. Kay ini nga aton duhang kapulungan mga legislator, amin itong tagduso itong agenda at presidente. Since nga iya man iniya na nakita, agenda iniya, anpunto ko, kaya ano nga yan nala? Kay pwede ka man anytime noon din nga hulat, ang panimot suna nga sumiring ka, oy ka mo didaha, oy Speaker of the House, ikaw Senate President, paghimo daw ka mong pagi, ano niyo ini? Nga kinanglan makalos, makuha na ini pagtaga systems loss. Kay grabe nang ginaabaga ito natong mga konsumidor, di ba? Okay, you know, nakikita ko, paro-pareho nito gimbuhat kan Martin Romualdez, tinood. Ang pinakadako niya, consider niya, pinakadako niya accomplishment, di ba na sa kayo kakulup? Nga itong duhalat nakikita ko, hitsulod ito niya accomplish, ito niya sunah mga kasangkayan. Permanente diri iya, in fairness kan kuan, nga tanan ng mga sunah, number one, accomplishment, of course. Di ba? Ikaduha, anong priority nimo? Amulit accomplishment, ngan priority. Para itong next year, 2027 or next year. Diba? So, ganila ito. So, nakikita ko rin akong kay ano ang inuna niya, mga kasangkayan. Naging consider niya, unfair ito kang Congressman Martin Romualdez. Ging consider niya, kung kay ano ang inuna niya, kay ging consider niya nga pinakadako niyang accomplishment, kay i-remember. Iya first cousin, naging Speaker of the House, sa taas nga posisyon mga kasangkayan, naging Speaker of the House, and yet, iya pagudpatod, din iya igsusugba. Di ba? But expected mga kasangkayan. Alam man kita na siring. Kaya kumbaga, sing paman, ano gulit pwede niya mo? Siyempre, mamimiling ka gulit. Ano gulit impact? Number one, di ba nga tanan kumbaga may mga speeches kita? So, mamimiling ka, ano ba, angay nga word ba ito? May impact ba? Kinanglit, pag-abri niya mo itong baba, may impact na yun hiya. Kaya parin na nga nga turog magmata, interesting ba? So, ano na mo niyagin ko ang kakulop, mga kasangkayan nga, kondensirin ko pa man, baga, ano ini? Laglagan na ini? O, kayo no, mga kasangkayan. Nagtitigaranin na nga ni itong termino. Ada na tinatawag nga mga survival. Mga survival, kumbaga, inanglan magbiling na kita din yung mapaagi. Bahala, ligis, taray, importante nga. Makasurvive kita, mga kasangkayan. O, di ba? Ano din pa? Of course, kumbaga, waray pinipili mga ngunit presidente, which is dapat kayo, no? Mga kasangkayan, nakikita kulit in fairness itong presidente nga madada ko nga isyo hiya. Kundi rin niya ma-mention ni Congressman Martin Umalis. Kaya lang, sin ko po man, ipinubot nga gadman, ura-ura gadman. Ala, bisunan nung nagabutangan, nagpulos kahit doon kang Congressman Martin Umalis. Tinood la. O, nagpulos kahit doon, mga kasangkari. At presidente, hapag kayo, magpatod first cousin ni Tira. Andit, kumbaga, iginlaglag niya. O, don't tell me nga, waray kahit magpulos sa iya. Kumbaga, siya naman lamang, binugasay lang istorya. O, andit yan, napakamalimpyo ka. Diba? O, di ba? So, ganila ba ito, tatong pagintindi, mga kasangkayan? Kaya, you know, kita nga mga Pilipino, kumbaga, komposisyon. Waray mat nga presidente, kung waray mga tao, waray kita nga mga mulupyo, that's why kita compose, usa kita compose itong administrasyon. Kita ang mga ordinaryo mga tao, may katungod kita pag-kurihir, pag-obserbar, mga kasangkayan, kung ano. Diba? Oh, kaya yun ang mga kasangkayan, kung kaya nung nakakayakan kita, may mas mga grabe pa. May, diba, kakulupan akong real talk ng likewise yung programa. May sigutan ko dito. Ano nga ginuuna taadi nga waray po matpagkukuno-kunuha taadi lugod nga kumbaga namang pangan na guti na lang nga huyob ang hangad to na sandigan hahaton kaya ano na nga lapon. Anak si Nesering it is Escudero kumbaga siya naman like equivalente si Speaker of the House and Senate President hinon may da evidence hinon may da mga witnesses taadi klaro. In fact, nakada na for resolution na an era preliminary investigation. Jesus Marasip, adi. Kaya ini mga kasangkayan, do, kumbaga, under preliminary pa man lahiya. Kung pa ito, kaya madepende ni itong resolution, itong recommendation, likewise, itong mga investigator. Pero ini nga gin yaw-yaw, ginyakan ni presidente, bagan go signal ini. O, bagan ko signal, bagan marching order ini nga, kiha ihi Martin, di ba? O, kadiri ito pwede mga kasangkay, masering nga, patong-patong, masakit man, pero ang dati Speaker of the House, waray niya, mention ni Congressman Martin Romaldes, pero yun man dati, di ba? Incoming ko at patong-patong nga kaso, sige daw, ikaw ombudsman, i-atras mo pa ito, di rin na. Ha? O, so ay nasa rin kita, unfair ini. Kaya waray pa nga ni magkandak investigation, naging kuwan na hiya, naging mastermind na hiya. Ha? Oo, naging mastermind na yung tao ni Congressman Martin Romaldes. And yet yan, naada, nagkakandak pala investigation. Amot nga ni kung nagtikang na, nalong patong-patong itong nakatalaan, i-file nga kaso, may danangadaan nira, di ba? Oo, di ba? Ginhimo tama yung Congressman Martin Romaldes. Ginhimo hiya nga tamakan, ginhimo hiya nga sacrificial lamb. Oras makasangkayan, 5:30 on standby, mabalik an...
1: Napakianan lang!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
5: Panindugan, karasikas ang lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
6: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
7: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
7: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
7: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 5:39. Good morning para nga dakan na Dr. Esther di Pasabuyebo. Morning, happy Tuesday, Danny Suleman Hikara Vilantura. Good morning, Kaugup. Danny, watching from Samara. Ay, ka Samara. Anyway, sige. Nga rin kita magkasangkayang balik kita. By the way, anay, basahon ko anay itong naging kabatunan magkasangkayan ni Congressman Martin Romualdez regarding hininga ano kay ni hininga naging naging state of the nation address na mention niya, kumbaga kung naging number one niya. Nasiring iginarespeto ni late representative Martin Romualdez sa ginhubadta na lainin na winaray ha. Iginarespeto ni late representative Martin Romualdez ang mga naging pahayag ni Presidenta Ferdinand Marcos Jr. ang iya State of the Nation Address o SUNA. May tungod din iya, iginbabato ha iya at na igindudun nga kundiin siring pamaniyang waray hiya umaro hin anuman nga pabor o espesyal nga pagtrato. Iya gintitindugan nga andam hiya pagpailarom hin anuman nga proseso itong balaod. Ha, madaling istorya, nagpapakita lang ini mga kasangkayan nga waray nga suposto bi pwede hiya humangyo, pwede mangaro hiyang pabor. But since nga kumpiyansa hiya, Congressman Martin Romualdez, kaya niya initindugan. So, madaling istorya. Waray mga aruhiyan pabor in anuman nga mga espesyal nga pagtrato ha presidente. So, siring ang presidente han iya siyahan nga bunggada han iya kalimang State of the Nation Address na siring itong to be exact makasangkayan. Masakit man sa akin, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas, which is tama. Tama mga kasangkayan. Pero si Ring ni Romualdez nga maramhiya kung ano kabugat ng kasakit iniya kontrobersya para itong iya pamilya. Pero ging kakarawat niya kung ano man ang naging posisyon nitong presidente. Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato, siring ni Congressman Martin Romualdez. Siring ni Romualdez, nga tama, nga kinahanglan sundon itong balaod nga himuon itong isakto nga proseso, pero kinahanglan nga mapamatud-an ini pinaagin mga ebidensya. Sang-ayon ako, nagawin natin ang tama. Ang tama ay may sumunod na sa proseso. At hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito, maikling tugon ni Romualdez. So amin ni mga kasangkayan, ito naging statement ni Congressman Martin Romualdez. May pagisumpay hininga inin. Actually, kakulup, may da gumawas, in fact, kinplay ko nga nina akong program regarding haniya liwat statement with regards sa confirmation ng BI or Bureau of Immigration nga kung may plano pag-escape. Di ba, man siring ombudsman? Ngayon may plano pag-escape kuno ni Congressman Martin Romualdez. When we say nga, bagandi rin maupay mga kasangkayan, pamatiyon, ano, na waray man ka, that's why nagsurat ang legal counsel ng kampo ni Congressman Martin Romualdez ng Bureau of Immigration nga ginpapaklaro ini nga likewise kung mahimo mga arugad manhin sorry ha publiko kaging confirm ni ra ang BI an pagintindi ko han Bureau of Immigration nga ginconfirm ni ra nagko-confirm hira mga kasangkayan han siring han ombudsman. Ako nga ni, bagay nagtutuwa ako, kaya you know, when we sing a paggawas ng aspeto mga kasangkayan hanasod, it's yan nga makakomunitor ito, dear ombudsman, it immigration, kaya unan nga tanan, hira itong ginmandaran. Hiton temporary nga whole departure order, ano tawag, precautionary something hiton. May daman iging pagawas. Hira supposed to be magmumonitor. Ngan likewise, hit nga tanan nga mga magawas, masulod likewise. Ngan niya Pilipinas, magawas it Pilipinas, it may monitoring din hi, itong Bureau of Immigration. Ang pagbasa ko good mga kasangkayan, han statement, han news with regards sini after han ombudsman, nasiring naging kumpirmar, han Bureau of Immigration, na tama, may plano paggawas, kumbaga pag-escape ni Congressman Martin Romualdez. So, nagkuhan, i-klaro ito. Kaya waray, kumbaga, singko pa man kakulop, you know, mga kasangkayan, before pa ito nga akusaran hiya, nakadapalahan investigasyon, an ICI, may da one time nga, inin, may da mga affair siguro, ang ira pamilya, nga kinanglan ang bugos nga pamilya mga kadto. Nakadtoan, nga tanan, hiya nagpabilin. Nagpabilin ni Congressman Martin Romualdez, sorry, mupod kay ano. Prior pa ito nga mga departure, whole departure ha. Prior pa ito likewise, sa nagkakadag pala investigation, an ICI, nganhan Blue Ribbon. Waraya gumawas, for really ka di sa, kay sing niya, diri kung ako maupod, kay ba nga nakakusaran nga naiskapar, naiskapo. Waray pa hiya, waray pa ito ako sa real, likewise, waray pa ito. Waray hiya, kay niya for really ka di sa, na-respeto hiya, anjit yan na, sisingon nga maiskapar hiya. But you know, an immigration in fairness, din confirm nira, nga diri taas siya ng karugsigon nga maiskapo ka. Adam karugsingon nga may plano ka paggawas way back April. So ang madaling istorya, ang sayop, ombudsman. Kaya ang kuhanan ombudsman na siya rin nga may plano pag-eskapo ni Congressman Martin Romualdez. Na siya rin pamanhan kampo niya. Waray man ito, di ba? Waray man baga pagplaplano, paggawas, paglakat, ikaw niyang Congressman Martin Romualdez. That's why siya rin ko paman, ansiyahan, ginkuhan niya nga mastermind. Waray pa ito investigasyon na nakag-conclude na nung ombudsman nga mastermind niya. Ikaduha, bisan waray man yung taong plano, nagsinang ombudsman, may plano pag-iskapo. Iskapo. Din here yung information. Do, ang ginaarulan ni Kuan, ang ginaarulahan Kuan, ang kampo ni Congressman Martin Romualdez nga to Bureau of Immigration, kunhin nun source niyo, nga likewise, pag-arugan man kamuhin ko na publiko, kaya waray, kumbaga, waray ko ito plano ma-escapar or what. Nagpapabilin ako din yung Pilipinas. Doon na ito ha, from mastermind, may plano pag-escapo, andit waray man unta, and then, kumbaga, init ikatulo. Kasi rin ko pa man, ini nga statement ng presidente, bagandiri na good ini, kumbaga, di na good, kumbaga, concluded na good. Conclude, kumbaga may danagod hini, pagpagawas nala. Pagpagawas nala hiton kuan. Kaya pagpagawas nala hiton, kumbaga hiton ano kaya ni, pero magtitikang palat preliminary investigation. Ha? Pero how come nga masing presidente nakatalaan, filanin patong-patong nga kaso, hamadalang istorya, marching order to ombudsman nga, ayun na pag-atras ha? Inanglan ko na ako, oh, don't tell me buhing rimulya, masiring kanyang tinuin mo resolution during the preliminary nga waray, kamaturan, waray mapamatudi. Di rin at mababalyo. Unfair, di ba? Kaya balito, siring ko pa, may na conclusion nga daan, prior pa investigation, waray pa investigation, nga mastermind ikaw niyang Congressman Martin Romualdez. May na nira resolution. So yan, ako baga formality na lain eh. Ha? Oh, kay bagan marching order ini nga buying ha, ayaw good na pag-atras, diretso ha, oh. That's why itong unfair nga term, permanente kunigin kagamitin hi. Unfair, kayo no, magkasangkain ko na siya naman lamang. Granting without admitting. Kaya amo man ang naging basihanan, ang pinangaranan itong mga malita boys. Hiyala ba itong ginaranan din? In fact, pati PBBM. Pati gihapon ni Sandro Marcos. In pagpatinghan iti asawa. Gingaranan, di ba kakulop may ginbasa kita na. May the Blue Ribbon Committee report. Tapos may the close parenthesis dito. Ano mo't ko nakabasa ka mo na nakalang social media. Tapos may the dito, leaks. Nag-leaks, yeah, mga kasangkayan. Ankan-lakson ito. Ankan-lakson. Waray dito yung Congressman Martin Romualdez. Out of piranto ka, more or less, mga 100 ada, ng mga tekanghan, mga taga DPWH, mga senador, congressmen, may mga contractor, pati mga private individual na kanto dito. Natanan, anira participation, anong recommendation, anong kaso, it ipafile dito. Waray dito yung Congressman Martin Romualdez. And yet, nagawas mastermind. Ano daw ano? Kaya ano daw kasugan? Ano? Do, di rin kita nagkwe-question. Itira investigation. Kaya lang naton din hi. Kinang lang mag-infair man kita. Di kita nasari nga, di rin ka mo fair. Kaya lang, ini yan nga instance mga kasangkayan. Ini nga sitwasyon. Baga nagiging unfair haya kay ano. Waray pa man formal nga investigation. Ada may da nag-endorse para hen preliminary. I don't know nga, di ko nagtikang na. Bisan pa nagtikang ng preliminary, di rin dapat nag-conclude nga daan. Kaya bagan nagawas nga bang formality na lang nga preliminary investigation. Kaya ano, may conclusion na kamu prior ito niyo kan pagkandak ito ng investigation, pagkandak ito PI. So, ini naliwat yan na, nga bago, bagan matching order ini. Bagan ging ko-confirm it, Presidente, nga may da na good. Kaya, you know, to be exact, niya siring nga may da patong-patong nakatalaan it patong-patong nga kaso ipapail nga to kan former speaker. Former speaker. Di ka man magyaya ka niyan, Mr. President, kung wari ka i-consult or wari ka tagin in po itong kuhan. Ito ng ombudsman nga kung din hirat nagkukuhan itong kaso, di ba? Waray man kita, kahinot di rin nagahingyap din hi. Ikaw siguro nga namamati ko pag kayo na. Di ba? Waray din hi, di rin naghingyap, regardless kung hin o kaman. Biisa ni Congressman, kung pananglitan may day, Congressman Martin Romualdez, waray man problema, kaya naghingyap kita nga tanat, ginihingyap na ito, nustisya. Di ba? Naghingyap kita din hingatagan, hinsirot, adton mga, kaya lang, ay kitan una-una. May daman kita siguro tinatawag nga due process. May proseso man siguro kita nga dapat sundon. Pero how come, mga kasangkayan nga, waray pa nga ni pagtikang, it may da na kamo conclusion. Oh, di ba? Tama ako. Nga ito nga mga malita boys. Kaya saan ito ni supplemental nera, mga kasangkayan, itong air preliminary, ang naging statement ito nga mga delivery boys. Kaya ano, Congressman Martin Romualdez at ginaranan, di da? Di ba? Kaya mo lagi si Ringo po man, usahang pinakadako niya ng accomplishment, consider ito. That's why ginuna niya. Kaya kumbaga, an impact na kada. Di ba? Oo. Si Ringo po man, baka gusto rin magpulos. Maaram ka magkasangkay na kasagsagan. Hanbag-unira nga, kumbaga pag-break between han unit team, kan BP nga ni Kuan. Grabe ang tiradan DDS ito. Hino nagbibinato nito pipinanagang? Hi Congressman Martin Romualdez. Dino, hi Congressman nagpipinanagang ito. Hi alwatan gintitirada, di ba? Di tawag pa niya tambalasos kaya naman pag-ugup niya ang administrasyon. Di ba? Likewise, ano iya pagkuhanan ang mga congressmen? You know? Kung kayo nagdamon iya an iya party, damon iya nagdamon ng ngalapon na iya, kayo mao pa ni pagpadalagan, in protection likewise nga dahan administrasyon. Kaya di man, waray-waray man lang, di ba? O, gintetar-trabahoan, di ba? Iya nagpipinanagang actually, Congressman. That's why nasing kita, waray kita magpulos. Di ba? Andit yan na, kumbaga, buhi ani mo, bully o kahim pulong, daw suga din may grabe nga gimbuha tayo mo, kumpara ito ni mo manghod, ito magurang, I mean. Itim, agay kay ibat bugtungan itong patun. Pero kay kumbaga kagrabe, bagan waray ko so far nakikita na sayop sala nga itong administrasyon. Kumbaga sinaman lamang, siring ko pa man, kay kita man nga tam naghihingyap, gusto na itong matagan justisya, inikon may daman ka maturan, kinakatgad mo ng bot nga. Di rin kay kumbaga daw suga din. Para matamon news. Maghihimo kami news. ako, naging newswriter man ako, kaya naging reporter ako. Kinanglan ito ni mo headlines, may dani impact. Kumbaga, duroin kakat siya. Kumbaga, patay nasing ka. Patay, pinatay, gimpusil, gimbuno. May ikuan nito. Kumbaga, may impact ito. Kumbaga, kat siya. Makukuhang kagulit pa mga tiwi, bantay kita at pinbuno at gimpusil. Diba? Sabi na, kumbaga, may dakuan ha susyudad. Hindi mo rin sa headline, masaring ka rin sa gimpusil, pinatay, usang nga mayor, pinatay, usang nga something sugo dito. Kaya ito, may impact ito. Diba? So, pareho-pareho, adi. Sabagay, sering ko pa man, kumbaga ha ginuhulat, amin ang ginuhulat ang kampo ni Congressman. Kayo, no? Kumbaga, di, lulatid kayo baga bulo-bulula. Ha? Oo, di rin, kumbaga, boxing dit, magpipinatirala. Ha? Tama, guna niya, sering, di ba? Ginihimo yung sacrificial lamb, yun ang makasangkayan. Kung nato niisipon ni Yasiring, ginihimo yung scapegoat niya, halarom ito. Halarom ito. Madaling istorya. May na niya pinanhebaruan. May niya imbabaruan. O, ay, sis, ay nalakita. Kayo no, ayaw na lahat ka speaker of the house ni mo before. Hindi nalakita ka magpatod niyo. Ha? You know, itrust makasangkayan confidence ada. Eh, magkadugo ka mo. Amin itrasong kung kaya ano, ay may nag-iilugod pagyawyo at iya manghud kay, ano, magbugto ko nira. May dagod niya yung babaruan personally. O, oh, di ba? Oh. So, amin ito, sharing ko pa man, di man kita nasiring. Kay nagpulos ka kang Congressman Martin Romualdez before. Inindiri ni mo dapat, diri, tama ka. Tama ka, nga kinanglan, magbaton. Di ba? Kung dapat may magbaton. Kaya lang, ay pagunahi na ano ka ba? Amulat at baga nalalabdansing pamantaking batian. Amulat baga nalalabdan nato din hi. Kahit kumbaga, waray pa nga ni magkandakin investigasyon. May dananira konklusyon. Nag-conclude na nga daan. No? Siyempre. Aray, so, you know, sharing ko pa man, di rilwa taade magpipinatirala. In the first place, abogado ko dito. Kumbaga haligay. Kaya lang, ginaaroon nato din, kinanglan fair. Patas. Diri kay, kumbaga, singpuman, darakay ging kursunada kala para lang makataluas. Parang kan survival nga ngaran. Ha? Inin, kumbaga, singpuman, nalulunod na. Di ka nangin labot, bitim paligid. Bitim mo mataluas, ni mutim kalugaringon anay. O, di ba? Anyway, nada kay... Sugaron talanay. Uy, yan na, may counter-suna yan na. Ambot, anong oras liwat? May na yan na counter-suna. Buwas itong impeachment. Buwas itong impeachment. Yan na itong may counter-suna. Si Tabli Nation Address. Itong magdi-deliver mga kasangkayan. Hikuan. Ang tawag nga daan. Hi, ano gani? Hi, minority leader Alan Peter Cayetano. Nagmingaw yan na. Nagmingaw ano. Ha? Nagmingaw kay ba kay kumbaga pagtantad pagtatad taron hiya liwat durugod dumut daw sugad dumut inkanto ni kuan ni ano kay ni Ping Lacson sing niya sing na bulos. Okay, sige, mabulos ko na siya naman la ipra priority tagod ikaw. Ha? Kumbaga anak boundary ko naging hinirutan ko kung takon reputasyon impugod gin period ko nga kasodlon break ni mo ito na akong boundary pagultan ko sumulod ka good kumbaga trespassing ka na sige kumbaga siya timo ha nagmingaw. nagmingaw at problema pag good kay ito hit witness makasangkayan hit blue ribbon hit iabugto hilino kay itano. So, buwas iton kwan. Buwas iton impeachment. So, by Tuesday or Friday, matikang kunot blue ribbon kumidiring. Uy, daan nagsiring hi kuhan, daan nagsiring hi kay gimpakyanan, ikaw niya ng blue ribbon committee chair. Hi, inin Erwin Tolfo, kung how about ito kang congressman, since nga may daman niya na bago nga kuhan, no, hindi na kung kaya, no, mag-imistiga, ah, ito na itong bunsman. Ha? O, di na kami magkakandak, di na kami maglalabot ito, bahala na kung itong bunsman ito. Kaya rito malilikyan kung hibuying itinterbiyon dito malilikyan nga di rin mamiminsyon ni congressman kaya gipapakyanan manliwat in fairness kan buying ito ng budsman kaya lang amo ito baga na ahead la ang impormasyon temporary na itong sadhan tapos narin tinatong taramdan iyo taramdan Engineer Ronel Angay-Angay Engineer Noel Canunigo ini naman ni Kabibes Danny Murbus Reyes nagpapasalamat hanipa daw ni pamati maupay nulat nga aga hatun ito nan.

0: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
1: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sang kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kina kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
4: DTX 500.
5: Mabilis sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibilis sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, depots for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
7: FM Radio, favorite music radio.
8: FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Ratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan.

ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Gumbimes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras alasay, 13!
3: Panindugan, karasika sa nakatang panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: Opay nga ka mga kabugtuan, adlaw inahan na Martes, itsa 28, July 28, 2026. Opay nga aga, ato niya taran, welcome na ito na pagkaurusa, magkakaurupod niya tatumtum ha, alas 7, yan ang aga. Mga hinigog mamamarati, maupay nga aga, mga taga-takluban, mga kahigraning ng mga bungto, han Takluban, oh, Halite, di na may Tabok at San Juanico, may Samar, nga tanan niya probinsya at Samar, Eastern Samar, Northern Samar, may biliran niya area, maupay nga aga, may ayong buntag mga higala, nga di na Southern Leyte, anywhere in the world, no? Maupay nga tak na iyo nga abot ito na itong broadcast ini in live tikang ha PRTV ikang kami din ha ikatulong nga andana it Divoref building or RTR compound may Sagkahan Bliss Tacloban City live kita ha 100.7 ha FM band ha iyo mga radio no. Live kita sa Facebook, ha, PRTV. Pakipindlit lahan like para sumulod na iyon mga balita. Nga na, yan ang aga, ininiyo po sa sangkay, hi Nick Ismali. Hi Attorney Nick Ismali. Ang magbabalita ha iyo, na aton mga notisya. Siyempre, ang gina-expect ko dyan ang mga reaksyon, mga komentaryo, may kalabutan. And State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos kakulop ng adlaw. And unahon natin pag-istorya and parahan kadaman. Una ang systems loss nga sinusukot hit mga kooperatiba or kompanya hin kuryente. Ikang hit mga consumer, no? Siguro nag-study ko ni President Bongbong Marcos. Nag-study siguro hin maupay nga para niya mabilngan hin paagi kung paano maiibanan itong binabayaran natin kuryente kada bulan, no? Ay, hain mo pag binalik-balik din ito, makita ka itong imo electric bill. Pag binalik-balikon mo nga ni pagkita, panhihikitan mo ito usa-usa. Generation charge, amo itong bagamahal, no? Eh, lugar, pananglitan itong liiko to, ita't inaangkat nga kuryente. Tikang hindi hamay tungunan, ita nagpapasa, nagpapaalis ngaw, nga mahimo nga kuryente, hining aton ginakon. Tikang it aton geothermal, oh? Kung maano man niya kumpanya at ada dida, no? Energy Development Corporation, gintatagiyahan man iton hin ano nga company, pag kanhi din hi, ha, liye ko to, no? Binabayaran ito dito. Pagkuha dito, ang pagpa-generate, lugar ang pagpa, ang paghimo. Nga ang alis nga o, makumberter nga ito yung kakuryente. O sa ito din at mga pinakadako din ito na yung electric bill, no? Nga na ikaduha, ang pagdara han kuryente, tikang dito ha tungunan, tipakan hidin hi ha aton ha mga kooperatiba nga hindi distribute na, no? Ana ini in binabayaran gihapon naton, oh? Ini nga mga transco pananglitan nga may di ba may mga linyang kuryente, ada mga poste, iba ini nga kuryente, iba ini nga linya tigang dito ito na puno hita paghimo in kuryente, tub-tub nga madara nga diha mga kooperatiba. Din iba na liwat nga linya, tigang mga electric cooperative, like Liego to, Dorilco, tigang nga era company, tipakad to ha mga kabablayan naton. Nga naada kita na bayad hali ko to natural. For example, ato mga taklubanon, sakop itong liye ko to may day ni adjustment. May ada baga pag hataas naman la itong presyo, hit kuryente nga imo babayaran. Usad na kasurat ito ni da, labot pa itong ibang imo na ka nababasahan dida, may mababasahan ka dida systems loss, no? Di natin ito nasahay na intindihan, kikita nga ni bisan na mga mag-aram kita ng mga tao, no? Naka-eskwila kita, itaton pagkakarawat natin electric bill, nadiretso itaton mata, nga ito total hit kuryente nga aton kabaraydan, no? Iri na kita na ang inanot usa-usa, kinukutihan kita, kinakapoy kita, hita, baga pagbasa ito usa-usa, nga diritsu dayon kita nga ito'y total pirata aton baraydan. Nga na, usayt na kasurat nila, importante hinduro, ang tinatawag systems loss. No? Ano ni nga systems loss? Na di ko gahapin ni maintindihan, hasta nga nagpapakabati kita ini, magini-explicar man ini haton na to. Kahit man ang lita mga tagalii ko to, gini-explicar rin haton. Ano? Along the way ko no, hit pag pasa, hit pagdara hit kuryente, di kang dito ha, tungunan, tipakanhi. Adat mga kabablayan, no? May ada na nawawara nga kuryente. Laki pito dida it may illegal connection, no? Kaya din nga kuryente, ni muna nga ba di man ini tinatakos, no? Nakwikwintag yap ini. Kaya pa nang litan na mapalit kahim pira ka kilowatt pa man ini, no? Suklanan ini kilowatt, no? Pero parehinin mapalit kahin usa ka kilo nga bugas. Haimo pagpalit usa ka kilo nga bugas pananglitan. San omo ini madarangad tuha iyo balay? May dawagang buho. Bagay ni buho nga nakikinataktak ang mga an bugas, an lisuhan bugas. Salit pag abot niya tuha iyo balay, ani nga bagang buho, wari na magabotin usa ka kilo. Nga na di ka maaram kundi inawara, kaya pagpisara mo otro, wari na mag-usa ka kilo. Yung pananglita nini, let us say, piraka inin kilowatt ito ni mo papaliton kung, you know, nga kuryente. Nga na pagdangat, nga na ininti kang hitpagpalit, may da nawawara. Di rin na nabubugos pananglitan, 100 kilowatt, 200, 1,000. Ini nga nawawara, amin ito, di rin na babayaran ini. Nga na itong mga, lakip itong ka, taga-kooperatiba, kaya adaman ini, amat naga papadara itong electric bill, nakasurat hindi da. Nga di na itong electric bill mo, na adaman ito nida, baga guti ay lahindoro nga baga porsyento, nga baga sinusukot itaim. Amin itong ira baga justification nga nalugian, you know, kompanya, hana, kuryente, din ito nawara, di rin sa sabutan, no? Kung may da illegal nga nag-tap o nag-kuha in linya, ay kung pananglitan, may da nakuotin na linya along the way nga di rin naabot pa nga doot iyo balay. Amo ito't nawawara, no? Nga na pa, tinatawag ini nga systems loss, lugar ang nalugi, ang kawarahan kuryente, nga di rin sa sabutan yun na hingain, lakip ito't kinakawat ito nida, na mga tapping-tapping ba? May mga electrician man nga, mag-aram mag-illegal connection, illegal kay di rin man deklarado, di rin nakadeklarar ha electric cooperative nga para mabutangan hin metro, no? Ita kawaray ni ti kang didiha inin cooperative ti kadut balay kay kun ato na tsulob din balay ko human iti mo kontador adto kay dito magamag kukuhan linya diri iton mawawara kay mababasa lagi hap iton hitin imo kontador bis ka mapira pa nga connection dito tiyo balay paglapos it kontador basta sulod din ito imo linya ha mamarka ini didihi iton kontador diri ito magiging systems loss, no? Kaya ta amo ito ta katadungan ito nida kaya nung asusuktan mo hin systems loss kay ita amon man lahini babayaran itun amon na konsumo kun ining pagtaga kuryente indi diha amon na panimalay ini na konsumo ada ito gihapdida na nahabutang ito dida ha metro kumpiran amon na na konsumo nga kuryente na kun na didi tikang ha pananglitan ha kooperatiba example la nga linya tubtob hapagdangat nga dahan na imo kontador waray ton labot it consumer iton kung may damawara nida natural diri to namon na kasalanan iyo ton nida pagpanginano nandiri to dapat isapong nga tuhit electric bill, no? Kay diri man iton hikami it hinungdan kung kay ano nga nagkadahin na kawara iton electric bill, no? Iton kuryente. Nga inmabot nga daha kontador ti kang didan linyahan na kooperatiba pananglitan. So, diri tama nga ididihaamon nga mga tag-consumo ipapasa ito nga systems loss, no? Ha? Waray iton hostisya nga na waray basaranan. Actually, kung baga pinsaron mo pa nga tugunin kay Ladman, ang mamakiana kahit mga kamag-araman, din niya aton, Mr. Pete Ilagan, maihanay ni niya nga advocacy nga na amugunin iton iya ng pagtaga kuryente. Nga masumatan it mga tag-consumohin na kuryente, tsakto, nandiri na tutug ka ditong ira isip, baliwaray ha ira, nganwari nga ni naasi ha iya, kung iniin iya gina susukna, iya ginlalabtan, kay una siguro di man hiya maintindihan, ikaduha, giniilob naman na iilob man it mga tagkonsumo, di rin ka nala nag-uuraring asa pa, no? Kaya at, na natatabo ala sige la kitang bayad dito nida kada bulan ha aton mga electric bill, no? Pero ang tinuod dito nida an tinuod dito nida ining systems loss in sapong ining ganansya hit mga nasukot ha aton hit kuryente na binubunyagan lay ni ginangaranan lay ni kun ano-ano ang systems loss pero it di rin na kinanglan nida in additional profit or additional nga ganansya iton hita kooperatiba. Ngan pagganansya nga nasasakripisyo it mga tag-consumo ngan dirihira nakahalata nga kwinakwartahan kita iton, no? Kadi man kita ini makagpirit ngayon na laglagon ini nga systems loss. Kaya kan igintutugot ini at balaod, no? Kaya magabulig ini ito na aton mga kooperatiba o mga electric company nga diri ra malugi, no? Laga dit malugi ini kay kindiri man kada linya may da systems loss. Di man na nga tanan ini in puro nawawara, no? Ini man in puros nambabayad ng mga kabablayan nga tanan, no? na pipira ito nga mga electric bill nga nakasapong di da ito na sinusukot nga systems loss. Di kon para pag-intindihon mo, bistag 25 centavos. Pero kon imo suklon nga balay nga di ka man mag-iihap nga ni, nga di ka mag-i-interes, pipira ito nga kabablayan, yan pipira ito nga mga nagpakalinyan electric bill. Pipira ito nga nambabayad yung kuryente. Pira ito nga tanan nga para pabayaron ngan katirok ito nga tanan bispa itong sintabo na abot ito nin dilayukot kundi millions takay kada bulan ito nin bagsusuktan. Di ba dakudakuan ito nga ganansya? Hita mga kumpanya at kooperatiba. Di rila ito na kita nag-i-interes, labi na kung na diri kita pagkinompyot nga na mag-estimate, no? Hindi mag-pakian na kape, pirat mga nagkukonsumo din eh. Pirat average nga na, pirat ito na fixed nga amount nga ada ni dahil systems loss. Kompyoton mo ito nga taran, kada bulan, kada tuig, makikita mo. Kung pirat itong kikitaon, hita mga taga distributor itong kuryente, mga kumpanya, nga nina ini sinasapong di datong sinusukot, nga sinisiring naton, nga gingangaranan na ito ni systems loss, pero sapong ito't iraganan siya, no? Na tama ito, tama ang kakulop, nga yakan ni President Bongbong Marcos, nga, ano nga, ikakadito na amon nga, di man to namon kasalanan. No, kung na nag-ada ka mong systems loss, di iyo ito enforcement hit iyo linya, negosyo. Ngan iyo ito prudence, iyo ito kaikmat hin Panginano. Nga para diri ka mo mawadanin na kuryente nga diri ka mo magkadan systems loss. So kamo iton ita biling ko na hain iton dapit, no? Nung ka inipapasa mo ini nga dito ng mga tag-consumo. Ang hirayt mag-aabaga, hirayt mag-aragmot, tag-sintabo, nga napira ito kada balay, may systems loss, obos nga tanan, no? Yata dako ito hinduro nga mga nakukulikta nga kwarta na nagagapapariko ito, no? Pero tanan ato na presidente, maguti ay man lang ito. Kay guti ay man lang, amo nga nga di mo pinapansin kay pirahay man lang na sapong ito nida. Pero itong punto hindi din eh, kapag katinitiro ka tanan, dako gihap ini. At itbalao din eh, nagtutugot ini nga makuliktahon ini nga systems loss. No? Kaya amito nga ha Congress, amito usaman nga ni ta purpose ito State of the Nation Address, nga tanggalon ini ha, di rin na ipasukot ini ha mga tagot. No? Guti ay ini it kikitaon it mga kompanya maiban ini iraganan siya hit mga you know magkon masukutin 50 centavos dida di dako dakuan itong duro nga sinusukot mga ini na tagkonsumo in kuryente ha ini in diri naton baga parhaton eh 50 centavos man layton kada balay 50 centavos for example la ha ay wari ko makita lately anaton latest nga electric bill ang na pira iton baga na naberin siya dira once matanggal na ini dito ha maamindar na ito nga tinatawag nga balaod ha inin pagtaga generation yung panukoting kuryente tinatawag nga ipira law waray na power panukot ito na mga kumpanyang kuryente in systems loss hindi rin na isasapong nila mga electric bill no? And di rin na susukton nila pa no? Pero kay piraman lang ito, di man ita naabotin niya gatos nga ni, di man naabotin niyo kot, no? Na, kaya, baga, dida, nin hausa nga balay, di pa ko dito maganda ko nakuhan niya bagay. So, kung mahimo, malibre ko dito natin kuryente nga, waray na kita babayaran. Kaya't, nag-mention ka kulob gihapon ng mga alternative nga bangin na di rin na pareho ini nga mga aton alis ngao nga ginko converter nga aton kakuryente o tinatawag naton geothermal, no? Bangin na pwede naton kuno istoryahan ang nuclear energy nga or istorya, no? Nuclear, amo ito ta bataan nuclear power plant, no? Wala ito ni higamiti. No, may usang congressman nga nagdudoso ito nga buhion ko din na oristorya in nuclear energy. Kaya mga nag-advocate ka nga himo nini nga hipulsa nini nga pagtaga-kuryente nato na nuclear, kinahanglan na maaram kahini dida nga tiyuran mo ini-articulate nga mahimo nga balaod. It iba nga mga kanasura na manitira surok at kuryente, no? Russia nga ni nga na Ukraine kasi ito na palabay-labay yan ang mga drone, yan mga bomba. Now, na kay ira dito na ipapakita nira na aton mga aton mga ini nga mga dagkong mga nasun na gamit na good in nuclear power, no? Kaya delikado ang mga tao ng civilian yung rilabot kung nga init binubombahan, no? Kay iniin nakakamatay, nakakadarahig hina tao. Sa Pilipinas, amo ini, iba-iba pa taton na pamaagi pag himo hinkuryente. Haton nga lugar, geothermal, kay may damang kita alis ngao di may inin Kananga, di may tungunan nga parte, tungunan sa kopit Kananga, no? Portion in sa kopit Ormoc, no? Hadtong mga panahon, era panahon ni President Marcos Sr., era Madam Imelda Romaldez Marcos, anako na basahan ini, nag-imbitahin mga magkaritik ang New Zealand nga mga scientist nga nagpanahabaro paghimohin na kuryente tikang hina geothermal. Diniha aton hagto aton probinsya, makurigihap may problema kitang kuryente. Napakuniktar lang nga ni kitang mga dagko nga may da mga generator amon ira negosyo ni hadto. Han kaimbento han geothermal na butangan hin linya nan malhin na. Kada mga cooperative nga unique nga cooperative, soy generis nga cooperative, no? Eh naman ang cooperative nga anyano good niya cooperative basta nga pag kita inyan mga kamag-araman initiative ni ra Madam Imelda Marcos o kay Governor Benjamin Cocoy Romaldez nga pwede inihimo niya geothermal amoy nit kamatuuran nga dire nat ikalirong nga sugad na iniya na ito na aton pamaagi aton kuryente. May ibang mga kana lugar ang Pilipinas nga maray ra geothermal. Pamati ko nga Pilipinas langanin didi may Bicol. Ida may Arani Ligaspi ang butub-tub di ini ton supply ito ni Rakoriente. May tungulit Vulcan mayon. Nagagadag gihapon ni Ran mga alis nga ulit na nga nako-convert gihapon niya nga itong geothermal. Pero iba nga kanasuran, hydroelectric itira. Nasari girahin na supply in tubig nga di rin nahubas. Nga na ini nga consistency nga daloy hiton na tubig nga kino-convert nga ito yung kakuryente, hydroelectric. May daliwat ito rocket kuryente, windmill. May daliwat coal la nga sinusunog lang bagan oring, no? Na na-producer na yung kuryente. Kaya ito't iba nga makuri haera, dire stable, pananglita na buhol. Ani pa nakuha haton hin pag-angkat iton kuryente din haton, no? Ana amo ini nga another alternative is solar. Pero ang problema ng solar, kun waray sirak. Ay na depende man inin energy hin sidlitin adlaw. Di nga ni baga masirak god ay di liwat sugar ito ka powerful and supply. So may da, you know, mga nuclear. But, you know, trend at kalibutan niya na in renewable. Kung environment, yung mga tinatawag. Dapat di rin na produce in carbon dioxide. mga kahanginan nga nakakapulyot, hatawo, una. Ikaduha, nakakapadugang hita global warming tungod kay may tinatawag nga ozone layer contributor ya. Nga klase hin compound or chemical nga nakakagupot han alisngaw tikang han paso ang kalibutan nga dire na nakagawas kaya nagigin mapaso kay nahuhuom ang tinatawag ini nga phenomenon global warming. And may tungod din eh nga global warming no ha nagkakaadahin mga baha-baha daw kay madali na humataas itong tubig no na nakakaadahin destroso ha environment and eventually at dako ng mga pagbaha nakakamatayhin tao no and pangapananom nga surok hin pagkaon ay kinakabuhi itong tao. Ayon na eh, alas 6:40 mga pahinumdum.
4: Ano ba ini? Makuri malinin na permi na lahi bobo itong ako na aaling nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
5: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
4: Talaga? Ano-ano naman ini?
5: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggo din nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
4: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
5: Kung ikaw nga sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
4: Maupa yun nga sumat. Dako yun ito na ibubuliga amon.
5: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton RICE program han Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum inhatag ga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga estasyon.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Alas 6:42. Good morning. Balik na ito na pagkaurus. Ito na pa programa. Yan ang adiit mga tataga na itong pansin. No? Mapaingaga kan Lujin Aguado. No? Good morning po, Attorney Nick. Shout out han mga taga-Kugon ng Salvation. Dinini, palo late siguro. God bless po. Itong imo show, listening and watching. Thank you so much. No, salamat madam. Og Hijina Marie Ripasa. Mapahinga aga. Good morning, Attorney. Maylin Mahaba Ramilo. Good morning. Pansyo Danao, maupahing aga, Lola Litay, Madam, maupahing aga, Mana Esther, nga ni Victorina Fernandez, Advincula. Of course, Hiching Navarro, maupay-upayan, maupay-upayan. Ting panidulfi, mas maganda ka pa sa umaga. namimiss ko itong mga salidan eh. Pagsiring magandang umaga, siniya, mas maganda ka pa sa umaga. Pagkatapos mabirik tayo ni Pansito nga ipakita tiya dako nga irong. Di maihama, mahangad-hangad, hibabalo nga ipinakita tiya halabang nga sulang. Anay, kumbaga naagi ka ng mga telebisyon na hingikitan ko. Tungod na kami nga baga na You know, para kita baga ma-release itong stress naton, it mga damo naton yung mga trabahoon, makatawa kita, no? Amo iton. Lagi itong trend yan, ha, kalibutan mga kabugtuan, is how to manage anxiety, including depression, no? And danay usah ito naton paniguruhin na hakinabuhi ba, no? Di na nga ni kita nagtahatag yung panahon, magkaka-oristorya kita. Kaya kita naman labaga harampang, pwede tawagon niya waray hangkag, pero in emotionally healthy, no? Ang importante, makatawa kita. Mga istorya nga, you know, kung hikitain na masyado permika seryoso, danay naubos itong bugos ng simana, danay bulan nga ni, waray kita naka-istorya, waray kita hakatawa. Ini nga party din nga nangangatawa, ini yung tinatawag ang mga haglarom nga waray ng mga hudyaka, no? Yung mga harampang bang, baga, maupa ito na itong pinamamati, no? Importante ini ha emotion hitong tao. Kay nakaka-contribuer ini nga tuhin na maupa yung health nga na nababalansi. Ito na itong ini na pagin buhi, no? Balance. Kay diri po hindi seryoso nga tanan. Dapat hakakatawa ka, dapat hakakahiyom ka, no? Dapat Ah, diri po hindi nga mag-isip, usala ako, diri maruruyaghin lalaki, diri maruruyaghin babae, diri. Ayun no, sa pag na-inspire kita, no? Nga na nagiging surok ito naton kalipayan. Labi na baga pagkikita mo haakon pananglitan baga nagkakadakan baga ibang inaaman. Naman. Baga mga kahiyom ka, no? That's healthy for you. Mo pinamamati, no? Usang importante kakulop gihapon, no? Di natin maubos. Kaya yan, suna, usa ka oras, ngayon, 25 minutos. Kung yan, iba pag-ihap, 1 hour and 30 minutes, 1.5 hour. Baga amo-amo na ito dida, no? Ana, pagtanggal, hinbuhis, hana, inin, mga natama, ha, middle class. Middle class, inin natin, kategori, ito natin, sosyudad, ha? Nga tinatawag nira nga ano ba itong tawag, no? Ha? May below poverty line, ang kablas, may da na-income, may guti. Pero sakto, laliwat nga na-income, no? Nga na demographics tawag, no? May lapos-lapos ito na income na kakaon, no? And ito mga permanente may kinukuha ng sweldo and hirain na dirila kay tal laliwat nga matatawag nga naka-income, nakakaon, amo, tubtubla dida, no? Ang mga lapos pa ito. So kung ikaw in employed, no? May trabaho ka, may naka kinakarawat nga income 15-30, and diri ka mo damo induro o sa kalangan nakita, napubuhi na kamo iton, no? Kung mataas-taas pa ini, durda ko patim income, no? Kau diyan ada mga middle class, ini good mga nanging empleyo. And ito sa nga demographic ito ha, middle class, mga nagpapakabuhi, pero dahil kategori hin small business kategori, no? Mataas-taas man, pwede medium, and may karinderiya kita, lapusing karinderiya, may pwesto kita merkado, mapaingaga mga taga, you know, merkado, no? Ini diri kita 15-30, pero ito naton puhunan dida naglilinibot-libot, kaobos ito aton tinda, naton na nakulikta dida nga halin, makumpra na naman kita, no? Ngayon matipid kita, maopay kita magkaputing kwarta, nakikita nala naton nga Uy, tumubo naman ang nagkapital. Damo patakon ibaraligya. May ninaganan siya ka na. No? May ninaganan siya ka na. Ay, pananglita, nagpuhunan kahin 20,000. O, bisan 50,000. Ano yung mga pamaligya? Uy, dinan 45,000. Itakon baligya, di rin nalang mga kantidad 5,000. Managanan siya na ada ako. No? Ha? Ang atanan. Pero may ito, may da kagrastusan. May da, you know. Laki pinidin hihit middle class. It middle class, may da pa huruha bobo nga middle class. May daliwat upper middle class. No? And paglapos mo hinidinhi, na damo-damoan na guniton imo hiagi, damo-ton imo kwarta, damo-tim income, diri ka na middle class ini. No? Adi ka na ha-kategori hit mga salapian na good. And mga hinihira, mga nagtatagiyan ng mga dagko nga kumpanya siguro. Dagko na itira mga negosyo. No? Damo na itira mga ini na puhunan, no? Nga na na-income na gun hindoro. So, ini din hinga mga buru balitang, diri pa prihoon dapat it pagbuhis, ngayt buhis nga diton mga salapian, ng mga riko, amo gihapon nga kabuhis, nga diton na mga saktula, nga tinatawag middle class. No? Kay may daman ito naton buhis liwat, exempted ka na. Ako ni ikaw na anhi ka din hininga balitang na kategori, itim kwartang, itim income amula hini, hindi ka napabayaron yung buhis. Bayad ay ton. Pero ma-submitter kahin tinatawag income tax return na pagpamatuod nga amula hini yan imo income nga na waray na ito lumaposlida. At ini, justisya ini ha susyudad. Tinatawag ini ha amun yung mga abogado, social justice, no? Nga, ita imo kabuhis nga dit mga rikuhan no ayo pagipareho nga hita gurgutila ito na income no pagkatapos ini di kakawaton pa niyo no nga mga amo na bayad tangkod kami mamayan ni buhis eh kakulop nagbayad kita ng percentage tax tong percentage tax sa mga professional Ginoo ko no waray hito na deduction nya na mapanahon no ha mga professional percentage tax may quarterly income tax ka pa, may annual tax ka pa, may kung ano-ano pa, nga, inin binabayaran mo, pagka, you know, inin percentage tax, waray kalusot, no? Na, bayad kita ito, kay maupait malimpiot konsensya. No? Ha? Ano at aging kukurugma? Aba anyway, bahala diri kita na direkta paghatag ngadto iton yo no. Mga kulang it kinabuhi pero amo tut aton amot no. Sana diri mahingad ang flood control. Ano oh. mga suga dito ba, no? Iba ipinapa-adjust ni President Bongbong Marcos ini. Nga nin kun mahimo para ano toyo ini? Di rin napababayaron itong kanakan yung mga middle class. Kaya ano, para dumugang hitim income, no? And ako, nakikinita kinika na Ralph Ricto kakulop. Ining announcement hit presidente, ambot ko ni kinonsulta ini, hakan executive secretary Ralph Ricto. Asawa ba ni Vilma Santos, dati senador, dati congressman Ralph Ricto. Kay ini taxman ini natun. Ha Pilipinas. Nga na it kaulo ini ni Ralph Ricto pag iburuhis la, no? Kaya no, ani yagod tuyo nga magadahing kwarta it Pilipinas. May da income, kaya mo init gintitikangan liwat, ito naton gagastusun para ito naton mga proyekto nga ipapaasinso naton. Sorok itong yabdida, hin pandugang hin binipisyo kundi man swildo hin mga nagtatrabaho gobyerno ani ginahatag naton ini nga danay mga ayuda no damudamuan ka kulo pati mga scholarship no na natikang ini didahit mga buhis nga ato natitiro aw kon pananglitan na kulang itim kwarta di kagyapin ni mga kahatag benepisyo saan problema hini sugad itong dati ka naging finance secretary aman itong gitikangan nida ni inin Ralph Ricto, na kinanglan ini, maupay ka guna mathematics. Mawit at yung shiplat, maupay ka mag-compute, ngan maupay ka mag-karkulo, maupay ka mag-analisar, analysis. Hit haing kukuha itong income, anang litan. Ngan papano kung kukuhaan mo ng income? Ano tira itong i-imposar nga buhis na iban itong income dito kay pananglitan mabug at ito nga imbis nga gagamiton nira para era kalugaringon ibabayan mo logo diton buhis na lang ato ang gobyerno pagkatapos makan tulang ghost project no amoy dito malamya din Agosto ni President Bongbong Marcos ana ambot ko na we hope ma executive secretary Ricto in nag-hatag ni opinion. Pero, you know, kung diri, hi President Bongbong Marcos, baga income ba mathematics, mapakiana itong good. Kay, inin bangin, madisbalansi na itong kadiri na pagkukuliktan buhis na nahangantugyap itong hatawo. Ita, inin kakurian. Ha? Kay tuyo on that buhis, it must na income, amot ka mo. Kadi hiton na aton gobyerno para maka-income itat gobyerno. Ngayon yan, kay naibanan ka man ni buhis, aton na ton imo income na ibanan ni buhis, itim income, kay gimbayan ni buhis, matod gagamiton o sahay, di ba, ginahataga yung mga four-piece, mga estudyante nga libre na pang-eskwila yan ang mga panahon. Amoy ni iton baga kabutang, nadirin at napipicture ining atanan. Ginaayan natin kalsada, ginaayan natin mga building, mga eskwilahan, na ginaayad natin yun na pagpapawat mga suga, mga tulay. Di rin at nadirekta nga nahaka di, except mga gintatagan yung tinatawag nga subsidy hito natin gobyerno. Nga mga adigod ha, wari na kung may himog, hindi ayudahan ko, ginakada di SWD. No? Nga para, hiraliwat in mabubuhi kay magano man kita kay mga Pilipino ini na ada ito naton gobyerno no kaya ini nga mga pagtagabuhis makuri ni manage kapag ka mag-imposar kahin exemption maiba nito ng income hit gobyerno so may da kadiri mapupunduhan no kapag kadiri mo liwat exempt nangurutob liwat itong mga tao kay dakot ira iban itong mga sweldo. So, edi mga nangagtrabaho, automatic ito kinakaltas kay it collector nga gin-assign hita balaod at BIR nga magkukulikt at buhis, it aton mga emplea, it mga employer naton at mga agaron. Like din yung mga nananarabaho PRTB, itim sweldo, din na kompleto nga nadangat nga tuhaim. Kay iniban kay sugo ang balaod, ngayon imo agaron, magin tax agent hiya, hiya't nangangulikta itong buhis. Ano ini te irerimitar ngadto ha inin gobyerno kay kun dire ka magko iban it irasyon do may baratonon ka BIR iton amo ini nga hikaw iton na tax agent no isusumiter ngadto now kun dire mo liwat ini isusugaron dire la talilipait mga tao no nagita mo ka kore magyan presidente ngan makore magdumarang gobyerno. Ana ini nga mga dir malipay nga mga tao kay mahalit papliton ini binubuhisan pat ira income no ana guti ay nala iton ira nakakarawat nga take home pay tira nadadara nga sweldo habalay no anda kay ikaw in na ibanan ito ni imo income no. Ira na nanguruto binit ira kinabuhi, no? Kailan kakulo, pagkabukusan, makikita mo kung paano ina-adjust itong gobyerno. Ang labaw hangatanan, kung usap pa nga inin maisog nga pamatiyon kakulo pa State of the Nation Address, ana yakan kontrahan China. Hanato na presidente, no? Pilipino kita, diri kita hakog, no? Diri kami baga matalaw no an aminita an mga aging quote pangani didaan na mga linya kon paano kita nanonumpa nga haaton nasod aton na bandira no an siguro na yakan ni Presidente Marcos dako na siguro itong naabot itong Department of National Defense. In terms itong pakipag-brubligay, ibang nasod, para itong pagdipinsa. It West Philippine Sea or South China Sea naton, no? And ini nga mga nagkakaabot ng mga barko hatag Japan, hatag South Korea, may dati abot nga tama ba doon na basahan ko tikang Australia, no? May mga agreement para hin mutual defense, no? Siguro andam na kita ini dida kay gud. Ini State of the Nation address. It announcement it presidente nagiging policy ito. Ha international international law it announcement ang mga speech it pangulo kinukuha ito ni Irang gospel truth. Sa Amerika nga didi kami ini. Kami mapadaog it China. International community kinukuha itong importante itong bagay, no? Ako masing ako nga mao pa ini hinduro and inaabuyunan init mga taga academe labi na University of the Philippines aminiti ira gusto kana President Bongbong Marcos kay di ko ditira na ayon nga ana Pilipinas baga na nagsusunod-sunuran na lahan China ana labi na unang administrasyon, no? Kay tama ganliwat nga ito naton mga baruganan inamoy ni. Hindi kita dapat you know gin tatarog-tarog lang kita at mga coast guard naton nida. You know dapat laliwat nga dayawon ang mga kasundaluhan kakulo. Lagi pito nga gin announce. And hiray na nagigigbisog, you know. Kita haragwan to ta BRP Sierra Madre ha. Scarborosyol o tinatawag ayungin ito di nga igin bastro nga barko agoy-agoy nga kinabuhi in sundalo di na maupay kon inin pagdalagan mo ito guti ay lang abaga kabugsay ng kalangoy ada ka ng isla matakayahan ito di na kaburubot nga alin ikaw na magpabalbag ka di dahin bugsay parang at bugsay hindi rin nga tanan nakaintindi at bugsay. Inin igin susukwat mo itdagat para umidog ito ni mo sakayan, ito mo bangka, no? Itawag ito bugsay. Pero da na idiri itong kahoy nga tanan, may plastic ito. Basta panduso mo ito kung nakarabir boot kagihap, no? Amin inigin makmakan ulo. Ana ato na kasundaluhan nga na kadadida. Hiniha as Scarborough Shoal na hirain duguon ang ulo. Pinakita man nga ni social media ito, no? Alright, kulang ito na ito na oras para mag-istorya kitahin related na politika ng mga, you know, oro istorya like buwas magpapadayon ng impeachment na naman, no? Ha? Kanya na padaw na naipikto na di an pira ka pisos nga sapong ito nato na kada krudo. Ha? Mga diri masyado nga inin highlighted kakulop inin gira pero na emphasis kakulop ni President Bongbong Marcos ang mga Pilipino naging buligan ng Middle East na makabalik ka ng Pilipinas. Kanyang mga inin pag inuminto itong krudo, no? Aman ito't mga baton siguro na itong presidente, tax exemption, no? Dugang income, no? Trabaho. Nganini kung damot sa rakyan, sa lapian, mga nagasolina, baliwaray man itong haira. No? Kita nga sakto lang kita may sarakyan, mo kita hinit masyado nga baga naul-ulan, no? It iba nga, ininbis nga na itong motor, no? Okay na, iban ka niya po na era income, no? Mga na, manaiilob pa. Pero ta aton, you know, mga kusina at mga karinderiya, nagmamahal nga gas. Nga ito na inin pinapalit, no? In ato ni inaabat din ita pag umintungan na gira ha Iran nganit Amerika. Kali na, ang latest may balita nga umundang mananay ang bombardiyo ha Iran. Humabubo liwat da yun. Ang presyohan na paplitun, no? Han pag-produkto ang krudo kadagmitan niya panahon. Alright, wala na kita oras. Ang nga rin natin mga higin kaupod, yan ang aga, Runil Angay-Angay, Noel Canonigo, Algis Villaferte, inihi Nick Ismali. Attorney Nick Ismali, good morning, thank you so much. Felix Andrade, good morning. Boy Maurilio, hinino ba iyo? Maupay nga tak na iyo. Maupay nga aga, have a nice day.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500.
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the Sugar Cane Extract na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
2: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
5: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.

0: Malapit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Manupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 7:31.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. TTX 500. Para sa marusog na tayo. TTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang TTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. TTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: DJ Jaja Melon. Wow, yummy!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
7: Pimples at rashes?
8: It DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at paggaling ng pimples at rashes.
7: DTX 500!
8: Highly recommended
7: ng mga eksperto.
8: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Wow! Wow! Jaja Malay!
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio Ka-Vibes!
2: Ang lupet!